0: bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paksilika ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto pakalipas ang alas 8 ng umaga.
10: Bangon, bayang mahal.
11: Bangon,
10: bangon, bayang mahal.
11: Pag-uusapan,
10: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
11: Tatalakayin,
10: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
11: At sasagutin,
10: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
11: 738.

0: Mga kababayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Al Corpus, na dito po sa ating palatuntunang Bangon Bayang Mahal. Pangunahin po nating tatalakayin, mga kababayan, ang pagsipa po ng inflation rate dito po sa ating bansa. Alamin natin, ano nga ba ang mga pangunahing dahilan? Bakit po tumaas from 6.1% sa buwan ng Setyembre, umangat ng 7.2% buwan po naman ng Oktubre. Alamin natin ano yung mga contributing factors, ano-ano ang mga sektor na pangunahing matatamaan, di kaya naman adversely maaapektuhan. Ibig sabihin, sila yung pinaka-tatamaan, ano po, at pinaka-hindi makikinabang, but rather mapipinsala na itong 7.2% na inflation rate. And then, kung tayo ay may sapat na pagkakataon, ialamin na rin natin, ano nga ba ang mga ginagawa ng ating pong pamahalaan to curb the inflation rate? Alam naman natin na kapag tumataas po ang ating inflation rate, you don't need to be an economics expert. Kailangan mag-ekonomista, mga kababayan, dahil yan po ay nararamdaman kahit ng ating mga ordinaryong kababayan. Bago po ang ating panayam with the Philippine Statistics Authority, tanggapin muna natin ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Mga apektado ng very strong El Nino sa bansa, pumalo na sa 338,000 ayon sa NDRRMC. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Al, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga apektado ng very strong El Nino ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Batay sa datos, sumampa na sa mahigit 104,000 pamilya o katumbas ng mahigit sa 378,000 individual ang apektado ng naturang weather phenomena. Pinakamaraming apektado ay mula sa rehiyon ng Cagayan Valley na sinundan ng Calagua, Calabarzon at Bicol. Samantala, umabot naman sa 38 milyong pisong halaga ng mga tulong ang naipabot ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Habang nananatili naman sa 106 mga lugar sa bansa na isinilalim sa state of calamity. Para sa Bangon Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mahigit 300,000 mga pamilya sa Bicol posibleng maapektuhan ng El Nino. Ang DSWD nakapagpaabot na ng 9 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Halos 363,000 ng mga pamilya o 1.8 milyong individual sa 6 na lalawigan ng Bicol Region ang posibleng maapektuhan ng El Nino batay sa ulat ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5. Ayon kay Claire Christine Lobete, Dreams Head at Dromic Focal ng DSWD Bicol, kabilang sa mga sektor na tinututukan ang tinatayang 475,000 ng mga magsasaka, 279,000 ng mga ngisda, at 205,800 na agricultural workers na maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot at iba pang epekto ng El Nino. Sa kasalukuyan, nasa 16,500 na mga pamilya o 76,586 na individual mula sa 68 barangay sa Albay, Catanduanes at Camarines Norte ang naiulat na apektado ng matinding tagtuyot. Samantala, nakapag-abot na ang DSWD Bicol ng mahigit 9.1 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga residenteng apektado ng tagtuyot. Bukod dito, nakahanda din ang programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng ahensya para umalalay sa pamilyang maaapektuhan ng El Nino. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy at matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad na nanganganib maapektuhan ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, gaya nga po ng ating binabanggit, tatalakayin po natin ang 7.2 inflation rate para po sa buwan ng Setyembre 2026. Makapanayam po natin ngayong umaga upang ipaliwanag sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig Ano nga ba ang ibig sabihin?

0: Ito, and what are the contributing factors? Bakit po tumaas ang ating inflation rate ng 7.2%? Mga kapanayan po natin. Ang atin pong butihing Chief Statistical Specialist mula po sa Price Statistics Division ng Philippine Statistics Authority, Ginoong Glenn Polo. Sir Glenn, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Sir Al Corpus.
0: Opo, Sir Glenn, maraming salamat po no sa pagpapaunlak sa atin ngayong umagang ito. It's a pleasure to have you here with us this morning. Una po sa lahat, ano po yung tinuturo nating pangunahing dahilan? Bakit po umakyat ng 7.2% ang ating inflation rate nitong Setyembre kumpara doon sa 6.1% natin na naitalang inflation rate in the month of August?
1: Tama po yun. No? Ang inflation natin ngayon is 7.2%. This is the highest for the year. Kapareho siya noong April 2026 na 7.2% din. And coming from 6.1 tayo noong August 2026, ang nakita nating mga dahilan is actually primarily food and non-alcoholic beverages. So we kind of expect this movement kasi di ba 2 months tayong binabagi dito sa Luzon and then expected natin na yung vegetables, sila yung magdadala ng inflation natin, sila yung maapektuhan ng pagtaas ng presyo and then yung epekto ng mga weather disturbances. And yun nga ang nangyari. So, yung food and alcoholic beverages natin, siya yung pangunahing nagdala ng 7.2% inflation. Actually, 1/3 ng inflation natin galing sa food and non-alcoholic and primarily vegetables. So, yung vegetables kasi natin, meron tayong 10.7% inflation coming from deflation last month. So, yun po yung nakita natin. And then, second, yung meat and then yung rice. So yung mga primary consumptions natin na food, sila yung mga nagdala ngayon sa food and alcoholic. And then sumunod doon yung mga energy items, yung electricity, kerosene, diesel, at saka gasoline. Kasi di ba tuloy-tuloy pa rin naman ang pagtaas nila. Mm-hmm. Kaya yung tatlong yun, sila ang nagdala ng ating 7.2% for September.
0: Opo, Sir Glenn, ito pong mga binabanggit natin, yung mga food and alcoholic beverages. Ito muna yung pag-usapan po natin, how would this affect, ito pong 7.2% nating inflation rate, how would this affect the cost na itong ating mga primary commodities na inyo nga pong nabanggit?
1: Medyo mabigat ito sa atin kasi sa CPI weights natin, ang food and non-alcoholic beverages is almost 38%. So meaning for every 100 peso expenditure natin, 38 pesos doon na pupunta sa pagkain. So pagka tumaas yung presyo ng pagkain, talagang damang-dama natin yung epekto ng inflation. And primarily yung rice, malaki yung epekto nung kasi lahat tayo kumakain ng rice. So pagka tumaas yung presyo ng rice, affected talaga tayo.
0: Opo. Definitely, of course, alam naman natin, staple sa lahat ng hapagkain ng Pilipino, kanin. But gaano po kalaki naman ito? Gaano po ka-significant yung paggalaw nito sa presyo? Particular na po sa bigas na binabanggit natin, sa mga gulay, karne. Na dahil po sa pagtaas ng inflation na ito, are we looking at a siguro mas malaki, mas mataas na presyo rather, na dala netong 7.2% na inflation?
1: Okay. Yung bigas natin particularly, ang inflation niya for September is 20.1%. So meaning kumpara sa last year, tumaas by 20% yung binibili nating pagkain, yung binibili nating bigas. Kaya mabigat talaga yung epekto ng bigas doon sa ating inflation. So actually ang bigas is nag-contribute siya sa inflation natin ng roughly 58% ng food and alcoholic beverages galing sa, or 9-10% ng inflation ng food and alcoholic beverages is galing sa bigas. Kaya yun po yung nakikita nating doon. Tapos expected pa natin tataas pa siya because of kulang tayo sa supply and dadaan tayo sa El Nino. So yung projection ng inflation ng bigas medyo hindi maganda para sa atin ngayong darating na last 3 months ng taon.
0: Opo. Medyo nakakabahala po yung inyong forecast, but at this point in time, pwede po ba nating ibahagi? Ano po yung range nung forecast natin, yung binabanggit po ninyo na pagtaas sa huli 3 buwan ng taon, gaano po ito magiging kasignifikant?
1: Yung epekto niya, yung magiging final number niya, hindi pa namin ina-estimate yon. Tinitingnan lang namin siya doon sa base sa nagiging price movement itong nakaraang buwan, saka yung projected. Kasi naglabas din ng sa news, nakikita rin natin na yung DA, nararamdaman talaga nila yung epekto ng El Nino. Magkakaroon tayo ng reduction sa production ng rice. Kaya nagkakaroon na sila ng initiative na magkaroon ng importation. So meron namang ginagawa yung government para maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo. Yun nga lang, hindi natin makokontrol kasi yung climate. Kung biglang mas malaki yung epekto niya kaysa sa inaasahan natin, medyo tataas talaga ang presyo ng bigas noon. So wala tayong magagawa doon.
0: Po. At Sir Glenn, kanina nga po nababanggit nyo na itong paggalaw na ito ng ating inflation rate dala ng ating mga food items, ng alcoholic beverages, ng ating presyo ng vegetables at ng karne, at of course, ng ating bigas. Sabi nyo kanina, no, ito ay nakikita na natin, na foresee na natin. Were this forecast, were we able to siguro report this sa ating mga agencies, sa ating mga policy-making bodies para mas mapaghandaan po itong epekto ng 7.2 inflation rate?
1: Ah, yes. In fact, nagkakaroon kami ng survey twice a month. Nire-report namin yung presyo ng mga primary food items. So kasama rin yung bigas, yung karne, yung gulay, asukal, mantika. Nire-report namin yun and binibigay namin sa DepDev para magkaroon sila ng assessment and then sa DA nakikita rin nila para magkaroon ng assessment kung ano yung pwede nilang gawin para maibsan. Kasi yung nire-report namin na presyo is nilalabas namin siya middle of the month. So doon pa lang, nagkakaroon sila ng trajectory or estimate kung anong magiging trajectory ng inflation para pa makagawa na sila ng action. So sa part ng PSA, ginagawa namin yung pag-provide ng data sa ating policymaking agencies.
0: Po. And Sir Glenn, kanina nabanggit nyo, may ginagawa po ang ating pamahalaan upang tugunan itong mataas na inflation rate do sa ating mga pangunahing bilihin. Were you privy ang PSA po ba? How do we say this? Are we privy to the information? Ano po yung mga ginagawa ng ating pamahalaan para matulungan o maibsan yung masamang dulot na itong inflation rate, mataas na inflation rate sa ating pong bansa?
1: Kasama naman ang PSA sa mga stakeholders meeting ng DA, meron ding Price Coordinating Council. So nakikita namin doon na re-report ng mga iba't ibang agency kung ano yung mga ginagawa nila para maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo. Halimbawa, yung sinasabi kong importation kanina. So yung DA, nag-announce na sila ng, aside sa bigas actually, expected natin na magkakaroon ng fishing ban ngayong last quarter ng taon. Lagi naman yon. So meron na silang planong mag-import ng isda na 60,000 tons para naman pang-augment ng supply natin during fishing ban. So ganun yung ginagawa sa presyo ng bigas para mapababa siya ng konti. Nag-i-import tayo ng mas madami. So binibigay namin yung data namin about production, about yung current stocks natin. And then doon nagkakaroon ng estimation yung ating other agencies like DepDev, DA, and DOF para makita nila kung gaano kalaki yung kailangan nating import para maging sapat doon sa consumption natin.
0: Opo. Sir Glenn, kanina nabanggit nyo rin ano, yung do sa ating energy, sa presyo po ng ating langis. Alam naman natin, ay nagpapatuloy pa rin ang sigalot sa gitnang silangan, contributing to siguro sa pagtaas ng ating mga presyo ng produktong petrolyo. How are we siguro forecasting itong paggalaw pa rin ng presyo ng produktong petrolyo? Mas tataas pa ba ang inflation ng inflation sa presyo ng produktong petrolyo for the last 3 months of this year?
1: Okay. Yung sa presyo ng petrolyo, since hindi natin control yung presyo na yun, medyo unpredictable nga eh, kasi minsan ang diesel tataas, gasoline bababa, and then baliktad naman yung movement nila. So parang hindi namin mapredict kung ano talaga yung magiging movement ng presyo ng petrolyo. Now, considering yung presyo natin last year, sa petroleum products. Medyo mababa last year. Kasi ang diesel natin last year nasa 60 pesos, 60 peso range lang eh. Pero ngayon, naglalaro siya sa close to 100 na. So, given that na mababa yung presyo natin last year, yung inflation expected natin, mataas pa rin ngayong last 3 months kung hindi magbabago itong nangyayari sa Middle East. So, ganun din sa kerosene at saka sa gasoline. So, expect natin na unless magkaroon ng drastic change ng pagbaba ng presyo, yung inflation natin sa petroleum products elevated pa rin. And with petroleum products, affected din yung other ano natin, commodities like yung electricity and then yung mga pagkain. Kasi pagka yung nagta-transport, malaki ang gastos nila sa petrolyo, definitely mag-ano yun, spill over yung effect nung doon sa presyo ng pagkain natin. Kaya nagkakaroon ng nagkakaroon ng patong-patong na epekto sa inflation, yung pagtaas ng presyo ng gasolina at saka ng diesel.
0: Po. And Sir Glenn, gaya nga po ng inyong sinabi, no, especially yung ating mga logistics, yung mga deliveries ng ating mga pangunahing pagkain, bigas, karne, the vegetables, eh kahit yan ay medyo malayo kung titignan po natin, pero may epekto pa rin ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. How then? Kasi kanina nabanggit niyo po, no, kasama sa stakeholders meeting ang PSA with our policy making agencies. Ngayon po, 7.2% ang naitala nating inflation rate. How do we sort this out, Sir Glenn? Ano yung mga, nabigyan po ba kayo ng pagkakataon upang makapag-suggest ano yung mga maaari po natin gawin? Or we leave it up to the policy making agencies kung ano po ang direksyon na kanilang gustong tahakin?
1: Yung PSA kasi nagbibigay lang kami ng data. So yung actions na kailangan gawin, we leave it to the wisdom of our ano economic managers. Ang importante doon, binibigay namin yung granular data na kailangan nila. So, pag nagbigay kami ng data ng inflation, hindi lang siya yung pangkalahatan, kundi nandun yung detalye. Sino ba talaga ang nagdadala ng inflation? So that magkaroon sila ng targeted na action para yung action na gagawin nila is specific doon sa commodity na nagdadala ng inflation. For example, yung importation ng isda at saka ng rice, dahil nakikita nilang yun ang magiging driver ng inflation for the last 3 months, considering yun ang mga nangyayari sa atin, sa climate, sa Middle East. So, nagkakaroon sila ngayon ng action na magkaroon ng importation para maibsan yung presyo. So, yan yung ano, part ng PSA. So, we listen doon sa discussion and then we provide the data na kailangan nila. But in terms of kung ano yung action na gagawin, doon hindi kami nagsasuggest. Hanggang data lang po ang aming ano. Iniiwan namin sa economic managers yung ganong details.
0: Opo, and Sir Glenn, at this point in time, eh dapat po ba natin pangambahan 7.2% inflation rate for the month of September, ngayong Oktubre po kaya? At least dito na lamang po ano sa ating sa buwan ng Oktubre, eh inaasahan po ba natin na mas tataas pa o di kaya naman ibababa ang ating inflation rate for this year?
1: Given yung price natin last year, expect natin elevated pa rin siya. Ngayon, mas mataas ba or mas mababa sa inflation ng September na 7.2? Yun ang hindi namin ma-predict. Kasi yung dynamics ng prices is magkakaiba. Ngayon lang kasi nangyari sa September yung ano eh, parang nagsabay-sabay sila talaga ng taas. Na tumaas yung isda, yung bigas, yung gulay, and then yung petroleum products. Before kasi, ano eh, opposite yung directions nila. Pero ngayon, ngayong September, nagsabay-sabay sila. And then, given that, ayun nga, sinabi ko kanina, mababa yung presyo natin last year, which is the basis ng ating inflation. So, elevated pa rin yung expected nating inflation ngayon, unless may magbago talaga na magkaroon tayo ng maraming supply. Kasi, supply lang naman ang, dagdag na supply lang naman ang magpapababa sa presyo natin. So, kailangan bang mangamba? Expect natin na mataas yung ano, mataas pa rin yung elevated pa rin yung inflation, hindi lang natin alam kung magiging mas mataas siya sa 7.2%. Kasi yun, hindi pa talaga namin napipredict.
0: Opo, Sir Glenn, sa atin pong pag-uusap ngayon, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig during this extraordinary times? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
1: Okay. Parang yan ang pinakamahirap na tanong mo ngayon.
0: Opo. Alam naman natin, Sir Glenn, kasi this goes beyond numbers, itong mensahe natin sa ating mga kababayan. But we just want to know, should we brace for a higher yan, inflation rate? Or at least, ang ating mga economic managers, inaantay na natin na gawan nila at mas tugunan nila itong inflation rate na ito. But again, sa inyo pong pagkakataon, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan?
1: Sige po, uli po, yung inflation rate natin na 7.2%, pinakamataas siya ngayong taon. Ano? Sa mga kababayan po natin, huwag po naman po kayo masyado mag-alala kasi meron lang pong ginagawa ang ating mga economic managers, meron ginagawa ang pamahalaan para mapababa yung presyo. Yung primary commodities, yun po, ina-actionan po yun ng government. So sa mga meeting po na pinupuntahan natin, even sa meeting sa Senate saka sa Congress, meron pong action na ginagawa ang government. Now, yung epekto po ng action na yun, is mararamdaman natin in the coming months, ang magagawa lang po natin as consumer is maging matalino sa paggastos. Kasi given na medyo mababa yung sweldo natin ng karamihan, and then tumataas yung presyo, so I think ang pwede nating magawa personally is magbawas doon sa gastos natin na unnecessary. Mag-focus lang muna tayo doon sa ating necessary na gastos like yung pagkain and then yung kuryente at saka tubig. But for other gastos natin, tingin ko magbawas muna tayo. And then, since darating naman yung mga bonuses natin in the next 3 months, siguro doon lang tayo bumawi pagka meron ng bonus. But for the meantime, well, medyo cliche na to, pero kailangan natin maghigpit na sinturon.
0: Opo, with that, Sir Glenn, maraming salamat po, no, sa pamamagitan po ng ating panayam ngayong umaga. Mas informed ang ating mga kababayan sa sinasabi nga po natin, maghihigpit muna talaga tayo ng sinturon. Again, mga kababayan, these are extraordinary times. Maraming salamat po, Sir Glenn, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the Philippine Statistics Authority. Magandang umaga po.
1: Salamat po at magandang umaga rin po.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang kababayan, yan po ang ating panayam, kasama po ang Philippine Statistics Authority. Mula sa ating Chief Statistical Specialist mula sa Price Statistics Division ng PSA, Ginoong Glenn G. Polo. Samantala, tunguhin naman natin ang ating mga ulat sa labas po ng ating himpilan. Ano kala sa pagbibigay ng libreng financial education sa mga OFW at kanilang pamilya, pasado na sa kamera. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inakibahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukal ng batas na magbibigay na libre at regular na financial education para sa mga OFW at kanilang pamilya. Sa ilalim ng House Bill 9806 of the OFW Financial Education Act, gagawing mandatory at regular na bahagi ng pre-departure and orientation seminar ang financial literacy training para sa mga aalis na manggagawa. Sa klaw nito, lahat ng land-based at sea-based OFW, dokumentado ba nung hindi, gayon din yung kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Sa ilalim din sa post-arrival training seminar ng mga bagong OFW at mga lumilipat ng overseas workplace kahit hindi umuwi sa Pilipinas. Kabilang sa mga ituturo naman yung consumer protection, tamang pangungutang, pamamahala na utang, investments, insurance at pag-iwas sa online scams, pyramiding schemes at iba pang mapanlinlang na transaksyon. Ayon kay Tingog Portilis, Representative Jude Asitia, isa sa nagsulong na panukala. Mahalagang matutunan ng mga OFW at kanilang pamilya kung paano protektahan at palaguin ang kanilang pinaghirapang kita. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Papasukin muna natin ang isang nagmamadaling balita mula kay kinakapatid na AJ Ignacio. Makati Regional Trial Court pinapaaresto si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Yes, kinakapatid na alyan sa kapapasok lamang na balita, pinapa-aresto ng Makati City Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Ribiste. Ito nga kinakapatid na alyan ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mag-issue na ng arrest warrant ang Makati RTC Branch 235 laban nga kay Libiste dahil sa paglabag kinakapatid na yan sa Public Service Act. Binibigyan naman ng naturang akusado ng piyansa ang naturang mambabatas ng nagkakahalaga ng 72,000 pesos. Kinakapatid na niya, magbabalik pa tayo para sa iba pang pag-uulat. Yan muna pinakuling balita mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
0: Report. Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at data.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Bangon.
5: Bangon.
3: Bayang mahal.
5: Bangon. Bayang mahal.
3: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
6: At 39 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Wala po sa ating panayam with the Philippine Statistics Authority, makikipag-ugnayan naman po tayo sa ating butihing administrator ng National Food Authority, Dr. Larry Lacson. Admin Lacson, sir, magandang umaga po.
7: Hi, magandang umaga at lahat po ng ating mga taga-subaybay. Good morning po.
6: Opo, Dr. Larry, magandang umaga po at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa atin. Sa aming ngayong umagang ito, napaka seryoso po ng problema natin ngayon sa ating bansa. Tayo po ay nakaambang mas maapektuhan ng very strong El Nino at nakaamba ito makaapekto sa ating rice supply. On the other hand, we have a 7.2% inflation rate na naitala po sa buwan ng Setyembre. Unahin na po natin ang pag-uusap natin with the El Nino. Ano po yung mga inaasahan kaya nating epekto ng very strong El Nino sa production po at supply ng bigas sa atin pong bansa?
7: Well, yung sa bigas naman, sa rice production, no, tinataya na ng Department of Agriculture ang reduction ng 700,000 metric tons kung talagang severe case of El Nino mangyari, no? That's around 10 to 12% lower the sa production. So, in terms of supply naman, as of the moment, ang national buffer stock, meaning both private, household, traders, millers, including the NFA, nasa tinatayan na 75 days ang buffer stock natin yan, no? So, magkakaroon lang ng dip in the production due to severe El Nino. And of course, mas pag kumunti ang supply, medyo baka maapektuhan ang presyo.
6: Po, and Admin Lacson, sir, nalaman na po ba natin or na-identify na po ba natin anong mga areas dito po sa ating bansa na itinuturing nating rice producing ang maaaring pinaka-apektado po ng nakaambang epekto ng very strong El Nino?
7: So ngayon, no, yung mga datos na yan, it's lodged with the Department of Agriculture. Hindi tayo yung nagmamonitor niyan. But we are constantly looking at this then sa mga National Food Authority areas. So meron na naapektuhan bandang Region 9, kabitak-bitak na mga lupa. And we're monitoring. So far, yun pa lang ang nakita namin. We don't know yet pagdating nitong November at tapos yung sinasabi nga ng first quarter. So we will be having that data later on. Pero sa tinataya nung sa pag-asa, maraming posibleng matamaan na talagang red alert, kumbaga, no? Bandang Northern Luzon, Mindanao. Pero ang sabi nga ng Department of Agriculture dito, hindi po kay yung, let's say, bandang Northern Luzon ay talagang severe, na severe ang El Nino, eh wala nang pwedeng pagtaniman. May mga patches or areas na pwede pa.
6: Opo, sa presyo naman po ng palay at sa presyo po ng bigas, ano po yung mga maaari nitong maging epekto? May mga nakikita na po ba tayo na mga immediate nating mga epekto ngayon pa lamang sa presyo po ng produkto, sa presyo po ng bigas at ng palay?
7: Una sa presyo ng palay, no, we see that napaka-stable ng presyo ng palay, pero nakakakita na kami ng upward trend, no, meaning dati nakakita kami ng 1550 last month, ngayon wala na, nasa 1650 na, 17. So there's a gradual increase na sa presyo ng palay, no. Pagdating naman sa bigas, it's being managed by the Department of Agriculture. Sa ngayon, stable naman ang nakikita naman na stable ang bigas, may pagtaas man kaunti. But, you know, maraming tools to mitigate yung mga pagtaas ng presyo na yan. And it's being managed by the Department of Agriculture.
6: Opo. Maya-maya po, no, ipag-usapan po natin yan. But tunguhin po muna natin yung epekto naman ng inflation sa atin on top of the the very strong El Nino dito po sa ating bansa. Inaantabayaan po natin ang epekto niyan dito. Nakaambaan naman, may lumabas po na inflation rate for the month of September ayon nga po sa PSA, 7.2%. Kamusta po ang food security sa ating bansa? Ito po ba on top of the very strong El Nino, makakaapekto po ba ang inflation rate sa food security dito po sa ating bansa?
7: Una, yung nabanggit ko, yung food security, I think it is very well managed, no? Mayroong sasapat na pagkain para sa lahat. When it comes to effect sa inflation ng El Nino, definitely aggravating factor ang El Nino sa food inflation or sa inflation in general, no? But the government is also expanding yung mga programs like alam natin yung 20 bigas meron na 20 peso rice, it's expanding, so it will help ease up inflation. So yung mga ganung aspeto, at the same time we are buffer stocking, dinadagdagan natin ang ating stock sa ating mga bodega para just in case mas kailangan ng ating mga kababayan na mas maraming supply ng bigas through 20 bigas, meron tayong pangtutustos, and that will help sa pag-tame ng inflation.
6: Opo, at Dr. Lacson, sir, and I hope ito pong panayam natin ngayong umagang ito ay makatulong po para maibsan yung pangamba ng ating mga kababayan kanina may mga binabanggit po tayong mga government interventions, mga pagpapalawak ba ng mga programa ng ating pamahalaan para hindi po maapektuhan yung supply ng ating pagkain. Ano-ano pa po ang mga interventions sa bahagi naman po ng NFA para matulungan po yung food security, sa usapin ng food security dito po sa ating bansa?
7: Okay, ngayon no, medyo aggressive na tayo sa buying ng palay so that we can buy at least 500,000 metric tons, no? And the price is so good para at least naman magkaroon ng extra income yung mga magsasaka na makakapagbenta sa atin, sa NFA, no? By increasing and being aggressive in the procurement of buffer stock nitong palay nga, mas marami tayo ngayong supply sa hinaharap, no? And that will give us siguro peace of mind, no? Para alam natin kung magkaroon man ng calamity due to El Nino, merong marirequest ang ating mga local government units or ang DSWD or ang civil defense from the NFA, no? So, with our target na 500,000 metric tons, that would be an additional roughly 8 days of buffer stock. Meron tayong current buffer stock ngayon na 7 days. So, theoretically, 15 days buffer stock yan. No? Marami yan. During the pandemic, ang naubos lang sa isang taon na buffer stock ay good for 9 days lang. So, with the remainder of the year, less than 3 months, may 7 days buffer stock tayo. Sobra-sobra yan, no? Pagdating ng first quarter naman, eh, meron na rin naman magtatanim na ulit naman yan pagdating naman anihan ng summer next year.
6: Opo, kanina nabanggit po natin aggressive na tayo sa pagbili ng palay sa atin po mga farmers. May nakalaan po bang budget ang NFA kung sakali po na kinakailangan pa natin na mas dagdagan pa ang pagbili ng mga palay sa atin po mga domestic producers? Magkano po karami at kailan po ba kayo nagsimula pang bumili nitong mga palay sa atin pong mga magsasaka?
7: Actually, ano no, hindi naman kami talagang huminto ng pagbili sa ating magsasaka. Nadangan lang pag mga off season, hindi harvest season, paunti-unti, pa ilan-ilan sako, pero it never really stop, no. Dire-diretso tayo. At ang nabili na natin ay mga nasa 110,000 metric tons na rin, no. So, yun ang ating ano dito in terms of buying from our farmers.
6: Apo, Dr. Lacson, kanina po nabanggit nyo, ano, on top of the 7-day buffer stock, yung 8 days na buffer stock na bibili natin mula sa ating mga magsasaka, which is potentially 15 days ng buffer stock, kung ito po ay sakaling maubos, ano po ang contingency plan natin? Dito na po ba papasok yung ating rice importation?
7: Well, ganito, no? Sagutin ko muna pala yung previous ano mo, kung magkano pa yung pondo natin, no?
6: Yes po,
7: 11.2 billion ang ating pambili ng palay. And just in case maubos yan at kailangan pa, kaya pang i-absorb ng aping yung bodega, na merong nakalaan ng Department of Agriculture ng additional 10 billion if kinakailangan, no? Ano nga yung next question mo?
6: Dr. Lacson, sir, ulitin ko lamang po yung aking katanungan. Ano, on top of, kanina po nabanggit nyo yung 7 days na buffer stock natin, tapos kung bibili po tayo sa ating mga domestic producers, sa ating po mga magsasaka, which it could add 8 more days, ano, potentially yes. 15 days of buffer stock, kung sakali po na maubos itong buffer stock natin, ano po ang contingency plan natin? Dito na po ba papasok yung rice importation?
7: Well, definitely hindi mauubos yung 15 days buffer stock kung sakasakali man. We don't see na mauubos yan. And we will not allow na mauubos yan. In terms of NFA buffer stock, pinamanage natin yan, no? Nationally naman, meaning yung kabuuan ng pagmamanage ng stocks sa Department of Agriculture, well, isa sa mga tools, isa sa mga option ng department to allow more importation or allow targeted importation para ma-address yung concern na yan. Kanya nga ngayon, sinasabi nga ng department, nasa 75 days buffer stock. If they will allow limited, targeted, or open importation, walang problema sa supply. But of course, hindi gagawin basta-basta ni DA yan. Since we are also looking at our local production, local industry, na hindi maapektuhan ng mga ganitong importation.
6: Opo. Dr. Lacson, sir, ano po naman ang direktiba ng atin pong mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Kung maaari niyo pong ibahagi sa amin, what were the directives of the President to the NFA para po mapanatili ang supply ng bigas dito po sa ating bansa? Dahil po sa mga nakaamba nating problema, ano, yung very strong El Nino at ito pong 7.2% na inflation rate.
7: Yes, ang instruction naman sa atin ng Pangulo ay ipaigtingin, puspusan ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka upang mag-increase pa ang buffer stock. Opisina yung ginagawa natin aggressively at naghanda naman tayo dyan, nagrenta pa tayo ng mga bodega para maisakutuparan yung utos sa atin ng Pangulo na yan, no? At kami ngayon ay kasagsagan na na namimili.
6: Po, Dr. Lacson, sir, bilang panghuli po, anong mensahe natin sa ating mga kababayan? I'm sure na ito pong panayam natin ay kahit papaano nakabawas sa isipin ng ating mga kababayan. But please address our listeners, especially yung ating pong mga kababayang mga magsasaka. Sa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
7: Sa ating mga kababayan, no, kahit po may El Nino, huwag po tayo masyadong kabahan or magala or magpanik. Ang pamahalaan po ay titignan po lahat yan. Halos araw-araw, linggo-linggo, nagmi-meeting para makita po lahat ng anggulo, no? At hindi po hahayaan yan ng pamahalaan na magkaroon na tayo ng malaking problema. At lahat po ng paghahanda ay ginagawa dyan at lahat ng assistance para sa ating magsasaka ay nandyan na kasalukuyang pinapatupad. So, hindi po tayo mag-alala, hindi po tayo dapat mag-hoard ng kahit na anumang pagkain. Sapat po ang pagkain. Mas lalo lamang pong makaka-aggravate ng condition kung tayo po ay nagpapanik. So, sa ganang namin sa National Food Authority, marami po tayong buffer stock. Kahit nung pandemic, 9 days lang po ang naubos. So, hindi po tayo kinakabahan dyan.
6: Opo, with that, maraming salamat po, no, sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. At higit sa lahat, ano po, sa pag-reassure sa atin pong mga kababayan na nananatili po ang suporta at ang mga pagpaplano ng atin pong pamahalaan upang tugunan ang mga nakaamba nating problema. Maraming salamat po, Administrator Larry Lacson, sir. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamaan from the NFA.
7: Wala pong anuman at maraming salamat din po.
6: Maraming salamat, sir, at sa magandang umaga po.
5: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito po ang ating panayam with Dr. Larry Lacson, ang ating pumbuting administrator ng NFA. Samantala, tunguhin naman natin ang mga karagdagang pang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. AMLC Executive Director, hindi maipaliwanag ang pagkakaiba ng 4.4 billion pesos na halaga ng transaksyon ni na VP Sara Duterte at asawa nitong si Manz Carpio sa kabuuang sal-in na 840 million pesos ang halaga. Tanggapin natin ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Namin ni Anti-Money Laundering Council, Executive Director Attorney Ronel Buenaventura na hindi niya maipapaliwanag kung paano maitutugma ang 4.4 billion pesos na halaga na mga transaksyon ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manz Carpio sa kabuuang halaga ng kanilang Statement of Assets.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
9: Sa mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa production side, ang ating executive producer, si Ms. Jam Season. And of course, ating master control, si Ms. Susan Aizon. Sa wirecast, si Hero Lucero. Kasama pa rin si JP Lumuntad. Kami po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan po ng mga shortwave facilities ng Voice of America. So, ngayon pong araw na ito, una-una po nating tatalakayin ay ang ika nga po kalalabas lamang na 7.2% inflation index o rate para sa buwan ng September. 7.2. Ano po? Wow! 7.2%. So, anong ibig sabihin nito para sa isang ordinaryong Pilipino? At ano ang sumasalamin? Ano ang sinasalamin nito sa ekonomiya ng ating bansa? At sabi nga ng programa ni Ginoong Jonas Rabelas, discarding wise ang kinakailangan. So ang tabayanan po niya, magbabalik kami para sa unang bahagi ng ating programa ngayong araw na ito, makalipas ang ilang paalala.
0: Init. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas.
5: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang.
9: Sapagkat nasa linya na po natin ang ating komunikasyon, ang ating pong foremost economist at financial market advisor, walang iba kundi si Mr. Jonas Rabelas at ang ating host ng programang Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Sir Jonas, good morning! Yes, good morning.
10: Tatagang medyo hindi maganda yung balita na yan, 7.2%, ano? That's up by 2.2% compared to the 6.1%.
9: Mm-hmm.
10: Ngayon, ang sinasalamin yan ay ang bigla uling pagtaas ng presyo ng gasolina, no? Dahil doon sa bakbakan ulit sa Middle East, no? Bumalik na naman yung geopolitical risk. Kaya yan ang nagdala talaga ng inflation. So, nadala rin yan yung pagtaas ng pagkain. So, sa ating mga mamamayan, talagang medyo kailangan lalo pang maghintit ng sinturon. Mm-hmm. Dahil mukhang mula ngayon hanggang Disyembre, may risk pa na pwede pang tumaas yung inflation natin. Mas mataas pa sa 7.2.
9: Wow! Ibig sabihin, no? can expect more higher inflation sa buwan ng October?
10: Yeah. Pwede yung sa October o November, doon tayo makakita ng pinakamataas. So sana, hindi naman ganong kalayo mula doon sa 7.2.
9: Mm-hmm.
10: Pero nire-risk natin yung 7.5. Ano po ba yung mag-trigger yan? Yung unang-una, nawala po tayong control, yung pagtaas ng presyo ng oil. Kasi hindi natin alam yung mga overnight na may mga inatake yung Iran sa Straits of Hormuz, so pwedeng magkaroon ng disruption sa delivery ng langis. So yan ang isa sa mga rason bakit tumataas yung presyo ng langis, no? So ngayon, yung iba pa, yung pag-angkat natin ng ibang pagkain at saka supply chain disruptions, yan ang mga nagdadala ng potential price increases. So para sa ating mga mamayan, talagang mararamdaman po natin ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, kung meron po tayong konting na itatabi, baka kailangan hindi na tayo medyo kung kaya natin bumili ng medyo pangara. Baka kailangan natin makamakain. Okay. Diba?
9: Okay.
10: Pero meron akong mga nakakausap yung mga kabayan natin na ang kanilang discarding wais, hindi na sila nagluluto, bumibili na lang sila sa karinderya kasi mas mura. Hindi pa sila nasasayang. Kung apat lang sila, hindi na sila magluluto, di ba?
9: Yes, yes.
10: Bibilin lang nila. So, ganyan po yung mga kailangan natin isipin. Paano po natin hindi tayo maka, hindi natin masyadong maramdaman yung biglang pagtaas ng presyo.
9: Alright. Jonas, so sa nangyaring ito, 7.2%, may malaking posibilidad para magtaas ulit ng interest rate ang Bangko Sentral?
10: Ah, yan talaga. Tama po yan. No? Kasi ang central bank rate po natin ngayon ay nasa 5%. Kung matatandaan po natin, ang inflation is at 7.2. Meron na pong negative yung negative na po. No? Mas mataas na po yung inflation kaysa sa interest rate. So baka most likely po nitong susunod na meeting nitong October, eh baka may 50 basis points.
9: 50 basis points. 50 Oo. Basis points. So if kung matuloy yung 50 basis points, ilan na by October ang ano? Ang interest
10: rate? 5.5 na po.
9: Wow.
10: 5.5. Ngayon, kaya po kailangan itaas yung interest rate kasi kailangan po natin i-anchor o kumbaga maniwala po tayo na hindi po lalong tataas yung inflation. Ngayon po kasi nitong September, yung biglang bumalik yung gera, tiningnan lang po natin, inobserbahan lang po natin kung kailangan magtaas ng interest rate. Ngayon, talagang kailangan na. So, ngayon, kung mataas pa yung October inflation, sabihin natin 7.3, 7.4, baka meron pang isa pa na hike. So, mga magsasarado po tayo ng taon at 5.75.
9: Alright. So, sa ngayon, do you think the Philippines, Philippine economy is still in, sabihin natin, good condition, stable condition despite itong mga nangyayari ngayon?
10: Kahit po sabihin natin, nung second half, first half po ng taon ay naka-register tayo ng second quarter ng 2.8, may growth pa po tayo. Kumbaga, may gumaganda pa naman yung ekonomiya. Yun lang, hindi lang doon sa ayon sa gusto natin na mga 4 to 5%. Nagkataon lang, dahil nga sa mga pagsubok, no? Itong geopolitical at saka yung ating floodgate, no? Hindi makapag ano ng negosyo. So hopefully nitong fourth quarter sana yung dahil Pasko saka yung mga pumuposisyon ng maaga for 2027 maglagak ng pera. So ngayon inaantabayanan kung lalo na doon sa ASEAN meet kung matutuloy nga yung Pax Silica, di ba? So yan po yung mga kailangan natin malaman para makakita tayo ng potential recovery po. So kung baka nitong taon na to, nitong third quarter, maswerte na tayo between 1.8 to 2%. But moving forward to 2027, sana itong pangyayari sa ASEAN mag-trigger ng potential investment. So makarecover tayo to 3.5 to 4% for 2027.
9: Pero do you think achievable pa? Last question na naman to, Jonas. Do you think achievable pa yung mga unang forecast ng ating mga economic managers para sa inflation rate for the whole 2026?
10: Medyo mahirap. Nakikita na natin na siguro magsasarada, mag-average tayo ng mga close to 6%.
9: At malayo.
10: Kasi talagang
9: malayo yan.
10: Medyo malayo, no? Kasi ang target po ng ating Bangko Sentral is 2 to 4%. Nakalampas na po talaga tayo. Kasi ang isa pa na nakita natin yung core inflation pag tinanggal po yung pagkain at saka energy, from 4.3 naging 4.7, bumilis ko eh. Kaya talagang medyo kailangan pagkukulang pansin ng gobyerno at ng Bangko Sentral para maibaba yung inflation expectations. Kasi ito po yung, kumbaga, para sa ating mga mamayan, takot tayong gumastos. Pag hindi natin nakikita na katulad nitong last 4 months na bumaba yung inflation, medyo kampante tayo. Ngayon, bumabalik yung takot na baka lalong tumaas yung presyo.
9: Alright. Now, before I let you go, Sir Jonas, ano bang mensahe at advice na maibibigay mo sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon sa harap nitong malaking talon ng inflation na 7.2?
10: Okay, ngayon, unang-una, kailangan po natin maghanap ng additional income. Kailangan po maghanap po tayo ng konting side hustle para madagdagan po ang ating kita kasi talong tumataas po yung presyo. Kung nagdidepend po tayo sa isang sweldo, eh dapat po maghanap po tayo ng tinatawag na side hustle kasi tumataas, mas mabilis po yung pagtaas ng presyo kaysa sa sweldo natin. Pangalawa, isipin po natin paano tayo makakapagtipid. Yun po ang dalawa sa pinaka-importante. At saka yung pangatlo po, stay positive.
9: With that, thank you very much, Sir Jonas. Maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa ating programa. Thank you.
10: Maraming salamat. Magandang araw.
9: Ang ating pong economist at financial and market advisor, Mr. Jonas Rabelas. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.

0: Magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
8: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
7: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
9: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
5: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Programang Global na tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At kanina nakausap lang po natin si Mr. Jonas Ravelas, ang ating economist at market and financial analyst ano po dito sa Pilipinas at host din ng programang Discarding Wise dito sa ating himpilan tungkol sa, wow, 7.2% na inflation rate. Ngayon, pag-uusapan din natin ang isa pang mahalagang topic na nitong mga nakalipas na araw, mga nakalipas na linggo, talagang tinututukan ng gobyerno, ng pamahalaan, ng Administrasyong Marcos, pati ng mga local government units at maski ng pribadong sektor. Ito kasi yung may kinalaman sa epekto ng very strong El Nino. At ngayon, makakausap po natin ang Bureau of Soil, ang ating Bureau of Soil and Water Management sa pangunguna ng kanilang Chief of Water Resources Management, si Engineer Diosdado Manalos. Magandang umaga po, Engineer Dado, at welcome back sa programang Global na Tayo.
11: Yes, hello, Karey.
10: Hello.
11: Magandang umaga rin po sa inyong mga tagapaginig.
10: Good morning po, Engineer Dado. Alright, Engineer Dado, mahigpit ang bilin ng Pangulong Marcos Jr. sa mga concerned agencies ng gobyerno na paghandaan na ito pong maaring maging, itong epekto, hindi maari, kundi epekto talaga ng El Nino hanggang sa maging strong at maging very strong by 2027. So, ano po ang mga efforts na ginagawa ngayon ng inyong kagawaran para po dito sa pagtugon naman sa maaring maging epekto ng very strong El Nino, Engineer Dado?
11: Opo, kailangan talaga nating paghahandaan itong padating na sinasabi globally.

0: na strong El Nino. Sa atin po naman dito sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, marami po tayong ginagawang pamamaraan para maibsan natin ang epekto nitong padating na El Nino. At even yung mga nakaraang El Nino po ay marami pong mga programa at proyektong pinapatupad ang kagawaran ng pagsasaka para makatulong o mabawasan ang epekto ng negative na impact ng nitong padating na El Nino. Dito po sa tanggapan namin sa Bureau of Soils and Water Management, kasama natin ang buong DA at saka mga DA regional field offices, nagpapatupad po tayo ng mga proyektong small-scale irrigation project. In particular po yung small water impounding project na ang sistema nito ay upang sahurin natin ang mga ulan sa panahon ng tag-ulan, at ito ay gamitin for immediate use or sa panahon ng tagaraw at sa panahon ng pangangailangan. So, kailangan po talaga natin magtayo ng mga ganitong mga infrastruktura kasi po meron tayong madaming water resources.
1: Yes.
0: Sa buong, ayon po sa PAGASA, record ng PAGASA, meron tayong 2,400 millimeter per year na ulan. So, sa pamamagitan po ng mga small water impounding projects, ay mapaka-capture at mai-imbak natin itong ulan na to para gamitin natin sa tag-araw.
1: Alright. Nabanggit po ninyo yung small water impounding projects at small farm reservoir. Sa ngayon po ba, mga may naitayo na po tayo ditong mga ganito, yung SWIP at small farm reservoir? At kung meron, saan po makikita itong mga
0: yung
1: ito?
0: Sweep po, yung sweep po, to be exact, sa buong kapuluan po, nakapagpatayo na tayo ng 874 water impounding project sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas at, po, okay.
0: Opo. Tapos ang coverage area o napatubigan ng structure ng water infra na ito ay around 34,000 hectares na po. At
1: alright,
0: ang nakikinabang dito ay around 25,000 na magsasaka po.
1: Okay. All right. Sige. So, sa ngayon po, itong bilang na nabanggit ninyo sa SWIP pati sa small farm reservoir, madadagdagan pa
0: sa
1: po SWIP, ba ito?
0: Kare, yung po ay small water impound sa SWIP lang po 'yon, ano?
1: Ah, sa SWIP lang.
0: Yung mga opo, yung mga SFR ay marami na rin po kami nating naipatayo yung mga small farm reservoir kasi po ang kategory ng SWIP ito ay community based, ano? So group of farmers ang nakikinabang sa SWIP. Sabihin natin malak medium size water harvesting structure, ito pong mga SFR ay individually owned ng mga magsasaka.
1: Okay, alright. Now, ito pong, meron din pa kayong isang ginagawang hakbang, itong cloud seeding operations. Tama po ba ako, Engineer Dado?
0: No, Kari, napakadami po nating request na nanggagaling po sa mga iba-ibang probinsya sa cloud seeding po.
1: Alright. Okay. So sa ngayon, ano yung mga nabigyan niyo na o saang mga lugar na kayo po nakapagsagawa ng cloud seeding operations?
0: Sa katunayan po, Karey, patatapos lang po ng cloud seeding operation, kasama po namin ang DIA at ang ating Philippine Air Force po. Nagpapatupad ng cloud seeding operations sa buong kapuluan. Katatapos lang po naming nag-cloud seeding operation noong August 26 sa Magat Dam kasi po napaka-critical na yung level ng tubig sa Magat Dam. So malaki pong tulong at epekto ang naitulong po ng cloud seeding operation sa pagtaas po ng level ng tubig ng Magat Dam. At ito po ay pwedeng i-attest ng mga kasama natin sa National Irrigation Administration na siya pong nag-ooperate ng Magat Dam.
1: Alright, para lamang po sa kaalaman, ano po, Engineer Dado, ng mga kababayan natin, paano ba nagiging effective? Paano ba nagiging effective ang isang cloud seeding operations? May mga parameters, factors ba na dapat i-consider bago magsagawa ng cloud seeding?
0: Marami po tayong pinoconsider at mga technical na criteria na sinusunod natin. Nagkakaroon muna kami ng pre-cloud seeding assessment dun sa area. Tapos yung physical, of course, parang technical validation yon para malaman natin ito ba na talagang kailangan magkaroon ng cloud seeding. Mga ganon. Ngayon, pagdating sa operation po, siyempre po, we are sabihin natin nagde-deal tayo sa kalikasan na very variable. No? So, pagdating po dun sa actual operation na ang clouds o yung clouds na dapat nating again cloud seed ay tinatawag nating cumulonimbus cloud. So pag nag-disperse tayo ng halimbawa yung salt po ang ginagamit natin ngayon na may capacity mag-attract ng mga water mo mag-coalesce ng mga water mo water molecules para from gas nagiging liquid ito at babagsak magiging artificial rain ito. So nagii-induce po tayo ng ganitong ini-induce natin ng cloud para ito ay ma-convert into liquid at ulan para po ito ay umulan doon sa tina-target nating area na dapat sana magkaroon ng ulan kaya tawag pa ang ano natin na kaya tawag natin ito na artificial rain stimulation.
1: All right. So sa pag-aaral po ng inyong ahensya, ano bang probinsya ang nakikita nyo, probinsya o rehiyon na talagang malalang maapektuhan ng strong El Nino na kinakailangan magsagawa tayo talaga ng intensive cloud seeding?
0: Yes, Carey, meron akong datos dito, banggitin ko lang ano. Sa ngayon po, ang ongoing cloud seeding natin ay sa Pantabangan Dam, sa Region 6, Bacolod, at saka sa Region 7, Bohol. No po? Tapos may mga propose po tayo dito na naapektuhan dati ng tagtuyot ay itong Region 4A, Region 9, Region 10, Region 11, at saka Region 12. Ngayon po, nakatapos na rin po kami ng pre-cloud seeding assessment report dito sa Butuan, Palawan, Region 11, Region 9, Catanduanes, at Region 4A at saka Dinagat Island.
1: Alright.
0: So yun po ang nakaplano naming pagkaroon ng cloud seeding operations.
1: Okay.
0: Moving forward po.
1: Looking forward. Now, Engineer Dado, medyo lilihis ako ng konti kasi pinag-uusapan natin cloud seeding, water impounding, at small farm reservoir. Pero ang Bureau of Soil and Water Management, alam ko may mandato rin kayo na pag-aralan ang kalidad at kalusugan ng mismong lupa na pinagtataniman ano po, ng ating mga magsasaka. So, pag ganitong mga tagtuyot, lalo na itong mga ganitong very strong El Nino, ano ang dapat, paano dapat i-treat ng isang magsasaka ang lupa na pagtataniman niya ng kanyang mga agricultural products?
0: Yes. Banggitin ko lang po kayo yung mandato ng Bureau of Soils and Water Management. Ito ay yung wastong pangangalaga ng ating likas na yamang lupa at tubig para sa agrikultura. No? So, ngayon po, yung magsasaka, ako po, magsasaka din po ako, nakatapos ako ng pag-aaral dahil sa pagsasaka. So, ano po ba yung tamang pataba na kailangan ng lupa natin para magkaroon tayo ng magandang ani at kita ng magsasaka? So yun po ang ginagawa ng ng Bureau of Soil and Water Management, particular sa wastong pangangalaga ng lupa natin. So inaalam po natin sa pamamagitan ng mga technical na pamamaraan at pagsukat ng ano bang kailangang pataba ng lupa, whether it is inorganic fertilizer or organic fertilizer.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong tinatawag na yung mga macro elements, halimbawa yung mga nitrogen, phosphorus, potassium. Ito po yung mga macro elements na kailangan ng ano natin, ng lupa natin. Ano ba yung tamang timpla? Sa madaling salita.
1: Mm-hmm.
0: Para magandang sakto dun sa pangangailangan ng itatanim natin. Pananim, pwede ito sa palay, sa mais, o sa mga gulaya natin.
1: Kasi di ba, Engineer Dado, pwedeng magdala yung isang magsasaka ng sample ng kanyang lupang pinagtataniman sa BS sa inyo para malaman kung masyado na bang acidic yung lupa dahil sa sobrang dami.
0: Acidic, no? Di ba? Masyado na bang maasim ang lupa natin? Ano ba yung kailangan? So, yun po. Ngayon po, yung pagkuha ng lupa at pagpapatest ng lupa sa mga regional offices po ng Department ng Agriculture, meron tayong regional soil laboratory para accessible sa mga gustong magpa-test ng lupa kung ano yung kailangan ng fertilizer ng kanilang lupa. Doon po natin malalaman.
1: At
0: pwede rin po dito sa Bureau of Soil and Water Central Office. Pero may ang accessibility naman, may magkakaroon tayo ng medyo mahihirapan kasi andito nga tayo sa central.
1: Oo. So may mga regional offices tayo all around the country na pwedeng
0: yes,
1: mag-assess ng sample ng lupa.
0: Ito po, meron din tayong nabili nung nakaraang taon. Ito ay pinasinayaan po ng ating mahal na Pangulo, yung ating pong mobile soil laboratory. Truck po yun na mobile siya. Pupunta-punta siya sa iba-ibang lugar kung saan nangangailangan o sa mga LGU o sa probinsya at nakikipag-ugnayan tayo sa mga munisipyo at lalo din sa mga provincial government para madali po ang accessible o ma-access kagad ng ating mga magsasaka kung magpapatest sila ng lupa.
1: Alright. Okay. So, alright. So, ibig sabihin, Engineer Dado, so, ano din ba kayo? Anong reaction nyo dito sa mga nagsasabi, lalo na doon sa ilang mga experts ang nagsasabi na ang dapat itanim ngayon dahil sa strong El Nino at very strong El Nino pagsapit ng 2027, yung mga past crop na lang. Ano po? Ibig sabihin
0: yes,
1: naman,
0: po.
1: Ano?
0: Isa po yung estratehiya ng department tagawa ng agrikultura na yung mabilis ang yung growing period
1: yes oo
0: ng itatanim natin and at the same time po at least makaka save tayo ng tubig
1: yes oo
0: nagagamitin doon sa itatanim natin kasi at mabilis even sa mga variety po ng palay may mga 90 days ngayon yun po ang ipinipromote natin para normally kasi ang palay 120 calendar days eh.
1: Okay. Pero
0: so, short period, growing period, halimbawa, ng mga pananim na pwede natin.
1: Huling tanong na lang po, Engineer Dado, pasensya na po kayo. No? Kasi siyempre, pag sinabi natin mga small water impounding projects, hindi katulad dito ng mga talagang mga ordinary na mga malalaking dams, di ba? Ito yung maliliit na, ano lang ito, maliliit na impounding
0: yes,
1: projects. Kasi pag dam, 'di ba, meron tayong tinatawag na gravity yung gumagawa, 'di ba? May
0: yes,
1: mga
0: po.
1: Lumalabas sa tubig. Pag small water impounding projects, paano na i-distribute ang tubig? Kasi ano ba 'yan? Nasa taas, mataas na lugar ba 'yan? And then gravity does the work. Paano po 'yun, engineer?
0: Yes po, Kare. Ganito po. kung meron tayong pantabangan dam, kung tayo, meron tayong magat dam na malalaki, no? Malalaking dam. Pinaliit lang natin ito at marami po ito sa nakalocate sa mga kabundukan or valleys natin, mga rolling topography, no? Haharangin natin ni harangin natin ito tapos mag-create, maglalagay tayo ng dam, earth fill dam na meron siyang spillway para sa panahon ng tagulan o extreme climate event. Pwede niyang itapon ang sobrang tubig. Tapos po makaka-create siya ng reservoir, no? Reservoir para doon natin iimbakan tubig. Tapos meron tayong labasan o outlet works na by gravity napapatubigan natin ang minimum service area na 40 hectares pataas. So ang dami po noon sa bansa natin na hindi pa na-explore. Sa katunayan po, base doon sa record ng NIA, ang rainfed agricultural areas natin na between 3 to 8% slope as ay around 4.65 million hectares pa po na kailangan na nangangailangan ng patubig.
1: Ayun.
0: Ng sistema ng patubig.
1: All right. And of course, hopefully ang buong suporta po sa inyo ng administrasyon pati ng Department of Agriculture para po sa
0: ngangalanong kalak. Aside from that, Atari, dalawa kasi yung ano eh, pwede natin kategory yung benepisyo na di-derive sa mga small water impounding project. On the economic side, di ba, irrigation, supplemental irrigation.
1: Mm-hmm.
0: Tapos pwede tayong maglagay ng isda o fish culture,
1: yes, oo,
0: sa
1: oo,
0: reservoir. Oo. Mm-hmm. Tapos nagiging accessible pa ito kasi mm-hmm. may gagawin tayong daan para papunta doon sa dam. Tapos pwedeng mag-recreation, pwedeng inuman ng mga baka or livestock, watering, yes, livestock, no, sa kabundukan.
1: Oo nga.
0: Alam yun mo, naman pong ano, environmental benefits niya,
1: yes,
0: ay i-recharge natin yung groundwater natin.
1: Yan.
0: Tapos soil and water conservation, flood mitigation din.
1: Nako, napakaganda po ng ano ng inilalarawan yung Engineer Dado na ipipicture ko.
0: Oh, yan
1: no?
0: Po talaga ang kailangan natin. Lalo na ngayon globally. Galing. May tinatawag tayong water bankruptcy globally. Bakit hindi natin sahurin ito mga katubigan natin na abundant na ang bansa natin?
1: So,
0: halimbawa lang sa mga downspout, bakit hindi tayo maglagay ng mga cistern?
1: Yan, oo.
0: Mga cistern sa bahay natin. Kasi po, yung bubong natin is considered watershed. Sahuri natin ito, panglinis natin sa mga sasakyan natin, sa mga garden natin, sa pambuho sa CR natin.
1: At least
0: makakatulong pa tayo,
1: diba,
0: sa kapaligiran.
1: Pero alam niyo, nakita ko, Engineer Dado, yung sinasabi niyo, yung mga pwedeng gawin sa mga water impound. Ano niyo, mga tour, pwede pang gawin tourism attraction, di ba? Pwede kang maglagay ng,
0: exactly,
1: mga pathway,
0: po,
1: walkway.
0: Yeah.
1: Ang ganda.
0: At napatunayan naman natin dito, yung mga naipatayo na natin. Isipin niyo po ako, marami na akong na-design ng mga water impounding project at naipatayo pa way back in 1990s pa. Hanggang ngayon po, 2026 na, pinapakinabangan pa.
1: Wow. Sige. Anyway. Well, with that, Engineer Dado, maraming salamat po. At it's a very, very, ika nga, enlightening, and informative na panayam sa inyo na hindi lamang pang-sahod ulan o hindi lamang pang-impounding, water impounding na pag-uusapan natin, kundi ano pa yung maaring makuhang ganansya advantage mula sa mga ito. Maraming salamat po, Engineer Dado. Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo. Salamat po sa pagkakataon.
1: Alright. Ay, nako, napaka-ano, no? So, hindi lamang impounding ang pag-impound ng tubig, kundi marami pang pwedeng gawin. Pwedeng gawing tourism attraction kung maaayusin lang talaga ng mabuti, lalo na with the help of the local government unit at ng buong gobyerno, ano? Pwedeng at saka napakagandang maging ika nga watershed area talaga. Ano, itong mga water impounding projects na ito. Inyo po nakakapakinggan si Engineer Diosdado Manalos, ang Division Chief ng Water Resources Management ng Bureau of Soil and Water Management. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mainit na usapin ngayon ang PAC Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang PAC Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo, dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon, naku, ito pag-uusapan natin eh, talagang global na global ang topic natin dito. Sapagkat pinag-uusapan po natin dito ay ang desisyon ng G7 na member countries ano po, na mag-release ng 100 milyong bariles ng kanilang oil, ng kanilang diesel at oil reserves. Okay? Eh, sino ba itong G7 na to, na grupo na to? Ito pa'y binubuo ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at ng Estados Unidos. Sila po yung mga tinatawag na advanced economies, no, mayayamang bansa, G7. So magre-release daw po sila ng 100 million barrels of diesel and other oil reserves. Ito'y pagdugon daw po nila sa banta o sa plano ng Estados Unidos sa pangungunan ni US President Donald Trump na sila naman ay magbaban ng export ng kanilang diesel at iba pang oil products sa international market. So, alamin natin ang maaring maging epekto nito lalo pat patuloy ang kaguluhan sa gitnang silangan. Kasama natin ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, walang iba kundi si Attorney Jay Layug. Attorney Jay, magandang umaga at welcome back po sa programang Global na Tayo.
4: Magandang umaga po, Kari, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig at lahat ng fans mo, Kari. Magandang umaga po.
1: Thank you very much po, Attorney Layug. So, Attorney, ano ang reaction niyo dito sa desisyon ng G7 member countries na mag-release sila ng 100 million barrels of diesel and other oil products in a span of 4 months bilang tugon dito sa naging pahayag naman ni US President Donald Trump na magbaban naman ng US ng kanilang ban ng exports ng kanilang diesel at iba pang mga oil products. Attorney Layug.
4: Well, una-una po, no, natutuwa po. Dapat po matuwa tayo na yung G7 countries ay tutulong na sa problemang talaga namang walang katapusan. No? Naalala ko nung sumabog itong issue na to nung March. No? Tinatanong ko palagi, ano ba aking prediction, no? Kung ang gasolina at diesel ba ay tataas at mataas na hanggang dulo ng taon, no? Halos sa tapos na hong taon, ang taas pa din, no? Yung release po noong 100 million barrels of oil, okay po yan. Inaasahan po natin bababa ang presyo sa international market, no? But kung titingnan nyo, ho, medyo temporary lang, ho, no? 4 months lang. No, so siguro ho ang epekto ho niyan panandalian lang. No, kailangan ho talaga matapos yung sigalot doon sa Middle East para humupa na yung presyo ng langis.
1: So kung within 4 months lang ko i-divide mathematically, ko i-divide natin, Attorney Layug, for 4 months 25 million barrels per month ang ilalabas nila.
4: Opo, no. Pero nakita niyo na ho kagad yung epekto, no, yung Brent. Ito yung index for oil prices, no, in the Western Hemisphere, ay bumaba agad to about $88, no, in one day. Although from 100 naging 88, pero tumaas ho ulit ng 92. Pero makikita ho talaga, no, ang batayan kung bakit mataas o mababa ang presyo ng langis, no. Ang talaga hong batayan natin yung supply. Kung madami hong supply, hindi ho problema ang presyo, no. Immediately nakita niyo yung effect, no. Pero sana mas matagal pa yung pag-issue, no, yung pag-release ng mga barrels of oil para maibsan talaga yung kakulangan ng supply, no. Kaya yan ho yung nagdudulot ng pagtaas ng presyo.
1: All right. Do you think makaka-apekto pa ito kagyat sa presyo naman ng produktong petrolyo dito sa Pilipinas, Attorney Layog?
4: Well, kahit pa paano ho, medyo may ang expectation natin bababa ng kaunti. No? Pero kung titingnan nyo ho yung numbers na i-release nila, no? Yung 100 million barrels in 4 months, that's only 1% of the world consumption. Maliit po eh. Maliit po talaga. No? Pero kahit na humaliit, nakita naman natin, gumalaw kagad ng pababa yung presyo. No? So, I think ho, sa Pilipinas, kahit pa paano, siguro mga 2 weeks ho, may epekto sa atin ang pagbaba.
1: Ah, okay. Within 2 weeks, ano po,
4: Apa.
1: Mararamdaman.
4: Apa. Okay.
1: Pero bakit? Bakit naman ito naman, balik, puntahan ko naman tong US, si US President Donald Trump, Attorney Layog. Ano kaya ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang i-ban naman yung exports nila ng kanilang mga oil products, Attorney Layog?
4: Well, hindi ko rin alam, hindi ko rin maintindihan. Actually, isang katanungan kahit ng mga kaibigan natin dyan sa Amerika, no, bakit hindi nire-release ng Amerika kanyang supply sa sarili niyang market? Kasi kahit sa Amerika, mataas ang presyo. So marami hong nagtatanong, ba't natin hindi ginagamit yung ating supply, no, para mapahupa? Pero katanungan din ho yan ng lahat, no? Sana lang ho ang ating inaasahan matapos na yung gulo, no? Kasi ho ang epekto naman hindi naman sa Amerika eh, ang epekto sa atin ho,
1: yes,
4: yung mga bansang katulad natin, no?
1: Yes. Well, isama mo pa diyan Attorney Layog yung 'di ba, mayroon ding pahayag ang China na magbaban din sila ng kanilang ano eh, ng kanilang export ng oil products nila. Tapos ito pa. So sabi niyo nga sana nga matapos na because ang punot dulo nito ay yung gera sa gitnang silangan, Attorney Layog.
4: Tama po, no? Alam niyo ho, hindi naman talaga every decade ho may gera, no, diyan sa gitnang silangan, no. Kaya paulit-ulit na ho tayong nag-a-advocate na kailangan talaga meron tayong lifestyle change, no. Yung mga hindi pa ho bumibili ng electric vehicle, naku ho, mag-isip-isip na kayo, hindi talaga bababa ang presyo ng langis, no? Pero ho, ang balita ko ho, ang electric vehicles ho, yung BYD ho,
1: yes,
4: i-outsell na niya ang Toyota, no?
1: Wow. Wow.
4: Sa number of units sold, no, sa Pilipinas, no. So magandang pangitain, no? Kailangan lang syempre ang ating pamahalaan handa din na magpatuloy dumami ang supply ng kuryente. Kasi baka naman yan ang makalimutan natin.
1: Yun yung susunod kong tanong doon, Attorney Layog. Okay, so we'll try to embrace the itong mga EV vehicles, ano, hybrid vehicles. Pero is the Philippines infrastructure ready para suportahan itong mga EV vehicles na ito? Kasi ang 'di ba, ang madalas na nilereklamo, madalas na agam-agam na gustong bumili ng e-vehicle pero napipigilan, eh sabi, eh paano pag halos maubos na yung aking battery level, sana ako magpapacharge. Eh wala pa akong masyado nakikita mga battery charger charging station na convenient, na hindi katulad ng mga gasoline stations, Attorney Layog.
4: Opo, ngayon po dumadami na ang infrastructure, no, sa charging station. Sa lahat ho ng mall, meron. No? Hanggang ngayon nga ho sa SM ho, libre. No, kaya nga ho, ang daming pumipila, no. Punta lang ho kayo doon, mag-shopping, naka-charge na kayo kagad, no. But more importantly, ngayon no, hindi na ho mahal magpakabit ng charging station sa bahay niyo ho. No? Sa halagang 10,000, kayang-kaya na hong itayo ang charging station, ikakabit lang ho sa inyong kuryente. Wala hong problema, no. Na-experience ko ho 'yan recently. So hindi na ako pumipila, meron na ho akong charging station sa bahay, no. Pero kailangan no, may kaakibat na magdagdag ho kayo ng solar sa inyong bahay, solar panels, no? Para talagang independent na ho tayo at kung kulang kuryente, at least may solar panels ho tayo sa bahay.
1: Alright. Attorney Layo, gusto ko lang makuha rin ng reaction nyo dito at pananaw nyo dito dahil one time nakakausap namin si Director Rino Abad ng Oil and Management Bureau ng Department of Energy and he said na nasimulan na yung pag-uusap sa pagitan ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at ng Pilipinas para sa plano, nasa concept phase na sila ng pagtatayo ng oil depot mismo dito sa Pilipinas at no cost to the government. Manggagaling sa Saudi at saka sa UAE, particularly sa Saudi. Anong pananaw nyo dito? Will this be beneficial para sa Pilipinas? Kasi ang sabi, hindi lang naman daw ito para sa Pilipinas, kundi para sa buong ASEAN region. Any reaction on this, Attorney Layog?
4: Well, definitely ho, kung magiging hub tayo ng oil products no through a depot, ay makakatulong po sa atin yan para hindi na ho tayo palagi nagmamakaawa na bigyan tayo ng supply. It provides more stability, no, at hindi ho nagpapaning yung ating market, no. Alam niyo ho yung pagtaas ng presyo ng March, yan ho yung naging problema, no. Madami ho sa ating mga small players hindi makakuha ng supply. Pero kung meron tayong sariling oil depot, edi hindi ho problema yan.
1: Alright. Now, biyaheng Singapore si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw na ito, Tony Layog, para sa 5 araw na working visit kasama sa schedule po ng Pangulo ang pagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute upang malaman ang karanasan ano po ng Singapore pagdating sa nuclear technology at safety. So, what do you think will come out dito sa pagbisita ng Pangulo dito sa Singapore Nuclear Technology at Safety and ano kaya ang pwede nating matutunan doon na pwede nating may apply dito sa atin, lalo na dito sa ating Bataan Nuclear Power Plant, Attorney Layog?
4: Opo, alam niyo ho kung titingnan niyo ho yung kakayahan ng Singapore Nuclear Institute. Malalim ho yung pagsasaliksik nila no sa technology na nuclear. Isa ho dun sa pangungunan nila yung on safety and regulation, no. Talagang malalim na yung kanilang research at matututo ho tayo doon. Pangalawa ho yung napakabago hong technology, although ginagamit na sa ibang bansa itong small modular reactors, SMRs, no. May pag-aaral na ho ang Singapore dyan. At yan ho ay definitely matututo tayo dyan dahil islands po tayo, no? Archipelago. No? At dyan ho, mas magagamit ang SMRs kasi ilalagay nyo lang ho sa tabing dagat, no? Sa mga islands. Imbis na isang malaking nuclear plant, mas useful po yung mga SMRs sa atin. No? So madami ho matututunan ang Pangulo sa Singapore Institute. No, syempre po no yung passing on the talent and the technology mahalaga po sa atin yon, no. Kasi ho bilang na bilang ang ating mga eksperto sa nuklear, no. Syempre ang kilala ang ating kaibigan si Doc Arcilia, no. Pero maganda ho na matulungan tayo ng Singapore Institute na mapadami ho ang experts na Pilipino dito sa technology na ito.
1: Attorney Layog, since na para sa mga hindi nakakaalam, ano, si Attorney Layog po ay naging undersecretary ng Department of Energy, ano po, bilang isa sa kanyang mga napakahabang accomplishments and resumes. Dati po siyang hinawakan ng pwesto na undersecretary ng Department of Energy. Now, having said that, Attorney Layog, may pagkakataong pa bang mabuhay natin ang Bataan Nuclear Power Plant?
4: Well, hindi ho necessarily sa Bataan. Kung ako tatanungin niyo ho, wag na ho doon kasi luma na ho yung na-install doon. I think kailangan ho tibagin, no? At magtayo ng bago. So, ang tanong na lang ho, saan ho ang tamang lokasyon na katanggap-tanggap sa mga tao, no? At nandun ho yung safety parameters, no? Yung lugar ho ba hindi binabagyo, hindi nasa earthquake fault, no. Mahalaga yung pag-aaral ng tamang lokasyon for nuclear. But definitely ho, yung struktura diyan sa Bataan po, hindi na ho yan useful, kailangan tibagin, no, bago na ho dapat yung itayo.
1: Oh, okay. Pero kung sa inyo po sa institute po ninyo, may pag-aaral po ba kayo kung saan ang ideal na lugar kung saan pwedeng itayo ang isang bagong nuclear power plant?
4: Opo, yan po ngayon ang aming ginagawa, no, yung pagsasaliksik sa mga lugar kung saan ho pwedeng itayo ang nuclear, no. But more importantly, Kare, no, yung kasi nga ho archipelago tayo, islands, no. Baka mas useful sa atin yung small modular reactor, no, yung SMRs. No, rather than building a large nuclear plant, baka ho mas madali sa atin yung SMRs.
1: Yun.
4: No, kasi ho maliliit yan at ilalagay mo sa mga islands na talaga nangangailangan.
1: All right. Okay. Now last question na lamang po, Attorney Layog, siguro meron kasi tayong kinakaharap ngayon na very strong El Nino. At this point po, ano ba ang sa tingin niyong dapat ginagawang hakbang na ngayon ng Department of Energy, Attorney Layog?
4: Well, alam niyo ho, ang DOE, minsan ho, yung ating mga kaibigan dyan, hindi natutulog. No? Hindi na natutulog dahil sa dami ng kanilang mga auction na ginagawa para lang mapadami yung ating power plants. No? Unfortunately, medyo naghahabol pa rin ho tayo, no, para maitayo lahat ng power plants. Ang kailangan lang ho natin ngayon ay demand-side management. No? Anong ibig sabihin ho niyan? Kung pwede ho tayo magtipid-tipid sa kuryente, patayin yung mga ilaw na hindi ginagamit, no? Bawas-bawasan ng demand, no? Pangalawa ho, ngayon ho ang panahon magtayo pa rin kayo ng solar sa bahay nyo.
1: Solar.
4: Kasi bilang na bilang ho eh, bilang na bilang talaga yung mga nagtatayo ng solar. Ngayon, dumadami na rin ho, naman ho, no, ang balita ko at yung demand ho for solar panels dumadami na finally, no, for solar homes. Makakatulong ho yan sa atin lahat. Again, I speak from experience. Meron ho akong solar panel 6 kilowatt sa bahay ko po. Nung yung aking dating 20,000 ay 11,000 na lang ang aking binabayaran.
1: Uy.
4: Kalahati na lang ho.
1: Alright. Pero bakit nga ba kasi marami rin naman akong narinig, Attorney Layo, gusto talaga nilang magpatayo o maglagay ng solar panel. Pero yung daw pong cost of installing it, nalalakihan sila. Is there any way na pwede pang mapaliit yung installation cost, ano, para sa makapagpalagay ng isang solar panel, lalo na para sa isang ordinaryong, you know, sabi na natin minimum wage earner na pamilya na makapag-install sila ng sarili nilang solar panel sa bahay?
4: Opo, alam niyo ho, ako naitayo ko yung akin noong 2021. No? Mm-hmm. Ang presyo ko ngayon, 5 years later, kalahati na lang ho.
1: Mm-hmm.
4: No? So, bumababa na ho talaga ang cost ng solar panels para sa mga bahay. Pangalawa, may pautang pa ho ang SSS, no? At nababa, no? At GSIS, no? May pautang ho for solar homes.
1: Mm-hmm.
4: No, so hindi na ho problema, no, bumaba na ho siya. At ang expectation naman ho natin yung mga middle income ang magtatayo ng solar panel, no.
1: Mm-hmm.
4: Kasi sila ho yung mataas ang demand for power.
1: Mm-hmm.
4: Sila ho yung kumukonsumo ng electricity, sila ho dapat ang magkaroon ng solar panel. So kayang-kaya ho, hindi na ho problema ang cost. Isipin na lang ho nila, halimbawa ho ang 6 kilowatt ngayon siguro ho, mga 300,000 na lang, no?
1: Mm-hmm.
4: Pero ho, ang aking investment return dun sa aking ginastos ng 2021, umaabot ho ng mga 25%.
1: Wow.
4: Ang IRR, no? So, yung pera ko ho na ginamit, imbis na 1% na sa banko, ay 25% ho, no? Ang IRR ko ho. Ganun ho dapat mag-isip ang ating mga kababayan, na yung pinag-ipunan nila na halimbawa 300,000, ilagay nyo sa banko, magkano lang interest, pero kung solar panel yan, 25% ho yung balik.
1: Oh, dahil sa tipid na tipid dito, ano, sa compare mo sa conventional na source ng electricity, ano po, Attorney Layog.
4: Okay. Tama po.
1: With that, Attorney Layog, naku, maraming salamat po. Again, sa oras ay pinagkaloob nyo sa amin, sharing your expertise, your experience, and of course, your in-depth analysis on the matters being discussed. Maraming salamat po, Attorney Layog, unless meron pa po kayo mahalagang paalala sa ating mga kababayan, lalo pat sa mga panahong ito. Go ahead po, Attorney Layog.
4: Opo, Kari, salamat po, no, sa palaging pag-imbita nyo sa akin. Ako'y tuntua pag nandito ako sa show nyo. No?
1: Thank you po.
4: So, maganda ang ating usapan palagi. Ang aking lahong mensahe sa ating mga kababayan, Eh, medyo ito hong December, November, January, hindi ho usual. Medyo mainit po. No? Kailangan tayong magtipid ng kaunti sa kuryente, no? Dahil extended El Nino, no? Matuto tayong maging efficient sa paggamit ho ng ating kuryente dahil medyo mataas ang demand. No?
1: Mm-hmm.
4: Unusual po ito. Unusual. Mm-hmm. So magkabit na ho kayo ng solar panel.
1: With that, Attorney Layog, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niya sa amin. Again, thank you very much po. Mabuhay po kayo.
4: Salamat po, Kari.
1: Alright, ang ating pong nakapanayam, Attorney Jay Layog, Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. And let me just say, dati rin po siyang humawak ng posisyon sa Department of Energy bilang Undersecretary ng Department of Energy. So, he knows what he's talking about. Pagdating po dito sa mga matters na pinag-uusapan natin. Alright, sige. Alright, syempre, naku, ganun talaga. 7.2% ang ating inflation rate for the month of September. Mas mataas po yan kumpara dun sa 6.1 nung nakalipas na August. Pero, nung September 2025, nasa 1.4% lang yata tayo inflation, kundi ako nagkakamali. So ang laki po ng ang laki ng ang diferensya. Ang laki ng tinalon, dahil nga po sa patuloy pa ring hidwaan nangyayari sa gitnang silangan, lalo na sa pagitan ng US at ng Iran, tapos sumasama pa itong ilang mga grupo ng mga rebelding Houthis diyan sa Yemen na nagbibigay din ng problema dito sa daanan din sa Almandeb Strait sa may Red Sea. Okay, so nagdadagdagan din ng problema sa part naman ng Saudi Arabia. And of course, hindi pa rin tapos ang gerang Russia-Ukraine war. Meron pa rin epekto yan sa global economy. So napakarami. Tapos meron pa tayong El Nino ngayon, strong El Nino, hanggang very strong El Nino, makakaapekto sa pamumuhay natin. Sa bawat aspeto ng ating pamumuhay, maski na ikay na sa syudad, ay lalo na kapag ikay nakatira sa syudad, tapos siyempre epekto rin sa probinsya, lalo na sa ating mga agricultural regions, okay? So nagsama-sama ang problema, nagpapatong-patong ang problema natin. Wag pa nating isama diyan. Hindi pa natin sinasama diyan yung epekto ng mga nakalipas na bagyo at ng habagat. So nagpapatong-patong pero sabi nga nila, hanggat meron tayong pananampalataya at paniniwala sa Diyos na malalampasan po natin lahat ng mga pagsubok na ito sa ating buhay. Bukod siyempre, bukod sa pananampalataya, kinakailangan disiplina rin po sa mga sarili natin sa paggamit ng kuryente at ng iba pang mga natural resources tulad ng tubig. Huwag tayong mag-aksaya sa paggamit ng tubig. Huwag tayo maging maaksaya sa paggamit ng kuryente, di ba? Yung mga dati nung mura pa ang kuryente, ang ginagawa na nakabukas lagi ang ventilador halos 24 hours a day. Yung iba naman nakabukas ang ilaw, walang patayan. Yung iba kung ano-ano mga ginagawa sa kuryente, may makasaksak dito, hindi naman ginagamit. So dapat ina-unplug, okay? And of course, yung sa paggamit ng resources ng tubig, kung hindi naman po yung iba yung may mga tulo, kailangan, kagad yan, ayusin. Tapos yung sa gobyerno naman, sa DPWH at saka sa mga LGUs, kapag merong busted na po na dyan na pipe sa ayusin kagad, di ba? Ayusin kagad. O katulad nung nangyari dito sa may Antipolo, may sumabog na pipe, bumulwak ang tubig, di sayang ang tubig. May El Nino tayo, may strong El Nino. Wala, nawala. Ganun lang natapon ang tubig. Ibig sabihin, dapat aksyonan kagad yung mga ganun klase na problema kung talagang gusto nating makatipid sa paggamit ng tubig. Tulad na sinabi nga ni Engineer Dado ng Bureau of Soil, Water and Management. Sa pamamagitan po niyan, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga katuwang dito sa pagsasayang papawid ng ating programang Global na Tayo. Full force tayo ngayon sa Master Control, si Mr. Milo Junela at si Susan Aison. Sa ating wirecast, kasama natin si Hero Lucero, gayon din si JP Lumuntad. And of course, ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at tantabayan po ninyo mga susunod pang programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, lalo na para sa ating English Service Platform, Dateline Malacanang. Mamaya po yan, pagkatapos lamang ng ilang paalala. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng...
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin.

0: time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
2: I love it when you call me Senorita.
3: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
1: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
4: Pauso.
1: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Akala mo ba bilog ang Mars? Hindi pala. Ayon sa mga siyentista, ang Mars ay hindi perpektong bilog, kundi isang triaxial ellipsoid na parang rugby ball na may magkakaibang sukat sa bawat direksyon. May mga bahagi itong nakaumbok tulad ng Tarsis Rise at Syrtis Major. At ayon sa bagong teorya, posibleng isang nawawalang sinaunang buwan ang may kagagawan nito. Ang buwan na tinatawag na Nereo na noon daw ay humila sa Mars gamit ang tidal forces bago ito tuluyang naglaho sa kalawakan. Kaya kung bilog ang tingin mo sa Mars, mas tama palang sabihin, medyo tabingi.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
8: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

0: in agriculture and tourism. She thanked the two provinces for their support for Filipino communities, including around 100 Filipinos in Ubon Ratchathani and 117 in Susakit. Paredes highlighted the contributions of Filipino teachers in English, science, and mathematics, and proposed agricultural exchanges to share knowledge and expertise. The visits coincide with the embassy's consular outreach and town hall meeting with Filipinos in the Isan region.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
3: Anytime, anywhere.
4: From Manila, Philippines.
5: Meron tayong pangtutustos.
6: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
6: Iginait ng isang ekonomista na malaki pa ang fighting chance ng bansa na makabawi at mapaliit ang kasalukuyang pagbilis ng inflation rate dahil sa tensyon sa gitnang silangan na nagpapataas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng PTV kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, may mga hakbang anya ang pamahalaan upang maialis na ang fuel dependence ng bansa. Kasama na rito ang unti-unting transition ng bansa sa clean energy tulad ng solar, hydro, geothermal, offshore wind at iba pang renewable energy sources. Nariyan rin anya ang inisyatiba sa pagtatayo ng nuclear energy facility at transition sa electric vehicles. Ngunit pinakamalaking bagay anya na tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pagpapataas ng produksyon ng sektor ng agrikultura na lalo magpapababa sa inflation rate ng bansa.
9: At karamihan po niyan, yung galing, yung dahil sa mataas sa presyo ng langis. So, it's reducing the country's reliance on imported fuel and oil. Kasi halos lahat yan, ini-import natin, no? So, of course, you accelerated spend, you accelerated the rollout ng renewable energy. You know, that's one. Solar, wind, offshore wind, pati yung mga geothermal, hydro, waste to energy, yun, pati nga nuclear, you can consider them, no? Yun, tapos yung mga kababayan din natin, nadadap na, no? Like, pag dumadami na yung gumagamit ng solar.
6: Yan ang pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
6: Nanindigan ang isang ekonomista na dapat pa ring tutukan ng pamahalaan ang catch-up spending nito upang mas mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, inaabangan talaga ng mga ekonomista ay ang pagsipang muli ng government spending na naunsyami dahil sa mga eskandalo tulad ng flood control project. Ayon kay Ricafort, kung mabubura na ang underspending at mapapalitan ng mas mabilis at masiglang catch-up spending, ay tsak tatakbo at gagana rin ang iba't ibang sektor at industriya sa bansa. Partikular anyang magpapalakas muli sa ekonomiya ang pagpapatuloy ng infrastructure projects, bagay na pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Ito lang talaga yung missing element kasi bibilis yung economic growth pag tuloy na tuloy na yung catch-up spending na yun. Kasi lalo na ngayon, that would pump prime the economy and in view of the geopolitical risks, no? Kaya malaking role pa rin yung pamahalaan ng government spending to stimulate economic activities. Kasi imagine niyo nagka-underspending sa iba't ibang government spending, lalo na sa infrastruktura. So,

0: kung maayos-ayos kung yun, at least ngayon, naayos na.
1: Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senadora Amy Marcos, sinimok ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT sa diesel at gasolina. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Hinikayat nga ni Senadora Amy Marcos ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT o value-added tax sa diesel at gasolina sa halip na LPG at kerosene lang ang saklaw ng suspensyon ng excise tax sa ilalim ng Executive Order No. 125. Ngayon kay Senadora Amy, mas kailangan ang bawas sa buwis sa diesel at gasolina dahil pangunahing ginagamit ito ng mga transport worker, magsasaka at mangingisda. Sinabi ng Senadora na umabot na sa $99.4 ang kada bariles ng average price ng Dubai crude mula August 13 hanggang September 11, lampas na sa $80 threshold na nakasaad sa Republic Act 12316. Sa kabila ng rollback noong September 29, nasa 95.17 hanggang 96.72 pesos kada litro anya ang diesel, habang nasa 88.78 hanggang 90 pesos naman ang gasolina. Tatlong hakbang ang minumungkahi ni Senadora Amy: partial reduction sa excise tax, pagbabawas sa VAT at targeted fuel discount para sa mga maliliit na consumer. Anya, hindi kailangan tuluyang alisin ang excise tax basta mabawasan ang pasani ng mga gumagamit ng diesel at gasolina bilang kabuhayan. Iminumungkahi rin niya ang paggamit ng fuel card o voucher na may pangalan ng beneficiaryo at buwan ng limitasyon para matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga tunay na nangangailangan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Agriculture, itinutulak ang dagdag na 280,000 metric tons na yellow corn imports. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Itinutulak ang Department of Agriculture ang pagpapatupad ng minimum access volume o MAV Plus para sa yellow corn bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa supply ng mais, gayon din upang makatulong sa pagpapababa ng production cost ng hog at poultry industry na gumagamit ng mga mais bilang pangunahing sangkap sa kanilang feeds. Sa pulong ng House Committee on Agriculture and Food, sinuri ang panukalang dagdagan ng 280,000 metric tons ang MAV ng imported yellow corn na magtataas sa kabuang kota sa 500,000 metric tons para sa taong 2026 mula sa kasalukuyang 220,000 metric tons. Gitnang DA, mas pabor sila doon sa MAV Plus kaysa doon sa pangkalahatang pagpapababa ng taripa dahil limitado at targeted yung volume ng mais na papasok at naaritong ipatupad sa panahon kinakailangan upang hindi naman makasabay doon sa peak harvest ng lokal na mga magsasaka. Ayon naman kay Agriculture and Food Committee Chair Mark Enverga, kailangan balansihin yung pangangailangan ng livestock sector sa murang feeds at ang pangangalaga sa kabuhayan ng lokal na magsasaka ng mais. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nilagdaan na ng Pilipinas at Poland ang kasunduan para palakasin ang mutual legal assistance sa mga kasong kriminal. Kapwa sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang paglagda sa kasunduan. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy pang palalakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa, kabilang ang joint training at mga oportunidad para sa pag-aaral at pagsasanay.
5: We welcomed in particular the steady progress in Philippines-Poland defense cooperation, which includes our acquisition of S-70 Black Hawk combat utility helicopters from Poland as part of the modernization program of the armed forces of the Philippines. We look forward to building on the outcomes of...
1: Samantala, inaasahan ng dalawang bansa ang kasunduan na layong palakasin ang cybersecurity at digital cooperation. Ayon kay Pangulong Marcos, posible pa rin magtulungan ng Pilipinas at Poland sa space technology, lalo't may kasalukuyang ugnayan ang space agencies ng dalawang bansa.
5: On digital infrastructure, we welcome the strong interest of both sides in finalizing a memorandum of understanding on ICT cooperation, which would serve as a framework for cooperation in cybersecurity, e-governance, and digital connectivity. We also welcomed increased cooperation in science, technology, and innovation, including in space technologies.
1: Pinaghahandaan na ng Pilipinas at Poland ang negosasyon sa extradition agreement para palawakin ang legal cooperation ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasabay ito ng lumalakas sa ugnayan sa depensa at ekonomiya. Una nang nilagdaan ng Pilipinas at Poland ang agreement on a transfer of sentenced persons ngayong taon at kalalagdalang din ang agreement on mutual legal assistance in criminal matters.
5: We further affirmed our readiness to commence negotiations on an extradition agreement.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy na palalakasin ng Pilipinas at Poland ang agricultural cooperation ng dalawang bansa. Susuporta ito sa food security na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga kooperasyon na paiitingin ay kalakalan, market access, sanitary at phytosanitary measures, teknolohiya, gayon din ang agricultural research and education.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang paggalang sa international law. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang leader tungkol sa mga usapin sa rehiyon at internasyonal, kabilang ang mga nangyayari sa South China Sea at security development sa Ukraine at Europe. Gitni Pangulong Marcos, hindi katanggap-tanggap sa Poland at Pilipinas ang mga pagpasok o pagkatangka na baguhin ang territorial definitions. Muli rin pinagtibay ng dalawang pangulo ang kanilang pangako na igagalang ang rule of law sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at lulutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nanatiling mataas ang moral sa kabila ng pagkakaantala ng rotation and resupply mission. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nananatili mataas ang moral ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagbisita sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang mapanatili ang operasyon doon. Magugunin nila 2 linggo lang na walang supply ng pagkain at inumin ang mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre matapos susundin ang rotation and resupply mission dahil sa ginagawang pangaharang ng mga barko ng China. Giit ng karim, hindi titigil ang pamahalaan sa paggawa ng mga hakbang upang maitagulit ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino para sa susunod na henerasyon. Una rito, pinumpirma ng AFP na naidulog na sa Department of Foreign Affairs ang pagharang ng China sa Rory Mission sa BRP Sierra Madre na isang tahas ang paglamag sa international law, United Nations sa Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, at gained sa 2016 arbitral ruling. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: Answer that call to make the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, and partner agencies a catalyst for sustainable development and sustainable gains for the Filipinos, not only now, but as Admiral Javier had said, for the future generations of Filipinos.
6: Ang dinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Para sa Bagong Pilipinas, yung Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mahigit 400,000 individual sa 5 rehiyon apektado na ng El Nino ay sa NDRRMC. Sa detalye mula kay Diane Liar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umabot na sa 428,687 na individual o 115,246 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino sa 5 rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang dito ang Region 2, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Caraga. Pinakamatinding tinamaan ang Caraga na may 291,381 apektadong individual. Sinundan ito ng Bicol Region na may 49,216 at Region 2 na may 47,587. 4 na lungsod o munisipalidad din sa Caraga ang patuloy na nakararanas ng pag-aantala sa supply ng tubig. Sa sektor ng agrikultura naman, mahigit 201,000 na mga magsasaka at mangingisda na ang apektado ang kabuhayan. Habang lumobo naman sa mahigit 5.5 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa produksyon dahil sa tagtuyot. Samantala, nakapagpaabot na ang pamahalaan ng mahigit 45 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kabilang dito ang tulong pinansyal, food packs at agricultural support. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Iginiit ng grupong Sinag na hindi pa masyado nakakaapekto ang El Nino sa kasalukuyang cropping season. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni Sinag President Engineer Rosendo So na posibleng makita ang epekto kapag lalo pang tumindi ang El Nino sa pagitan ng November ng taong kasalukuyan hanggang February 2027. Kaugnay nito, hinimok ng Sinag ang mga mag-asaka sa irrigated areas na humabol sa pagtanim habang ipinanukala ang pagtanim ng fast-growing crops sa non-irrigated areas.
9: Maka-harvest na October, kaya pang humabol ang nakikita natin doon sa irrigated area. Kasi yung water level ng dam naman, kung makita natin, no, yung ibang dam natin kagaya ng San Roque, yung water level this year, mas mataas pa rin dun sa level compare last year. Yung naibaysihan na Isabela, medyo mas mababa yung dam level, pero sa tingin natin, aabot pa rin ng January, February, no? Yung tubig dun sa irrigated area. So, kung makatanim ng mas maaga, pwede pa rin makahapol dun sa patubig.
1: Si Sinag President, Engineer Rosendo So.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagbabala na ang pag-asa sa posibleng maranasang mas mataas na temperatura sa buong bansa dulot ng very strong El Nino. Sa panay ng PTV kay DOST Pag-asa, Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villaferte II, papaloan niya sa 1 hanggang 1 degree Celsius na mas mataas ang mararamdamang init sa buong bansa. Hindi rin nangangahulugan na sa inaasang pagpasok ng amihan sa ikatlo o ikaapat na linggo na Oktubre ay otomatiko na rin lalamig ang bansa. Mabala pa na pag-asa na asahan na rin ang below normal rainfall pagsapit ng Disyembre na siyang hudyat na rin ang pagdami pa ng mga lugar na posibleng makaranas ng drought condition at dry spell.
10: Doon naman sa mas mataas na temperatura, almost across the Philippines po ay about 1 to 2 degrees Celsius yung mas mataas na temperaturang mararanasan natin. So despite nga po, pagdating ng amihan season, of course, nandun pa rin naman yung malamig na simoy na hangin ito. Subalit on the average, mas mataas po ito ng about 1 to 2 degrees Celsius. And then, by the end of October, actually, may

0: below normal rainfall na tayong maaasahan in many areas in Luzon. And then may dry spell and drought conditions tayo na maaaring maranasan from December until the first quarter of the following year.
1: Si DOST Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinaaresto ng Makati Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa amunoy paglabag sa Public Services Act. Inisyo ang warrant of arrest laban kay Leviste ng Makati RTC Branch 235 noong Oktubre 5. Pirmada ang warrant ni Presiding Judge Ricardo Moldes II. Busod ito na umano'y paglabag ni Leviste sa Section 25 ng Commonwealth Act 146 na inamendahan ng Republic Act 11659 o ang Public Service Act. Itinakda ang 72,000 pisong piyansa sa kasong ito. Binigyan ng kopya ng warrant ang Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management sa Campo Crame at mga kaukulang Chief of Police at Station Commander.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 million pesos sa donasyon ng Chinese Embassy. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Unang patunayan ng Tapang at Malasakit Foundation ni Vice President Sara Duterte kung saan napunta ang milyon-milyon pisong donasyon ng China. Maaalalang naging kontrobersyal ang nasabing foundation nang isinawalat ni dating Senador Antonio Chirranes na tumanggap umano ng 150 million pesos na pondo ito mula sa Chinese Embassy. Ayon kay Barbers, mas marami pa rin katanungan kaysa sa mga sagot na inilatag ang kabilang panig tungkol sa tunay na pinagmulan at layunin ng donasyon. Paglilinaw niya, hindi naman otomatikong illegal ang anumang natanggap na donasyon, ngunit iginit niyang kailangan patunayan ito sa pamamagitan ng mga dokumento. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson and Advisor Ace Barbers.
4: At dapat malaman natin, dahil apparently itong perang ito, base doon sa records ni Tapang at Malasakit, ay donation, no? Para sa paggawa ng classrooms. Wala ang problema doon. No? Kaya... Pero may tanong na naiiwan sa isipan ng marami. Saan classrooms yan? Kailan ginawa yan? No? Ilang units of classrooms yan? Kaya nga ito yung there are more questions than answers eh.
3: Samantala, ipinagkimit balikat naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pakiusap ni Senator Judge Robin Padilla na huwag lang idamay ang tapang at malasakit dahil kasama siya sa pundasyon. Narito naman ang pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega.
5: Eh yun nga, galing na sa kanya, mukhang kasama siya dun eh, kaya ayaw niya madamay. So, hindi, binaliktad ko lang yung statement niya. So, kung ayaw niya madamay yung kasama kasi, sabi niya, kasama kasi kami doon sa tapang at malasakit. So wag na lang idamay. So ayaw niya madamay kasi kasama sila doon sa tapang at malasakit. Binaliktad ko lang yung sinabi niya.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking implikasyon sa national security sakaling totoo ang mga aligasyon kay Vice President Sara Duterte at sa mga korporasyon at negosyong iniuugnay sa kanya at sa asawa nito si Attorney Mance Carpio sa manay financial flows mula China at Hong Kong. Ayon kay Teodoro, tinitingnan nila ito katuwang ang National Security Council bilang isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. Matatanda ang kasama sa mga isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang 319 million pesos na inward remittances mula mainland China at Hong Kong na direkta namang napunta sa isang kumpanya kung saan may business interest ang asawa nitong si Attorney Manases Carpio.
6: Kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito pagturunan ng malalim pansin ito. To. Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ng law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga. Ay kaagad aksyonan na ito.
1: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Defense team sa impeachment trial, walang planong kasuhan ang sinuman patungkol sa AMLAC records. Ang report, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hihinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis na wala silang plano o pinag-uusapan na magsampa ng kaso patungkol sa inilabas na AMLAC records sa impeachment trial. Ito'y matapos nga pa ulit-ulit na pagdiinan ng defense team sa kanilang cross-examination kamakailan na may parusang 3 hanggang 8 taong pagkakakulong at penalty na 500,000 hanggang 1 milyong piso ang sinumang magre-reproduce o lalabak sa confidentiality sa AMLAC records. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, labas na ang kanilang kampo kung may maghain man ang kaso dahil hindi naman sila ang maituturing na injured parties o sa madaling salita ay naglabas ng records. Muli namang sinabi ni Poa na hindi nila intensyon na magbanta o manakot ng sinuman sa kanilang cross-examination. Ang paghingi rin umano ng tawad ni Attorney Mark Binluan na siyang nagsagawa ng cross-examination ay kusa niyang ginawa at hindi hinimok o pinayuhan ng kanilang kampo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinayuhan ng National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte na isumite ang umano'y 29 na false statements ni Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakahanda ang kanilang kawanihan na imbestigahan ang mga pahayag at claims ng bise at ibangga sa hawak nilang mga ebidensya. Bukas umano ang tanggapan ng NBI sakaling pumunta si VP Sara sa ahensya o kaya na may magpadala ng liham kaakibat ang mga pruebang kokontra sa mga aligasyon ni Gracioso. Inaasang haharap sa NBI ang kampo ng pangalawang pangulo sa October 8 matapos humirit na i-reschedule ang sanay pagharap niya kahapon.
8: Participate and come here na inimbitahan namin and present to us ano yung 29 sinasabing violation, then we'll be more than willing to investigate it and ibangga natin sa iba pang ebidensya.
1: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ang oras po natin, 11:32, nanawagan ng isang multi-sectoral group sa House of Representatives na bigyang prioridad at madaliin ang pagpasa ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act upang mabigyan ng mga Pilipino ng kakayahang bantayan ang paggastos ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang pampublikong digital platform. Inaproba ng Senado sa 3 at huling pagbasa ang panukala o ang panukalang batas ni Senador Bam Aquino sa botong 17.0 noong December 2025 na at ang layunin ng CADENA Act ay palakasin ang transparency at accountability sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa publiko sa mga budget allocation at expenditure records ng pamahalaan sa isang pampubliko at digital platform na maaring bantayan ng taong bayan. Sa isang liham sa mga leader ng Kongreso, hiniling ng coalition na binubuo ng mga civic, professional at technology organizations sa mga mambabatas na agarang ipasa ang counterpart measures sa Kamara ng Senate Bill No. 1506 ni Senador Bam Aquino o ang CADENA Act. Sinabi ni Traction Tech CEO Ann Quisha, convener ng coalition at miyembro ng bettergov.ph, na dapat bigyan pansin ng Kamara ang mga reforma magpapalakas sa transparency at accountability sa pamahalaan kabilang ang CADENA Act. Una nang hinikayat ni Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro ang kanyang mga kasamahan sa Kamara na gawing prioridad ang pagpasa ng CADENA Act na anya ay magpapalakas sa transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mall security ngayong bare months pinahihigpitan ng NCRPO sa report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: AJ. Okay, balikan natin ang report na yan ni AJ Ignacio. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide.
10: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
9: narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Health.
10: ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabang!
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Time check 11:36 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mall security ngayong Burr months pinahigpitan ng Philippine National Police NCRPO. Ang detalye sa report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Chad, pinalalahanan ni National Capital Region Officer in Charge Christopher Abrahano ang lahat ng mga mall security personnel at security management na higpitan at ang inspeksyon at manatiling alerto ngayong panahon ng Burr months. Ayon nga kay Police Brigadier General Abrahano, na normal na dumadami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghahanda para sa holiday season. Dahil dito, maaaring samantalay ng mga kriminal ang dagsa ng mga maiinit at pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak na ni General Abrahano na mahayos ang inspeksyon sa mga entrance ng mall at maging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanilang mga kagamitan. Samantala, inatasan din ng General ang mga security commander na direkta makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa mall security management upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na security measures. Chad, wala pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magagamit na ngayong taon ang 6 na karagdagang water treatment plant sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson Patrick Dizon, tatlo rito ay matatagpuan sa Cavite at tig-isa sa Pasay, Antipolo at East Bay ng Laguna Lake. Kaya kaya nito mag-supply ng 452 million liters ng malinis na tubig kada araw sa Metro Manila at mga Karatig, Lalawigan. Bahagi ito ng pag-isikap na magkaroon ng pagkukuhanan ng tubig sa labas ng Angat Dam na kasalukuyan nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, inihanda na rin ng MWSS ang mga inayos na deep well na kaya mag-supply ng 85 million liters kada araw. Hindi na ginagamit ang nasabing mga deep well mula pa noong 2014 dahil sa land subsidence o paglubog ng lupa. Una na rin ipinatupad ng National Water Resources Board o NWRB ang moratorium at ban sa pagtatayo ng mga bagong deep well at deep water drilling. Sa kabilang dako, inaayos din ng MWSS sa mga lumang aqueduct, tunnel at pipeline para mabawasan ang pagkawala ng tubig kabilang ang mga pasilidad na itinayo pa noong 1930 at 1940.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakikipag-ugnayan ng Department of Health o DOH ay upang ahensya ng gobyerno para matiyak na mabibigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa El Nino at makapaghanda sa posibleng epekto nito. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, iba't ibang sakit ang pwedeng ma-develop dahil sa inaasahang matinding init tulad ng heat stroke at vector-borne diseases gaya ng dengue, malaria, typhoid at cholera. Binabantayan naman ng DOH ang mga lugar para masubaybayan ang sitwasyon. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU tungkol sa epekto ng El Nino sa kalusugan ng tao, ay nagtatabi rin ang kagawaran ng sapat na gamot para sa iba't ibang sakit at nagsasagawa ng blood donation drives na kakailanganin ng dengue patients. Samantala, tinitiyak din ang kahandaan ng mga health facility para sa tuloy-tuloy na serbisyo.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyan din ng Office of Civil Defense o OCD na malaking tulong sa pagpapatupad ng anticipatory actions at mga hakbang upang mas mapaghandaan ng mga kalamidad ang ganap na paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act 12287 o ang Declaration of State of Imminent Disaster Act. Sa panay ng programang Boses kay OCD spokesperson Junie Castillo, inilabas na rin anya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang implementing rules and regulations ng deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Oras na magtugma ang rekomendasyon mula sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC at mga isinagawang scientific forecast at pre-disaster risk assessment ay maaari na itong ideklara ng lokal na pamahalaan, ito man ay bagyo, lindol o ang inaasang epekto ng El Nino. Oras na maipatubad ito ay maaari nang isagawa agad ang mga predetermined na anticipatory actions at mabigyan ito ng sapat na pondo.
14: Ito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% nung 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions.
1: Si OCD spokesperson Junie Castillo.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Dimasalang Bridge, madadaanan na pagsapit ng October 20 ayon sa DPWH. Sa report mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
15: Kumpirma ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na madadaanan na ng mga motorista ang Dimasalang Bridge sa October 20. Sa ginawang pagbisita ni Dizon sa proyekto, ipinagmalaki nito na 4 na buwan at kalahati lamang ginawang nasabing bahagi ng tulay. Gate ng kalihim, ganito ang resulta kapag sineryoso ng DPWH ang kanilang trabaho at pag hindi ninanakaw ang pondo. Dagdag pa ni Dizon, ang buong tulay ay hindi lang basta inayos kundi pinalitan ang kabuuan nito, kaya bagong-bago anya ang Dimasalang Bridge. Binigyan din ng opisyal ng mabilis, maayos at magandang proyekto ng DPWH ay kabilin-bilinan ng Pangulong Marcos Jr. o Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging makitang pagbabago sa ahensya. Sanay kasi anya ang publiko sa makupad at walang kalidad na mga proyekto noon at hindi na ito po pwede ngayon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hinihintay pa ang 7 bansa sa Asia na magsumite ng ratification process kaugnay sa ASEAN Petroleum Security Agreement. Layo ng kasunduan na tiyakin ang supply ng oil products sa buong rehiyon kapag nagkaroon ng kakulangan dahil sa gera, kalamidad o problema sa international market. Ayon kay Energy Undersecretary Felix Puentebella, kinikilala ng ASEAN countries sa pagkakaroon ng Strategic Petroleum Reserve.
16: Sumitin na natin yung sa atin, 3 bansa na ang nakasumitin ng ratification process. Meron pa tayong hinihintay na 7 at mag-a-accid pa yung sa Timor-Leste. Pag pumasok yun, pasok din yung mga strategiya for the ASEAN Center for Energy. Mabilis ba ito yung sa ASEAN? Pwedeng hindi ganun kabilis kasi...
1: Si Energy Undersecretary Felix Puentebella.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pamahalaan, nakipagpulong sa Discord para palakasin ang online safety, lalo sa mga kabataan. Sa report mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
17: Para maisulong ang online safety ng mga kabataan, isang high-level meeting ang isinagawa ng pamahalaan kasama ang mga kinatuwa ng online platform na Discord. Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda ang virtual meeting kasama si CICC ASEC Alvin Navarro, mga kinatuwaan mula sa Discord, pati na ng NBI at PNP Anti-Cybercrime Group. Dito tinalakay kung paano makatutulong ang online app sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga malicious actors sa kanilang platform, gayon din sa pag-monitor at pagtugon sa mga banta na may kaugnayan sa nihilistic violent extremism. Napag-usapan din ang pagpapalakas sa koordinasyon ng platform at ng Philippine authorities sa pagtugon sa online violence at iba pang panganib sa mga kabataan. Ang pagpupulong ay pinangasiwaan ng DFA at ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. kasunod ng mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang child safety at accountability ng online platforms. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alinsabay sa pagdiriwan ng World Teachers Day, isinusulong ni Marikina City First District Representative Marcy Chodoro ang higit na pagkilala at suporta para sa mga guro sa pampublikong paaralan sa kanyang panukalang scholarship program na tutulong sa kanila makakuha ng mas mataas na degree at muling magbibigay ng educational assistance para sa kanilang mga anak. Muling inihain ni Chodoro ang House Bill Number 10954 o ang Public School Teacher Scholarship Grant Act na unang isinumite ng kanyang may bahay at ngayon Marikina City Mayor Maan Chodoro noong 19th Congress upang matiyak na makatatanggap ang mga guro sa pampublikong paaralan ng tuloy-tuloy na suporta para sa kanilang professional development at edukasyon ng kanilang mga anak. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ang lahat ng mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan sa lahat na antas ng scholarship para sa master's at doctoral degree programs na iniaalok ng mga state universities and colleges na accredited ng Commission on Higher Education o CHED. Maaari rin mag-apply ang mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng Department of Education para sa preschool, elementary at secondary education sa mga pampublikong paaralan sa kanilang lungsod o munisipalidad. Maaari rin silang mag-apply para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng CHED para sa tertiary education sa alinmang state university o college sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
19: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
18: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama ang information at input tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 53 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. 10 tourism villages sa Cordillera, finalists sa 2026 search for the best Cordillera tourism village. Sa detalye mula kay Joe Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: 10 tourism villages mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera Administrative Region ng kabilang sa mga finalists para sa 2026 search for the best Cordillera tourism village na pinapangunahan ng Department of Tourism Cordillera. Ang mga finalists ay kinabalangan ng Lagayan Tourism Village sa Lagayan Abra, Ginamgaman Eco Tourism Village sa Conera Payao, Babalak Basoy Tourism Village at Balay Tourism Village sa Kabayan Benguet, Tinok Impugong Eco-Cultural Agritourism Village sa Tinok, Ifugao at Balsa Eco-Cultural Sports Tourism Village sa Tabuk City, Kalinga. Maliban dito, kabilang din sa finalists ang Mabilang Weavers Village sa Lubuangan, Kalinga, Tawang Liang Sanctuary Village sa Balbalang, Kalinga, Bayo Tourism Village sa Bontoc Mountain Province at Kamalin Patay sa Sagada Mountain Province. Ang 10 finalists ay napili mula sa community-based tourism destinations na nakilahok sa search ngayon taon. Makarama pa sa ilalim sa assessment base sa sustainable management, cultural sensitivity, socio-economic at rural community development at environmental sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug. May gagawin pag-uulat si Leslie Gemino, Department of Trade and Industry o DTI Region 1, pinatibay ang kakayahan ng mga salt focal person alinsunod sa Philippine Salt Industry Development Act.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Matagumpay na dinaos ng DTI Region 1 ang Region 1 Salt Focal Persons Meeting sa pamagitan ng hybrid modality upang palalimin ang kalaman sa Republic Act No. 11985 o ang Philippine Salt Industry Development Act at patibayin ng mga hakbangin para sa paglago ng industriya ng asin sa region. Pinayaman ang pagpupulong ng mga mahaligang gabay at ulat mula sa iba't ibang katuwang na ahensya ng pamahalaan tulad ng DENR, BFAR, CDA, DOST, DA, FPA, DTI-AMB at DTI-BOI. Tumutok ang talakayan sa mga patakaran, regulasyon, makabagong teknolohiya, oportunidad sa merkado at mga mekanismo ng suporta para sa sektora. Nagpabuti ng suporta ang Regional Operations Group sa pangunguna ni Director Cynthia De La Cruz kasama ang pamunuan ni Regional Director Merly Membrere, Assistant Regional Director Natalia Dalatin at mga Provincial Director ng DTI Region 1. Nagsilbi ang pagpupulong bilang direktang pamumuhunan sa kakayahan ng mga salt focal person. Sa pamamagitan nito, mas handa na silang umagapay sa mga lokal na MSMEs, lumikha ng maugnayan sa mga ahensya, magpasok ng mga teknolohiya at isalin ang mga pambansang programa sa mga konkretong proyekto sa Antas Provincia. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Baba tayo sa Southern Tagalog. Department of Health Mimaropa naghahanda sa posibleng pagdami ng mga sakit dulot ng mararanasang very strong El Nino. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Naghahanda na ang Department of Health o DOH Mimaropa sa posibleng pagdami ng mga sakit na kaugnay ng matinding init at kakulangan sa malinis sa tubig dulot ng magiging epekto ng El Nino. Ayon sa pabatid ng DOH Mimaropa, kabilang sa mga binabantayang health risks ang dehydration, heat cramps, heat exhaustion.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
11: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan,

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Puntahan muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mahigpit na paghahanda kontra ASF sa Mangaldan, Pangasinan, ikinasa ng lokal na pamahalaan. Joint Task Force, pinakikilos ng alkalde ng naturang bayan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan.
2: Sa ilokal na gobyerno na Mangaldan at Masmalat at panagparaan tan panagbantay da sumpad African Swine Fever at panamaglay na sakay na Joint Task Force ang gaman ang gaponi. So naikuldit ya kaso na sayan sakit at balay ang gadnatan. Di nauluan ng Municipal Administrator Attorney Chodora Serdan ya mangirerepresented si Mayor Bonafet de Vera Paraino. So sakay na meeting kaiba iray representante na LGU tan Mangaldan PNP tapyan napabiskag so koordinasyon tan sa ya pangi-accept na sari gan-gan sumpad ASF unong at LGU ya Mangaldan at mansansyan wala da yellow zone o surveillance zone based report na Bureau of Animal Industry ng September 24. Sari ni pagyagawan at saya pangilitnag na animal quarantine checkpoints dyan sari estratehiko na pasan pian na screen iray luluganan ya mga awit na baboy ya mamaarap at abatsuan na Mangaldan. Ipaksubmit sumalit ya no documents no entry ya tutuntunan ya kaukulan na saray kargamento na baboy at wala na original tan balido iran dokumento ya singa sa local shipping permit, veterinary health certificate, tan certificate of free status at ASF. Kaliganan to niya ginawala so post-meat establishment control and tracing operations ja da walaran barangay markets pian naamtaan so inner so nalapuan na karne tan na verify so pakawalaan na meat inspection certificates. Inulit na LGU so pangisibol at panagpatay at likod na abong tan na inggan-gan na sari opisina. Ya inspeksyonan iray tindaan na karnita na panagdaalaan na manok pian na siguro so panumbok at sari business permit tan sari kakaukulan at sanitasyon. Inilatan mo sa control at iloob at panagpatuyan niya ayop kaibalaya regular na panagdisinfekta pian nabawasan so peligro na kontaminasyon. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan. Dakoy naman natin ang Bontok, Department of Trade and Industry ng Mountain Province, nanawagan sa publiko na laging tangkilikin ang mga dekalidad at mapagkakatiwala ang mga produkto. Ang kabuong ulat, ihatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
3: Inpalagip ti Department of Trade and Industry, Mountain Province Provincial Head Mabel Banggawan, karigiti consumers nga masapol di kalidad dagiti gatgatangan da nga produkto tapno ti kasda ket dagitoy da ket mapanasyat ken mapagtalkan. Daytoy ti mensahe ni Madam Banggawan, itatanga Consumers Welfare Month nga da iti tema na nga Safe Products Confident Consumers, Raising Standards for Safer Purpose and Stronger Consumer Confidence. Iti press conference nga naangay sa jay multi-purpose hall aldaw iti Lunes, October 5, 2026. Hinbagana, nga digito'y matkapnakan nga klase iti produkto ti rumbeng at gatangin ken saan nga gumatang karigito'y piki nga gatangin nga awan iti PSA mark na. Hinbagamat ni Office of the Provincial Agriculturist Provincial Head Pedro Pinosaan nga digito'y matgilaklako kuma karigito'y agricultural products ket di kalidad digito'y laklako datap no dikasta aduti gumatang kadakwada para iti sustainable livelihood kadakwada nga producers kas kadigito'y makuna nga organiko nga nateng. Manipur Radyo Pilipinas Ono Bontok, Apollo Padaen para iti World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontok. Tunguhin naman natin ang Tabuk City ASF Task Force hiniling ang state of calamity at total ban ng baboy sa isang buwan. Narito si Renzi Joaquin para sa report.
4: Dinawat ti ASF, you know, African Swine Fever City Task Force nga maadaan iti 30 aldaw nga state of calamity dito sa siyudad iti Tabuk. Kaya't nangasawan iti lasod iti makabunan, awan iti mapalubusan na may sirek dito sa siyudad nga baboy. Ginawat na ito iti task force, tibiyang iti sangguni ang panglunsod. Nga po iti panagraira iti nasaw nga sakit iti baboy dito sa siyudad. Nairekomenda iti nasaw nga dang kabayatan iti tarifnong iti task force nga indaulwan ni Dr. Carmen Juanas iti City Veterinary Office. Kunana nga 20 nga barangay iti konpirmado nga daan iti ASF. May basar pa iti record, 1,451 nag itapektado nga baboy, mapatapatang at daan gatad 21,765,000 pesos. Kabayata 9, palawag ni Dr. Juanas, ti City Vet, nga kasano iti kapatag ti maaramid nga declaration iti state of calamity contra ASF, mausar iti emergency funds para iti biosecurity measures, indemnification iti kasapulan kandado pa ay tapno malapdan iti panagwaras ti ASF virus ken ipaayan iti tulong pinansyal dagiti naapektaran nga hog raisers. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Puntahan naman natin ang Lucena, Calabar Zone, kabilang sa minomonitor ng OCD hinggil sa posibleng epekto ng El Nino. Ang detalye na balita ihahatid naman sa atin ni May Formaran.
5: Binomonitor ng Office of the Civil Defense o OCD ang rehiyong Calabar Zone kaugnay sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Ayon sa papatid ng OCD, mayroong 191 na individual sa rehiyon ang direktang maapektuhan ng El Nino. Tinukoy ni OCD Region 4A spokesperson Rayan Marquez na ang mga individual na ito ay pawang nagmula sa sektor ng pagsasaka at pangingisda na mas babad sa init ng araw dahil sa uri ng kanilang hanap buhay. Kaisa naman ang OCD sa pagpaplano sa kahandaan ng Calabar Zone sakaling maramdaman na ang epekto ng El Nino. Samantala, sinabi ng PAGASA na posibleng tumagal hanggang buwan ng Marso o Hunyo sa susunod na taon ang nasabing Super El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dakoy naman natin ang Palawan Symposium sa Kultura at Sining idinaos sa Puerto Princesa. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Jillian Faye Ibanez.
6: Indaos ang Pamana at Sining Symposium bilang parte iyang Museums and Galleries Month 2026 sa SM City, Puerto Princesa kaapon, October 6, 2026. Narampangan niyang mga aratender ang kaimportantihan iyang sining, kasaysayan, igpag-ambligi ang kultura sa paghubog ng pagkakakilanlan iyang komunidad. Ing emasi ang programa ang mga maestra, igmaestro, aga-araada, lokal, nga

0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jillian Faye Ibanez mula sa Palawan. Tunguhin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, limang panukalang ordinansa sa bayan ng Kalbiga, Samar, tinalakay sa public hearing. Narito si Suzette Pretensio para sa report mula sa Kalbayog.
1: Gintukib sa public hearing sa Bungtosan Kalbiga Samar kasankulop Oktubre 5 ang lima nga ginpoproponer nga ordinansa may kalabutan sa tawhanon nga katungod pamatasan sa publiko ngan proteksyon san kabataan. Ginorganisar ini san sangguni ang bayan agud mapamatian ang mga suhestyon ngan kabarakas san mga residente. Kaupod sa mga ginisgutan ang pagtukod san Kalbiga Human Rights Action Center ngan pagparigon sa mga sentro ngan opisyal sa tawhanon nga katungod sa mga barangay. Gintukib liwat ang pagdiri sa paghubo sa bado o pagin half naked ngan pag-inom sa makahurubog nga irimnon sa mga pampubliko nga lugar. Ginharampangan man ang pag-regulate sa video okay ngan iba pa nga aparato nga nagpapadako sa boses ngan pagpatuman sa curfew para sa mga menor de edad. Ang panukala sa pag-inom, video okay ngan curfew, nagtutuyo nga amyendahan ang mga nauna nga ordinansa san bungto. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao Chocolate Processing and Innovation Center sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, formal nang binuksan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
3: Formal na nga giabrihan ang isang Chocolate Processing and Innovation Center dito sa Barangay Tagasaka, lungsod sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang amparita sa Chocolate Processing and Innovation Center na himong posible pinagi sa tabang sa Department of Trade and Industry kung DTI ubos sa Rapid Growth Project ubad ang suporta gikan sa International Fund for Agricultural Development kung IFAD. Ilang gihatagan og suporta ang Amparitas Integrated Nature Farm sa pagtukod sa ilahang Processing and Innovation Center nga ginaumang magpalambo sa ilang kapasidad sa pagproseso sa kakao, pagpalambo sa kalidad sa produkto o pagpadako sa negosyo. Ang inaugurasyon gitambungan sa mga opisyal gikan sa DTI, mga project partners o mga bisita nga misaksi sa maong talagsaong kalampusan. Nasa Iran nga maong processing center ang gipanag-iya ni Engineer Ramon R. Barbosa o iyang pamilya. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dakuin naman natin ang hulo, Alakdan Fun Run 2026 gaganapin na ngayong Oktubre sa Sulu. Ang kabuong ulat ihati naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
4: Papauno na kapitsa kahuan tagali mga simulan niya ng October ng Lockdown Fun Run 2026 Run with the Commander. Ang buok pakarajaan sin 11th Infantry Lockdown Division sin Philippine Army. Magsud sin activity ni mabiyabi in mga rayat, lumamuda pagdahan namin magpasungpa sin parsugpatan iwan sin mga kasundaluhan. Ang niyano pat race categories makajari pagpian biya na sin 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, iwan 15 kilometers. Amud na registration package in official event shirt, drawstring bag, iban race bib, iban ang disab inclusions, depende ha race category. Masipayan o cabin registration ha mga mawaya lumamud, amin on the limits and slot ha tiap-tiap category. Iab-iab yung katahan magpa-register na magtuwi ha supaya makalamud ha nasabot fun run ha bulan yan. Day nga RP Halol, Rida Salipchulkiram para Haraj Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news dito sa Radyo Pilipinas, World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente, isang mapag

0: Palang araw sa ating lahat.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating
2: meron tayong PNP-FEO, meron tayong LRA, and then yesterday we had and even the other day the AMLC, tapos nag-start tayo ng banks. We need to connect the dots. And it will be the forensic analyst who will be testifying on his own analysis of what transpired on the basis of the pieces of evidence which we have presented and we will be presenting.
3: Test target naman ng House Prosecution na tapusin ngayong araw ang presentasyon ng kanilang mga testigo mula sa 13 mga bangko at 8 insurance companies bago ang pag-upo sa witness stand ng Bureau of Internal Revenue. Sinabi ni House Prosecutor Terry Lidon na sa kanyang pagtaya, kaya nilang tapusin ito ngayong araw hanggang bukas upang tuluyan ng umusad ang paglilitis. Malaking tulong anya yung streamlined process na dinesisyonan kahapon ng Senate Impeachment Court upang mapabilis ang pagharap ng ebidensya mula sa 8 bangko at 7 insurance companies. Pakinggan natin yung naging panayam kay House Prosecutor Terry Lidon.
4: Magandang umaga, Madam Vice President. Kaya niyo pa ba? Meron pa po kayong araw. So hopefully tatapusin mo namin yung pong mga banko at insurance companies ngayon pong araw na ito. So hopefully dahil with the streamlined process na binanggit po ng presiding officer, so lahat po ng mga banko na nalalabi, at yung pong insurance companies hopefully matapos ngayong araw. Kung hindi po matapos ngayong araw, di bukas po matutuloy. But most certainly, dapat matapos na po yung mga banko at financial institutions today at tomorrow.
3: Kanina naman test sa paglalahad ng mga bank officials, binigyan linaw ng Metro Bank and the Trust Company yung paraan kung paano sila nagpa-file ng mga STRs o yung mga suspicious transaction report sa Anti-Money Laundering Council. Anya, dumadaan ito sa masusing verifikasyon at pagsusuri ng mga transaksyon kabilang ang ulat mula sa negative media o yung mga ulat na nakukuha sa mga media. Ito ay sagot ni Attorney Nina Ferren Aguilar, pinuno ng Anti-Money Laundering Division ng Metro Bank, sa naging katunungan ni Senator Judge Risa Ontiveros kaugnay ng pag-flag o pagdatag bilang suspicious transactions ng mga bangko. Ayon kay Attorney Aguilar, sinusuri muna nila ang kanilang kliyente at mismong taong tinutukoy ng media o ng negative media bago sila magsagawa ng karagdagang pag-aaral sa mga account nito. Nilinaw din ni Aguilar na ang lahat ng STR ay dumadaan sa kanilang division at nangangailangan ng kanyang personal na pag-aproba bago ito ipadala sa AMLC at itag bilang suspicious transaction report. Ibig sabihin, hindi ito base sa chismis, hindi dahil binubusisi nila ito maigi bago ang report ng AMLC. Dagdag pa nito, may pagkakataon na i-correct naman yung kanilang report na STR, pero may proseso yung paghahain ng amended covered transaction report kung sakaling may madiscovering error. Kabilang pa sa mga highlight test dun sa mga testimonies ng mga bank officials ay yung dun sa Security Bank kung saan inilahad nito na yung bangko ng Kali 88 na nasa kanilang bangko, nasa Security Bank, ay isinara na nitong July 2026. Kasabay ng pagsisimula naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. So ang mga humarap ngayong araw, kaninang umaga ay yung Asia United Bank o AUB, Philippine Savings Bank, Metro Bank and Trust Company, Security Bank, at yung kahapon 2 testigo mula naman sa Land Bank. So nakaka-5 na tayo, Tess. Mamaya meron pang 6 dahil 13 silang lahat at susundan na mga insurance kinatawan mula sa insurance company. Sa panig ng prosecution, yes, Tess.
5: Oo, kanina yung binanggit mo Metro Bank, ano, di ba doon yung natuklasan na meron ding account yung anak ni VP Sara, no? Pero minor de edad. At yan ay hindi maaaring i-disclose naman, di ba?
3: Hindi na dinisclose, binanggit lang na anak. Isa pa test yung isang inaabangan natin, yung mamaya, yung dapat isasalang na bago mag-break yung sa BPI dahil maalala natin itong early this year, merong glitch ang BPI na masyado kasi malaki. 2 billion pesos na nasa account nila VP Sara, mag-asawang Sara Duterte Carpio, 2 billion pesos. Pero nung sabi ng BPI may glitch, ito ay 2 million lamang. So, antabayan na natin yung magiging pagtatanong ng mga interjections ng mga senator judges dahil kahapon ay meron ng manifestation si Senator Tito Soto na parang sa, medyo nagdududa na masyado namang malaki yung glitch at kung ito ba ay normal na nangyayari sa mga bangko. So, yan yung abangan natin mamaya yung napaulat na glitch from BPI na 2 billion pesos mula sa 2 million pesos.
5: Yes, at saka yung binanggit mo nga kanina na yung sa mga susunod na magiging witness ay isang forensic expert, di ba? Kung ano yung magiging papel naman dyan sa hearing na yan na ginaganap.
3: Yes, tes, parang pagsasama-samahin itong forensic expert, inaasahan natin na sasalang siya by Friday kung matapos ngayon yung insurance and bank, bukas yung BIR. So by Friday ay sasala na itong forensic expert para tahiin na lahat ng humarap na testigo dito sa unexplained wealth mula sa SEC, yung sa Firearms Division, yung sa banko, AMLC. Kasi itong sa banko, di ba nilalahad lang nila yung ending ng account kung ito ay sarado na o hindi. So tatahiin na nito nga forensic expert. Pero kanina doon sa ambush interview kay Congresswoman Gervie Luisro, sabi niya yung report nitong forensic expert nandito na eh. Nandito na sa mga senator judges na ipasa na, na isumite na. So antayin natin yan dahil siya magtatahi. Titingnan din, isa pa sa inaabangan test, yung pagbabangga doon sa naging press conference ni dating Senator Sonny Chulianes noong Biyernes, ibabangga. Kasi yun ng nagiging reaction minsan ng prosecution tuwing may press conference, binabangga nila yung testimony like yung Cali 88 na 319 million pesos na inilahad ng AMLC, sakto swak siya o tumugma dun sa naging press con ni Senator Sonny Chulianes. So isa pa test yung sa ano, yung sa insurance companies dahil noong Biyernes ay meron siyang pinakita ng data na kung magkano yung mga insurance na kinuha ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapangalan sa kanilang magkakapatid, ay yan ang malalaman natin mamaya. Kung meron nga ba talagang dokumento, kasi sabi ni dating Senador Sonny Chulianes, ito ay...
5: Lani? Sige. Sige,
3: sa
5: medyo mina ang signal sa kanaroroon na ni Lani. At yun nga no, yung binabanggit niya kanina doon sa press con ni former Senator Trillanes, ang sabi nga niya ay yung kanyang mga isinawalat na datos doon sa press con na yun ay tumugma no, doon sa sinabi ng AMLAC witness o AMLC witness sa Senado. Balikan natin si Lani. Lani?
3: Oo, yun tama nga, Tess. Sorry, naputol tayo. Yun yung aabangan natin mamayang hapon. Sana matapos agad itong mga bangko para maisalang natin yung pitong insurance company. Kasi walong bangko yung isinalang, then pitong insurance companies para dun sa mga insurance na kinuha ni VP Sara. Gayun din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ibabangga ito ng ilan sa ating mga kasama sa media, gayon din yung House Prosecution dun sa mga testimony inilahad o isiniwalat ni dating Senador Sonny Chulianes. So abangan natin yan mamaya, Tess, sa, mula sa panig ng Prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Okay, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Meron na tayong 23 minutes. Makalipas po ang 12 o'clock, ilang sandali na lang at magre-resume na po ang Senado para sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Eh, ayon nga po sa prosecution, mga kaibigan, sinusuri yung humigit kumulang 30 bank accounts sa walong bangko na sinasabing may pinagsamang ending balances na mahigit sa 190 million pesos na hindi ho umano na deklara sa SALN. Sinasabi rin ho ng prosecution na yan ay konektado kina VP Sara Duterte at Manz Carpio sa walong bangko noon pong taong 2022 hanggang taong 2025. Sa puntong ito, itanggapin pa ho natin ang isang report mula sa ating kasama na nasa Senado. Defense team pinuntumuli na walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga account na wala sa kanyang pangalan. Pakinggan po natin si Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Luisa, good afternoon. Okay, Luisa. Good afternoon. Sige, balikan natin si Luisa Erispe. Samantala, direct examination na po ng prosecution after lunch break ang inyong mapapakinggan mamaya sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. Kanina lamang ay ginanap din po ang interjection ng mga senator judges kasama ko sa mga nagtanong, si Senator Judge Pangilinan, si Senator Judge Aquino, Rafi Tulfo at Lacson. Alas 12:25 ng tanghali ang ating oras. Ang ating mga kasama sa Senate Impeachment Court ay patuloy na magbibigay sa atin ng update at ready na si Luisa Erispe. Defense team ipinunto muli na walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga account na wala sa kanyang pangalan. Luisa, if you're ready, please come in.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Oo, Tess, simple lang ang naging cross-examination ng defense team ngayong araw sa mga testigo na iniharap ng prosecution. Ito nga ay yung sinasabi nila na kung wala ang pangalan ni Vice Presidente sa mga bank records o sa hindi siya ang account holder ay wala siyang kinalaman sa mga records o sa bangko na ito. Halimbawa ay ang account ni Attorney Manasses Carpio, asawa ng pangalawang pangulo sa Asia United Bank na may end balance noong 2025 na nasa 871,000 pesos. Binigyan din lang ng depensa na hindi naman si VP Sara ang holder ng account na ito. Ito rin ang pinunto ng defense pagdating sa bank account ni Attorney Manasses Carpio sa Philippine Savings Bank. Ayon sa defense team, hindi makikita sa bank records kung alam ba ng Vice Presidente ang mga account na ito o hindi. Pero para naman sa testigo mula sa Metrobank, nilinaw ni Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, ang patungkol sa sagot nito sa pagre-report ng suspicious transactions. Sa pagtatanong kasi ni Senator Judge Risa Hontivero, sinabi ng testigo mula sa Money Laundering Division ng Metrobank na nagre-report sila ng suspicious ang isang transaksyon kapag nakita nila na ito ay nagkaroon ng negative media. Paliwanag naman ni Attorney Gular, naglalabas ng pangalawang STR ang bangko kapag dumaan sa review at talagang suspicious ang transaksyon. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
6: Basta ba may controversial na balita tungkol sa kliyente ay nire-report na yan agad-agad sa AMLAC bilang STR?
7: For suspicious transaction reporting based on negative media, we generally file a suspicious transaction report if we have identified our customer to be the subject of the negative media and conduct further review on the transactions. And if it is warranted, we would file additional suspicious transaction reports after the review of the transactions, Your Honor.
8: Yes, it's your pleasure, Attorney Justin.
9: With all due respect, of course, to the questions of our senator judges, just a clarification for the record in one of the answers of the witness. I believe the witness answered that when there is a negative media pertaining to a relevant person, an STR is automatically reported, and she stated if warranted, further investigation is done And if after further investigation, an additional STR is filed, Your Honor. I think that was the import.
10: Nagkaroon din naman test ng paglilinaw ang defense team patungkol naman sa mga pumasok na pera mula sa Cali 88 Foods Corporation. Sa pagtatanong din kasi ni Senator Judge Raffy Tulfo, sinabi nito na diretso umano sa bank account ni Vice President Duterte ang mga mula sa foreign entities.

0: Sige, meron na tayong 29 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Luisa, sige, go ahead.
1: Hello?
0: Go ahead, Luisa.
1: Test, naririnig mo na ako. Ito nga yung patungkol naman dito sa paglilinaw ng defense team patungkol sa pumasok na pera mula dito sa Calye 88 Foods Corporation. Sa pagtatanong kasi kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo, sinabi nito na diretso umano sa bank account ni Vice President Sara Duterte ang mga mula sa foreign entities o yung pera.
0: Mm-hmm. Sige, nagkakaroon talaga tayo ng technical problem. Ano, alas 12, medyo na po ng tanghali ang ating oras at inaasahan natin sa mga oras na ito ay mag-resume na ang Senate Impeachment Court para po sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sige, pakinggan po natin ulit si Luisa Erispe. Luisa? Okay na ba line ni Luisa? Sige, sa impeachment trial po kasi ni Vice President Sara Duterte, sinabi nga ho ni Senator Judge Ontiveros na ilan sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Calye 88 ay Chinese state-owned enterprises, kabilang ho yung China National Township Enterprises at Beijing Zhenwei Fang Food Company. Tinanong naman po ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung maaring maging panimulang punto sa money laundering investigation yun hong 776 million pesos na pumasok sa Calye 88 Foods Corporation. At sa day 34, kahapon po ng impeachment trial ni VP Sara, sinabi ho ni Gatchalian na batay sa report ng AMLAC, ay mayroong 776 million pesos na cash inflow sa Calye 88 at 154 pesos o million pesos sa cash outflow. Napakalaking halaga po nito at ito nga binabanggit ho ni Luisa Erispe na ating kasama na nasa Senado ngayon, kung ilan ding mga paglilinaw ano, tungkol dito sa mga lumabas na figures. Na isinawalad po ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, mga kaibigan. Meron na tayong 32 minutes makalipas po ang 12 o'clock.

0: Alright, magbabalik po kami mga kaibigan. Magbibigay-daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo. Publiko.
0: Balik po tayo dito sa special coverage, mga kaibigan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron na tayong 35 minutes makalipas po ang 12 o'clock at unexplained wealth ang focus po ngayon. Nag-present yung prosecution team ng mga bank and official on the financial institution officials rather bilang witnesses. At kabilang nga po sa mga testigo ngayong araw, ang mga opisyal mula sa AUB, PS Bank, Metro Bank, Security Bank, at ang inaasahang susunod na magsasalita ay mula po sa BPI, yung susunod na sasalang. Okay, tumanggap po tayo ng report mula kay Nifa Asuncion, mga bank transactions ng Cali 88 at GenCorp na usisa na mga senator judges. Nifa para sa detalye.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
5: A Radyo Pilipinas coverage.
0: Nympha.
9: Yes, sis. Dito nga sa mga interjections o pagtatanong ng mga senator judges, kabilang sa mga sinilip ni Senator George Kiko Pangilinan yung mga peso account ng Cali 88 sa Security Bank bilang bahagi nga ng pagtukoy sa mga transaksyon ng kumpanya dito nga sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pagdinig, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na may 2 peso checking account ang Cali 88 na kapwa na isara na noong July 2026. Ayon kay Cham, ang isang account ay may ending balance na 332,530.95 pesos habang ang isa naman ay may 21,164.27 pesos na ending balance noong December 2025. Dilinaw ni Cham na ang unang account ay binuksaan noong August 2024 habang yung ikalawa ay noong 2025. Tinanong ni Pangilinan kung mayroong kung mayroon yung bangko ng buwan ng record ng mga deposito at withdrawal sa mga account mula 2024, pero sinabi ni Cham na wala siyang hawak na ganoong detalye dahil system generated yung mga transaksyon at hindi niya sinusubaybayan yung mga day-to-day activity ng account. Sinabi pa ni Senator Judge Kiko na mahalagang malaman ang mga halagang pumasok at lumabas sa mga peso account ng Cali 88 mula 2024 hanggang 2026, lalo nakasaad sa AMLAC report ang tinatayang 319 million pesos na transactions mula sa China. Ngayon man, sinabi ng Senator Judge na hindi pa malinaw kung ang naturang halaga ay dumaan sa peso account o sa foreign currency account nitong ang Cali 88. Narito yung bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Kiko.
10: Does Cali 88 have a peso account with Security Bank?
11: Cali 88. It appears that Cali 88 has 2 checking account but was closed already as of this point in time.
10: So these are peso accounts?
11: It's a peso account.
10: And therefore you can testify as to the transactions of the peso account in an impeachment trial?
11: Peso account. Okay. Yeah.
10: When was it closed?
11: It closed on July 2026.
10: Oh, just recently.
11: Because the account was only opened October 2025 also.
10: Okay, so, but it would be interesting to know, you know, the bank transactions undertaken by the Cali 88 from 2024 and 2025. Because that was, at that, when it was opened, Vice President was already Vice President. And when it was closed, of course, 2026. So from 2024 to 2025 to 2026, it would be interesting to get the information as to the amounts that went in and out, considering that in the AMLO report, about 319 million pesos went in and or transactions from China. We don't know if that was through the peso account or if that was through the dollar account, of course, but we'd like to, that would be something that is worthy of looking into.
8: Mr. With the permission of Senator Judge,
9: Another one is Senator Judge Raffy Tulfo na umaabot ng higit 40 million pesos ang kabuang perang pumasok at tumabas sa peso account ng Cali 88 sa Security Bank noong 2024. Sa kanyang pagtatanong, unang sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na 332,530.95 pesos ang ending balance nga noong 2024. Ipaniliwanag naman ni Presiding Officer Chief Escudero na ang ending balance ay iba sa kabuang halagang pumasok at lumabas sa account sa loob ng isang taon. Kinumpirma naman ni Cham na batay sa transaction records na sa 40,138,766.28 pesos ang kabuang pumasok na account noong 2024 habang nasa 40,001,101.79 pesos naman yung kabuang lumabas. Para naman sa 2025, sinabi ni Cham na nasa 6,265,915.66 pesos yung kabuang halagang pumasok sa account. Tinanong din ni Senator Judge Raffy kung ano ang proseso ng bangko kapag may malaking deposito, gaya ng 5 milyong piso. Ayon kay Cham, hinihinga ng supporting documents ang kliyente para mapatunayan yung pinagmulan ng pera. Kung may kahina-hinalang transaksyon, sinabi ni Cham na nire-refer ito sa compliance office ng bangko para sa pagsusuri at rekomendasyon. Sinabi niyang mahigpit ang bangko sa mga requirement at compliance bago tanggapin ang naturang mga deposito. Pakinggan natin yung bahagi ng talakayan na yan kanina.
12: Halimbawa may nag-deposit sa account, peso account ng Cali 88, na say 5 million, ano yung protocol ninyo?
11: 5 million ang pumasok.
12: Example okay. Lang. Just an example. Anong mga hinihingi yung documents?
11: Yeah, in this case, we also look into some supporting documents to prove of that 5 million came from. Because importante kasi we look at the also the source of funds coming in. So we actually also ask from the client, any supporting documents.
12: Eh, paano kung wala yung client at tumawag yung manager nyo, tumawag yung vice president ng bangko, tapasukin mo na yan. Kami nang bahala.
11: We don't do that. In fact, if there is any ambiguity on that, we always refer to the compliance office to make the final judgment on that.
12: So meron yung isang department doon who will come up with the final judgment whether or not to accept the deposit?
11: Yes, to determine that and give the recommendation.
12: Wala ba kayong pulisya na sige, tanggapin na muna yan and then later on saka natin to follow na lang yung mga documents needed?
11: No, man. We are very strict on the KYC and the compliance.
12: Very good, sir. Thank you.
9: Samantala, sa pagtatanong muli ni Senator Judge Kiko Pangilinan na pag-alamaan na may 8 aktibong peso accounts ang GenCorp sa Security Bank. Sa pagtatanong ni Pangilinan, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na ang mga account ay binuksan mula October 2020 hanggang November 2025. Ilan sa mga account ay may milyong-milyong pisong ending balance mula 2022 hanggang 2025. Kabilang dito, ang isang account ay may ending balance na 7.88 million pesos noong 2022, 10.67 million pesos noong 2023, 9 million pesos noong 2024 at 3.27 million pesos noong 2025. Isa pang account ng may 14.59 million pesos na ending balance noong 2022, 15.65 million pesos noong 2023 at 11.3 million pesos noong 2024. May account din na may 5 million pesos ending balance noong 2024 at 4.13 million pesos noong 2025. Sa iba pang accounts, nakapagtala ng ending balance na nasa 1.5 million hanggang 3.8 million pesos noong 2025. Kinumpirma ni Cham na aktibo pa ang 8 peso accounts ng GenCorp hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon ay naka-lunch break pa itong impeachment court at magbabalik sila mamayang alauna ng hapon at inaamangan na nga natin ang pagharap naman ng kinatawan mula sa BPI at susunod dyan yung BDO. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa panit ng impeachment court. Ito si Minfa Asuncion. Yes, yes.
0: Oh, so extended ang kanilang lunch break ngayon. Ano kasi kanina sabi 12:30 ang resume pero ngayon yes, 1 o'clock na.
9: 1 o'clock. Ang sabi sa atin ni impeachment court spokesperson Reginald Tunggol, 1 o'clock na daw yung resume ng kanilang trial.
0: Okay, at dahil dyan at inaasahan din na tatapusin ngayong araw, di ba, yung pag-present ng mga bank officers na at yung mga financial institution na
9: insurance
0: representatives,
9: companies.
0: Aabutin kaya ng hanggang anong oras ang impeachment trial today?
9: Di naman siguro kasi ito, nakailang bangko na tayo. Medyo mabilis lang naman yung pagharap ng mga bank representatives. Sa mga insurance companies, ganun din. Dahil kahapon, yung ruling nga ni impeachment court presiding officer Jesus Cordero na parang hindi na kailangan i-authenticate yung mga documents na kanilang ipinepresenta dahil doon lang usually naman tayo tumatagal sa audit kung hindi natanggapin agad ng defense yung mga documents na pinepresenta ng testigo ng prosecution. Malaki naman yung chance na matapos natin yung mga representative ng banks at saka ng insurance companies pero hindi ko lang alam kung ngayon din ipepresent yung parang expert na ihaharap din ng prosecution.
0: Ang sabi kanina ni Lani is sa Friday, no, yung forensic expert.
9: Kasi may DIR pa nga pala, tama. At ayun.
0: All right. So, marami pa tayong aabangan, 'di ba? Yung mga magaganap pa diyan sa susunod na mga oras. At inaasahan nga from BPI ang sasalang, no, after lunch break, Ninfa?
9: Yes. Yes, tama. Yung kinatawan na mula sa BPI na si I'm just checking my notes. Yung pangalan, yung nawala na yung notes ko. Basta yung representative ng BPI yung susunod na ihaharap na testigo nitong prosecution pagkatapos ng lunch break mamaya alauna ng hapon.
0: Ayun, kung hindi ako nagkakamali, si Marwin Galvez.
9: Yes, tama.
0: Ang Division Head for Central Manila Branches ng Bank of the Philippine Islands.
9: Yes, tama. Yan. Tama siya nga yung susunod na isasalang. Sunod yung sa Philippine National Bank o PNB and then yung BDO Unibank representatives.
0: Okay, sige. Mahaba-haba pa rin oras ito. Yan yung ating antabayanan. Maraming salamat sa iyo, Ninfa.
9: Yes, maraming salamat. Muli, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Po naman si Ms. Ninfa Asuncion, nagatid sa atin ng 47 minutes after 12. Meron pa tayong ilang minuto bago yung inaasahang pag-resume ho ng Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng Vice President impeachment trial, mga kaibigan. Magbabalik po itong special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pagkalipas lamang ng ilang mga mahalagang paalala.
13: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.

0: ng 96 million. And then sinabi mo kanina, Council, na yung 2012 wala na.
1: Yes.
0: Nawala na siya. No? But yes, nevertheless, in 2012, wala rin akong makitang 96 million. So I'm trying to link yung sinasabi nyo kaninang bumili ng manager's check, linagay muna sa bangko ng account ng bangko, at nagiging unutilized si manager's check. So I'm trying to link that to the Dasal NNC kung merong pattern. No? That's the point I'm trying to make.
1: Understood, Your Honor. And I think that's the best way of looking at it, yung pattern po na yan, because that involved 6 transactions for the same period, same dates. So,
0: but ang bottom line kasi, for 2010 and 2011, may time deposits na 96 million.
1: Yes, Your Honor.
0: I think that is a fact. No? Based on Mr. Galvez?
2: Yes, sir. Tama po, Your Honor, based on the documents we submitted po.
0: Thank you, Mr. President.
3: Your Honor, with all due respect, yes, kung okay lang po, since the prosecution was able to say it's a pattern and all that, may I just, and it's up to the court.
4: You can have your fair share of another word.
3: I think tama po yung question no, ng ating butihing Senate President. The operative word is if she is aware. Diba? You were saying these accounts, the time deposit, if she is aware, dapat magbangga sa Salen. Operative phrase there, if she is aware. And secondly, as we demonstrated during cross, all these time deposits, all these transactions, wala pong pirma ng ating Vice Presidente. And all of them were done by the former President Rodrigo R. Duterte. We'll leave it at that, Your Honor. We will not make conclusions of law or fact.
0: That's why I ask Attorney Poa kung doon sa signature card ay pumupunta ba doon personally, may KYC, kailan nagbukas ng account. So that's why tinanong ko kay Mr. Galvez kung 2010, as early as 2010, meron ng signature si Vice President doon sa joint account, and apparently meron. No?
3: And that's also why we asked Your Honor for doon sa updating ng accounts, because I couldn't not ask the witness kung pumirma ba si BP, because obviously he won't have personal knowledge on that. But that's also why we ask on dun sa updating kung pumirma ba. But again, I don't want to cross the line, and I will just leave it to the appreciation of the court, Your Honor. Again, thank you for your patience with me also, Mr. President.
0: Thank you, Attorney Poa. Thank you, Mr. Galvez.
4: Thank you, Mr. Senate President.
0: Thank you,
4: Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, Ma'am Minority.
5: Salamat po, Mr. Presiding Officer. A couple lang ng mga tanong para sa defense. Para lang malinaw.
3: Yes, Your Honor.
5: Magandang hapon po, Attorney po.
3: Magandang hapon po.
5: Bagamat sinabi nyo nga kanina na mas importante yung sulat, yung sagot ng BPI Legal sa inyo, yung letter po ninyo sa BPI Legal, pwede nyo po bang i-flash with the permission of the presiding
3: if
5: officer?
3: If they will permit,
5: salamat,
3: Your Honor,
5: po.
3: Yes, Your Honor, can I ask the text?
5: Yung sulat ninyo po sa BPI Legal.
3: Apo. Thank you po.
4: The tech is so instructed upon the request of Senator Judge Risa.
5: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
5: It's all right, po.
4: You can proceed to another point in the meantime, Senator. There you go.
3: Andiyan na po.
5: Ayun,
4: can you kindly
5: po
4: blow it up a bit? Yes, you may proceed, Senator Judge Risa.
5: Salamat po, Mr. Presiding Officer. All right. If I could just, should I read this out, Mr. Presiding Officer?
4: The tech is requested to kindly blow it up a bit.
3: Your Honor,
4: the font.
3: Your Honor, may
4: kindly
3: I
4: give
3: you
4: a copy to Senator Judge Risa.
5: Salamat po.
3: Your Honor.
5: It's simply, salamat po, Attorney Poa. Gracias. So it simply says, Dear Attorney Ismael, we write as counsel for Vice President Sara Z. Duterte. Certain public statements have referred to purported bank accounts allegedly maintained with your institution bearing various account numbers here to attached as Annex A. In light of these allegations and considering that our client has no knowledge, participation, or recollection of maintaining or having any beneficial interest in such accounts, we respectfully request confirmation of the following. One, whether the enumerated accounts exist in your records, and two, if it exists, the present status of said accounts. In the event that such accounts are found to exist, we further request guidance on the procedure for obtaining legally permissible documentation, including, if allowed by law, certified copies of the account opening documents, transaction history, and other relevant records. For this purpose, we have attached the duly executed special power of attorney authorizing the undersigned Attorney Poa, to make this formal inquiry and to receive certifications or documents subject to compliance with applicable banking and privacy laws. This request is being made solely for verification purposes and shall not be construed as any admission, acknowledgement, or confirmation of ownership, authority, or beneficial interest in any such account. We appreciate your prompt attention and look forward to your response for the firm Attorney Michael T. Poa. So ang kaugnay na tanong ko lamang po dito sa sulat na ito ninyo, Attorney Poa, sa BPI Legal. Like, yung pagkakaintindi ko po kasi sa sinasabi ninyo so far, ang tunay na may-ari at may control doon sa ginawa sa manager's check na 41 million pesos ay si Rodrigo Roa Duterte at hindi si Sara Duterte. Tama po ba yun?
3: Well, to better phrase it, Your Honor, our client does not have any recollection kasi of this account. Lumabas lang po ito because I don't want to waive, no? Of course, the rights of the former president also to challenge whatever documents he may challenge. But ang punto lang po namin, nung lumabas po ito, I think it was sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon, no? So, in fact, that's why we wanted to show even the response of the BPI to my letter. But I understand, of course, the objection of the prosecution. I probably would have done the same. So ang sa amin lang po, we will present as advised by the presiding officer to present the response of BPI para lalo nating maintindihan. Because ang punto lang po namin sa letter na ito is to ask whether or not the accounts exist. And if they do exist, to at least give us the documents para alam naman po namin, dahil nung time na yun, alam namin may nakahain na rin po na impeachment laban sa ating Vice Presidente.
5: So sabi nyo, si VP Duterte walang recollection nitong mga transactions, and bagamat ayaw nyong i-waive yung karapatan ng dating Presidente, hamunin nito. So ang tinuturo ni VP Duterte ay kanyang ama, si Rodrigo Roa Duterte, sa mga transaksyong ito.
3: Ang sinasabi lang po niya ay wala siyang naging participation.
5: Walang
3: dito.
5: Participation.
3: I hope you understand, Madam Senator. I just don't want to prejudice also the former president and his counsel for any legal defenses they may have regarding these accounts.
5: I understand, Attorney Poa. So, salamat po, Mr. President. That's all from me for now.
3: Thank you.
4: Senator Judge Villanueva. You may proceed when you're ready, sir. Thereafter, Senator Judge Panglinan, and then you're done, Mr. Mao.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. Sa ating witness, sir, maraming nagtanong na po about dun sa gusto kong susugan yung parang naging practice na yung isang account na time deposit magiging manager's check. And siguro yung unang itatanong ko po, ilan po ba dito sa mga accounts na ito yung from time deposit naging manager's check?
2: Your Honor, I would have to confirm with the docs, but based on my recollection, mukhang yung Julio Vargas lang po.
7: So, ilan pong accounts yan?
2: isang account po yun. But I may be wrong, Your Honor. I would have to confer with the documents.
7: Kasi may bigilang gitu kayo yung 4155 naging manager's check. Dalawa na po agad yun.
2: Sorry, Your Honor. May I clarify with your earlier question? Are you pertaining to the number of manager's check or the number of deposit accounts?
7: Yes. Actually, if I may repeat the question, meron pong mga accounts na from time deposit determinate naging manager's check. Is that correct? And then meron naman na binili as manager's check.
2: Tama po, Your Honor.
7: Ilan po yun? Yun yung gusto kong itanong to lay the predicate.
2: As to the pinanggalingan po na account, Your Honor, which is the source of the funding na pinambili po ng manager's check. If we're talking about the Julio Vargas account po, isang account po yun, Your Honor.
7: Isang account
2: po. Yung pong manager's check na binili galing po doon sa Julio Vargas account, at the least po, based on the documents that we presented kanina, presented by the council kanina, at least po, merong dalawang manager's check. Okay, at dun, least for the amounts, 41.
7: Opo. So, dun lang po, no? Ito, pag-usapan ho natin. Hindi ho ba nagiging pattern ito? Kasi kanina nga binanggit ni Sen Ping yung may ilang nagpa-practice ng mga politicians. Pag before the year end, mawawala na yung account nila, magiging manager's check, you're not required to put it in your salary.
2: Your Honor, I cannot give you a full confirmation. Hindi ko po masasabi na ito po ay prosesong ginagawa ng mga politician, Your
7: you
2: Honor.
7: You cannot say it's a pattern.
2: I cannot say it's a pattern po, Your Honor.
7: But it's a usual practice.
2: Yung pong practice na, if I may be clarified to your question, Your Honor, as to pertaining to politicians, hindi ko po yun masasagot.
7: Not necessarily politician. Is it usual?
2: Your Honor, as earlier mentioned po, marami pong mga pagkakataon na ang mga biniling manager's check po ay hindi po nagamit or na-negotiate. At para sa mga ganitong pagkakataon po, ibinabalik po yun sa account ng mga bumili po ng manager's check.
7: From the manager's check to the to account?
2: Tama.
7: Paano kung wala na po yung account? Mag-o-open ulit? Automatic?
2: Pag wala na po yung account, kasi po yung pong proceeds ng unutilized manager's check, Your Honor, we make it sure na mapunta po siya kung kanino po nanggaling.
7: Mm-hmm.
2: So kung wala na pong account yun, we will require the purchaser to open an account so we can credit back the proceeds of an unutilized manager's check.
7: I got it, Honor. But it's not automatic.
2: Automatic, Your Honor, meaning... Wala. Sorry.
7: Sorry, inuulit ko lang yung tanong ko. Hindi ho automatic na you just create an account for that.
2: No po.
8: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital station ng Pilipino Para sa Pilipino. Ugnayan ang Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Hey po, welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Isang programang atid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa ating production team, ang ating executive producer. Walang iba kundi Ms. Stephanie Vicente sa ating Master Control, kasama natin sila Milo Junela at Susan Aison. Ganyan na rin sa ating Wirecast, kasama naman natin si JP Lumuntad at si Hero Lucero. Ang programa pong ito ay napapanood at napapakinggan nyo live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. I-type nyo lamang sa inyong mga Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin po sa ating YouTube channel, sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang mga pasilidad ng shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, di po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphones, pwede nyo na rin po kami mapakinggan. Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kamusta na po kayo ang ating mga minamahal na mga kababayang overseas Filipino workers, maging ang ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, ang ating mga non-resident Filipino, so NRF, ano po, seaman, ano man kayo, land-based man o sea-based. And of course, ang ating pangamusta na rin sa ating mga pasuguan, ng ating mga Philippine embassies at Philippine consulates sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Maghahatid po ng impormasyon, balita, tigit sa lahat ng mga serbisyong ipinagkakaloob ng ating mga Philippine embassies and consulates para sa ating mga Filipino diaspora, Filipino community, mga overseas Filipino workers, ano po, para po sa tuluyang pagbibigay ng tunay na serbisyo publiko. At patungkol po dyan, makakasama natin ngayong araw na ito sa episode na ito ang ating Philippine Embassy sa Amman, Jordan, sa pangunguna po ng kanilang second secretary, walang iba kundi si Consul Sheila Marie Andales. At pag-uusapan po natin dito yung tungkol dito sa pagsasagawa ng 17th Annual Childhood Festival. Uy, magandang pag-usapan ito ha. Nasa linya na po natin siya ng komunikasyon live and direct from Jordan. Walang iba kundi si Consul Sheila Marie Andales. Magandang umaga, hapon, gabi, Consul Andales mula po dito sa Pilipinas.
11: Magandang araw po sa inyo, Sir Ray, mula po rito sa Philippine Embassy sa Jordan. And of course, gusto ko pong batiin ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa inyong lahat.
10: Bago po ako magpatuloy, Consul Andales, anong oras na ba sa Jordan ngayon as we speak?
11: Ngayon po, it's 10:35 a.m. po, sir.
10: Umaga. Okay, sige po.
11: Umaga.
10: Alright. Napatawag po kami, Consul, para po dito sa pagsasagawa ng 17th Annual Childhood Festival, ano po, dyan sa Zaha Cultural Center sa Jordan, sa ilalim ng patronage ni Her Royal Highness Princess Aya bin Faisal. Can you give us some details and tukol dito sa festival na ito, paano nakasama dito ang ating embahada at gaano ba ito kahalaga, lalong-lalo na para sa ating Filipino diaspora dyan po sa Amman, Jordan?
11: Okay. So, ang pakikilahok po ng ating embassy dito po sa Childhood Annual Festival is actually a part of our 50th anniversary of the diplomatic relations between Philippines and Jordan, yung pagse-celebrate po natin ito, no. Actually, sir, ano po, napasama po tayo rito dahil nung tayo po ay nakasama sa iba't ibang bazaar, nakita po nila na very engaging yung ating mga pinakitang aspects of our culture at napaka crowd drawing po yung ating mga booth. So in one of the festivals where we participated in, one of the organizers actually approached us to ask if we could join yung ito pong festival po na to. So yun po yun, kaya po tayo napasama. Of course, this is very important because it shows that the celebration of our 50th anniversary of our diplomatic relations is not only about two governments, no, but it's also ito rin ay patungkol sa ugnayan ng ating mga mamamayan, and we're reaching out to a very young audience, which shows that kung ano man yung mabuting ugnayan ng between the Philippines and Jordan and between ng mga mamamayan nito ay gusto rin nating ipasa sa susunod na generation. So yun po yung kahalagaan ng ating pakikilahok dito po sa festival na to.
10: So Consul, ito pala yung may kinalaman din, ano po, sa ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Jordan.
11: Opo, yes sir.
10: Alright, 50 years na pala ang ating diplomatic relations sa kanila. So,
12: Having said that, Consul Andales, how can you describe yung diplomatic relations between the Philippines and Jordan within that 50-year time frame period, Consul?
11: Well, sir, it has been progressing, no? We're making progress when it comes to the various cooperations that we have, we have inked, and we have with the Jordanian government. And yung strength po ng ating relations, actually makikita po ito doon sa number ng Filipino nationals mm-hmm. that we have here in Jordan. We have a robust number of 48,000 Filipino nationals here in Jordan. So yun po ang magpapatunay na very strong, and our relations with Jordan has been progressing over the 50 years.
12: 48,000 Filipinos ang nandyan po sa Jordan. Oh, wow, madami rin pala, ano po, Consul. Itong 48,000 na to, matanong ko lamang po, ano tong mga to, overseas Filipino workers o non-resident Filipinos na living in working na lang diyan sa ano, dahil may mga pamilya na rin sila diyan sa Jordan?
11: Well, 98% of our Filipino nationals here are composed of overseas workers po. Mm. And the remaining percentage are actually those who got married mm. to Jordanian nationals. When these nationals are, some of them or most of them actually studied in the Philippines back in the 1990s, and nakapangasawa po sila ng mga Pilipina, and yun po, nadala po nila dito sa bansang Jordan.
12: Okay. Now, going back to this annual childhood festival. Mga ilan po ang tinatayang dumalo dito sa childhood festival na ito, Consul Andales?
11: Yes, they told us that the target visitors would be 1,000, but yung foot traffic po
12: Okay.
11: We could estimate it to be around 2,000 po ang dumalo.
12: 2,000?
11: Doon sa booth po natin.
12: Okay.
11: Yes, or more, mas higit pa po siguro. Mm-hmm. Sir Ray.
12: Pero dun sa mismong booth natin, dun sa pavilion natin na booth, ilan po kaya ang dumalo?
11: Oh, well, mm-hmm. dun sa booth po natin, of course, siguro mga thousands din po yan. Okay. Mga 1,000 po. Mm-hmm. Composed of both parents and children na po yun. Actually, mm-hmm. sir, if you would allow me, I just wanted to share, no, na
12: yes,
11: an hour before the opening of the formal opening of the annual festival, there were already around 100 children na nakapila sa booth po natin.
12: Okay. All right.
11: Hindi pa po nag-uumpisa ang festival, pero ang dami na pong bata. And this has continued for the next 2 to 3 hours
12: wow.
11: during the said festival. Uh-huh. Yeah.
12: And those are...
11: So, ganun po.
12: Yung mga Jordanian, ano yun, children. Ano po?
11: Yes, mostly Jordanian children po sila.
12: Wow, wow. Ano po, curious lang ako, Consul Andales. Ano yung pinakita natin dun sa boot
11: Sige
12: natin.
11: Mm. Yan, gusto ko rin pong ipakita, no? So actually we prepared series of activities for the children. Mm-hmm. May prepare po kaming material. It is made to look like a boarding pass.
12: No? Oh, okay.
11: Tapos ayan po, nandyan po yung title ng event, and mm. then yung place and venue ng event. Tapos, doon sa likod po, nandyan po yung mga different activities. So, mm. limang activities po yon. So, each child, we encourage each child to complete each activity. And sa bawat activity, may ilalagay po kaming stamp doon sa likod ng boarding pass. And after po nilang makomplete yung mga activities, yung lima pong yun, may premyo po sila. Kaya napakaraming batang dumalo. If I could just read it to you.
12: Okay.
11: Yung number one is Play Philippine Weaving Memory Game. So puro games po kasi ito. So mayroon po kaming cards that is called Hanap Hibla, where they have to match the different traditional weave patterns using the cards. And then there we also have I Learn Filipino Challenge, where mm-hmm. we teach each child to speak the basic Filipino phrases. And then Discover the Philippines Challenge. Ito naman napapakita ng mga different tourist spots po natin sa Philippines. Mm-hmm. They would have to match the small card with the scenic spots that we have doon sa ating board. Mm-hmm. And then we encourage them to play sungka. Dahil sungka. Yung sungka po mayroong...
12: <Okay.
11: opo. laughs> And then may free taste po tayo ng Filipino snacks. So yeah. once once they complete the five activities, they have a game. So yun po yung ating pinakita doon sa ating booth. And of course, meron din po tayong Filipino food na showcase. At the same time, meron po rin po tayong yung Filipino ice cream, no? And and there were some goods na that we sold during the fest.
12: Galing, galing. Pero of course, hindi lang mga Jordanian children yan. Meron din bang ibang nationalities, foreign nationalities that naging interesado sa pagpunta? Alright, hindi ko marinig si ano, si
11: Yes. Okay. Mm-hmm. There are also some
12: Okay, medyo nagcha-choppy
11: ang signal. Other foreign nationalities.
12: Okay, sandali. Medyo nagcha-choppy lang si Consul Andales. Let's give a little elbow room sa signal na makapasok o ma-establish ng mabuti. So, okay, let's try it again. Consul Andales? Nawala ang ating signal sa Jordan. So, medyo, sige, habang nire-re-establish natin ang signal sa Jordan, pero napakaganda pala nitong event na ito. Itong 17th Annual Childhood Festival na ginawa dyan sa Amman, Jordan, kung saan nag-participate dyan ang ating Philippine Embassy sa Jordan. Ano, at meron tayong booth doon sa loob ng pavilion, meron tayong booth doon, ang Philippine booth doon sa pangunguna ng ating pasuguan. At tinangkilik ito ng mga Jordanian children at dami ng mga tinatawag namang activities na nabanggit ni Consul Andales. Ano, yung mga activities na may kinalaman po sa, sabi na natin, cultural and traditional activities na mag-uugnay o magpapakilala sa Pilipinas sa mga kabataan ito. Okay? Meron pa nga ditong hobby dolls. Itatanong ko sana ito, itong hobby dolls. Itong hobby dolls, yung hobby paper dolls, at marami pa. Nasa linya na, nakabalik na. Okay. Consul Andales, welcome back po.
11: Yes, my apologies for that. Yeah, I'm back. Opo.
12: All right. So we were talking about, kung natanong ko kanina is, bukod sa Jordanian children, meron pa bang ibang foreign nationals na kasama na nagpunta sa booth o sa pavilion para sa Childhood Festival?
11: Yes po, sir. There were a few children of foreign nationals who visited our booth during the festival po.
12: Yes, nice. Pero may nabanggit dito, meron din pala kayong hobby dolls o yung hobby paper dolls.
11: Yes.
12: Na, no? So, para lamang po sa mga hindi nakakalam, ano ba itong mga hobby paper dolls na ito?
11: Sige po, ipakita ko na lang po sa inyo. Yan, so, yun yung an idea. So, ganito po yung itsura po nila. No? So, those, they are actually dolls. Mga manika po who are wearing yung ating mga traditional na kasuotan. This is actually a very good way for us to introduce our indigenous communities in the Philippines to the children here in Jordan and show them that we are a country, an archipelago of various culture, no? May cultural diversity po tayo. Doon po sa dal na yon, may description po rito kung saang IT group po sila, saan po sila makikita sa Pilipinas, ano po yung kanilang kasuotan, anong tawag po dun sa kanilang kasuotan, at paano po ito sinusuot. So, yun po yung hobby dolls po natin. And of course, kung natatandaan nyo po, Sir Ray, sa amin po, na lumaki sa mga paper dolls, no? Na naglalaro sa mga paper dolls, mayroon tayong mga, may hobby girls, mga manikang papel na sinocase po tayo. Tapos dun po, para po siyang ganito pang itsura niya, libro po ito. Alright. Tapos they would to cut yung mga dolls, and then lalagyan po nila ng mga damit.
12: Okay.
11: Mga traditional attire po ng Philippines, parang ganyan po.
12: So they would personally put yung mga damit na yan do sa mga dolls.
11: Yes. Ito po yung mga yan, mga ganyan po
12: Lagay
11: po nila dun sa dolls.
12: Wow. So talagang hands-on pala, no, yung kanilang pagpunta doon, talagang may interaction talaga. Oh, yung galing naman. Okay. So dito ang tuwa yung mga Jordanian children tsaka ibang foreign nationals na umattend, na nagpunta. Dahil sa mga activities. Nice.
11: Opo.
12: Nice. Pero may nabanggit din po kayo bukod dito yung mga Filipino food na nabanggit po ninyo. So ano ba yung mga naihanda ninyo doon sa ating booth, doon sa pavilion, Consul?
11: Of course, yung mga hinanda po natin, yung mga pagkain na magugustuhan ng mga bata dahil sila po yung target audience po natin. Number one po dyan yung ube ice cream at saka yung tableya ice cream.
12: Wow.
11: Nilagay po namin doon sa ating yung sorbetes, yung traditional na lalagyan ng ating sorbetes. Tapos nag-assign po kami ng isang isa sa mga kasamahan po natin na magiging mamang sorbetero. So may nagkikling-kling po doon. So it draws the attention of the kids. And then, of course, mayroon po tayong ube champurado.
12: Uy,
11: kasi yung very attractive yung ube, di ba? Yung purple sa mga mata po nila. Ube champurado, meron din po tayong turon. Dahil yung turon, hindi po ito nalalayo sa kanila kasi meron din po silang mga pagkain na nirarap po. Yung meron silang sambusek. So pag in-explain namin ang turon, madali po nilang maintindihan po ito. And then we also have, of course, the pancit.
12: No? Uy, pero yung ube, nabanggit niyo yung ube. Ube is now becoming a worldwide sensation, ha? Yung pagkain ng ube. Nagkakaroon na nga tayo ng problema sa production para ma-meet yung global demand. Lalo na pag ginagawa nyo ngayon yan, talagang mas mapopromote pa yung produkto na yan na talagang Pilipinas mo lang talagang makikita. Well, kinakopy na ng ibang bansa pero ang Pilipinas talagang pinagmulan. Okay, pinagmulan ng ano yan. Pero, alright. Pero, ito pong festival na ito, nagkaroon din po ba tayo ng pagkakataon na magsagawa ng mga tinatawag na cultural performance?
11: Ah, opo. Hindi po yun mawawala, Sir Ray. Kasi ang embassy po, meron po tayong resident performing group. They debuted last year. Tawag po natin sa kanila yung Kalidangan Aman. So, every time may nakikilahok po kami sa mga festivals or bazaars, kasama po sila. Dahil alam niyo po, Sir Ray, nabanggit ko kanina na an hour prior to the opening, ang dami ng bata dun sa booth natin. Nung dumating po yung members ng Kalinangan Aman, suot-suot ang kanilang mga makukulay na traditional na kasuotan, mas lalo pong dumagsa ang mga bata. Dahil talagang they draw attention, no, yung mga ano po nila, attire po nila. So the group performed tinikling, salakot, and yung piliin mo ang Pilipinas na na-enjoy po ng mga bata.
12: Ang galing ano po. So pero ito po bang si itong ating Her Excellency Royal Highness Princess Aya bin Faisal dumalaw sa ating Philippine Pavilion?
11: Yes, dumalaw po sila sa ating booth, Sir Ray. Nabigyan din po natin sila ng manika na Habi doll. And actually, her presence there only goes to show na na-recognize din niya ang Pilipinas bilang isa sa mga active partners po nila in their goals for their Jordanian children.
12: Okay. So, pero bukod po dito sa festival na ito, meron pa ba tayo mga ibang activities scheduled ng ating pasuguan sa Jordan sa mga darating pong mga, lalo na papalapit na ang Kapaskuhan, Consul?
11: Opo. This October, tayo po muli ay makikilahok doon sa ating annual International Diplomatic Bazaar. This one naman po is under the royal patronage of Princess Basma. So every year po tayo nakikilahok dyan. And again, we will showcase not only Philippine food, but also our handicrafts. And of course, yung ating performing arts, yung ating Kalinangan Aman. Lagi po tayo nandyan sa festival na ito. And then on the pipeline would be yung Paskong Pinoy this December. May hurdle po namin yan.
12: And of course, sa mga activities na ito, laging kasama ang ating Filipino communities, ano po, Consul?
11: Yes, yes. Actually, ano nga po, we always when we post advisory or we post invitations, no. Yung SOCMED po natin informing our Filipino diaspora na may mga ganitong activities, isa rin po sila sa mga katuwang po natin sa pagdadala ng mga Jordanians and their families to these activities. So, actually they are our active partners in terms of cultural diplomacy dito po sa bansang Jordan.
12: Curious lang ako, Consul Andres, nabanggit nyo kanina na familiar itong mga Jordanian nationals, lalo na yung mga kabataan, dito sa Turon, ano, sa atin, sapagkat parang may similarity sa mga bagay din na kinakain nila dyan. Bukod dito, ano ba yung mga pagkain na Pilipino, Pinoy na kung tawagin, tanggap na tanggap o kilala na diyan sa Jordan?
11: Okay. We have halo-halo. Yan yun po. Lalo na pag sa pag summer, gustong-gusto po nila yan. Dahil may mga iba pong Jordanians na may mga kasama po silang mga Filipino, not only in their household but also in their workplaces. Kilala rin po nila ang adobo. Alam po nila ang lasa po nun, ang pansit, even yung puto po natin, alam po nila ang lasa po ng mga yon.
12: Talaga? Okay. Halo-halo. Sabi ko, dahil siyempre matindi namang init kasi dyan. Ano po, pag sumapit ng summer, napakaganda. And, so, sa bukod po sa pagpapakita ng kultura, paano po makakatulong ang mga ganitong community-based cultural events sa pagpapalakas ng tinatawag nating people-to-people ties sa pagitan ng Pilipinas at Jordan, lalo na sa hanay ng mga pamilya at kabataan, Consul?
11: Well, these events actually, they're like a showcase, no? Or they're like a bridge to the Philippines. And when we present or when we showcase our culture, we not only form a lasting or a good impression about our country, but it is through these events that we have meaningful conversations. Dahil when we speak of cultural diplomacy, we wanted to highlight what is common and what is yung kakaiba tungkol sa ating sa ating kultura. When I say common, but we wanted to highlight what is common between our two cultures. And of course, kapag nakita nila, ay, may commonality pala kami. So mas napapaigting yung ating people exchange dahil mas naiintindihan nila yung ating values, yung ating community, yung ating society. Even when we present what is ito, this is something new to them, something novel to them, ganun din po yung nagiging effect po doon. Napapalakas yung ating people-to-people exchange because it promotes understanding of who we are as a nation and as people.
12: Nice. Napakaganda. Napakahalaga po kasi niyan yung pagpapalakas ng people-to-people exchange. And of course, hindi lang naman kasi pinag-uusapan dyan yung dami ng mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibang bansa, katulad sa Jordan, kundi yung pangmatagalang relasyon mismo ng Pilipino, ng isang Pinoy, sa mamamayan ng isang host country. Ano po?
11: No.
12: Anyway, so, Consul, may mga mensahe pa ba kayo o impormasyon na nais iparating sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon dyan sa Jordan at dyan sa Middle East at maging sa iba't ibang panig ng mundo? Go ahead po, Consul.
11: Okay, sa ating mga kababayan po dito sa Jordan, gusto ko pong I'd like to take this opportunity, no, to thank every one of you for being an active partner of the Philippine Embassy here in Jordan in promoting our country and in promoting our culture. Sana po lagi po kayo mag-attend or lagi po kayo makilahok sa mga cultural diplomacy activities po namin. And again, we would like to thank you. You form one of the pillars of our, ano, of our efforts to promote our country here in Jordan. So maraming salamat po sa inyo.
12: Maraming salamat din po, Consul Sheila Marie G. Andales, Second Secretary ng Philippine Embassy sa Amman, Jordan. Thank you for joining us. Maraming salamat po.
11: Thank you rin po sa inyo, Sir Ray, at sa Radyo Pilipinas World Service.
12: Alright, yan po yung ating panayam sa ating Philippine Embassy sa Jordan. Ito yung may kinalaman sa 17th Annual Childhood Festival kung saan nag-participate po ang ating pasuguan, ng ating Philippine Embassy sa Amman, Jordan. Meron tayong, nagtayo sila na sariling Philippine booth doon sa nasabing pavilion kung saan mukhang maganda ang naging resulta. Ano, at sabi nga nila close to 2,000 ang ikangan nag-participate doon, ang tumangkilik doon. At siyempre, dumagsa din ang mga Jordanian children. Kasi nga, ano to eh, childhood festival to, pinapakilala ng festival na ito, particular ng Pilipinas, ano po, ng ating pasuguan sa Jordanian society, especially to the children, sa Jordanian children, yung tradisyon, kultura, kaugalian, ano ho, science, ano po, arts and culture ng Pilipinas sa mga kabataan ng Jordan. Ano, yung nga, sabi nga, yung hobby dolls, hobby paper dolls, yung mga activities na ginagawa ng mga kabataang Pilipino dito sa Pilipinas, yung mga mahalagang impormasyon tungkol dito sa Pilipinas na ibabahagi natin dito sa, na ibahagi ng ating pasuguan sa Jordan sa mga kabataan ng Jordan. Napakaganda pati pagkain, no? Yung turon, nabanggit nga yung turon, ano? Kaya medyo sabi nga ni Consul Andales, familiar yung mga kabataan ng Jordan, especially the Jordanian children, dun sa turon kasi similar, may pagkain silang similar sa paggawa ng turon kasi binabalot din, okay? Alright? And of course, yung paborito raw, mukhang talagang tangkilik na tangkilik sa Jordan, lalo na pag tag-init o summer, eh yung halo-halo. Yan, maski naman dito, tatangkilikin talaga natin yung halo-halo. Lalo pat ngayon, meron tayong inaabatan o nararanasan ngayong El Nino, strong El Nino, at ito nga, yung very strong El Nino pagsapit ng 2027. Sana po naibigan po ninyo ang isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang aming pong paalala lamang, please like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. And in behalf of the production and technical staff ng programang ito sa ating production side, kasama natin ang ating executive producer, Stephanie Vicente. Sa master control, kasama natin si Milo Junela at Susan Aison. Wirecast, si JP Lumuntad, kasama pa rin si Hero Lucero. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino, saan mang dako ng mundo.
13: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
14: Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
14: Radyo Pilipinas World Service.
13: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
14: Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
14: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
15: And how would ordinary Filipinos directly benefit from stronger economic ties with Singapore?
16: Pang Singapore po isa sa mga pangunahing source ng ating foreign direct investment. Kaya po, pag may foreign direct investment ay nababi po ang trabaho na nagagawa ka na nadudulad ko sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Singapore din po ay medyo mas advanced na po sa atin kung dating po sa teknolohiya. Nandiyan po ang AI. Nandiyan po kami ng mga different IT systems and of course, pati yung pangailangan nila ng mga data centers and everything. They also have advanced, medyo nakaka-advanced na po sila sa studies when it comes to nuclear research and safety. Kaya po dito, ang inaasahan po natin, meron nga pong speaking engagement si Pramuno Marcos sa Spaport CEO, CEO Global Conference. Inaasahan po natin na dadalohan nyo ng 450, baka higit pang 450 na top businessmen from all over the world. Na inaasahan din po natin na dahil doon sa pampukulong ngayon, ay marami pong magiging offshoot yung mga resulting meetings or agreements or ano man po mga discussions after that. No? Meron din po tayo, ang center po ang topics ng mga investment ay digital technology, syempre yung ating data centers. Energy is number one. Medyo one po, Singapore, they are medyo advanced when it comes to the electric energy, especially alternative sources. They do a lot of these alternative sources. They utilize it on their own. sa atunayan po, o sabi ko sa inyo, ang pasi po sa aming pag-aaral ay 11% na putok population dito ang buwagabit ng sasakyan. At karamihan po ay gumagamit ng public transportation. Ana, karamihan po ay electric vehicle. So yan po ang mga kinakailangan. Pero ang mahalaga pong isa pang bisita ng Pangulo ay dun po sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute.

0: tawag ko na si Nursey, pero binasa ko ng buo sapagkat mahalaga po yung safety dun sa kanilang mga pag-aaral. Hindi lang po basta nuclear energy, siyempre importante ko sa atin yung safety. Inaasahan ko natin na makakatulong mo sa ating bayan, sakali man na pumasok tayo sa nuclear energy para sa ating mga bansa. Dandi po, magpupulo sila ni Prime Minister Lawrence po, bilateral relations po, malakas naman ating bilateral relations, pero patuloy po yung dapat palakasin, kahit kung malakas na dahil marami po mga global incidents, global events na kinakailangan silang talakayan at pagtulungan. At siyempre po, kapulo na nasabi ni Sir Castro, tayo po ang chair ngayon ng ASEAN, sila po ang chair next year, sa Singapore po ang chair next year, kaya po sigurado yung mga pinag-uusapan po ngayon ay yung iba ko sigurado dyan matatalakay pa rin sa isang taon. Marami kong mga agenda items na center po, more than 1 year ang bago matapos po ako sa akin. Kaya yun po ang inaasahan natin, sigurado naman po kung katapos ito ay magkakaroon tayo ng mas maganda, mas malawak, at mas masidabong relasyon ng Singapore at ng Philippines.
1: Sulit na tanong mula kay Aldin Batasar de Pilipinas.
2: Ambassador Marait. Good morning, Ambassador Marait. Doon sa attendance ng President Marcos sa 34th Ports Global CEO Complex, one major investment opportunity sa PDPU sa ating kay-present na presidente sa Global Business Speakers.
0: Speculation din lang yung atin, ano, kasi hindi ko manapitin kung talaga ipapresent na ni Presidente. Pero siguro digital technology, yung ating mga data centers, ang mahalaga energy, including possible studies, including nuclear and alternative sources of energy. Marami pang iba dyan, Sefri Manufacturing, medyo maganda ang manufacturing dito ng Singapore, advanced ang manufacturing nila. Kasi nga, pagpaganap maliit ang kanilang bansa, ay marami rin silang manufacturing dito, especially yung mga high-tech equipment. Mga chips and everything that are for IT. So, naasahan natin na yun ang mga tatanakay, mga bibigyan pansinita si Mente sa pansasayitaris policy of na.
2: Paano kailan, Ama? May posibleng makainitang Pungulo in order for him na makaapat ng marami pang intestos from Singapore and maglinda sa areas.
0: Alam nyo, dito sa Singapore, ang mahalaga po dito ang ating mga foreign workers. Hindi lang po, para po sa inyong kaalaman, ang Singapore po ay umaasa rin sa ating mga foreign workers at tsak ko na pagka sila ay nag-expand ng kanilang mga businesses, bukod sa dahil sila dito ng mga additional workers, malamang magkakailangan nila ng lugar, kakailangan din nila ng mga ng iba pang mga lokasyon at ipipresenta po natin ang Pilipinas dyan. Maganda po mong pagkakataon niyan na maipresenta natin sa CEO.
2: Salamat po.
1: Maganda tanong, wala ka rin Julie Tan, Ricatos, Manila.
3: Magandang umaga po, Ambassador Assemble Castel. Tanong ba lang po, ano po yung inisipin ng pang-OEO at ng OWA sa pakikipagtulungan po ng Philippine Embassy upang mailapit po yung mga government services po sa ating mga OFWs? At kung ano po yung mga assistance po na binibigay po natin kapag meron po tayong mga distress OFWs or may mga employer-related cases po, paano po natin napanfanagpigyo kanila ano pa kayo at ano pwede sir po?
0: Fauri po ang servisyo ng embahada ng pasubuan ng Pilipinas dito para po sa bigay muna ako ng background ano dito po sa atin bukod po sa mga kada DFA meron din po tayo defense attaché, meron din po tayo trade attaché, trade counselor, meron din po tayo ritong siyempre MWO, OWA, meron din po rito pag-ibig SSS at yung agriculture ay based sa credit cost din po based sa pampok. Okay, o doon, ano po mga sandwich yung natin ginagawa? Ito pong building natin, ito po kauna-unang servisyo na nagawa para sa kami. Yung dati pong building, medyo paliit. Kahit po yung nilipatan namin temporary na location, nanggalin ka naman yata doon sa dati. Medyo maliit po yon. So, ang bibikado ko, ang magiging servisyo natin, na-expand po dahil mas palagi na ngayon ang lugar. Mas na naiimbita pa namin kumisa, kumet, at pupunta rin dito of PhilHealth. Pero hindi lang po katulad ng OWA na no na permanente diyan kahit ano o service tuloy-tuloy. Pero PhilHealth po paminsan-minsan nag-a-announce, so ina-announce yun namin sa publiko na nandiyan po. Tuloy din po ang ating pakikipag-unayan sa overseas sa COMELEC, tuloy po ang registration ng overseas voting para sa 2028 elections, ano po. So tuloy po yan nabigyan po tayo ng COMELEC ng award second place daw tayo sa pinakakarami dito na nairehistro para sa overseas voting. Ulitin po siyempre ang passport. Mas marami na po slots ang passport na yan. This is sa dati dahil mas marami kakabantay po kami ng lugar. Hindi po kamukha dati talagang kung ano lang yung kayang ilagay. Yun lang ang sinisabdisyo namin. And checker po tuloy na ang pakikipag-ugnayan sa Filipino community. Nandiyan po yung ating every quarter nagkakaroon tayo ng kumunayan, ibagdip Pilipinas town hall meetings. Of course, live din naman ng Facebook. So yung mga hindi makarating, yung mga makakarating, siyempre ulkatero, yung mga hindi po kanating, siyempre live on Facebook. Every quarter po yan. Tuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan sa labas pagka po may mga events ang Filipino community, pinupuntahan po natin sa sabat natin makakaya. Kapunayan po last Sunday, sabay-sabay po yan, may kumpisa po sa El Shaddai, pagkatapos sinaturo sa Music Matters, si mga pipak ngayon natin ng pinisita namin, at sagad rin naman po yung mga oldies 70s super band. Lahat po yung pinupuntahan natin, at meron pa kung napuntahan, yun lang po ang napuntahan ko. Pero yung iba pa mga official na personnel ng embassy, siyempre iba kagad naman po pinupunta namin na meron po marami pa kuya. So, patuloy po tayo nakikipag-ugnayan sa ganun at maganda naman po nangyayari dahil pati po mga Pilipino dito ay nabibigyan ng gabay. Kasi po, kung minsan, baka daw scam. Pero kung lumabas na sa social media ng embassy, apuloy na sila na nilang didirik. And of course, tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang mga, sa Singapore government at saka sa ibang mga embassies dito sa Singapore. Meron po may 78 na embassies na resident at marami pong iba pang non-resident. At hindi lang po sa Singapore government tayo nakikipag-contact, nakikipag-ugnayan, nakikipag-meeting. Pati po sa Singapore private sector. So meron po ikinayo yung ambassador bago na Philippine Chamber of Commerce Singapore, sir, po ng dinding private sector ang nate para sa pagtipulot at sa mga tickers course. So hindi po yan, hindi lang po politics, hindi lang po economics, pati po yung cultural natin. We are experiencing some kind of a cultural renaissance dito dahil aside from the music scene, ang daling na po rito yung mga P-pop, SB19, palating po ang Bini, kaya nabanggit ko po yung iba. Bukod po doon, mas marami pa pong ibang mga titinyo po sa atay. Ang cultural po natin ay sumisikat. Nag-host po kami, nag-host pala with Universal Studios ng block screaming ng Forgotten Island. So marami pong nakapanood niyan. Marami hindi nakapanood dahil ikinawa namin rapon. Kinawa namin lahat dali para sige mo tasya sa isa sa loob ng sinihan lahat ng Pilipino. Ngayon, ang estimate po namin 220,000 ng Pilipinos dito sa Singapore, which according to DMW is the 10th largest in the world. Pero according to BSP naman po or Banco Central ng Pilipinas, pagdating po sa remittances, Pilipinos in Singapore rank number 2. Next to the US and per capita, palagay ko mas malaki ang bawat sa tao dito. Now, bakit po ganon? Sapagkat ang makeup po dito ng mga OFWs are about 60% of professionals.
4: More than 60% are professionals. Kaya po, siga ang palad ng malakas.

0: po yung SPF, yung Singapore Police Force. Kasi umisang po doon na po punta yung ibang mga kababayan natin. Pero sabihin ko po sa inyo, bagamat meron po mga ganung kaso, napaka-kakaunti to yun. Hindi na po patulad ng dati. At ang mga Pilipino po rito ay bahagi na ng kultura, ng ekonomiya ng Singapore. Kaya sigurado po, pagka nag-expand ang mga business ng Singapore, sigurado pati mga kababayan natin, marami dyan ma-opera rasawa, marami dyan pa-opera ng promotion or whatever. So, ang ginagawa po namin para sa kanila, dahil ko marami silang, marami po ang remittance, ang number one po lahat ng nating priority na service for our OFWs is career integration program. We're trying to get them into entrepreneurship. Para po nasa bandang plus ng Pilipinas. Tulad ko na sinasabi nga namin, hindi po habang buhay, malinaw ang mata, hindi meron. Habang buhay, matigas ang puho, hindi habang buhay, malakas ang katawan. At pag hindi na po nangyari yun, nasa apo na ay kailangan ng maraming pera. Kaya po yung panghidalat namin, para si mo po ay pumasok sa pagbinegosyo sa Pilipinas po. At pinangungunahan po yun ng ating OWA. Sa patunayan, next month, dadating po rito yung agricultural attaché, magtatama din ng agribusiness forum dito, from the Philippines, kung yung mga magandang businesses na pwede sa Philippines.
1: Last year, may internet po rito yung passport, process to operation, dito sa kung ano-ano pa po. Alam po ang mga financial literacy, ito na po mga warnings natin, financial literacy, warnings natin about electronic scams and everything. We do that on top of the usual passport, visa, notarials. Number one po notarials sa mga number of services sa baba. But yun po marunay ba na? Ano nga ba?
2: So, una kay Ambassador, papunan tayo sa mga tanong mga paliti. Ang Secretary Casio, kanuna kay IT Breaks Digitalities.
3: Thanks, sir. Good morning. On the Gunas King, Asia Yusapo, how credible is Rodolfo Gonzalez for the administration? Then Vice President Duterte state na that he's no different than what they are.
4: Una, binanggit na ang Vice Presidente na hindi niya kilala si Madriaga. At ito rin ay sinabi mismo ni Harry Roque na tinanong niya pa kung sino si Madriaga. Ito ay isa sa mga nasa napanggit sa YouTube channel ni Harry Roque. So doon pala makikita natin kung sino ba yung may credibilidad. Dahil nakita mismo natin sa mga narawan, sa video, o baka ano na dinatik ng happy birthday salamin sa Rami Magliaga. So hindi totoo, hindi niya kapilala. Si Gracioso naman, itinakita rin naman niya na sila ay madalas na makikasama sa mga events na maaari pang personal pa nga. So kung sino may kredibilidad dito, makikita na lamang sa ebidensya. At ang pag-iimbestiga rin dito ay dapat na mas maging malalim. Hindi para kung kanino man, hindi para ito sa taong bayan. Dahil ang pinag-uusapan dito ay pondo ng bayan. So kahit sabihin pa nila na ito'y pamumulitika at nilaman ang kanilang tangong depensa, hindi dapat na matigil ang sino man sa pag-iimbestiga patungkol sa issue natin.
3: You said last month, I think, Malacanang said that in a way, it is enough is presented to convict the VP. Now with the recent developments in the impeachment trial concerning her bank accounts and remittances, objectively, you said, has that observation changed? The only in a way, na komento ng panas before.
4: Ayaw po namin ngayon magsinta sa tungkol kung ano magiging desisyon ng Senado ng mga center judges patungkol dito sa impeachment trial. At baka pagdintangan na naman tayo na namumulitika, taong bayan na naman po ang kumingin kung ano ang nailalahad ng mga ebidensya. At ito naman ay certified correct mula sa mga bangko. At kung mayroon mga ibang mga inconsistencies, still, ebidensya pa rin ang magpapatunay kung ano ba ang tunay na nilalaman ng mga bank accounts na D.P. Sara ng kanyang asawa at bank accounts na kasama ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. So taong bayan na naman po ang huhusga kung paano nga ba ito nakamit ang itong klaseng yaman

0: paano ito na-acquire. Dapat maipakita ito mismo ng Mr. Residente kung legitimo ba ang pagkakaroon ng ganong kalaking pondo sa banko na hindi nila, ayon sa hearing, ay hindi nila inilahad sa kanilang salin ang iba mga milyones na pumasok sa kanilang bank accounts.
1: Isa, just a quick follow-up on the bank accounts. In your capacity as a trial lawyer, how hard of an evidence or back for her state this one?
0: Accounts na ipinapakita mismo ng bank representatives, malaking ang epekto nito, malaki yung value niya. Ito po, kumbaga sa korte, ito po ay binibigyang bikin dahil ang mga bank records ay hindi nagsisinungaling. So, hindi po ito basta-basta makakasinungalingan, maliban lamang kung may makikita pagtatamper ng dokumento. Pero bihira ko sa mga bangko yan dahil ang credibility nila, ang integridad nila ang nakasalalan dito.
2: So, yung tanong lang ako sa priority.
3: You said the inflation rate accidentally sa na important site with Sviyete Pak, the president, e-summer inflation. And how optimistic is the administration na hindi na po mag-rise or hanas ay inflation ng
0: Commonwealth? Bago po tayo magkaroon ng briefing, ay meron po meeting mismo ang Pangulo, Vicky S. Recto, patungkol po sa inflation. At ito po ay pinaghahandaan. Hindi po natin ma-i-deny na talaga apektado po ang bansa natin gaya sa nangyayaring crisis sa Middle East. At yung mga papasok at mga naganap ng mga kalamidad sa Pilipinas, pati ang political norms ay nakaka-apekto na rin sa atin, sa ekonomiya natin. So sa ngayon po, ang pinagtutuunan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Abilang-bilin na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan ng supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging epekto ito sa bansa natin at baka talaga magkaroon ng paghihinto, no? Ang mga businesses at mas lalong malaki ang epekto sa ating ekonomiya. So sa ngayon po, na banggit din kanina ang mga programa na dinapatupad na po sa ngayon. Nandiyan na nga po yung removal ng 12% VAT sa allowable system loss charge sa electricity bills. Nandiyan din po ang pag-manage, especially sa pag-supply ng baboy sa paparating na holiday season. At pati po yung mga programa pass update, patulad no, walang bukong program, tupad program, at yung pre-rise program. Ito po ay patuloy na ipinakutupan. So, patuloy pa rin ang pag-roll out at magiging ko lalong-lalo na sa mga apektado ng mga chipper, operator, dahil sa Middle East crisis na hanggang ngayon ay patuloy pa rin. Hindi natin ito ginusto. Hindi natin ginusto na magpatuloy at lumalaan nangyayari sa Middle East. So patuloy pa rin po ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers. At ito sinabi natin, pati po yung expansion ng Kadiwa outlets ay patuloy pa rin po. So sa ngayon po, matapos na magko ang meeting ng Pangulo, DDS sa Rapelto, ibibigay ko po sa inyo ang update kung ano pa po ang napag-usapan at ano pa po ang maaari programa para po maigsan ang maaari nating danasin ng pagtaas ng presyo ng mga bilikin, lalong-lalo na po na meron po tayo naaralan na sa El Nino sa ngayon.
2: Sigur na tanong wala kayo, Karin Dalbada, it is yung...
1: Good morning, Yusek. Yusek, I understand you've already made the statement yesterday regarding the potential attendance of President Marcos at the F1 Grand Prix. But I just want to get your direct reaction because Bayan's Renato Reyes, a Facebook post, called it tone deaf and it's sensitive. And with the 7.2% inflation, surging oil prices, and super El Nino and unresolved corruption. So, with direct response of Renato Marcos.
0: Kung manggagaling po yan sa bayan, para mura naman po itatakal na didiregdaan mga positibo na komento na nagmumula sa bahayan pagdating sa adiskasyon. So, sino sana ay magbulag ang sino man sa ginagawa ng panguro. Lalo-lalo na yung ano ba yung reason kung bakit pumunta at pupunta ang Kangulo dito sa Singapore. Atin po ang Pangulo sa Forbes Global CEO Conference. At para maki-promote ang Pilipinas at magkaroon ng maraming investment opportunities sa ang mga larangan, digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, energy, healthcare. Dapat bago magsita ang sinuman, tingnan muna kung ano ang gagawing trabaho ng Pangulo. Nakatuon kasi sila doon sa maaari pang gawin ng Pangulo maliban dito sa aasahan natin pagtatrabaho ng Pangulo. So huwag silang tumuto kung aatin man ang Pangulo sa F1 Grand Prix. Ang tutupan nila kung ano ang gagawin ng Pangulo dito para sa ating bayan at para sa ating mga kababayan.
1: Follow up. You said, just to set the record straight, if ever pumunta si Pangulo sa F1, would there be any taxpayers' money to be spent for this particular speedway event?
0: Hindi tada po siya. So, wala po tayo mga aaring mga sabi na pumero magasin. But definitely, ang pagtunta natin dito para sa pag-attend ng Pangulo sa Ports Global CEO Conference, ito ay para sa bayan. At ito ay isang opisyal na gawain. So, kinakailangan tayo mamuhunan kung para tayo ay makakuha ng mga pamumuhunan sa masa natin. At tandaan natin, ang pagtafaloon ng magandang relasyon at pabibigay at papapakita na magandang kaugalian at para makuha natin ang tiwala ng ibang mga investors at ibang mga leaders, hindi lang ito nadadanap at nagaganap sa law table. Nagaganap ito sa iba't ibang pamamaraan. Alam natin, minsan, ang mga negosyante nakakabuo ng magandang rapport, nakakabuo ng magandang pagkakaibigan sa kapwa nila negosyante sa paglalaro nila ng golf. At doon minsan nabubuo ang magagandang kontraka. So, hindi ibig sabihin kung pupunta man at nanonood ang Pangulo sa imbitasyon ng gobyerno ng pamahalaan sa F1 Grand Prix. Hindi na mahulugan, natatalipuran ng Pangulo ang kanyang trabaho sa paghihikaya sa mga investors na mamuhunan sa bansa.
1: Last na lang po. Apart from PM Wong, will there be any other formal bilateral meeting na nakaschedule po o ba it's yung Pangulo Marcos?
0: Aalri po natin dito muna sa BFA at para po mas detalyado ang aking nasa.
2: Final question mula kay Jonathan Andao, Jenny.
4: Si Ambassador Uwirik kanina, no, ginanong about expenses dun sa apedas ni Paolo, muna not siya ng F1 race. What information do you have, Ambassador?
5: About ko? So, ay ko fact sa F1 race.
4: Sir Grant, umili yung kaya na tiyano kung may gastos ba yung taxpayers money? Ang yung pag-attend ng presidente doon.
0: Kung a-attend
4: ng presidente sa
6: imbitasyon yun ni Prime Minister Lawrence Wong. So, sabi yan. Siyempre, sabi yan, hindi tayo halos, wala tayo halos gastos yan. Siyempre, the assess natin kung ang sinadin ni Yusik Kas, eh yun. Siyempre, pagpunta natin dito because on the orbs and the sing-sing and the sito or nuclear research and safety is, you know, mas importante. Siyempre, yun eh. Yung may gastos tayo, but pero even sa invitation, secretary, the one proper, kung talaga pupunta siya ron. Of course, hindi ini sa'yo. Hindi ini siya pa niya. O na siyang babayaran ticket or umanda na siya sa akin, makulas siya. Ako yung imitado ko, pero wala din mabakayal. So that I will also attend because kampana na sabi, some opportunities happen because of those things, because it does seem to being that already also presents opportunities and mahirap pong mawala sa kay doon kasi matatalo tayo sa mga nando.
2: Ako naman pareho sa mama.
1: Nekad. At Sir, you said you will also economic. Does that indicate that the president's referred to?
7: No, hindi. Mag-iba kami ng imbitasyon. Ang imbitasyon niya, Prime Minister, ang imbitasyon po, ang Temasek Convention. Iba din ba in the desusaran? But I will be there because, or so called, it's an opportunity. Baka, alam mo yung mga negosyo, yung mga ibang mga pang sa international relations, bigla na lang papasok yan. Pag wala ka doon, nandun yung ibang mga, narami rin ipang ambassadors magpupunta. So pagka wala kayo doon, siyempre, ibang bansa yung nabiyan ng the commercial. So I would be dead. But my invitation is separate from that of the president. Iba yung kanya, iba rin yung sabuk niya. Mm-hmm. Sa stabit siya. Kaya ako sumabot na pa.
0: Itap ako lumang ito ng ambassador. Ambassador? Wala po bang class ba niyan? Available kami.
7: Meron po sana, kaya lang, kinahinahanap po yung kaking, ano, yung spouse mismo, yung spouse. Pero, wala po eh. Kaya wala pong, you know, wala po akong makasama. Kapit po yung ibang mga ambassador plus spouse.
2: Mapa naman tayo sa mga tanong mula sa mga na kanyang best score sa Manila. Unang tanong mula kay Chona Yu ng DCRJ. Totoo po ba na si Secretary Vince Dizon ay babalik sa DOTR?
0: Walang ganang information. Wala.
2: Sunod na tanong mula kay ibang nailigan ng GNA7. Kung totoo ko ba na nag-resign si Secretary Hemi Abruda ng DICT in Sakali o ba'y kinabutan ng kaol?
0: Wala rin ganong impormasyon dahil kakakausap pa lang natin kay Secretary Hemi Abruda at nabidi siya ng larawan din kay Secretary Dave Gomez na katuloy at nabaho niya bilang Secretary ng DICT.
2: Sino na tanong mula naman kay Evelyn Tios ng Filipino Mirror? The office of Senator Jim Goy had been stripped there. Would it constitute another crime of theft or vandalism?
0: Mahirap magbigay ng anumang komento dyan. Dahil kung ito ay property ng gobyerno at nasira niya, intention ba? Anong purpose? Ito iba klase po kasi ang elemento ng crime. May malicious mischief. Ang theft kasi, hindi sabihin na intention ka magnakaw. Parang wala naman yata sa elemento yung theft. So, nakakainayaw lang po siguro dito ay gawa na gagastos yung gobyerno para ipagawa ito. Instead na bayaran na lang, kung mayroon man kayo na ang bayaran si, kung sino man ang papres, si Senator Tito Soto ba sana nadamit o kaso? O di sana, kung meron siya nag-gastos na parcelado, inabayaran lang na sana. Para hindi na naman sila. Pero, Steve, nasa ka nalang po yan. At tayo man ay tumitingin lang kung ano na oksiban.
2: Isunod na kanong mula kay Mads Moratidi ng Net 25. May instruction ko ba ang Kongulo ko code sa Russian bug outbreak?
0: Nakusap po natin mismo ang low age at closely monitoring ko sila sa nagaganap. Lalo lang na po at sinisuryoso rin po ng DOH ang mga rekomendasyon ng WHO. So, rest assured po, ang mabahay natin po ay nakatutok po ang DOH at kung ano man po ang kinakailangan pang gawin, yun po ay kanilang gagawin. So far ay naminit naman po nila ang mga requirements para maipsan ang takot natin in tungkol dito sa plague na nangyayari sa Russia. At least, no? Baka kasi itong Russian or Russian plague ay isisi pa rin, tipang walumakos din.
2: Sino na tanong wala kay Tristan Nobrado News Watch Plus. Reaction niyo po sa sinabi ni Paro Panelo, sinutuba ang waram inatupa kung hindi political persecution at political consolidation? Sino ba ang namamahala sa bansak nating ekonomiya? Sino ba ang wala daw alam sa pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa sa gobyernong pinamumunuan niya na may kinalaman pa ang pinsan niya? Sino ba ang sinismisi sa lahat at pagkulang na? Reaction.
0: So, ito ay reaction ng spokes sa komento ng Palace Press Officer. Malinaw yan. So, hindi totoo ang sinabi niya na hindi nila siniseryoso ang anumang mensahe na nagmumula sa Palace Press Officer. So, pasinungalingan pa rin ang kanyang unang sinabi. Unan, sino ba ang wadang inaatupa kundi political persecution at political consolidation. Siguro, pag gumarak siya sa salamin, malalaman niya sino ba talaga ang unang namumulitika. Kung ang pagsasampa ng kaso sa mga taong dapat na pinapakalagot ay matatawag niyang political persecution, baka meron siyang ibang gamit na diksyonaryo. Ang magpapalagot ngayon sa Vice Presidente through an impeachment trial ay naaayon naman po ito sa konstitusyon. Kung ito ay katawag niyang political persecution, baka dapat mabago na rin ang ibig sabihin na impeachment sa ating konstitusyon. Hindi pwede mabulag-bulagan ang mga pababayan natin sa mga nakikita natin mga ebidensya na nailalahad sa impeachment trial. Hindi ito political persecution. Yan lang ang ginagamit nilang ebidensya upang mapakita nila na sila ay bibumano, na malinis at wala bahid na anumang kasalanan. At tungkol kung sino ba ang namamahala sa pagsak nating ekonomiya. Binanggit ko na po kanina. Sana ay updated sila sa news para hindi sa gumapawalang alam. Alam natin na malaki ang epekto ng crisis sa Middle East. Binanggit po natin ang mga alamdad na pumasok at kakasok sa ating bansa. At ang pangatlo, ang political noise na nagsasabi na bumaba ang panglugod. Di lang tamad. Mga destabilizers, obstructionists, ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagubain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda. Kahit sa amang research ang ating tignan, ang political noise na wala kakwenta-kwenta nakaka-apekto sa ekonomiya. At ito talaga ang panilang intention. So, nakita natin ang mga problema ng Pangulo. Itinakita natin at nung nakaraang araw, inatulong tayo ng briefing patupo sa paghahanda sa El Niño. At kung ano ba ang mga issue tungkol sa Pacsimical. So, mas maganda siguro paalam niya muna sa kanyang principal ang mga issues tungkol sa Pacsimical. El Niño. Baka hindi pa po niya alam at batik kung ano ay nito. At sino ba ang wala daw pinakamalaking korupsyon? Sino daw ang walang alam sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa? Ito nga po ang dahilan kung bakit nagsimulang magpa-imbestiga ang Pangulo. Dahil nakita niya ang korupsyong nagaganap. Hindi siya nagbulag-bulagan. Nung nakita niya at nandaman niyang hindi nagiging maganda ang proyekto, lalo-lalo sa flagship projects, matapang niyang sinabi na kailangan na imbestigahan. Mahiya naman kayo. Yan ang sabi ng Pangulo. Na hindi naganap at hindi nangyari sa panahon ni dating Pangulo Duterte kahit alam niya na maraming ghost projects. As early as 2018, alam na niya. Dahil ito ay isinuwalat na sa kanya, in public din, ni dating Congressman Andaya. Ano ang ginawang pag-iimbestiga sa mga koraksyong nagalap noon? So ngayon, sino ang hindi alam ang issue about corruption? At ang principal niya mismo ay nasusuong sa issue ng corruption. Kaya nga po dinig-dinig. At bilabang it, ang pinsan ng Pangulo, nasa na po ba ang pinsan ng Pangulo? Hindi po ba nasa panangkaso? So, depensa na naman po nila ang kanilang mga sarili. Ang Pangulo hindi natutulog sa issue ng korupsyon. Siya ang nalilinis sa kalat na ginawa nung nakaraang administrasyon. Huli pa, sino ba ang sinsisi sa Duterte? Kung lahat ang apukulang niya. hindi po na pwedeng hindi palikan ang mga basura nung nakaraang administrasyon. Pogo, formally, at ang pag-amin ni dating Pangulong Duterte na siya ay purak at nagdao sa bayan. Hindi pwede itong talikuran. At sino ang sisisihin natin sa mga ibang ghost projects na sa nangyaring na ginawa at nangyari sa nakaraang administrasyon? Hindi niya mapipikit ang kanyang mata sa ghost projects na inamin dating Pangulong Duterte. Anong daruri natin doon? Kitikit tayo? Magbubulag-bulagan tayo? Magbidingi-dingihan tayo? So dapat yan harapin. At dapat bilang abogado, at siya bilang abogado, tutukan niya ang katotohanan. Huwag harangan para lang maitsan, no, kat maiangat ang kanyang prinsipyo.
1: Ipahabol na tanong mula kay Jonathan Andan on January
4: 7. We as the reaction of the palace, as order na lang kaya tayong best representative Leanne Gold of the Beats de, na kasi mambansa amin.
0: Sa ating pagkakalam, binabon naman po yata ang SASO. So kung meron lang pong sapat na ebidensya, si Congressman Libiste, maaari niya naman po itong labanan at ipagtanggol ang kanyang sarili. Bilabal ang kaso, so pinamamadali ko yan ay mag-bail siya. Kaya na kung nagkatoob ko na sa ibang bansa siya. Siguro, mas maganda po talaga kay Congressman Libiste at sinasabi naman niya na siya ay walang pagkakasal. So, mas maganda po na talaga harapin ng Congressman Libiste at marami ni naman na niniwala sa kanya na siya din ay lumalaban sa issue ng korupsyon. So, dito niya makapatunayan na isa siyang maghiting na leader kapag hinanap na itong mismo.
1: Ano na, napunta rin mula sa Malacan yung Chris Cor. Balik sa iyo, Yusik Cleo.
0: Ano sa mga? Isang bagong hakbang sa pagkapalalim ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Poland ang nagbukas sa state visit ni Polish President Karol Nawrocki at First Lady Marta Nawrocka sa Malacanang noong Lunes. Ito ang kauna-unahang state visit ng isang Polish head of state sa Pilipinas mula nang maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa noong September 22, 1973. Hujat din ito ng mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad, ekonomiya, kultura at iba pang larangan na kapaki-akinabang sa palinunyasa. Kaya mas magandang tour ko kayo sa mga balita para hindi kayo nandigaw sa mga tipus. Noong Lunes, malubo na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos si Polish President Nawrocki at First Lady Nawrocka sa Malacañang. Sabay lagarang meeting ng dalawang leader, binigyan din ni Paolo Marcos Jr. ang lumalawak na partnership ng Pilipinas at Poland sa defense at security, trade and investment, science and technology, food security, turismo, labor, edukasyon, kultura at iba pang larawan. Pinalakay din ng dalawang leader ang kapapalakas ng ugnayan ng Europe at Southeast Asia at mga pandaigdigang usapin may kapwa-interes ang Pilipinas at Poland. Kabilang sa mga mahalagang bunga ng pagbisita ng Polish President ay ang paglaga ng Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Binanggit din ng Paolo ang kooperasyon sa defensa kabilang ang pagkuha ng Pilipinas sa 7-70 Black Hawk helicopter mula sa Poland. Gayun din ang naunang kasunduan tungkol sa transfer of sentenced persons at lalong pagpukusak hinggil sa extradition agreement. Tinigyan din naman ni President Nawrocki ang kahalagahan ng mas malakit na pagtuturuan sa civil at military security, maritime security, disaster response, and industry. Hiniling din ng Polish President ang suporta ng Pilipinas at ASEAN sa hangarin ng Poland na magkaroon ng permanenteng presence sa G20. Sa State Bank Web, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang matagal na pagkakaibigan ng Pilipinas at Poland habang inaasahan ang kabubukas ng mas maraming oportunidad ng dalawang bansa para sa kooperasyon at mas mapalakas ang pagdaya ng mga mamamayan ng dalawang bansa. At bago tayo magtapos, alinsunod sa hangarin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nawing mas madaling maabot ng mga kabataan at ng kanilang pamilya ang mahalagang serbisyong pangkalusugan sa loob mismo ng mga paaralan at learning centers. Sanit wersang pinagtibay ng mga sumusunod na ehensya, DOH, sa pamunuan ng Secretary Edwin Mercado, DepEd sa pamunuan ng Secretary Sonny Angara, DILG sa pamunuan ng Secretary John Vic Limunia, at InHealth sa pamunuan ni Acting President and CEO Dr. Beverly Lorejo, at isang kasunduan para ilusad ang Yakap Spoon Health and Protection Program o ang Yakap SHP. Pangunahing layunin ng programa na palawakin ang access sa yakap para sa mga mag-aaral, school personnel, out-of-school youth, at kanilang mga pamilya. Magkaroon ng tuloy-tuloy na healthcare mula screening, diagnosis, at gamutan ng referrals at follow-up. Palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya para sa mas maling maayos at madaling gamitin ang mga serbisyo pangkalusugan. Sa cloud ng programang ito ng pamahalaan, ang public at private schools, community learning centers, child development centers, ECCD facilities, at inclusive learning resource centers. Bibigyang pansin din ang maagang pagtukoy at pagtubon sa developmental delays at disabilities ng mga kabataan. Kabilang sa mga serbisyo maaari ma-access sa pamamagitan ng yakap SHP ang health screenings, outpatient medicines, diagnostic tests, specialist care at assistance ng care navigators na tutulong sa mga pamilya sa referrals at follow-up care. Layunin ng adesasyon ni Pangulong Marcos Jr. na unti-unting maabot ang humigit kumulang 26 million learners kasama ang teachers, non-teaching personnel at kanilang mga pamilya. Nihikalat din ang mga magulang at guardians na dumalog sa mga school-based orientation at empanelment sessions at kumili o mag-update na kanilang yakap clinic at peer health member portal. So, ang dami po nating mga programa, maraming programa ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Tumutok lamang sa mga kulay na balita at huwag maniwala sa mga tao na masabi nonsense at fake news peddler. May binigay po sa ating statement mismo si Secretary Henry Aguda para matapos na ang usapin tungkol sa di umanong kanyang pag-resign. Ang sabi po mismo ni Secretary Henry Aguda, "I am aware of the reports circulating regarding my position as Secretary of the Department of Information and Communications Technology. At this time, I remain focused on carrying out my responsibilities and ensuring the continuity of the department's work, in particular as the Philippines host ASEAN this year. It is important that DICT continues to effectively fulfill its role in advancing our regional engagements on technology and innovation, including the ASEAN AI MSME event this week. As Secretary of the ICT, I serve at the pleasure of the President, and I fully recognize and respect the President's prerogative in matters concerning his cabinet and his administration. My focus remains on carrying out my responsibilities and serving the Filipino people to the best of my ability." End of quote. Tandaan ko natin, ang bagong Pilipino ay hindi magpapalinlang sa mga nagpapanggap na makabayan na handang ipagkanulo sa mga dayuhan ang kapakanan ng sariling kababayan. At dito na po ay katapos ang ating last reading. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
8: Yes, Pare Alvin.
9: Pare Jamit, doon sa medyo mahaba-haba yung naging forum balotan dito ni Palos Plus Officer User Player Castro. At actually, si Pangulong Marcos, ngayon yung start ng kanyang state visit sapagkat ito ay mula October 7 hanggang 11. Pero mamaya pala naalis ang mga Pangulo wala sa Maynila at inaasahan darating ang Pangulo. Wala pa tayo nagkukuha ng informasyon kung anong oras ang dating ng Pangulo pero sa pagkakalam natin ang naalis ang Pangulo dyan sa Manila ay bandang gabi. At ito ang nagdalawang beses na pagbisita ng Pangulo ngayong taon at ito yung simbolo ng matibay at lumalalim pang relasyon ng dalawang bansa. Lalo na doon sa larangan ng pakikipagkalaklan, pamumuhunan, defense, people-to-people ties. Ang pagpunta ngayon ng Pangulo dito sa Singapore ay bunsod na rin ng imbitasyon. Itong si Singaporean Prime Minister at Minister for Finance Lawrence Wong. At ilan sa mga magiging akredited ng Pangulo ay siyempre hindi mawawala yung kanilang bilateral meeting ni Prime Minister Wong. Kung saan ay inaasahang mapag-uusapan yung pagpapahintik pa ng ugnay ng Pilipinas at ng Singapore. Pero basically, doon sa pagkakapag-git ni Undersecretary Claire Castro, iikot ang working visit ng Pangulo tungkol doon sa trade and investment na yung gagawing pagdalo ng Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference ako saan ay nasa 470 business leaders ng Singapore at ng buong mundo ang makikilawak dito. At na magkakaroon din ng pagbisita ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para mapalawak yung kaalaman ng Pilipinas sa nuclear research, safety at regulation. Ang Pangulo ay nakatagdang magsalita doon sinasabi ng event para hindi naman ka, no? At kung pag-uusapan naman natin ay yung mga issue dyan sa Pilipinas, matanong yung napabalitang nag-resign na ba si Vice City Henry Aguda, sabi ng palaso, tuloy-tuloy si Secretary Aguda sa pagtatrabaho habang yung impormasyon na umano ay malilipat o babalik si DPWH Secretary Vince Nisun sa DOTR, sabi ng Palos Plus Officer, wala silang ganong impormasyon para nga gumay.
8: Yan. Mukhang malaman ang mga naging pahayag ng palasyo hinggil nga sa mga isyong pambayan at least nabigyan ng sagot, no, yung mga katanungan ng ating mga kababayan dito.
9: Tama, Paring J. Mike. So, Paring J. Mike, ang dabayanan natin, hintayin natin ang Pangulo sa kanyang pagdating dito sa Singapore. Mga mayang gabi, ito'y hanggang araw na Linggo. 5-day working visit dito sa Singapore, Paring J. Mike.
8: Ayan. Keep us posted, Paring Alvin. Ingat kayo dyan.
9: Maraming salamat, Paring J. Mike. Nagulat mula dito sa Singapore para sa bagong Pilipinas. Alvin Baltasar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Special Coverage. Radyo Pilipinas Special Coverage. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: Yan po, napakinggan niyo po ang pulong balitaan mula po sa Singapore, kaugnay po dun sa nagpapatuloy po na 5-day working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero sa sidelines po niyan habang iniintay po yung pinaka main event, ang yung po mga magiging pagpupulong ng Pangulo at yung iba pa mga aktibidad dito ay nagkaroon po ng pulong balitaan ang Presidential Communications Office sa pangunguna po ni Undersecretary Claire Castro dyan po sa Singapore kasama si Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig para i-detalye po sa atin yung po mga magiging latag ng aktibidad ng Pangulo at syempre para sagutin na rin po ang iba't ibang mga isyung pangbayan. Samantala po muna, balikan po muna natin ang Senado dahil na nandun pa rin po ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage.
10: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Ngayon po ay tinatalakay yung pong Article 2 na yung pong mga di ano ay unexplained wealth. Yung mga false na salin at yung pong mga business interests ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Attorney Manz Carpio. Balikan natin ang mga tagpo sa Senado.
11: Hindi na po kadalasan or hindi naman mayat-maya hinihingan ng dokumento.
12: Opo, pero binanggit niyo ko kanina yung pagpasok na hinihingan niyo. Pero kung sakali ho, may cheque, isinulat ho, cash for instance.
11: Ganun din po sa pagpasok ng mga deposito po.
12: Paglabas po, sa paglabas naman po, hindi niyo naaalamin kung saan din deposito yung cash o sino yung nag-encash.
11: Hindi na po masyadong, hindi na po tinatanong yon. Kasi po yun ay pera naman po ng kliyente.
12: Oh. Salamat po. Thank you.
13: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Kiko, correct? Yes, you may proceed, sir.
14: Magandang hapon po, Mr. Witness. Yung tanong ko tulad nung tinanong ko sa ibang mga bangko, merong bang peso account ang GenCorp sa inyong bangko, sa BDO?
11: Based on our record submitted po, wala po.
14: So walang peso account ang GenCorp?
11: Wala po.
14: Merong bang peso account ang Kale 88 sa inyong bangko?
11: Kale 88.
14: Kale 88.
11: Opo. Tingnan ko po yung aking records, sir.
14: Yes, please, go ahead. Thank you.
11: Meron po, sir. Meron po.
14: Would you have kailan binuksan itong account na ito? Is it still active? At ilang mga account?
11: Ang Kale 88 po ay inopen po noong July 13, 2022.
14: July 2022.
11: Yes, sir. Isa lang po yung account po.
14: Is it still an active peso account?
11: Yes po, Your Honor.
14: Would you have data on ending balances nung 2022, 2023, and 2024? As well as 2025?
11: Meron po, Your Honor.
14: Can you place it on record, please?
11: Isa po ito sa isinumiti po ng bangko.
14: Yes.
11: Based po on our report, meron pong year-end balance noong 2022 na 211,869 pesos and 84 centavos po noong 2022. 2023, 12,709.84. 2024, 11,206.22. And 2025, 36,780.69.
14: Okay. Yung testimonya kasi nung nakaraang testigo ay yung inflow ng pondos sa Kali 88 is about 1.2 billion pesos. Pero ito ang ending balance from 2022. Walang milyon, ano? Any of them, no?
11: Base po dito sa yes. Record po namin, Your Honor.
14: Yes, so we would like to request the same request for our secretariat to cull the transactions based on the monthly entry of Kalye 88, just to have a better understanding of how much money went in, how much money went out, in the context also of, determining, you know, the flow of money. Sabi nga nila, you follow the money. So we just want to see the bank monthly transactions to better understand. Gusto natin maintindihan eh, di ba? 1.2 billion yung pumasok according to AMLA records, pero ang ending balance every year for since 2022, 2023, 2024, ay wala pang isang wala pang 1 million, no? Meron pa 41,000. So we just want to understand based on yung bank records what is going on. Maraming salamat.
13: Sir. As long as it's part of the documents submitted by witness, we shall do that. The clerk of court shall do that, shall endeavor to do that. With the same ruling, for all the surrender judges to be furnished with a copy as well as the parties of whatever the clerk of court may call as requested by Senator Judge Pangilinan. If there are no other senator judges who wishes to make an interjection, Mr. Jun, you are excused. Maraming salamat po sa inyong panahon, sa pagsagot, maraming sa mga katanungan, sa inyong pasensya, sa paghihintay, at sa inyong panahon. You are excused, sir.
11: Thank you very much po.
13: I was informed, Attorney James, that you are dispensing with the testimony of Mr. Manogid and Ms. Alvarillo.
15: Yes, Your Honor. Based on the direct examination that I just conducted this afternoon, I was able to get the necessary information that I want.
13: The clerk of court is directed to the sergeant at arms to inform Marian Manogid and Patricia Leigh Alvarillo that they are excused from the proceedings. At pakiparating na lang po ang aming pasasalamat sa kanila. Senator Judge Soto is recognized.
16: Thank you, Mr. Presiding.
13: What is your pleasure, sir?
16: Are we done with the witnesses from the banks?
13: Yes, and we are proceeding to the insurance companies already.
16: Before we do that, may I be allowed to ask a few questions to the prosecution?
13: The gentleman may. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
16: Thank you very much. Attorney James.
15: Yes, sir. Yes, Your Honor.
16: After all the witnesses that you have presented from several banks, just to summarize for our reference, how many bank accounts in total under the respondents and her spouse did we count?
15: We have more than 30 bank accounts, sir.
16: 30?
15: Yeah, more than 30. Yes, Your Honor.
16: So would you have a total of the combined ending balance for all the banks?
15: Yes.
16: Total per year?
15: Yes, Your Honor. In fact, I think we flashed it. If you can just allow me, Your Honor, so that we can show.
16: If the presiding officer will allow, I will be, sir.
13: It's from a question of the senator judge. Not that one. You're talking of all the banks.
16: Yes, the total. Just the total of all the banks.
13: You're talking all the banks per year.
15: Yes, Your Honor.
16: Per year, yes.
13: No. You had a table earlier. All the banks, across all banks for the years 22 to 25.
15: What we have here, Your Honor, is the total of all the banks, if that would suffice, Your Honor. All the banks.
13: You had a total per bank. All the banks, exactly.
15: Opo.
16: Yes.
15: So that
13: what you're asking for, Senator Judge Soto?
16: Yes, Your Honor. Yes,
13: total,
16: sir.
13: Per
16: yes,
13: year for each bank.
15: For all the banks.
16: For all the banks.
15: All the banks.
16: All the banks na para isang ano na lang.
15: For all the banks. No, yung total for all the banks. Yung kanina.
13: No, this is all also okay. Senator Judge Soto, is that what you're asking for?
16: I'm asking for the combined ending balance for all the
13: for
16: banks.
13: For each year.
16: In total for each year.
13: Do you have that, Attorney James?
15: Yes, Your Honor. We were flashing it earlier, Your Honor. I think they're just retrieving it right now. If you just can give us a few seconds. It's there, Your Honor. If I may, Your Honor, this is the total ending balances of the Vice President in 2022 of 59,024,726 pesos and 27 cents. In 2023, the total ending balances of all the accounts across 8 banks is 71,381,223 pesos and 30 cents. In 2024, the total is 22,245,745 and 99 cents. And lastly, Your Honor, if you'll allow me, 39 million for 2025. 39,092,037 pesos and 63 cents.
16: Thank you, Attorney James. Mr. Presiding Officer, thank you. I am satisfied.
13: Thank you, Senator Judge Soto. Can we now proceed to the... Senator Judge Kiko is recognized. What is your pleasure, sir?
14: Yes, just an administrative matter because earlier the BPI witness testified, and we requested for the culling of the bank transactions for BPI. Could we also include the culling if it appears in the bank records? No, I don't know if it will appear in the bank records, but there are 143 transactions, remittances, and mostly from Bank of the Philippine Islands as the receiving bank of the Chinese companies that remitted to Calle 88. So the total amount is 319 million. And therefore, we'd like to know.
13: Which banks?
14: Yes. BPI, Davao.
13: I think we already have that document ready for the senator judge in a few minutes.
14: Oh, okay. Mostly BPI.
13: But we will have that table for the good gentleman in a few minutes. We're preparing that already as requested by Senator Judge Miggs.
14: Yes.
13: The other day to include the other countries as well.
14: I had wanted to ask the BPI witness about the BPI deposit recipient bank of all these Chinese transactions, but I don't know if it's in the peso. He didn't also know whether it was in the peso account or the foreign currency account. So hopefully the...
13: If I remember correctly, the AMLC record showed both amounts in dollar and in peso.
14: Yes, yes. So hopefully the culling will help us better understand these transactions that came from China.
13: I initially saw it, Honorable Pangalinan, and it contained, the table will contain the amounts and the banks.
14: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
13: Thank you. Next witness is Attorney Roman of FWD Life Insurance.
17: Your Honor.
13: Attorney Sheila.
18: Before proceeding, Your Honor, may I turn over, Your Honor, as I am done with the banks, Your Honor, if you'll allow it.
13: Who will handle the insurance companies?
18: Congressman Lordan Suwan, Your Honor.
13: The Honorable Suwan is recognized. Attorney Sheila, what is your pleasure, ma'am?
17: Good afternoon, Your Honor.
13: Good afternoon, ma'am.
17: I respect that the senators, judges under the rules have a right to ask clarificatory questions to the witnesses. However, my manifestation that I would like to put on record today is in relation to the statement and the use of the term or the way that the gentleman from the prosecution described the table that was shown on the screen upon the request of the Honorable Senator Judge.
13: You may proceed, ma'am, with your manifestation.
17: Yes, Your Honor. He mentioned that all these figures that were shown on screen were the year-end balances of the respondent, Your Honor. And I think he's aware, and this court is aware, that we will never meet on this point. And so in the interest of fairness, and so that the record conforms to the answers of the witnesses that we have heard, and since it is also apparent that this trial is far from over, since the respondent has not yet even begun presenting its evidence, then may I just put on record that we will not take that manifestation that the figures that he had shown belong or are owned by the respondent. At the very least, if the prosecution wants to maintain that description, this court, I will ask this court that the same be made or be characterized as alleged, Your Honor. Otherwise, Your Honor, then there will be no point in this trial, Your Honor, if these figures, as stated by the prosecution, will be accepted as is and as described.
13: If I may, I think earlier when Attorney Mike was the one standing, I forget which bank, Attorney James acceded to the term alleged to be used. Would that be correct? Do you confirm? Attorney James.
15: Yes, Your Honor. We have no
13: issue
15: with
13: that. Let the record therefore be changed and so reflect the word alleged when Attorney James made reference to the figures shown on screen as requested by Senator Judge Soto.
17: Thank you, Your Honor.
13: The Honorable Redon is recognized. The Honorable Suan is recognized.
15: Thank you, Your Honors.
13: You may rest, Attorney James. On the part of the respondent, who will be standing for the respondent?
19: It will be I, Your Honor.
13: CJ, Attorney CJ?
19: Yes, Your Honor.
13: Kindly situate the witness, Attorney Roman, to the witness stand. Microphone. Oh, I'm sorry. Hello. How do we call you, attorney? How are you called?
20: Teroy. My nickname is Teroy, Your Honor.
13: Attorney Teroy. Yes, kindly stand up. The clerk is directed to administer the oath.
20: Sir, please raise your right hand. You, Juan Sotero Roman, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus G. Roman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
21: Yes, Your Honor.
13: Kindly speak to the mic, sir.
20: Yes, Your Honor.
13: Naunawaan naman po ninyo, Attorney Tero, yung inyong pinanumpaan, kaugnay sa testimony ang bibigyan niya sa hukumang ito.
20: Sorry. Opo.
13: Salamat po. Honorable Suan, your offer.
22: May it please the Honorable Impeachment Court, the testimony of Attorney Teroy T. Roman, the duly authorized representative of FWD Life Insurance Corporation, or FWD Life for brevity, is offered to establish the following. The witness is the authorized representative of FWD Life Insurance. Upang kilalanin at patunayan ang mga record ng FWD Life, may sapat na kaalaman at otoridad ang witness sa mga dokumentong isinumite ng kanyang kumpanya. May policy, may bayad, may record. Ang kumpanyang tumanggap ng pera ang magpapatunay. Number 2. In May 2024, the respondent vice president's husband bought a 10.6 million pesos lump sum insurance investment. Patutunayan na noong May 25, 2024, kumuha si Attorney Mans R. Carpio ng insurance investment sa FWD Life na nagkakahalaga ng 10,600,000 pesos. Isang policy, isang bagsakan. 10,600,000 pesos. Tiyak ang halaga, tiyak ang petsa. Wala ito sa sale ng respondent vice president. Number 3. Respondent Vice President's insurance alone was worth more than everything she declared as other personal properties in 2022. Kasama ng ebidensya mula sa ibang insurance companies, ipapakita ang agwat sa kanyang 2022 sal-end. Sa kanyang sal-end as of December 31, 2022, 5,250,000 pesos ang indineklara niyang kabuuang other personal properties. Pero halos 7 million pesos na ang acquisition cost ng kanyang insurance investments noon. Insurance pa lang lampas na. At hindi pa kasama ang bank deposits, baril, at iba pang ari-arian. Number 4. The acquisition cost of the insurance of respondent vice president's husband was more than 3 times what she declared for him in 2022. Mas malaki pa ang agwat sa deklarasyon niya para sa kanyang asawa. Sa sal-end ng respondent vice president, 8,075,000 pesos ang idineklarang other personal properties ni Attorney Carpio. Pero hindi bababa sa 28 million pesos ang acquisition cost ng kanyang insurance investments. Halos 20 million pesos ang agwat kung insurance pa lang ay lampas na sa buong deklarasyon na saan ang iba pang ari-arian. Yan ang agwat na ihaharap ng prosecution bilang ebidensya ng tahasang hindi pagdedeklara ng respondent vice president ng tunay na laki ng kanyang yaman at pag-aari sa kanyang salen. Taliwas sa kautusan ng konstitusyon. Number 5. 4 salens, 4 non-declarations every single year for 4 years. Ihahambing

0: 8-15.
1: Last na. Alam mo lang na.
2: What seems to be the problem? What's the name of the assisting counsel? What seems to be the problem? You don't have a copy of the document?
3: We don't have a.
2: Can you, if you have a copy, to abbreviate the proceedings, Honorable Suwan, kindly just confront the witness with your copy. If your assisting counsel cannot find it, you should have prepared, the assisting counsel should have been prepared for this already.
4: Your Honor, for the record, there is no copy provided by the witness. This is the copy. Just for the record.
2: It does not come from the witness, yes. What is the copy that the witness is looking at right now, Honorable Suwan? Again, you're referring to an exhibit. She does not and is not familiar and aware of the exhibits that we pre-marked. That's why assisting counsel is there, to show her the exhibit you want her to look at and identify.
3: Your Honor, may I approach the witness?
2: Yes, kindly do so, if it will help abbreviate the proceedings.
3: -6-8.
0: Yes.
3: And -6-2.
4: Okay.
2: Chair instructs the assisting counsel to kindly prepare the documents, the other subsequent documents for this witness and for the other witnesses. Yes, Madam, Ms. Samalu, can you respond?
0: So I'm looking at 6-8. So this is a copy of official receipt previously. So it indicates the amount paid last September 21. Anin ba, 6-8? Are you referring to this or?
2: In relation to what policy? I presume you're referring to a different policy already.
0: Because it's not 15-6-2.
3: Yeah, but it's the same contract.
4: Your Honor, now I have to object. The witness clearly cannot answer the questions. I understand, Your Honor.
3: Apologies, Your Honor, let me fix it. Can we have a 5-minute recess, Your Honor? My sincere apologies.
2: Chair declares a 5-minute recess.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
6: Limang minuto na po makalipas ang ika-anim ng gabi. Pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage para po sa ika-35 araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng ulat bayan mula naman po sa pagkawing natin sa PTV.
7: Manatiling nakatutok para sa aming radyo, sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang nagpapatuloy na paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
6: Ako po si Jamie Quinto.
7: At ako naman po si Norris Maguindanao.
6: Magandang gabi, bagong Pilipinas.
8: Sa pagpapalakas ng supply chain o daloy ng produkto, digital technology, green economy, smart infrastructure, artificial intelligence, at renewable energy.
9: Malakas naman ang ating bilateral relations, pero patuloy po itong dapat palakasin kahit pong malakas na dahil marami pong mga global incidents, global events na kinakailangan silang talakayan at pagpulungan. Tayo po ang chair ngayon ng ASEAN, sila po ang chair next year, isang Singapore po ang chair next year, kaya po sigurado yung mga pinag-uusapan po ngayon ay yung iba po sigurado dyan matatalakay pa rin sa isang taon.
8: Dadalo rin ang Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference. Ipepresenta ng Presidente ang mga investment opportunities sa mahigit 470 business leaders ng Singapore at ng buong mundo. Inaasahang magkakaroon ng one-by-one dialogue ang Presidente kay Forbes Media Chair and Editor-in-Chief Steve Forbes.
10: Atin po ang Pangulo sa Forbes Global CEO Conference. At para ma-i-promote ang Pilipinas at magkaroon ng maraming investment opportunities sa ang mga larangan, digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, energy, healthcare.
8: Nakaraang taon, papalo sa $9.27 billion ang economic trade ng Pilipinas at Singapore. Nakatuon yan sa electronics, semiconductor-related products, petroleum at digital components. Sa unang anim na buwan naman ng 2026, galing sa Singapore ang pinakamalaking foreign investment commitments na inaprobahan ng Philippine Board of Investments sa halagang 3.15 billion pesos. Kaya mahalaga na mapalawig pang ugnayan ng Pilipinas na abot na sa 57 taon ng diplomatic relations. Bibisita rin ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para mapalawak pa ang kaalaman ng bansa sa nuclear research, safety at regulation. Makatutulong ito sa long-term plan ng Pilipinas para masiguro ang seguridad sa enerhiya ng ating bansa.
9: Mahalaga po yung safety dun sa kanilang mga pag-aaral. Hindi lang po basta nuclear energy, siyempre importante po sa atin yung safety. Inaasahan po natin na makakatulong 'yon sa ating bayan kung sakali man na pumasok tayo sa nuclear energy para sa ating mahal na bansa.
8: Sabi ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore, may 220,000 na mga Pilipino rito. 60% ay skilled workers, kaya naman pumapangalawa ito sa pinakamalaking source ng OFW remittances na lumobos sa mahigit $2 billion noong 2025.
9: Ang Singapore po ay umaasa rin sa ating mga foreign workers at tsak po na pagka sila ay nag-expand ng kanilang mga businesses, bukod sa mag-hire sila dito ng mga additional workers, malamang magkakailangan din ng lugar. Kakailanganin din nila ng iba pang mga lokasyon at ipipresenta po natin ang Pilipinas diyan. Maganda pong pagkakataon 'yan na maipresenta natin sa Singapore.
8: Binuksan na rin ang pinaganda at pinalawak na embahada ng Pilipinas sa Singapore sa Nassim Road. 1,000 transaksyon ang pinoproseso kada araw. Nakaramihan ay pagsasaayos ng kontrata at social benefits ng mga Pinoy. Patunay ng patuloy na pagtugon ng gobyerno ng Pilipinas sa pangangailangan ng mga Pinoy sa labas man ng bansa.
11: Kaya na sa mamayang alas 7 ng gabi, lilipad na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula dyan sa Pilipinas patungo rito sa Singapore. At mamayang 10 p.m. inaasahan yung kanyang pagdating dito para nga sa 5 araw na working visit ni Pangulong Marcos dito sa Singapore. At yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Singapore. Balik dyan sa studio, Kenneth.
12: Maraming salamat, Clazel Pardilia. Samantala, mas accessible na sidewalk at ligtas na biyahe ang aasahan ng mga motorista sa Maynila dahil malapit nang buksan na ang maayos na rehabilitasyon ng DPWH sa Dimasalang Bridge. Yan ang ulat ni JM Thompson.
13: Baguhin na ang kultura para iwas mura. Ito ang naging pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon pagkatapos ng kanyang naging inspeksyon sa Dimasalang Bridge ngayong araw. Mabilis kasing natapos ang malawakang rehabilitasyon ng tulay sa Maynila kumpara sa mga proyekto ng ahensya noong mga nakaraang taon.
14: Ang maganda dito, kakasimula lang nito noong June. No? So, 4 na buwan pa lang mahigit. So, talagang sinalenge ko yung ating district engineer at saka yung kontratista natin. Nabilisan to.
13: Aspalto at sidewalk na lang ang kulang at tapos na ang ginawang tulay na malapit na ring buksan sa publiko.
14: Pero sabi ko sa DE natin, tsaka sa kontratista, kahit na hindi pa tapos yung sidewalk, once na tapos na tong daanan ng sasakyan, magbukas na tayo. Kasi gago-gago na mag-uundas na, ang North Cemetery nandun lang. Eh kung gagampas to ng undas, kawawa talaga yung mga kababayan natin sa katutak na traffic dito.
13: Ayon sa kalihim, hindi lang mababa.

0: Buwan, nakita na ng kalihimang mabilis at maayos na rehabilitasyon ng Dimasalang Bridge.
1: Inaasahan na bubuksan na itong northbound lane ng Dimasalang Bridge ngayong darating na October 20 na inaasahang makatutulong sa mga motorista at publiko ngayong darating na undas.
2: Kaya naman pala eh. Pwede naman eh. Di ba basta tututukan nga ang gagawin ng tama, sisiguraduhin hindi ibababuyin yung proyekto, hindi nanakawin yung pera. Talagang pwedeng gawin ng mabilis and maayos.
0: Tuloy-tuloy naman ang mga aksyong ginagawa ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyakin na mabilis at tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng mga infrastruktura na magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan.
2: So sana dumating yung panahon na hindi na ako kailangan pumunta pa, magalit, magmura, kasi papagod na ako. Namumuti na yung buko sa kakamura ko at sa galit ko, di ba? Pero hopefully magbago yung kultura.
0: J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Hindi lang isa, kundi tatlong beses umano na katanggap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng milyong-milyong pisong pera mula sa puganting si Zaldico. Kaugnay ito sa paglilitis ng Sandigan Bayan hinggil sa umunay maanumalyang dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
4: Sa pag-arap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo bilang testigo sa pagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasang grap kaugnay ng umunay substandard road dike project sa Nauan Oriental, Mindoro. Sinabi niya na nakatanggap siya umano ng 120 million pesos na balato sa loob ng tatlong taon mula 2023 hanggang 2025 mula kay dating Acobicol Representative Zaldico na isa sa maakusado sa naturang kaso. Base sa kanyang judicial affidavit, 45 million pesos sa kanyang natanggap noong 2023, 50 million pesos noong 2024 at 25 million pesos naman noong 2025. Ito ay niya 1% mula sa nakuhang 25% na kickback ni Ko mula sa government infrastructure projects. Habang 1% din ay niya ang para kay dating DPWH Bulacan First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara na isa rin sa mga state witness. Paliwanag ni Bernardo, si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan na isa rin sa mga akusado sa kaso ang nagsabi umano sa kanya na ito ay galing kay Ko. Matapos anya na makatanggap ng pera ay hindi na siya nagtatanong patungkol dito at nagpapasalamat na lamang. Hindi na niya anya inaalam kung saan particular galing ang naturang pera. Ayon kay Bernardo, hindi niya kailanman personal na nakita si Pakanan na nag-deliver ng pera. Ang alam lang anya niya ay makapangyarihan si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Bernardo, higit 10 taon na niyang kilala si Ko mula pa noong kontraktor ito. Sa kanya naging testimonya, 2016 na makita niya umano si Ko sa birthday ng anak ni Senator Mark Villar na noon ay kalihim ng DPWH. Rod Lagusad, para sa bayan.
3: Hinamo ng Department of Justice si Batangas First District Representative Leandro Leviste na umuwi ng Pilipinas para harapin ang kanyang kaso. Ito ay dahil ipinaaresto siya ng Makati City Regional Trial Court kasama ang dalawa pang kapwa-akusado dahil sa umunoy paglabag sa Public Service Act. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Respect the jurisdiction of the court. Kasi pag hindi tayo sumunod sa utos ng korte, ang binabastos natin yung sistema.
6: Ito ang panawagan ni Department of Justice Secretary Frederick Vida kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos magpalabas ng arrest warrant laban sa kanya ang Makati Regional Trial Court Branch 235 dahil ito sa umano'y paglabag niya sa Public Service Act. Isinampa ng Department of Justice noong September 29 ang kaso kay Leviste at sa dalawa pa niyang kapwa-akusado bilang incorporators at corporate officers ng Solar Para sa Bayan Corporation o SPSBC. Sabi ni Attorney Polo Martinez, nagkapagsalita ng DOJ, nakitaan ng prima facie evidence ng prosekusyon sina Leviste kaya sila nagsampa ng kaso. Nakitaan umano ang korporasyon ni Leviste ng pagpapabaya at paglabag sa obligasyon nito pagdating sa prangkisa. Nakapagpiyansa na ang mga kapwa-akusado ni Leviste sa halagang 72,000 pesos bawat isa na itinakda ng korte. Ayon kay Department of Justice Secretary Frederick Vida, itinatakda na ang petsa para sa magiging pagdinig sa kaso ng dalawang kapwa-akusado. Kailangan namang umuwi ni Leviste kung magpapiyansa siya sa kanyang kaso. Hindi anya kasi uubrang ang magpapiyansa ay representative o kanyang abogado.
5: Submit to the jurisdiction. So, kailangan siyang umuwi dito. I know he has been advocating certain reforms. And advocating reform is not violating the law. Diba? So, ang batas natin, pag may arrest warrant,

0: Tukoyin natin na tigalan natin ang kapangyarihan ng korte.
1: Hindi tukoy ng DOJ ang eksaktong kinaroroonan ngayon ni Leviste. Pero sa pinakahuling ulat tungkol sa kanya ay nasa bansang France ito kasama ang inang si Senador Loren Legarda na naka-medical leave. May hiwalay na hakbang din ng Department of Interior and Local Government o DILG sa pagtugis kay Leviste katulad ng paghiling ng red notice.
2: So apply na namin sa PT Transnational Crimes, Police Center of Transnational Crimes para makuha ng red notice.
1: Wala pang pahayag mula sa kampo ni Leviste pero may public post ito matapos ang pag-aanunsyo ng arrest warrant laban sa kanya kung saan nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at sinabing huwag siyang alalahanin. Hinahanap pa rin ng mga otoridad si Leviste ayon sa NBI. Tinitingnan din ang pagkakansela ng kanyang pasaporte at travel authority.
3: DFA, if the possibility of canceling the passport sa House of Representatives, canceling his travel authority, dahil may travel authority, with Bureau of Immigration so that we can have an exact location kung saan ba talaga siya.
1: Sheila Natividad, para sa bayan.
4: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa kabila ng naudlot na re-remission halos 2 linggo na ang nakararaan. Batid naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi dapat maging normal ang pangingialam ng China sa mga operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
5: Halos 2 linggo na mula nang suspendihin ang rotation and resupply o re-remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Matatandaan na noong September 24, 8 barko ng China Coast Guard at Philippine Navy ang humarang sa resupply vessel ng Armed Forces of the Philippines na MV Lapu-Lapu, pati na sa naka-escort na 3 barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Bagamat hindi na nagbigay ng karagdagang detalye dahil sa operational security, tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na itutuloy ang re-remission. Bumisita nitong Martes ang Kalihim sa AFP Western Command sa Puerto Princesa, Palawan na may saklaw sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea kung saan kabilang ang Ayungin Shoal.
6: Yan ay kailangan gawin at nakahanda kami kung sa anuman ang plano ng Westcom tungkol dyan. Kasi ang operational control niyan ay nasa Westcom.
5: Sabi ni Teodoro, handa ang mga tropa sa BRP Sierra Madre sa mga sitwasyong naantala ang RORE. Pero batid din niyang hindi dapat maging normal ang ginagawang paninindak ng China.
6: Okay naman sila. Mataas ang moral at nakaranas na sila ng ganito nung araw. Hindi na bago sa kanila. No? Yun nga lang, at the end of the day, in the future, hindi natin pwedeng panatiliin na ganito yung lagi estado ng ating WPS, no? Kaya nga nandito din tayo, gumagawa din tayo ng pundasyon for more sustainable operation sa area.
5: May paalala naman si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete sa bawat miyembro ng Westcom.
7: We will maintain our presence and protect our national interest. How we carry out that responsibility matters. Our people must act with the discipline and professional judgment expected of the Armed Forces of the Philippines.
5: Samantala, nininaw ni Secretary Teodoro na hindi niya inaatake ang Chinese school sa Pilipinas sa isang pahayag. Binatikos ng Alliance of Concerned Teachers Party List ang umano'y pag-uugnay ni Teodoro sa Chinese schools at teacher exchange programs sa pang-espiya ng China.
6: Ang Chinese school na pinuna natin ay ang Jinan University. Dahil sila ang may Philippine Center kung saan nagtetrain ng teacher at saka sila din ang naglabas nang unang-una na sinasabi nila academic study na Batanes, ngayon pinapanindigan ng Chinese Embassy, may jurisdiction na sila. Sinasabi lang natin na kailangan masusi natin pag-aralan to.
5: Kabakailan lamang ay napaulat ang pag-alis sa Pilipinas ng higit 100 Chinese volunteer teachers dahil umano sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Patrick De Jesus, para sa bayan.
8: Samantala, inilatag na ng pamahalaan ang ilang mga paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa bansa. Kabilang na riyan ang supply ng tubig, pagkain at pagbibigay ng ayuda sa mga posibleng maapektuhan nito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
9: Tinutugunan ng pamahalaan ang posibleng epekto ng matinding El Nino sa pamamagitan ng mga hakbang para matiyak ang supply ng tubig, mapanatili ang produksyon ng pagkain at matugunan ang pangangailangan ng mga posibleng maapektuhang komunidad. Sa Metro Manila, inihanda ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS kasama ang mga water concessionaire ang mga alternatibong mapagkukunan ng tubig para mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam. Kabilang dito ang mga bagong water treatment plants, rehabilitasyon ng mga aqueduct at pipelines at paghahanda ng water tanks at mobile water tankers na maaaring i-deploy kapag kinailangan. Nanawagan din ang ahensya sa publiko na magtipid ng tubig.
10: Unang panawagan po ng ating pong Department of Energy sa pagtitipid po ng kuryente at sa gasolina ay gayon din po yung ating pong panawagan sa patuloy po no, na pag-practice po itong tinatawag po nating wise use of water. So marami po tayong pwedeng may tulong para makapag-prepare po tayo sa El Nino.
9: Samantala, para sa sektor ng agrikultura, pinalalawak ng National Irrigation Administration o NIA ang paggamit ng solar-powered pump irrigation systems o yung mga bomba na pinapagana ng solar energy para sa patubig. Target ng ahensya na mapalawak ang solar irrigation sa 10,000 sites pagsapit ng 2030, lalo na sa mga farming communities na kailangan ng dagdag na supply ng tubig. Sa pamamagitan ng solar-powered pumps, maaaring mabawasan ang gastos ng mga magsasaka sa diesel at kuryente habang napapanatili ang patubig sa kanilang mga sakahan.
11: Alam niyo po kasi itong solar pump irrigation projects kung kailan maaraw saka mas malakas magbigay ng makapag-pump ng tubig. Ano po? So malaking tulong po ito sa ating mga farmers. At you know, ang inaasahan natin dito, ang production po ng ating mga solar pump irrigation ay tataas pa po yung yield nila.
9: Gamit din ng NIA ang AI at satellite monitoring para matukoy ang tamang panahon ng pagtatanim, kondisyon ng lupa at ng mga pananim at makatulong sa pag-aangkop ng cropping calendar sa nagbabagong panahon. Ang NFA naman patuloy ang pagpapaluwag at pagrenta ng mga bodega para pag-imbakan ng bigas, habang patuloy ang kanilang pagbili ng ani ng ating mga magsasaka ngayong harvest season. Ayon sa ahensya, sapat ang supply ng bigas sa bansa kaya walang dapat ikabahala ang publiko.
12: Napakaraming tools ng gobyerno or Department of Agriculture in particular in terms of ensuring there's enough supply for every commodity or food na ating kinakailangan.
9: Samantala, tinitiyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may agarang ayuda para sa mga pamilyang maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Mahigit 4 million family food packs ang nakapreposition sa mahigit 1,000 warehouses ng kagawaran at patuloy pa rin ang produksyon ng mga karagdagang food packs. Kabilang din sa mga pangmatagalang hakbang ng ahensya ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa water access, food security at pagpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad na makapag-produce ng pagkain sa kabila ng epekto ng climate change.
13: Providing access to water, but at the same time we're capacitating the vulnerable sectors para naman makapagtanim ng mga climate resilient crops. Nang sa gayon matiyak naman yung food security sa kanila pong mga lugar.
9: Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para matiyak na nakahanda ang lahat bago pa lumala ang epekto ng El Nino. Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Malaking bahagi ang agriculture at forestry sector sa pagdami ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Agosto. Kasunod nito, target ng Agriculture Department na mapanatiling matatag ang kabuhayan at kita ng mga sektor na posibleng maapektuhan ng matinding El Nino. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
14: Matibay na labor flexibility ang ipinakita ng mga agri-worker matapos lumabas sa August 2026 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority na nasa 10.43 million ang employed sa agriculture at forestry sector. Ayon sa datos, ang seasonal surge na ito, bunsod ng rice planting season, ang isa sa pangunahing nagpababa sa national unemployment rate mula 6% noong Hulyo tungong 5.3% pagdating ng buwan ng Agosto. Sa kabila ng panandaliang pagbangon ng sektor, ramdam pa rin ng mga nasa kabukiran ang pangambang hatid ng matinding tagtuyot sa kanilang pangkabuhayan. Ibinahagi ng 15 taon ng magsasaka na si Anthony Francisco ang kanyang pag-aalala sa gitna ng banta ng posibleng Super El Nino.
15: Siguro ho ngayon pa lang makakaranasan ng El Nino. Ang sinasabi po nila, ang naranasan po nila mahirap po ang lugi. Lalo po siguro ngayon na Super El Nino.
14: upang mapanatiling matatag ang kita ng rural households kung sakaling bumagal ang sakahan, malaki ang tulong ng panandaliang paglipat ng mga magsasaka sa ibang industriya. Ayon kay PSA National Statistician Yusek Claire Dennis Mapa, hindi na ito bago sa sektor, lalo't ito na rin ang nakagawian sa mga nagdaang pananalanta ng El Nino.
16: So normally, ang nakita naman natin in past years, particularly 2024 kasi meron din tayong experience ng El Nino, bumaba yung ating workers sa agriculture and forestry. Normally nagsishift sila, ang nakikita namin sa field ay during the time, no, ay pumupunta sila sa construction. So yun ang isa, retail trade din, no. But of course we will see kung ano yung demand naman doon sa subsectors na nililipatan nila.
14: Inilalatag na ng pamahalaan ang mga safety net mechanism para sa mga sektor na pinakamaaapektuhan ng pagbabago sa panahon. Nauna nang binanggit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang planong alternatibong pangkabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda.
17: Inutos ni Pangulo na gumawa kami ng work plan na baka yung mga ibang tupad ibigay natin sa ating mga farmers and fisher folks during the kasagsagan ng El Nino based on a schedule para habang hindi sila makapagtanim ay maggawa sila ng kanal, mag-land preparation na for the next planting season among others.
14: Sa kabila ng taunang job growth sa agriculture and forestry na nagdagdag ng higit 500,000 manggagawa, humaharap naman sa pagkawala ng higit 300,000 trabaho ang fishing at aquaculture sector. Bumaba rin sa 39.2 hours per week ang average weekly work hours ng mga Pilipino sa pangkalahatan na nagpapakita ng mataas na volume ng part-time at seasonal labor sa pambansang merkado. Gayunpaman, ang pagdami ng part-time arrangements na ito ay patunay na handa at kayang umangkop ng mga manggagawang Pilipino upang panatilihing may sapat na kita ang pamilya sa gitna ng mga hamon sa panahon. Elijah Canlas para sa Bayan.
8: Bukod sa pagbibigay ng ayuda, nakatutok din ang DSWD sa mga patubig at pangangailangan sa mga pananim ng mga beneficyaryo ng Project Lawa at Minhi na posibleng maapektuhan ng El Nino. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Alban.
18: Nagsimula ng maghanda si Tatay Dante na benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol dito sa Legazpi City dahil sa banta ng very strong El Nino. Ang estratehiya niya, maglagay ng sapat na daanan ng tubig na mabilis na susuporta sa mga pananim. Ang pinagkukunan kasi ng supply ng tubig para rito, direkta sa bukal mula pa sa paanan ng Bulkang Mayon.
19: I-maintain namin yung pagpasok ng tubig dito, dapat malinis palagi yung waterways. Tapos yung mga, hindi naman kasi naubusan ng tubig yung river. Marami ang tubig sa river, hindi yan, imposible yan mag-ubos yan.
18: Sa tala ng DSWD Bicol, mayroon ng 178 established Lawa sites at 185 established Binhi sites sa 6 na probinsya ng rehiyon. Sa ilalim ng programa, nakatuon ang Project Lawa sa pagpapalakas ng water access sa pamamagitan ng small farm reservoir, water harvesting at iba pang water conservation measures. Habang itinataguyod naman ng Project Binhi ang food security sa pamamagitan ng communal gardens at climate resilient crops. Dahil dito, umabot na sa 10,000 benepisyaryo ang naserbisyuhan kung saan nasa 78.3 million pesos ang naipamahaging pondo. Bukod dito, nakaposisyon na rin ang standby funds at stockpile ng ahensya para sa maaapektuhan ng El Nino.
20: Ang Field Office 5 ay meron pong kabuang 353 million po na standby funds and stockpile. So, of Bicol Region's warehouse capacity na umabot po ng 502,000, meron po tayong 308,000 family food packs na nakastore.
18: Sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhi ng DSWD Bicol, mas napapalakas ang access sa tubig at food security ng mga benepisyaryo upang mas maging handa ang kanilang mga taniman sa panahon ng tagtuyot. Ang maagang paghahanda rito sa Bicol Region ay pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtibayin at pabilisin ang pagpaplano at pagtugon sa El Nino. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa gitna ng darating na strong El Nino ngayong Bermans, lalo na sa simula ng Nobyembre, mas mababa ang bilang ng mga bagyo na posibleng mabuo o makaapekto sa ating bansa. Posibleng makaranas pa rin ng mga panandaliang pagulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Mas kukonti o mas mababa lang sa normal ng pagulan sa bansa. Ayon din sa pag-asa sa pagpasok ng amihan sa katapusan ng buwan, makaranas pa rin ang malamig na panahon pero makaranas ng 2 o 2 degrees Celsius na mas mainit kumpara sa karaniwang temperatura tuwing amihan simula Nobyembre hanggang Pebrero. Halimbawa, kung ang karaniwang temperatura sa Baguio City tuwing Bermans ay bababa sa 15 degrees Celsius, posibleng hanggang 17 degrees lamang ang ibababa nito. Gayun din sa ibang mga lugar sa Luzon. Sa ngayon, nakararanas po tayo ng transition stage patungong amihan. Posibleng onset nito ay sa huling linggo ng Oktubre. Katunayan, ramdam na rin ang northeasterly wind flow sa Batanes at dyan din sa parte ng Apayao, Cagayan, Isabela at dito rin sa Aroro. Bukod sa malamig na ihip na hangin, magdadala yan ng mahinang pagulan at maulap na panahon. Samantalang Intertropical Convergence Zone naman o yung ITCZ ay nagpapaulan yan sa ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence o pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Bubuo yan ng rain clouds. Magdadala ito ng kalat-kalat na pagulan at kaulapan dito sa bahagi ng Mindanao, Negros Island region sa Visayas, Central Visayas, Palawan sa Southern Luzon at sa Southern Leyte. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas po tayo ng mainit na panahon maliban na lang sa localized thunderstorm sa hapon o gabi o yung panandali ang buhos ng ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan. Sa kabila ng mga pangamba ng posibleng water shortage o pagnipis ng supply ng tubig dahil sa banta ng El Nino, tiniyak ng pamahalaan na nakahanda ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para maibsan ang epekto nito. Yan ang ulat ni Jake Nicolob ng ABC News.
0: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
21: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
22: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
21: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
23: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
21: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
24: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
1: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
8: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.
3: Susunod sa Schoolmates.
6: We're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on PAC Silica. At kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
7: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
25: Yung sinasabi natin 130,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
26: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
27: Have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, huwag ka dapat tumitingin dun sa problema.
6: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.
28: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines!
1: Ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
2: Og natumbas ng halos 4 na palapag.
3: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
0: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
0: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.
5: Nagbabalik ang ulat bayan. Ginawaran ng arrival honors sa Malacanang sina Polish President Carol Navrotsky at Polish First Lady Marta Navrotska bilang bahagi ng state visit nila sa bansa. Kooperasyon sa iba't ibang larangan at sektor na pagkasunduan nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang mapagtibay o magpapatibay sa ugnay ng dalawang bansa. Yan ang ulat ni Gavaliegas.
6: Mainit na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Palasyo ng Malacanang sina Polish President Carol Narowski at Polish First Lady Marta Narowska. Dito ay binigyan nila ang Pangulo ng Poland ng arrival honors bilang bahagi ng 4 na araw na state visit ni Narowski sa bansa. Lumagda rin sa guestbook ng palasyo si Narowski bago ang kanilang tetay o tetay. Ilan sa mga napagkasunduan ni Pangulong Marcos at Polish President Narowski ay ang mutual legal assistance in criminal matters. Layon ng kasunduan na magkaroon ng kooperasyon ang dalawang bansa sa pagsugpo at paglaban sa krimen. Ipinahayag rin ang kahandaan ng dalawang bansa na simulan ang negosasyon para sa isang extradition treaty. Sa naging joint press conference ng dalawang leader, binigyan din ni Pangulong Marcos ang patuloy na modernisasyon ng ating sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagbili ng S-70i Black Hawk helicopters mula Poland. Palalakasin din ng dalawang bansa ang kooperasyon pagdating sa agrikultura at food security. Gayun din sa sektor ng information and communications technology, space technology at digital connectivity sa pamamagitan ng isa sa gawang Polish-Filipino Economic IT Summit. Nag-usap rin sina Pangulong Marcos, President Narowski tungkol sa usapin ng South China Sea, pati na rin sa sigalot sa Europa, partikular sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, habang pinagtitibay ang paggalang sa rule of law at kapayapaan sa buong mundo.
7: We reiterated our shared commitment to upholding the rule of law in international relations and the peaceful resolution of conflicts.
6: Nagpasalamat din ang Poland sa suporta ng Pilipinas sa hangarin itong magkaroon ng mas permanenteng partisipasyon sa mga pandaigdigan talakayan tulad ng G20 at ang paglagda nito noong Hulyo sa Treaty of Amity and Cooperation. Inimbitahan din ni Narowski ang punong ehekutibo na bumisita sa Warsaw para lalo pang mapatibay ang relasyon ng dalawang bansa.
8: We thank the Philippines for looking favorably on Polish aspirations to be permanently present in this format, and we do count on a strong support of ASEAN for our endeavors.
6: Bago nito, nagpunta muna si Narowski sa Rizal Park Luneta sa Maynila para mag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Gato si Rizal. Kasama ng Polish President na nag-alay ng bulaklak si Manila Vice Mayor Chi Atienza. Ito rin ang unang beses na bumisita sa Pilipinas ang isang Polish Head of State mula nang mabuo ang mahalagang economic partners ng Pilipinas. Gabo Milde Villegas para sa Banyo.
5: Sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakakaapekto sa supply ng langis at enerhiya, pinalalakas ng ASEAN ang kooperasyon para matiyak ang energy security at makaharap sa mga bagong hamon sa supply at presyo ng enerhiya. Yan ang ulat ni Gavaliegas.
9: Hinimok ng Department of Energy o DOE ang ASEAN at ang pribadong sektor na magtulungan upang gawing konkretong proyekto at investment ang mga energy platforms. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Energy Secretary Sharon Garin sa joint opening ceremony ng ASEAN Ministers on Energy Meeting at ASEAN Energy Business Forum kung paano naging matatag ang mga bansa sa ASEAN sa kabila ng global energy crisis, mabilis na pagbabago sa presyo ng langis at mga hamon sa fuel supply chain. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang pag-unlad ng mga energy projects sa rehiyon tulad ng Lao PDR Thailand Malaysia Singapore Power Integration Project at ang Brunei Indonesia Malaysia Philippines Power Interconnection Project na may layuning magbahagi ng renewable energy tulad ng solar at hydropower sa pagitan ng mga magkakapitbahay na bansa. Binanggit rin nito ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na makatutulong sa panahon ng kakulangan o krisis sa supply ng langis.
10: APSA is not just an agreement. It is a manifestation that as a community, ASEAN economies collectively and individually are willing to protect, support, and help each other in good and difficult times.
9: Para naman kay ASEAN Secretary General Dr. Cao Kim Horn, direktang nakaapekto sa presyo ng bilihin, transportasyon at energy security ng rehiyon ang geopolitical situation sa Middle East at aberya sa supply chain. Dahil dito, kinakailangan ng mas mabilis na koordinasyon at pagpapatibay ng mga nakalatag na mga kasunduan.
11: We have begun implementation of the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026-2030 while advancing work on regional connectivity, energy security, and a transition towards a more sustainable energy system. We must now build on this momentum. The ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026-2030 gives us a shared framework for the years ahead.
9: Ayon sa ASEAN Center for Energy, mangangailangan na regional block ng $14.2 trillion na halaga ng cumulative investment hanggang 2050 o tinatayang $400 million kada taon upang pondohan ang decarbonization at pagpapalawak ng energy infrastructure. Patuloy rin na isusulong ang mga proyekto tulad ng ASEAN Power Grid, Trans-ASEAN Gas Pipeline at ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Gab Milde Villegas, para sa Bayan.
12: Kumikilos na ang Department of Energy para tugunan ang problema sa supply ng kuryente, partikular sa Visayas. Sinisikap na rin ang kagawaran na magkaroon ng buffer bilang paghahanda sa posibleng outages. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
13: Naglatag ang Department of Energy o DOE ng mga short-term at medium-term solution para matugunan ang paulit-ulit na power outages pati ang mga red at yellow alert sa Visayas. Kabilang dito ang pag-i-install ng mga battery energy storage system o BESS at pagpasok ng mga power barge para madagdagan ng supply habang hinihintay ang mga permanenteng proyekto na inaasahang matatapos pa sa taong 2028.
14: What we're trying to do is cover the next 3 years, 3 to 5 years. Let's just put in maximum 5 years, minimum 3 years. Na kailangan meron tayong mga buffer. Yung pantulong na just in case any of these plants mag-outage, at least meron tayong mga naka-standby dyan or reserva or protection po sa grid natin.
13: Dagdag pa ng DOE, maaari sanang maiwasan o mabawasan ang mga mahahabang blackout sa rehiyon kung nakumpleto ng maaga ang mga Ancillary Services Procurement Agreement o ASPA.
14: Based on the emergency powers on the directive of the President, DOE already directed NGCP to contract. Directly contract them.
15: Already?
14: Nung May pa, sir. Kasi nag-umpisa na yung mga alerts natin at that time eh. And up to the point that I sent them show cost order to contract. And 4 months of suffering of people would have been avoided if we had been faster on this, Mr. Chair.
13: Paliwanag naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, walang sinadyang pagdelay sa pagproseso ng mga kontrata. Hindi anila pa maipakontrata ang ibang pasilidad dahil hindi pa sila ganap na operasyonal o hindi pa napapatunayan ang kanilang technical capability sa grid.
14: NGCP is working with the identified BESS suppliers. However po, it really depends on when they can be ready for energization.
13: Bukod sa krisis sa Visayas grid, lalo pang nagpatong-patong ang hamon dahil sa banta ng Super El Nino na maaaring magpahina sa produksyon ng hydropower plants at magdulot ng overheating sa mga planta. Dahil dito, pinalalakas na ng DOE ang disaster preparedness at nakikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission o ERC para i-monitor ang spot market at mapigilan ang spekulasyon o pang-aabuso sa presyo ng kuryente. Panawagan din ng ahensya sa publiko ang pagtitipid dahil ang simpleng pagpatay ng ilaw at pag-unplug ng appliances ay nakababawas ng 10 to 20% sa demand sa kuryente.
14: It's a whole of government approach talaga to. Para everybody understands the situation and understands that they can all help in the situations.
13: Inatasan rin ng DOE ang LGUs at iba pang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang permitting process nang hindi lumalala ang krisis sa kuryente sa susunod na mga buwan. Angelica Abrugar para sa Bayan.
12: Binweltahan ng Malacanang ang mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, siniguro rin ng palasyo na nakatutok ang Health Department hinggil sa plague sa Russia. Narito ang ulat.
15: Tiniyak ng Malacanang na binabantayang mabuti ng gobyerno ang posibleng banta ng pneumonic plague sa bansa matapos ma-expose ang isang researcher sa Russia sa live bacteria. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang development sa Russia. Kasabay ang pagbibigay diin na mahigpit na siniseryoso rin ng DOH ang mga rekomendasyon ng World Health Organization. Pinawi rin ng palasyo ang pag-aalala ng publiko hinggil sa umano'y pneumonic plague sa Russia.
16: So, rest assured po, ang mabailati po ay nakatutok po ang DOH at takuan man po ang kinakailang panggawin, yun po ay kanilang gagawin. So far ay naminit naman po nila ang mga requirements para maipsan ang takot natin tungkol dito sa plague na nangyayari sa Russia.
15: Sinabi ng DOH na mahigpit din ang screening sa mga biyahero na pumapasok sa bansa at ipinatutupad ang pagmamatsyag sa mga daga at pulgas nito sa mga papasok na kargamento at sasakyang dagat. Nilinaw naman ng palasyo na walang katotohanan na babalik sa Transportation Department si ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Pinabulaanan din ito ang napapabalitang nagbitiw na sa pwesto, si DICT Secretary Henry Aguda.
16: Wala rin ganong impormasyon dahil kakakausap pa lang natin kay Secretary Henry Aguda at nabidi siya ng larawan din kay Secretary Dave Gomez na katuloy at labaw niya binisigita ng DESIC.
15: Sa pahayag ng kalihim, tutukanya siya sa trabaho at pagtupad sa kanyang responsibilidad sa DICT, lalo na anya sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN at para matiyak na mapapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa teknolohiya at innovation. Pinalagan din ng palasyo ang mga puna ng tagapagsalita ni VP Sara Duterte, kabilang na ang sinabi nitong walang inatupag ang pamahalaan kundi ang mamulitika. Tugon ng palasyo, hindi political persecution ang ginagawang impeachment trial laban sa bise at binigyang diin na nakasaad ito sa konstitusyon. Pinatutsadahan din ng Malacanang ang sinabi ng kampo ng bise na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas.
16: Ang political noise, nagsasabi na bumaba ang panglubog. Hindi lang tama. Mga destabilizers, obstructionists, ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagkabain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda.
15: Pagbibigay diin pa nito, walang kamay ang Pangulo sa anomalya sa flood control anomaly, kaya agad na ipinag-utos nito ang malalimang imbestigasyon, bagay na hindi umano nangyari sa nakaraang administrasyon. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: Bago lumipad pa Singapore, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Executive Secretary Ralph Recto para tugunan ang pagtaas ng inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na umakyat sa 7.2% nitong nakaraang Setyembre. Ang kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, bunsod ito ng patuloy na krisis sa Middle East, mga nagdaang kalamidad at political noise na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Pinag-utos si Pangulong Marcos Jr. na siguruhin ang walang patid na supply ng langis pag alisan 12% na value-added tax o VAT sa system loss charges sa kuryente at maayos sa pamahala sa importasyon ng pagkain ngayong holiday season. Tiniyak din ng Malacanang ang patuloy na implementasyon ng walang gutom program, pamahagi ng libreng bigas at pag-uparami ng mga kadiwa store para magkaroon ng akses sa libre at murang pagkain. Kasabay niya ang distribusyon ng subsidiya sa langis sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan.
17: Ngayon po, ang pinagtutuunan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Kabilin-bilin na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging epekto dito sa bansa natin at baka talaga magkaroon ng paghihinto, no? Ang mga businesses at mas lalong malaki ang epekto sa ating ekonomiya.
5: Sa pagtestigo ng ilang kinatawan ng mga bangko sa impeachment trial, sinuri ng mga senator judge ang ilang bank accounts ng mga kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manz Capio bilang bahagi ng pagtalakay sa umanay hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
18: Ayos mahigit 10 bank accounts ng ilang kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa na si Attorney Manassas Manz Capio ang natukoy sa pagharap ng bank representatives sa Senate Impeachment Court ngayong araw.
19: Ang lumabas, ang pumasok total for the year 2024, how much? From January to December 2024.
20: 40,401,101.79.
19: Yung pumasok?
20: Yeah. Ang lumabas.
19: Ang lumabas, 40
20: yes.
19: million?
20: Yes.
19: Ang total pumasok?
20: 40,138.
18: Yan ang halagang pumasok at lumabas sa bank account ng Cali 88 Foods Corporation na inuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte as Attorney Manassas Manz Capio sa Security Bank noong 2024. Maliban dito, umabot din sa mahigit 6 na milyong piso ang pumasok sa account ng kumpanya noong 2025.
21: Okay, so would you have figures as to the amounts of the peso account of Cali 88 in your records?
20: When it was only the one that I only have is the ending balance.
21: Yes. What was the ending balance when it was closed?
20: The ending balance is... For the account of 2013 is 332,530.95, and the other account is 8581 is 21,164.27, ending balance of December 2025.
21: Yes, it would be. And when was it opened, the Cali 88 account?
20: The first one is August 2024. The second one is October 2025. Both closed at July 2026.
18: Ang Cali 88 ay isang kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng banana chips. Batay sa datos ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, umaabot sa 319 million pesos ang kabuang halaga ng inward remittances na tanggap ng Cali 88 mula sa China, kabilang ang mga transaksyon mula sa ilang Chinese state-owned companies. Samantala, natukoy din na may bank account sa Security Bank ang isa pang kumpanyang inuugnay sa Vice Presidente, ang GenCorp Industries Corporation.
20: Eight accounts?
21: Eight. Okay. How many... And these accounts were opened when?
20: Okay, the first account was opened in October 2020. The second account opened in November 2020. The third account is in March 2021. Then the fourth one is March 2021, then August 2023, then January 25, then August 25, and November 25.
21: August 2025.
20: Yes.
21: And November 2025.
20: That's correct.
21: Okay. So these are eight accounts, GenCorp. Would you have ending balances for 2025? Are they all active? Active ba lahat po?
20: Yes, sir. It's all active.
21: Up to now?
20: Yes, sir.
21: Okay.
18: Idineklara umano ni Vice President Duterte ang GenCorp sa kanyang 2024 at 2025 salen. Maliban sa security bank, natukoy din ang iba pang bank account ng Cali 88 at GenCorp.
21: Meron bang peso accounts sa BPI ang Cali 88?
1: Based on the records that we submitted, Your Honor, mayroon pong isang active peso account po ang Cali 88.
21: Pero ilan ang active at inactive?
1: Isa po ang active at isa po ang closed account, Your Honor.
21: Meron bang peso account ang Cali 88 sa inyong bangko?
2: Thank you. Meron po, sir. Meron po.
21: Would you have kailan binuksan itong account na ito? Is it still active? At ilang mga account?
2: Ang Cali 88 po ay inopen po ng July 13, 2022.
21: July 2022.
2: Yes, sir. Isa lang po yung account po.
21: Is it still an active peso account?
2: Yes po, Your Honor.
18: Ayos, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at anim na kinatawanan ng Insurance Corporation ang sumalang sa paglilitis at natukoy na mga may policy o investment ang mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Juan Scarpio sa mga Insurance Corporation na ito, habang ang isa naman ay sinasabing na ibalik na yung policy on investment kay Attorney Carpio. Ice.
5: Maraming salamat, Bernard Pader.
12: Mas inilapit pa ng Health Department ang libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga estudyante at guro matapos na ilunsad ang yakap sa Philippine Science High School. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
22: Itinuturing na pangalawang tahanan ang paaralan kung saan hinuhubog ang kaisipan ng mga mag-aaral. Pero hindi lamang karunungan ang dapat pahalagahan kundi ang kalusugan ng bawat guro at estudyante. Dahil dito, opisyal na ang inilunsad ng Department of Health ang yakap sa PSI ngayong araw sa Philippine Science High School main campus. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin at gawing bukas ang tulong medikal sa lahat ng Pilipino. Katuwang ang PhilHealth at Philippine Science High School System, layunin ng programa na magbigay ng libre at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa mahigit 1,400 mag-aaral at mahigit 300 guro at kawanin ng institusyon. Pinamunuan ni DOH Secretary Dr. Edwin Mercado ang pilot implementation kasama si PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Lorraine C. Ho at ang pamunuan ng institusyon. Ayon sa kalihim, formal silang lumagda kasama ang Department of Education at Department of Interior and Local Government para sa Unified National Agenda or UNA for Health upang direktang ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga paaralan, opisina at komunidad.
23: Una nga po ay dadalhin namin ang yakap provider mismo sa loob ng campus. Hindi na kailangan mag-commute para sa unang konsulta sa primary care. Ikalawa, specialty screening na tugma sa pangangailangan ng kabataan. Magbibigay ang DOH ng screening para sa mental health, vision, dental at nutrisyon ng ating mag-aaral at ang ating mga guru at kawani na buong pusong naglilingkod sa ating mga mag-aaral ay makakatanggap din ng screening para sa cancer.
22: Ang hakbang sa yaman ng kalusugan program o yakap ay naglalayong ipagkaloob ang libreng konsultasyon, check-up at gamot na bahagi ng benepisyo ng PhilHealth. Sa panayam kay Don Crisologo, isang guro, maganda ang epekto ng proyekto sa pang-araw-araw na nutrisyon.
24: I thought it was very helpful kasi very well explained yung mga terms na nilagay nila. So they gave me a very good plan for what I should be consuming every day and what I should be mindful about. And they were very concrete also with their examples.
22: Tiniyak naman ni Mercado na patuloy na magiging bukas ang programa upang pangalagaan ng kalusugan ng mga estudyante at gurong bumubuo sa paaralan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
5: Para sa iba pang updates at balita, ay follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH. Bayan, 79 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez, para sa Bayan.
12: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerer, ang inyong Pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpapatuloy pa rin ang 35th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Kasama nyo pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, at ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas Radyo Publiko Special Coverage. Tunahan po natin ang mga huling kaganapan sa Senate Impeachment Court.
25: But the reference to it not matching to the declared personal properties of the same with the first insurance witness that you presented, Honorable Suan.
26: Yes, Your Honor.
25: Kindly proceed, Honorable Suan.
26: Thank you, Your Honor. Miss Janet, maaari niyo po bang sabihin ang inyong buong pangalan, posisyon at ang kumpanyang inyong kinakatawan?
27: Okay, I'm Janet Amora, Vice President Operations Head for BDO Securities Corporation.
26: Ano po, Miss Janet, ang inyong mga tungkulin at responsibilidad sa nasabing posisyon sa kasalukuyang kumpanya?
27: Operations team is in charge of trades processing and settlements.
26: Ano po ang dahilan kung bakit nandito kayo ngayon sa hukumang ito?
27: To authenticate the records and documents submitted to this court.
26: Bakit po kayo nag-submit ng dokumento dito?
27: Because we received a subpoena from the Senate.
26: Okay. So, punta po tayo sa Carpimar Investments. So, kindly take a look at exhibit number P-Roman numeral 2-8-12-2-4-2 BDO SEC.
27: Okay.
26: Do you have it?
27: Opo.
26: Base po sa dokumentong yan, kanino po nakapangalan ang mga investments na nakasaad dito?
27: Nakapangalan po kay Manases R. Carpio.
26: So, Ms. Janet, may entry po dito na October
27: 11, 2021. Opo.
26: Ano pong ibig sabihin nito?
27: Full subscription po, meaning bumili po siya ng IPO shares ng Jollibee Preferred.
26: Magkano po yung binayad niya para dito sa shares?
27: 3 million pesos.
26: Okay. So, isang bagsakan lang po ba ito?
27: Opo.
26: So, may entry na naman po dito sa November 24, 2021. Ano pong ibig sabihin nito, Ms. Janet?
27: Bumili po siya ulit ng Arthaland IPO shares.
26: So,
28: Your Honor.
25: Attorney Lyndon?
28: I think the document would speak for itself, Your Honor.
25: We note your objection, your comment. Is that an objection, Attorney Lyndon?
28: Yes, Your Honor.
25: We'll allow it. Objection is overruled. Kindly answer the question, Miss Janet.
27: bumili po yung client namin ng Arthaland IPO shares noong November 24, 2021, amounting to 5 million pesos.
26: 5 million pesos. Isang opo. Bagsakan lang po?
27: Isa lang po.
26: Ng mga shares?
27: Opo.
26: Okay. So, Ms. Janet, in a span of 1.5 months, mula October 11, 2021 hanggang November 24, 2021, magkano ang total na binayad po ng asawa ng Vice President?
27: Total of 8 million.
26: 8 million pesos. Okay. So, punta naman po dito, tayo dito sa June 30, 2022. Ano pong ibig sabihin nito?
27: Bumili naman po siya ng Ali Bonds.
26: Ano po yung Ali Bonds?
27: Dalawa po kasi yung products ni BDO Securities. Meron po kaming equities, meaning shares and stocks, and meron din pong fixed income or bonds.
26: Okay. So, magkano po yung binayad para sa Ali Bonds?
27: 3 million pesos.
26: Isang bagsakan?
27: Isa lang din po.
26: Okay. So, punta naman po tayo sa July 22, 2022.
27: Okay po.
26: So, ano pong ibig sabihin nito, Ms. Janet?
27: Bumili po ulit siya ng San Miguel Bonds worth 2 million pesos. Sorry, 2.5.
26: 2.5 million pesos. Isang bagsakan?
27: Opo.
26: Okay. So, Ms. Janet, in less than a month or from June 30, 2022 to July 22, 2022, magkano po ang inilabas o binayad ng asawa ng ating Vice President?
27: So, that would be 8 million plus 5.5, so 13.5 million.
26: Hindi, yun lang muna sa June 30.
27: Sorry po.
26: Hanggang July 22.
27: June 30, 5.5 million.
26: So, kung itotal lahat-lahat,
27: 13.5.
26: Okay, thank you po. So, punta naman po tayo sa Exhibit P-Roman numeral 2-8-12.

0: mga words? Ano pong
1: description
0: ibig sabihin?
1: Po siya ng bonds na binili ng punong client.
0: Description ng bonds. Mm-mm. So ano po itong 6.5635%?
1: Ito po yung interest rate ng bond na binili niya.
0: So yung bond na binili, lalaki yan.
1: Interest earning siya, ng ang rate is 6.56 something.
2: Ibig per sabihin, annum.
1: Per annum.
3: Okay.
0: Okay. So itong halagang 5M po, Ms. Janet, isang bagsakan lang na naman.
1: Opo.
0: Okay. So punta na naman po tayo sa Exhibit P-Roman numeral 2-8-12-2-2-2. So meron na namang payment for net of.
1: Opo.
0: Magkano po yung nakalagay dito?
1: 5 million pesos.
0: Okay. Kanino po nakapangalan ito, Ms. Janet?
1: Kay Manases R. Carpio.
0: At isang bagsakan lang to.
1: Opo.
0: Yung bayad. Okay, so let's go to Exhibit P-Roman numeral 2-8-12-2-2-3. Video sec. So, punta po tayo sa yung may payment for net of. Magkano pong halaga ang nakalagay?
1: 2 million pesos.
0: Kanino po nakapangalan?
1: Kay Manases R. Carpio.
0: Ano po yung petsa ng resibo?
1: October 30, 2024.
0: So, itong halaga na 2 million pesos, isang bagsakan lang to.
1: Opo.
0: Okay. So, Ms. Witness, ano na po ang total ng investments ng mga resibo na to? After sa 13.5 million. So
1: plus 12 million.
0: 12 million po. Okay. So ano po, base sa mga records nyo, ano po kung meron man ang pinapakita ng mga records regarding sa status, present status ng mga investments na yan?
1: Meron po siyang total purchases ng equities and bonds, pero meron din naman pong mga na-redeem na or nag-mature.
0: Nag-mature?
1: Opo.
0: So yung iba?
1: Yung iba po online outstanding. Pa. Opo.
0: Okay.
1: Yung 12.5 million po, outstanding siya as of December 31, 2025.
0: Okay. So, punta na naman tayo sa Exhibit P-Roman numeral 2-8-12-3-5, video sec. This is our last document. So, base po sa dokumentong ito, kanino po nakapangalan ng mga investments na nakasaad dito?
1: Kay Manases Reyes Carpio.
0: Okay, punta po tayo sa Page 12. Okay. Meron po dito, may kahon. May nakalagay na ending security position. Ms. Janet, ano pong nakalagay dito?
1: Ito po yung total na outstanding position ng client as of December 31, 2025.
0: Ano pong ibig sabihin yan?
1: Ito po yung kasalukuyang hawak na investments dito sa mga nakasulat na stocks.
0: Ano po yun?
1: Iba-iba po siya.
0: Ano po yung nakasulat dyan ng mga stocks?
1: ASEN, Corp, BDO Unibank, Dito, International Container, Jollibee, Manila Broadcasting, San Miguel Corp, and Vistaland.
0: Okay. So, magkano po ang acquisition cost nito, Ms. Janet?
1: Makikita lang po yung acquisition cost at the time na pinurchase. Ito pong nasa ending balance, ang nandito po, valuation. May market value po, meaning whatever is the closing price of the shares of stock as of December 31, that's the market value.
0: So,
1: pero hindi po ito yung acquisition cost.
0: Okay. So, may kaugnayan ba yung market value sa acquisition cost? Malapit lang ba yan?
1: Depende po kung kailan binili yung stock. Most of the time po, magkaiba sila kesa dun sa market valuation. So, pwedeng yung market valuation mas mababa or mas mataas kesa dun sa purchase price.
0: Okay. So, kung Magkano po yung market value?

0: Yun ang lahat ng securities na to.
1: Based po dito sa document na to, around 5 million, 5.3 million.
0: Okay. So, ano naman po ang pinapakita ng record na yan regarding sa kasulukuyang status ng mga investments na yan?
1: Outstanding po siya, meaning nasa position pa rin ni client.
0: Okay. So, parang online pa rin?
1: Opo.
0: So,
1: meaning
0: all in
1: the
0: all,
1: client has custody of the shares actually.
0: Okay. So, all in all, magkano po yung total acquisition cost ng lahat ng mga investments na to?
2: As in answer,
1: Your
2: Honor.
1: Dito po, di natin makikita.
3: Let the witness answer, counsel. He's winding up. Please, Miss Janet. Sumagot na po ba kayo?
1: Opo. Yung purchase cost po ng mga to is makikita po dun sa complete ledger. So, wala pong grand total dito.
0: Add na lang po natin.
1: Mm-hmm. Ay, sige. Can I refer
3: to my notes? Ma'am, you can refer to your documents, yes.
0: Ah.
1: Total purchases po as of December 31, 2025, that's for the period covered 2020 to 2025, amount to for equities only is 12,945,117.53. And for the bonds naman po, total subscriptions amounting to 22.5 million. Pero as I've mentioned kanina, may mga redemptions. So the only outstanding balance for the bonds is only 12 million.
0: So 12 plus
1: 12 million plus yung outstanding equities position na 13 million. So that's the total of 25 million.
0: 12 million plus 13 million?
1: 12 million for the bonds and 13 million for the equities. So that's the total of 25 million.
0: Okay.
2: Your Honor, can I just be given a moment to examine the document perused by the witness, Your Honor?
3: Please, you may do so, Attorney Redden. I believe that came from the witness. Yes, Attorney Lyndon.
2: We will just manifest, Your Honor, that the document being perused by the witness appears to be a tabulation, Your Honor, upon which no basis has been laid by the prosecution, Your Honor.
3: Although on the record, the court allowed her to look into her notes. And yes, we confirm that has not yet been identified by the witness, although she was asked about totals already. Kindly proceed, Honorable Soon.
0: No further questions, Your Honor.
3: Attorney Lyndon, cross.
2: A few questions, Your Honor.
3: You may proceed, sir.
2: Good evening, ma'am.
1: Good evening, pa.
2: Ma'am, the accounts you identified are all under the name of Manases R. Carpio, correct, ma'am?
1: Yes, po.
2: And when a person opens a securities account in BDO Securities or acquires bonds or equities, you do not inform the account holder spouse, correct?
1: With regards to onboarding, are you referring to the onboarding
2: no,
1: process?
2: No, pagbili lang po ng equities and bonds, kailangan ba ng consent ng asawa niya?
1: The account po is opened singly, meaning walang co-owner.
2: Okay.
1: Therefore, the invoice or the trade confirmation will be sent directly to the account holder, which is
2: so kahit,
1: Manasseh Scorpio.
2: So kahit po bibili ng, mag-acquire ng equities or bonds, hindi po nai-inform yung spouse ng isang account holder.
1: Kung sino lang po yung account holder.
2: And would you confirm, ma'am, that the document submitted, your BDO security submitted to this court, would not show that the vice president is aware of the accounts opened, equities and bonds acquired by Manasseh R. Carpio. Correct, ma'am?
1: I cannot answer whether the vice president is aware of the investigation.
2: But only, I'm asking based on the
1: documents.
2: Based
1: on records, the account is opened singly. No joint co-owner.
2: Okay.
1: So therefore, it is only Manasseh.
2: And your records, which you submitted to this honorable court, you confirm, does not contain any signature of the vice president. Correct, ma'am?
1: Correct.
2: No further questions, sir.
3: Redirect, Honorable Son.
0: No redirect, Your Honor, but we have a manifestation.
3: Regarding, can we excuse the witness? Is it relation in relation to the witness?
0: Yes, Your Honor. We would like to request for a marking of the document that she read, the total.
3: Yes. At the proper time, you can mark it. We don't need to do it in open court.
0: Thank you, Your Honor.
3: So ordered. Miss Janet, salamat po. Wala na pong katanungan sa inyo. Paumanhin ko, naghintay kayo ng buong araw kahapon at buong araw ngayon. Salamat po sa pasensya, panahon at pagsagot sa mga katanungan ng magkabilang panig. You are excused, ma'am, and thank you for your
1: thank
3: time.
1: Thank you po.
3: It's 7:24. It's our longest day and we went through 15, a total of 15 witnesses and dispensed with 4, if I'm not mistaken. Senator Judge Kiko is recognized.
4: Yes,
3: what is just, your pleasure, sir?
4: Just wanted to check if the Senate President has the complete number of insurance policies. We started at 11. When I first asked, it was 11. There were 3 other witnesses. So the total number of insurance policies,
5: according to our clerk of court, is 19 insurance policies.
4: 19.
5: Excluding the shares and bonds that were manifested earlier.
4: 19. Okay, for the record. Thank you.
3: Thank you. Due to the lateness of the hour and the long day, again, Chair would like to thank everyone for their patience and perseverance. We shall suspend trial until tomorrow at 10 a.m.
6: Ang Pakililis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
7: At yan po ay 35 araw ng paglilitis or ang special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa 35 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang pinakahuling witness ay nagmula sa Security or BDO Securities Corporation sa pangunguna ni Vice President VP and Operations Head Janet D. Amora. At kanina po ay ating natunghaya ng iba't ibang officials ng iba't ibang naturang mga bangko at insurance company na nagbigay ng kanilang statement pahayag bilang mga witnesses sa di umano'y mga investments at insurance policies na nasasangkot o kaya pagmamay-ari ni Attorney Manasseh Scorpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Mamaya-maya po ay makakasama natin ang ating mga Radyo Pilipinas reporters mula sa Senado upang bigyan tayo ng pinakahuling mga detalye sa mga kaganapan ngayong araw dyan sa Senado. Alamin natin ang mga naging tugon ng iba't ibang or yung mga taga-usik mula sa prosecution, mula sa depensa, at mula naman sa ating mga senator judges. Samantala, magtutuloy-tuloy pa rin ang impeachment trial sa mga susunod na araw, sa mga ganap na oras na naitala. Ang sabi nga nila sa Senado ay whole day. Whole day ang pagkakaroon ng paglilitis na ito kasabay ng ilang mga trabaho din ng ating mga senador. Dahil ito nga po ay nasa budget season tayo at iba't ibang committee hearings ang mga nagaganap ngayon. Kaya naman talagang doble-doble ang pagtatrabaho ng ating mga senator at senator judges at the same time. Alamin natin maya-maya lamang sa panig ng prosecution kung ano nga po ang pinaka na pag-usapan patungkol sa iba't ibang mga nahagilap na investments at mga insurance policy na kung saan ay nakapangalan nga po sa asawa ni Vice President Sara Duterte. At nagbigay linaw na naman ang ilang mga witnesses gaya nga po ng gaya sabi natin mula sa mga naturang mga kumpanya. Ito po mga kumpanya na ito ay sa banking industry, sa insurance industry, na kung saan ay sila nagpapatunay na meron nga pong nabili o nai-invest na certain amounts sa pangalan ni Attorney Manessas Carpio. At sa tuloy-tuloy din naman na pag-object at pag-redirect ng depensa sa iba't ibang mga na-mention ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsagot naman ng mga witness sa mga tanong ng prosecution. So far sa ngayon ay mostly nagtanong po doon sa mga witnesses is coming from the prosecution at nag-redirect lamang ng ilang mga or ang depensa. Nakita din natin na tila baga parang sa mga ilang araw na tinututukan natin itong paglilitis ay talagang kaliwat kanan din ang mga nais masaksihan kaya ay mapunood ng live mismo yung paglilitis upang magkaroon ng first hand experience o kaya ikinig sa proceedings while the impeachment court is ongoing. Tuloy-tuloy pa rin po ang ika-35 araw, tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Samantala, paala naman sa panig ng prosecution, alamin natin ang pinakahuling detalye mula kay Melanie Valdos-Reyes.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Lani.
8: Lords, magandang gabi. Halos 9 hours ang iginugol ng Senate Impeachment Court dito sa 15 testigo mula sa mga bangko at insurance company. Tumistigo para sa bangko ay 8, 7 naman sa insurance company. Sa pagharap ni Marvin Galvez, ang head ng BPI Central Metro Manila Branch Division sa kanyang sa impeachment court, may kabuuan umano na 7 aktibong individual na deposit account, 2 credit card at 1 corporate account sina VP Sara Duterte. Sa BPI lamang ito, Nords, no, at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Bukod dito, ibinunyag din ni Galvez na meron ding 34 na individual account ang isinara na o close na sa BPI. Isa pa sa isiniwalat ni Galvez ay yung pagbili ng mga manager's check na itinetenga umano, meaning hindi ginagamit para mawala sa account ng account holder yung pondo na siyang ibabalik rin naman before o after 6 months. Ayon kay Galvez, ang 441.7 million pesos ay hindi nakikita sa year-end balance ng account ni VP Sara at ni dating Pangulong Ferdinand, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi ito ay naka-float dahil bumili sila ng manager's check. Noong January 22, 2010, nag-open ang account si FPPRD at VP Sara na may deposit amount na 40.65 million pesos sa may BPI Julio Vargas. Ang account number ay may ending na 9539. Ang naturang account ay may rollovers ng 12 beses hanggang February through manager's check. Gayon din yung nangyari dun sa 55 million pesos na time deposit na naging manager's check dun sa parehas din na account. So total, ito ay nasa 96 million. Nag-object ang depensa hinggil dito, pero ayon kay Attorney James Ibrahim Ali ng prosecution, nais lamang nilang ipakita ang pattern ng 41.7 million pesos na manager's check at ang 55 million pesos na naka-time deposit na kinonvert din sa manager's checks. Ito, papakinggan natin yung naging offer of testimony ni Attorney James Ibrahim Ali.
9: Apologies that it takes quite some time because I wanted to do it right with the documents. But ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun. So yun lang naman po yung sanang gusto namin i-establish as a baseline. But if...
3: Yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita
9: sa year-end balance, sir, kasi naka-float po siya.
8: Okay, Lord, isa pa sa isinawalat ng BPI ay yung unang inihayag ni Senator Chulianes na amount na dineposito ni Sammy Uy, isang negosyante sa Davao at alleged o umano'y drug lord. Kinumpirma ni Galvez na may binili itong manager's check. Ang payee ay si Sammy Uy, amounting to 15 million pesos. Muli, pakinggan natin yung naging testimonya ni BPI official Galvez.
9: Page 60, this also involves another manager's check with check number 20536, dated May 30, 2016. What is the amount, sir?
10: For... Sir, may I confirm if you're referring to the check number 20536?
9: 20536, sir. Yes,
10: yeah,
9: sir.
10: The amount of the manager's check is 16,852,782.94.
9: So, 16 million. And last question, sir, to complete the 96 million, kanino po sino po yung payee ng 16 million na ito?
10: Based on the records we submitted, Your Honor, ang payee po ng manager's check number 20536 dated May 30, 2016 is Samuel C. Uy.
9: Again, sir?
10: Samuel C. Uy.
9: All right.
8: Now, kung i-aggregate natin kasamang Nords yung mga amount dun sa isang account na ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ay nasa 40 million pesos, kumita ng 1 million, 41.7 million pesos plus yung 55 million pesos na siyang ipinambili rin ng manager's check, total of 96.7 million pesos. Isinuwalat din ng testigo mula sa BPI itong letter of instruction mula kina FPPRD. Ito yung apat na dokumento mula noong March 28, 2014 kung saan binibigyan ng authority o authorization ng BPI para ibayad ito sa insurance policy. Apat na insurance policy mula yung pondo ay kukunin dun sa account, ni joint account nila FPPRD at ni VP Sara na nagkakalaga ng 96 million pesos. Ito ay tagto 20 million pesos na insurance policy para sa magkakapatid kina VP Sara, kina Congressman na Pulong Duterte, Mayor Baste Duterte at kay Kitty Duterte. Isa pa sa mga argumento kanina ng magkabilang panig ay yung pirma ni VP Sara dito sa mga dokumento nung isang account na ka-joint niya, no, a joint account nila ni dating Pangulo. Sa redirect examination, tinanong ni Attorney James si BPI Galvez na kung yung Know Your Customer na dokumento o yung tinatawag nilang KYC na kahit na or at end ang nakalagay, dapat yung doon sa BPI official ay may pirma ng parehas na account holder. Yung account kasi kasamang Nords na joint account, ito ay Rodrigo Duterte or Rodrigo and Sara Duterte. Yun yung nakapangalan doon sa joint account. Kasamang Nords ay na may ambush interview kay Attorney Lorna Kupunan hinggil dito sa naging desisyon ng Commission on Audit na binabasura yung motion ng company VP Sara dito sa 73 million pesos na dapat na confidential funds. Ayon kay Attorney Kapunan, kay mga development plan sa panig ng prosecution at kinukonsidera nilang isama ito dito sa Article 1, yung allegation ng misuse of confidential fund through manifestation lamang sa impeachment court. Nag-react din si Attorney Jay Tolosa, ang legal spokesperson ng prosecution, hinggil naman doon sa pagdulog nila Senator Bong Revilla at ni Senator Bongo at Senator Robin Padilla, hinggil doon sa threshold na ruling ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Jay, ito ay kanilang ginagalang na mag-seek itong dalawang senador ng legal remedies para sa kanila sa prosecution na ninindigan sila na nasa may basihan, matibay na basihan ang naging ruling ng Senate Impeachment Court. So ngayon, kasamang Nords, tapos na yung sa bangko at mga insurance companies, yung mga testigo dito na nasa 13 plus 7, halos umabot ng 20 na testigo na magkasama insurance and bank. Bukas ay inaasahan natin na titestigo naman yung opisyal ng BIR at yung isa pang testigo no hanggang Friday para naman i-sum up yung naging findings o yung mga isinuwalat ng mga testigo mula SEC, BIR, AMLC, mga bangko at insurance companies. So, mula sa panig ng prosecution, kasamang Nords, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Mula sa panig ng prosecution, maraming salamat, Melanie Valdez Reyes. Samantala, 7:42 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating special coverage dito sa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang paglilitis. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Na kung saan ay sa araw na ito, ilang mga officials ng bangko at insurance company ang sumalang sa witness stand para magbigay ng pahayag patungkol sa mga investments and insurance policies na binili ni Attorney Manz Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. At tuloy-tuloy pa rin ang ating pagkuha sa mga pinakahuling detalye mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. Mula naman sa, para naman sa Senado, Senate President Sherwin Gatchalian, itinapat sa SALN ni VP Sara ang VP Sara Duterte ang 96 million pesos joint time deposit. BPI naglinaw sa paggamit at pagbabalik ng manager's check. Para sa detalye, alamin natin live ni Info Asuncion.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Diba?
11: Yes, Lord, si tinapat nga ni Senate President Sherwin Gatchalian sa mga SALN ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing 96 million pesos na joint time deposit na lumitaw sa mga bank records na iniharap sa impeachment court. Sa pagtatanong kay BPI Central Manila Branches Division Head Marvin Galvez, kinumpirma nitong may joint time deposit na binubuo ng 40 million pesos at 55 million pesos noong 2010 at 2011 o kabo ang humigit kumulang 96 million pesos. Ayon sa prosecution, tuturang halaga ay nauugnay sa paulit-ulit na transaksyon para sa dalawang manager's check na ting 41 million pesos at 55 million pesos mula 2011 hanggang 2013. Sinabi ni Gatchalian, hindi niya nakita ang 96 million pesos time deposit sa SALN ni VP Sara noong 2010 at 2011. Anya, nais niyang iugnay ang mga transaksyon sa SALN para makita kung may pattern. Kinumpirma naman ni Galvez na batay sa mga dokumentong isinumite sa korte, may 96 million pesos na time deposit noong 2010 at 2011. Narito ang bahagi ng pahayaga ni SP Gatchalian.
12: The reason why I am asking, kasi binabangga ko ito doon sa SALN ni Vice President Sara. At kung merong time deposit na joint account na 96 million, dapat mag-reflect yan sa SALN niya. Kasi joint account. And alam niya na merong ganun na account. So, tinitingnan ko dito sa 2010 SALN, wala akong makitang 96 million. Dito sa 2011, wala rin akong makitang 96 million. And then, sinabi mo kanina, Council, na yung 2012, wala na.
13: Yes.
12: Nawala na siya. No?
13: Yes, but
12: nevertheless, in 2012, wala rin akong makitang 96 million. So, I'm trying to link yung sinasabi nyo kaninang bumili ng manager's check, linagay muna sa bangko ng account ng bangko at nagiging unutilized si manager's check. So I'm trying to link that to the SALN and see kung merong pattern. No? That's the point I'm trying to make.
13: Understood, Your Honor. And I think that's the best way of looking at it, yung pattern po na yan, because that involved 6 transactions for the same period, same dates. So,
12: but ang bottom line kasi, for 2010 and 2011, may time deposit na 96 million.
13: Yes, Your Honor.
12: I think that is a fact. No? Based on Mr. Galvez?
13: Yes, sir.
10: Tama po, Your Honor. Based on the documents we submitted po.
12: Thank you.
11: Samantala, iginito man ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na mahalagang malaman muna kung alam ni VP Sara ang naturang account bago ito iugnay sa kanyang SALN. Ayon kay Poa, walang pirma si VP Sara sa mga time deposit transaction ipinakita sa trial at ang mga ito ay isinagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumugo naman si Gatchalian na kaya niya tinatanong ang mga signature card at proseso ng KYC o yung Know Your Customer Policy para malaman kung may pirma na si VP Sara sa joint account noong 2010. Ayon sa Senador, luminitaw sa records na mayroon ng pirma si VP Sara sa naturang joint account noon. Na ito ang pagpapatuloy ng naging diskusyon tungkol dyan.
14: The operative word is if she is aware. Diba? You were saying these accounts, the time deposit, if she is aware, dapat magbangga sa SALN. Operative phrase there, if she is aware. And secondly, as we demonstrated during cross, all these time deposits, all these transactions, wala pong pirma ng ating Vice Presidente. And all of them were done by the former President Rodrigo R. Duterte. We'll leave it at that, Your Honor. We will not make conclusions of law any or of
12: fact. That's why I ask Attorney Poa kung doon sa signature card ay pumupunta ba doon personally, KYC, kailan nagbukas ng account. So that's why tinanong ko kay Mr. Galvez kung 2010, as early as 2010, meron ng signature si Vice President doon sa joint account, and apparently meron. No?
14: And that's so, also why we asked, Your Honor, for doon sa updating ng accounts, because I couldn't not ask the witness kung pumirma ba si BP, because obviously he won't have personal knowledge on that. But that's also why we asked on dun sa updating kung pumirma ba. But again, I don't want to cross the line, and I will just leave it to the appreciation of the court, Your Honor. Again, thank you for your patience with me also, Mr. President.
12: Thank you, Your Honor.
11: Nilinaw naman ng BPI may mga pagkakataong bumibili ang mga kliyente ng manager's check pero hindi ito ginagamit at kalaunan ay binabalik ang halaga sa kanilang account. Sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino sa kay BPI Division Head Marvin Galvez kung karaniwang ginagawa sa banking industry ang pagbili ng manager's check para pansamantalang mawala sa ending balance ng account at maibalik makalipas ng ilang buwan. Ayon kay Galvez, may mga kliyente ang bumibili ng manager's check na hindi nagagamit kaya hinihiling nilang ibalik ito sa account ng purchaser. Gayunpaman, hindi niya makumpirma kung may particular na tawag o termino sa banking industry para sa ganitong gawain. Tinanong din Aquino kung nakasaad sa records ang layunin ng pagbili ng manager's checks pero sinabi ni Galvez na walang nakatalang purpose sa dokumentong sinuri nila. Nilinaw rin ni Aquino na ang tinatanong niya ay ang pangkalahat ng banking practice at hindi ang particular na kaso sa impeachment trial. Gayunman, sinabi ni Galvez na hindi niya masasagot kung may mga klienteng sadyang bumibili ng manager's check at binabalik ito makalipas lang ang ilang buwan. Anya, may mga pagkakataong hindi talaga kasi nagagamit ang manager's check at kaya ibinabalik ang halaga sa account pero hindi niya maaarin sabihin kung sadya ito ng mga kliyente. Narito ang bahagi ng talakayan tungkol dyan.
15: Ngayon lang namin nalaman na may ganyang parang scheme, no, na pwedeng itago. Is this known in the banking circles that you can get your money, put it in an MC, wala siya sa ending balance, tapos after 6 months, babalik rin siya. Is this a known scheme in the banking circles? Or is this also new to you?
10: Your Honor, if I may answer that po, no? Kapag bumili po ang kliyente ng manager's check, kasama po sa application form po namin yung reason for the purchase of the manager's check. In my experience po sa branch banking operations, may mga nangyayari po talaga na ang biniling manager's check po ay hindi po nagamit. Kaya po ito nire-request na ibalik po sa account ng purchaser. And this is not uncommon po, Your Honor.
15: So, is this a known method of keeping your money, quote-unquote?
10: I cannot...
15: May term ba ito sa banking circles na... Or so common ito.
10: Sir, I only pertain po doon sa manner by which yung pagpasok po at paglabas ng pera from the manager's settlement account. Kung ano po yung purpose ng kliyente sa paggawa niya ng pag-request ng manager's check at pagbalik po, with all due respect, Your Honor, I cannot comment on that.
15: Okay, is there
11: Yes, mahigit 30 bank accounts naman ni VP Sara at kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio ang iniharap nga ng o ang hinirap ng prosekusyon dito nga sa impeachment trial. Sa pagtatanong ni Senator Judge Vicente Soto III, sinabi ni Prosecutor Ali na ang kanilang inilahad ay ang ending balance ng bank accounts kada taon mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Ali, ang kabuuang ending balance ng mga accounts sa walong banko ay 59.02 million pesos noong 2022. Umabot naman ito sa 71.38 million pesos noong 2023, 22.24 million pesos noong 2024 at 39.09 million pesos noong 2025. Bukas nga ay magpapatuloy pa rin itong impeachment trial at inaasahan naman na bukas ay iharap yung kinatawan ng DIR na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez ng Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng DIR. Bukas ay magkakaroon din ng konting adjustment sa oras ng impeachment trial dahil mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ay gagawin yung impeachment trial. Magbe-break sila ng 1 o'clock p.m. to 3 o'clock p.m. dahil isisingit naman doon yung session ng Senado dahil kailangang mag-adjourn o i-close muna ng Senado yung kanilang session dahil nga mag-adjournment na sila ng mahigit at magpapahinga ng mahigit isang buwan. Tapos ito, alas 3 to sawa na uli itong impeachment trial bukas. So yan yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa parte ng impeachment court. Ito si Nifa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Nifa?
11: Yes, Lord.
7: Yes, again, linawin natin yung bagong schedule na mangyayari sa Senado. So magsisimula siya ng umaga hanggang 10 a.m. Yes, 10 a.m. hanggang 1 p.m.
11: Yes,
7: and then 1 p.m. up to 3. And then yung 1 p.m. up to 3 is for the Senate procedures session. So session, di ba? And then Senate from 3 p.m. onwards, babalik na on sa hearing.
11: Yes, sa impeachment trial na uli. So
7: okay.
11: Hindi konti lang naman yung oras.
7: So yung 3
11: na,
7: hours
11: na affect doon sa impeachment trial. Mga 2 hours lang technically.
7: Yes, technically 2 hours. That's 1 p.m. to 3 p.m. Okay, maraming salamat.
11: Yes. Yes, maraming salamat. Muli mula sa Senado. Ito si Nifa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Tuloy-tuloy po tayo sa panig naman ng prosecution. Alamin naman natin na pinakahuling detalye yung po nabanggit na pagbabago ng schedule. It will be only for this coming o kaya itong natitirang mga araw na kung saan it's Thursday and Friday simula bukas ay magsisimula ang impeachment trial from 10 a.m. to 1 p.m. And then ibubuno naman yung 1 p.m. up to 3 p.m. para sa Senate proceedings. And then babalik naman sa Senate impeachment mula 3 p.m. onwards. So whole day pa rin. Nakatutok ang ating puwersa dyan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng mga reporters sa mga pinakahuling kaganapan patungkol nga sa special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang paglilitis the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Samantala, habang hinihintay natin, sa panig naman ng depensa kung saan ay isa sa naging pahayag ni lead defense POA yung ika nga dapat aware ang vice presidente patungkol dito sa mga accounts na ito. Samantala, joint account ng vice presidente at dating Pangulong Rodrigo Duterte nilinaw ng defense team na walang kapangyarihan sa account na ito ang pangalawang pangulo. Sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Luisa?
16: Nards, binigyan linaw nga ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang cross-examination patungkol sa bank records na kahit pa may joint account ang pangalawang pangulo kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay wala pa rin kapangyarihan ng bise na galawin ang lamang pera ng account na ito. Ito yung account ng mag-amang Duterte sa BPI, Julia Vargas Branch, na may time deposit noong 2011 nasa 40 million pesos. Ito rin ang ginamit upang bumili umano ng manager's check noong 2011 na nagkakahalaga ng 41.7 million. Pero hindi nagamit at ito rin naman ang pinagkuhanan ng manager's check kakaalaga ng malang 16.85 million pesos na ang payee ay si Samuel o Sammy Uy. Pero ang nilinaw ng defense team, wala namang pirma ang vice presidente sa kahit anong transaksyon na nangyari sa joint account. Kung titignan din ang account, malinaw na walang kapangyarihan ang vice na kumilos o galawin ang account dahil hindi siya sabihin kung gagalaw man ang vice, kailangan pa ng pirma pa rin ng pangalawang pangulo ng dating pangulo na si dating pangulong Rodrigo Duterte. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis na yan kanina.
14: Nag-uusapan natin dito ang joint account ng former President Rodrigo Duterte and the respondent, Vice President Sara Duterte. At respondent, Vice President Sara G. Duterte, cannot transact alone without the consent or the signature of the former president, yung ama po niya.
17: That is correct po.
14: That is correct.
17: Po. Based on the account po na minention po ninyo, sir.
14: Apo. So, kaninong signature po yan?
17: Base po sa signature card, Your Honor, it appears to be the signature of Mr. Rodrigo Roa Duterte, Your Honor.
14: May nakikita po ba kayong pirma dyan ng Vice President Sara Duterte?
17: Wala po, Your Honor.
14: Thank you. Confirm na po na from the time this account was opened until today, no, wala pong ni isang transaksyon kung saan may pirma ni VP Sara, whether alone or kasama po, no, ng former President Rodrigo Roa Duterte.
16: Norris, naglabas pa ng dokumento sa Attorney Michael Poa na siya mismo ang nagtanong noon sa BPI patungkol sa joint account na ito. Kinukumpirma nila kung totoo na may account sina Vice Sara at dating Pangulong Duterte. Sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Hontiveros, ni Poan, hindi alam o hindi na matatandaan ng Vice Presidente ang account na ito at nakasama ang dating Pangulo dahil ang dating Pangulo nga lang umano ang may hawak o may kapangyarihan dito. Kaya nga sila nagtanong sa BPI kung mayroon ba talang joint account noong February 26 dahil noong lumabas sa pagdinig ng squad committee ay saka nalaman o naalala na may ganitong account kasama ang vice-presidente. Pakinggan natin ang bahagi ng paglilit kanina.
18: Ang tunay na may-ari at may control doon sa ginawa sa manager's check na 41 million pesos ay si Rodrigo Roa Duterte at hindi si Sara Duterte. Tama po ba yun?
14: Well, to better phrase it, Your Honor, our client does not have any recollection kasi of this account. Lumabas lang po ito because I don't want to waive, no? Of course, the rights of the former president also to challenge whatever documents he may challenge. But ang punto lang po namin, nung lumabas po ito, I think it was sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon. No? So, in fact, that's why we wanted to show even the response of the BPI to my letter. But I understand, of course, the objection of the prosecution. I probably would have done the same. So ang sa amin lang po, we will present as advised by the presiding officer to present the response of BPI para lalo nating maintindihan. Because ang punto lang po namin sa letter na ito is to ask whether or not the accounts exist. And if they do exist, to at least give us the documents para alam naman po namin dahil nung time na yun ay alam namin may nakahain na rin po na impeachment laban sa ating vice-presidente.
16: Nords, kanina ay nag-present din naman o ipinresent na rin ng prosecution yung bank records patungkol dito sa PNB pati na rin sa BPO. Ang sa cross-examination, ang sinabi lang ng defense team, wala namang account si VP Sara sa PNB. Si Attorney Man Scarpio lamang. At sa video naman ay giniit lang ng defense na walang personal knowledge ang tumestigo patungkol sa mga transactions na ginawa ni Vice President dito sa kanyang account sa BDO. Samantala kanina naglabas ng summary o buod yung prosecution sa mga total na halaga ng mga bank accounts na kasama dito yung mga bank accounts. Sa harap ng impeachment court. Pero ang defense team hindi naman pumayag na sinasabi na itong summary na to ay kay VP Sara lamang dahil ang nilalaman kumano nito ay kasama din naman ng mga bank accounts ni Attorney Man Scorpio pati na rin ang ilang mga korporasyon. Sa insurance policy na iba umano ang insurance ng Vice Presidente sa insurance ng kanyang anak at asawa. At kung merong mga insurance si Attorney Man Scorpio, ito ay hindi na kailangan ng consent mula sa Vice Presidente. Ibig sabihin ay iba o wala rin kapangyarihan si Vice President Sara Duterte kung kumuha man ng insurance ang kanyang asawa para sa kanyang sarili o kaya ay sa kanyang mga anak. Samantala kanina ay naglabas na nga ng decision yung Commission on Audit consideration ng Office of the Vice President para doon sa confidential funds. Ito yung nagkaroon ng notice of disallowance pero nagkaroon ng MR itong OVP. Pero sa ngayon ay hindi pa nagkokomento ang defense team patungkol dito dahil kung maaalala natin nung panahon na tinatalakay itong confidential funds dito sa Senate, ay isa sa argument ng defense noon ay meron pa namang motion for reconsideration sa COA at wala pang final decision dito. Pero ngayon nga, lumabas na yung decision ng COA, ay bukas inaasahan natin na matapos po dyan dahil sa ngayon ay hindi na sila nagsagawa ng press conference dahil medyo mahaba-haba nga yung araw ngayon dito sa impeachment trial, kaya bukas na sila inaasahang magsasalita patungkol dito. Pati na rin dun sa petisyon na inihain ng dalawang senator judges na si Senator Bongo, pati na rin si Senator Robin Padilla, ay itatanong din natin yan bukas sa defense team. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Yeah, maraming salamat Luisa Erispe, maraming salamat Nympha Asuncion, at maraming salamat Melanie Valdos Reyes. Ang ating Radyo Pilipinas reporters na nakakover dyan sa Senado. Siyempre kasama yung ating mga tech din na nakakover dyan sa Senado. Anyways, mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 35th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas, at para sa bayan. Muli, ito ang paglilitis na impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang gabi, Bagong Pilipinas, oras 8:04.
6: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
19: Viber.
6: One tap and swipe.
19: Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Music and memories. Music and memories.
24: Light the corners of my
23: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: napangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng Oras para sa Musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: A strong El Nino. At ngayon, makakausap po natin ang Bureau of Soil, ang ating Bureau of Soil and Water Management sa pangunguna ng kanilang Chief of Water Resources Management, si Engineer Diosdado Manalos. Magandang umaga po, Engineer Dado, at welcome back sa programang Global na tayo.
1: Yes, hello, Carey.
0: Hello.
1: Magandang umaga rin po sa inyong mga tagapaginip.
0: Good morning po, Engineer Dado. Alright, Engineer Dado, mahigpit ang bilin ng Pangulong Marcos Jr. sa mga concerned agencies ng gobyerno na paghandaan na ito pong maaring maging, itong epekto, hindi maari, kundi epekto talaga ng El Nino hanggang sa maging strong at maging very strong by 2027. So, ano po ang mga efforts na ginagawa ngayon ng inyong kagawaran para po dito sa pagtugon naman sa maaring maging epekto ng very strong El Nino, Engineer Dado?
1: Opo, kailangan talaga nating paghahandaan itong padating na sinasabi globally, no, na strong El Nino sa atin po naman dito sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Marami po tayong ginagawang pamamaraan para maibsan natin ang epekto nitong padating na El Nino. At even yung mga nakaraang El Nino po ay marami pong mga programa at proyektong pinapatupad ang kagawaran ng pagsasaka para makatulong o mabawasan ang epekto ng negative na impact ng nitong padating na El Nino. Dito po sa tanggapan namin sa Bureau of Soil and Water Management, kasama natin ang buong DA at saka mga DA regional field offices, nagpapatupad po tayo ng mga proyektong small scale irrigation project, in particular po yung small water impounding project na ang sistema nito ay upang sahurin natin ang mga ulan sa panahon ng tag-ulan, at ito ay gamitin for immediate use or sa panahon ng tag-araw at sa panahon ng pangangailangan. So, kailangan po talaga natin magtayo ng mga ganitong mga infrastruktura kasi po meron tayong madaming water resources.
0: Yes.
1: Sa buong ayon po sa PAGASA, record ng PAGASA, meron tayong 2,400 millimeter per year na ulan. So, sa pamamagitan po ng mga small water impounding projects, ay mapaka-capture at maiimbak natin itong ulan na to para gamitin natin sa tag-araw.
0: Alright. Nabanggit po ninyo yung small water impounding projects at small farm reservoir. Sa ngayon po ba, may naitayo na ba tayo ditong mga ganito, yung SWIP at Small Farm Reservoir? Kung meron, saan po makikita itong mga
1: yung
0: ito?
1: SWIP po, yung SWIP po, to be exact, sa buong kapuluan po, nakapagpatayo na tayo ng 874 water impounding project sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas po, okay.
1: Opo. Tapos ang coverage area o napatubigan ng structure ng water infra na ito ay around 34,000 hectares na po.
0: Alright.
1: At ang nakikinabang dito ay around 25,000 na magsasaka po.
0: Okay. All right. Sige. So sa ngayon po itong bilang na nabanggit ninyo sa SWIP pati sa Small Farm Reservoir. Madadagdagan pa
1: sa
0: po SWIP, ba ito?
1: Kari, yung po ay small water impound sa SWIP lang po 'yon, ano?
0: Sa SWIP lang.
1: Yung mga opo, yung mga SFR ay marami na rin po kami nating naipatayo yung mga small farm reservoir kasi po ang kategory ng SWIP ito ay community based, ano? So group of farmers ang nakikinabang sa SWIP. Sabihin natin medium size water in water harvesting structure, itong mga SFR ay individually owned ng mga magsasaka.
0: Okay, all right. Now, ito pong meron din pa kayong isang ginagawang hakbang, itong cloud seeding operations, tama po ba ako, Engineer Dado?

0: Kari, napakadami po nating request na nang gagaling po sa mga iba-ibang probinsya sa cloud seeding po.
1: All right. Okay. So sa ngayon, ano yung mga nabigyan niyo na o saang mga lugar na kayo po nakapagsagawa ng cloud seeding operations?
0: Sa katunayan po, Kari, katatapos lang po ng cloud seeding operation, kasama po namin ang DIA at ang ating Philippine Air Force po ang nagpapatupad ng cloud seeding operations sa buong kapuluan. Katatapos lang po naming nag-cloud seeding operation noong August 26 sa Magat Dam, kasi po napaka critical na yung level ng tubig sa Magat Dam. So malaki pong tulong at epekto ang naitulong po ng cloud seeding operation sa pagtaas po ng level ng tubig ng Magat Dam. At ito po ay pwedeng i-attest ng mga kasama natin sa National Irrigation Administration na siya pong nag-ooperate ng Magat Dam.
1: Ay, para lamang po sa kaalaman, ano po, Engineer Dado, ng mga kababayan natin, paano ba nagiging effective? Paano ba nagiging effective ang isang cloud seeding operations? May mga parameters, factors ba na dapat i-consider bago magsagawa ng cloud seeding?
0: Marami po tayong pinoconsider at mga technical na criteria na sinusunod natin. Nagkakaroon muna kami ng pre-cloud seeding assessment dun sa area. Tapos yung physical, of course, parang technical validation yon, para malaman natin ito ba na talagang kailangan magkaroon ng cloud seeding. Mga ganon. Ngayon, pagdating sa operation po, siyempre po, we are sabihin natin nag-deal tayo sa kalikasan na very variable. No? So pagdating po dun sa actual operation na ang clouds o yung clouds na dapat nating bigyan ng cloud seed ay tinatawag nating cumulonimbus cloud. So pag nag-disperse tayo ng halimbawa yung salt po ang ginagamit natin ngayon na may capacity mag-attract ng mga water mo, mag-coalesce ng mga water molecules para from gas nagiging liquid ito at babagsak magiging artificial rain ito. So nag-i-induce po tayo ng ganitong ini-induce natin ng cloud para ito ay ma-convert into liquid at ulan para po ito ay umulan doon sa tinatarget nating area na dapat sana magkaroon ng ulan. Kaya tawag pa, ang ano natin at tawag natin ito na artificial rain stimulation.
1: All right. So sa pag-aaral po ng inyong ahensya, ano bang probinsya ang nakikita niyo, probinsya o rehiyon na talagang malalang maapektuhan ng strong El Nino na kinakailangan magsagawa tayo talaga ng intensive cloud seeding?
0: Yes, Kare, meron akong datos dito, banggitin ko lang ano. Sa ngayon po, ang ongoing cloud seeding natin ay sa Pantabangan Dam, sa Region 6, Bacolod, at saka sa Region 7, Bohol. No po? Tapos may mga propose po tayo dito na naapektuhan dati ng tagtuyot ay itong Region 4A, Region 9, Region 10, Region 11, at saka Region 12. Ngayon po, nakatapos na rin po kami ng pre-cloud seeding assessment report dito sa Butuan, Palawan, Region 11, Region 9, Catanduanes, at Region 4A at saka Dinagat Island.
1: Alright.
0: So yun po ang nakaplano naming magkaroon ng cloud seeding operations.
1: Okay.
0: Moving forward po.
1: Looking forward. Now, Engineer Dado, medyo lilihis ako ng konti kasi pinag-uusapan natin cloud seeding, water impounding at small farm reservoir. Pero ang Bureau of Soil and Water Management, alam ko may mandato rin kayo na pag-aralan ang kalidad at kalusugan ng mismong lupa na pinagtataniman ano po ng ating mga magsasaka. So, pag ganitong mga tagtuyot, lalo na itong mga ganitong very strong El Nino, ano ang dapat, paano dapat i-treat ng isang magsasaka ang lupa na pagtataniman niya ng kanyang mga agricultural products?
0: Yes, banggitin ko lang po kayo yung mandato ng Bureau of Soils and Water Management. Ito ay yung wastong pangangalaga ng ating likas na yamang lupa at tubig para sa agrikultura. No? So, ngayon po, yung magsasaka, ako po, magsasaka din po ako, nakatapos ako ng pag-aaral dahil, din sa pagsasaka. So, ano po ba yung tamang pataba na kailangan ng lupa natin para magkaroon tayo ng magandang ani at kita ng magsasaka? So, yun po ang ginagawa ng ng Bureau of Soils and Water Management, particular sa wastong pangangalaga ng lupa natin. So, inaalam po natin sa pamamagitan ng mga technical na pamamaraan at pagsukat ng ano bang kailangang pataba ng lupa, whether it is inorganic fertilizer or organic fertilizer. Meron tayong tinatawag na yung mga macro elements, halimbawa yung mga nitrogen, phosphorus, potassium. Ito po yung mga macro elements na kailangan ng ano natin, ng lupa natin. Ano ba yung tamang timpla? Sa madaling salita. Para magandang sakto dun sa pangangailangan ng itatanim nating pananim. Pwede ito sa palay, sa mais, o sa mga gulaya natin.
1: Kasi di ba, Engineer Dado, pwedeng magdala yung isang magsasaka ng sample ng kanyang lupang pinagtataniman sa BS sa inyo para malaman kung masyado na bang acidic yung lupa dahil sa sobrang dami.
0: Acidic, no? Di ba? Yeah. Masyado na bang maasim ang lupa natin? Ano ba yung kailangan? So, yun po. Ngayon po, yung pagkuha ng lupa at pagpapatest ng lupa sa mga regional offices po ng Department ng Agriculture, meron tayong regional soil laboratory para accessible sa mga gustong magpa-test ng lupa kung ano yung kailangan ng fertilizer ng kanilang lupa. Doon po natin malalaman.
1: At
0: pwede rin po dito sa Bureau of Soils and Water Central Office, pero may ang accessibility naman, may magkakaroon tayo ng medyo mahihirapan kasi andito nga tayo sa central.
1: So may mga regional offices tayo all around the country na pwedeng mag-assess ng sample ng lupa.
0: Ito po, meron din tayong nabili nung nakaraang taon. Ito ay pinasinayaan po ng ating mahal na Pangulo, yung ating pong mobile soil laboratory. Truck po yun na mobile siya. Pumupunta-punta siya sa iba-ibang lugar kung saan nangangailangan o sa mga LGU sa probinsya at nakikipag-ugnayan tayo sa mga munisipyo at lalo din sa mga provincial government para madali po ang accessible o ma-access kagad ng ating mga magsasaka kung magpapatest sila ng lupa.
1: Alright. Okay. So, alright. So, ibig sabihin, Engineer Dado, so ano din ba kayo? Anong reaction nyo dito sa mga nagsasabi, lalo na doon sa ilang mga experts ang nagsasabi na ang dapat itanim ngayon dahil sa strong El Nino at very strong El Nino pagsapit ng 2027, eh yung mga past crop na lang. Ano po? Ibig sabihin
0: yes, naman,
1: ano?
0: Isa po yung estratehiya ng department ng kagawa ng agrikultura na yung mabilis ang yung growing period
1: Yes, oo.
0: ng itatanim natin. And at the same time po, at least makaka-save tayo ng tubig
1: Yes, oo.
0: na gagamitin doon sa itatanim natin kasi at mabilis. Even sa mga variety po ng palay, may mga 90 days ngayon yun po ang ipinipromote natin para normally kasi ang palay 120 calendar days eh.
1: Okay, pero
0: so,
1: huling
0: short period, growing period, alimbawa,
1: okay. Huling,
0: ng mga
1: huling,
0: pananim na pwede natin.
1: Huling tanong na lang po, Engineer Dado, pasensya na po kayo, no? Kasi
0: sige po,
1: siyempre, pag sinabi nating mga small water impounding projects, hindi katulad dito ng mga talagang mga ordinary na mga malalaking dams, di ba? Ito yung maliliit na ano lang to, maliliit na
0: yes po.
1: Impounding projects. Kasi pag dam, di ba, meron tayong tinatawag na gravity yung gumagawa, di ba? May
0: Yes
1: mga
0: po.
1: lumalabas sa
0: Apo.
1: tubig. Pag small water impounding projects, paano na i-distribute ang tubig? Kasi ano
0: Apo.
1: ba yan, nasa taas, mataas na lugar ba yan, and then gravity does the work? Paano po yun, Engineer?
0: Yes po, Karey. Ganito po, kung meron tayong pantabangan dam, kung meron tayong magat dam na malalaki, no? Malalaking dam, pinaliit lang natin ito at marami po ito sa nakalocate sa mga kabundukan or valleys natin, mga rolling topography, no? Haharangin natin ito tapos magkikreate, maglalagay tayo ng dam, earth field dam na meron siyang spillway para sa panahon ng tag-ulan o extreme climate event, pwede niyang itapon ang sobrang tubig. Tapos po makaka-create siya ng reservoir, no? Reservoir para doon natin iimbakan tubig. Tapos meron tayong labasan o outlet works na by gravity napapatubigan natin ang minimum service area na 40 hectares pataas. So ang dami po noon sa bansa natin na hindi pa na-explore. Sa katunayan po, base doon sa record ng NIA, ang rainfed agricultural areas natin na between 3 to 8% is slope as ay around 4.65 million hectares pa po na kailangan na nangangailangan ng patubig.
1: Ayun.
0: Ng sistema ng patubig.
1: All right. And of course, hopefully ang buong suporta po sa inyo ng administrasyon pati ng Department of Agriculture para
0: yes,
1: po
0: po
1: sa
0: at
1: ngangalanong
0: aside
1: kalak.
0: From that, Atari, dalawa kasi yung ano eh, pwede natin kategori yung benepisyo na di-derive sa mga small water impounding project. On the economic side, di ba, irrigation, supplemental irrigation.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, pwede tayong maglagay ng isda o fish culture
1: yes, oo,
0: sa
1: oo.
0: Reservoir.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, nagiging accessible pa ito kasi
1: mm-hmm.
0: may gagawin tayong daan para
1: oh.
0: papunta dun sa dam. Tapos, pwedeng mag-recreation, pwedeng inuman ng mga baka o livestock, watering
1: yes.
0: livestock, no? Sa kabundukan.
1: Oo nga.
0: Alam yun
1: mo,
0: naman pong ano,
1: alam mo,
0: environmental benefits niya
1: yes.
0: ay i-recharge natin yung groundwater natin.
1: Yan.
0: Tapos, soil and water conservation, flood mitigation din.
1: Nako, napakaganda po ng ano ng inilalarawan nyo, Engineer Dado, na ipipicture ko.
0: Oh, yan
1: no?
0: po talaga ang kailangan
1: oh,
0: natin. Lalo na ngayon
1: ko.
0: Globally. Kaya
1: eh,
0: tinatawag tayong water bankruptcy globally. Bakit
1: oh.
0: hindi natin sahurin ito mga katubigan natin na abundant na ang bansa natin?
1: So,
0: halimbawa lang, sa mga downspout, bakit hindi tayo maglagay ng mga cistern?
1: Yan, oo. Oh,
0: mga
1: oh.
0: cistern sa bahay natin. Kasi
1: oh.
0: po, yung bubong natin is considered watershed. Sahuri natin ito, panglinis natin sa mga sasakyan natin, sa mga garden natin, sa pambuo sa CR natin.
1: At least
0: ay,
1: makakatipid,
0: pa tayo
1: diba?
0: Sa kapaligiran.
1: Oh. Pero alam niyo, nakita ko, Engineer Dado, yung sinasabi niyo, yung yung mga pwedeng gawin sa mga water impound. Ano yung mga tour, pwede pang gawin tourism attraction, di ba? Pwede kang maglagay ng mga
0: Exactly po.
1: pathway, walkway.
0: Multifunctional siya.
1: Ang ganda,
0: at
1: ang ganda.
0: Napatunayan naman natin dito yung mga naipatayo na natin. Isipin niyo po ako, marami na akong na-design ng mga water impounding project at naipatayo pa way back in 1990s pa. Hanggang ngayon po, 2026 na pinapakinabangan.
1: Wow. Sige. Anyway. Well, with that, Engineer Dado, maraming salamat po. At it's a very, very enlightening, interesting, enlightening, and informative na panayam sa inyo na hindi lamang pangsahod ulan o hindi lamang pang-impounding, water impounding ang napag-uusapan natin, kundi ano pa yung maaring makuhang ganansya advantage mula sa mga ito. Maraming salamat po, Engineer Dado. Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo. Salamat po sa pagkakataon.
1: Alright. Ay, naku, napaka-ano, no? So, hindi lamang impounding ang pag-impound ng tubig, kundi marami pang pwedeng gawin. Pwedeng gawing tourism attraction kung maaayusin lang talaga ng mabuti, lalo na with the help of the local government unit at ng ng gobyerno, ano? Pwedeng at saka napakagandang maging watershed area talaga. Ano, itong mga water impounding projects na ito. Inyo po nakakapakinggan si Engineer Diosdado Manalos, ang Division Chief ng Water Resources Management ng Bureau of Soil and Water Management. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon, naku, itong pag-uusapan natin talagang global na global ang topic natin dito. Sapagkat pinag-uusapan po natin dito ay ang desisyon ng G7 member countries na mag-release ng 100 milyong bariles ng kanilang oil ng kanilang diesel at oil reserves, okay? Eh, sino ba itong G7 na to, na grupo na to? Ito pa yung binubuo ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at ng Estados Unidos. Sila po yung mga tinatawag na advanced economies, no, mayayamang bansa, G7. So magre-release daw po sila ng 100 million barrels of diesel and other oil reserves. Ito ay pagdugon daw po nila sa banta o sa plano ng Estados Unidos sa pangungunan ni US President Donald Trump na sila naman ay magbaban ng export ng kanilang diesel at iba pang oil products sa international market. So, alamin natin ang maaring maging epekto nito lalo pat patuloy ang kaguluhan sa gitnang silangan. Kasama natin ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, walang iba kundi si Attorney Jay Layug. Attorney Jay, maganda umaga at welcome back po sa programang Global na Tayo.
4: Magandang umaga po, Kari, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig at lahat ng fans mo, Kari. Magandang umaga po.
1: Thank you very much po, Attorney Layug. So, Attorney, ano ang reaction niyo dito sa desisyon ng G7 member countries na mag-release sila ng 100 million barrels of diesel and other oil products in a span of 4 months bilang tugon dito sa naging pahayag naman ni US President Donald Trump na magbaban naman ng US ng kanilang ban ng exports ng kanilang diesel at iba pang mga oil products. Attorney Layog.
4: Well, una-una po, no, natutuwa po, dapat matuwa tayo na yung G7 countries ay tutulong na sa problemang talaga namang walang katapusan, no? Naalala ko nung sumabog itong issue na to nung March, no? Tinatanong ko palagi ano ba aking prediction, no? Kung ang gasolina at diesel ba ay tataas at mataas na hanggang dulo ng taon, no? Halos sa tapos na hong taon, ang taas pa din, no? Yung release po nung 100 million barrels of oil, okay po yan. Inaasahan po natin bababa ang presyo sa international market, no? But kung titingnan nyo, ho, medyo temporary lang, ho, no? 4 months lang, no? So siguro, ho, ang epekto po niyan, panandalian lang, no? Kailangan po talaga matapos yung sigalot doon sa Middle East para humupa na yung presyo na langis.
1: So kung within 4 months lang ko i-divide mathematically, ko i-divide natin, Attorney Layog, for 4 months 25 million barrels per month ang ilalabas nila.
4: Opo, no. Pero nakita niyo na ho kagad yung epekto, no, yung Brent. Ito yung index for oil prices, no, in the Western Hemisphere ay bumaba agad to about $88, no, in one day. Although from 100 naging 88, pero tumaas ho ulit ng 92. Pero makikita ho talaga, no, ang batayan kung bakit mataas o mababa ang presyo ng langis, no. Ang talaga hong batayan natin yung supply. Kung madami hong supply, hindi ho problema ang presyo, no. Immediately nakita niyo yung effect, no. Pero sana mas matagal pa yung pag-issue, no, yung pag-release ng mga barrels of oil para maibsan talaga yung kakulangan ng supply, no? Kaya yan ho yung nagdudulot ng pagtaas ng presyo.
1: Alright. Do you think makaka-apekto pa ito kagyat sa presyo naman ng produktong petrolyo dito sa Pilipinas, Attorney Layog?
4: Well, kahit pa paano ho, medyo may ang expectation natin bababa ng kaunti, no? Pero kung titingnan nyo ho yung numbers na i-release nila, no? Yung 100 million barrels in 4 months, that's only 1% of the world consumption. Maliit po, eh. Maliit po talaga, no? Pero kahit na humaliit, nakita naman natin gumalaw kagad ng pababa yung presyo, no? So I think, ho, sa Pilipinas kahit papano siguro mga 2 weeks, ho, may epekto sa atin ang pagbaba.
1: Ah, okay. Within 2 weeks, ano po, mararamdaman. Pero bakit? Bakit naman ito naman, balik, puntahan ko naman tong US, si US President Donald Trump, Attorney Layog. Ano kaya ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang i-ban naman yung exports nila ng kanilang mga oil products, Attorney Layog?
4: Well, hindi ko rin alam, hindi ko rin maintindihan. Actually, isang katanungan kahit ng mga kaibigan natin diyan sa Amerika, no? Bakit hindi ni-release ng Amerika kanyang supply sa sarili niyang market? Kasi kahit sa Amerika mataas ang presyo. So marami hong nagtatanong, ba't natin hindi ginagamit yung ating supply, no, para mapahupa? Pero katanungan din ho yan ng lahat, no? Sana lang ho ang ating inaasahan matapos na yung gulo, no? Kasi ho ang epekto naman hindi naman sa Amerika, eh. Ang epekto sa atin, ho, yung mabansang katulad natin, no?
1: Yes. Well, isama mo pa dyan, Attorney Layog, yung, di ba, mayroon ding pahayag ang China na magbaban din sila ng kanilang ano, ng kanilang export ng oil products nila. Tapos ito pa. So, sabi niyo nga sana nga matapos na, because ang punot dulo nito ay yung gera sa gitnang silangan, Attorney Layog.
4: Tama po, no? Alam niyo ho, hindi naman talaga every decade, ho, may gera, no, diyan sa gitnang silangan, no. Kaya paulit-ulit na ho tayong nag-a-advocate na kailangan talaga meron tayong lifestyle change, no? Yung mga hindi pa ho bumibili ng electric vehicle, naku ho, mag-isip-isip na kayo, hindi talaga bababa ang presyo ng langis, no? Pero ho, ang balita ko ho, ang electric vehicles, ho, yung BYD, ho, i-outsell na niya ang Toyota, no?
1: Wow.
4: Sa number of units sold, no, sa Pilipinas, no? So magandang pangitain, no? Kailangan lang, syempre, ang ating pamahalaan handa din na magpatuloy dumami ang supply ng kuryente.
1: Mm-hmm.
4: Kasi baka naman yan ang makalimutan natin.
1: Yun nga susunod kong tanong doon, Attorney Layog. Okay, so we'll try to embrace the itong mga EV vehicles, ano, hybrid vehicles. Pero is the Philippines infrastructure ready para suportahan itong mga EV vehicles na ito? Kasi ang, 'di ba, ang madalas na nilireklamo, madalas na agam-agam na gustong bumili ng EV vehicle pero napipigilan, eh sabi, eh paano pag naubo, halos maubos na yung aking battery level, sana ako magpapa-charge. Eh wala pa akong masyado nakikita mga battery charger charging station na convenient. Hindi katulad ng mga gasoline stations, Attorney Layog.
4: Opo. Ngayon po, dumadami na ang infrastructure, no, sa charging station. Sa lahat po ng mall, meron. No? Hanggang ngayon nga ho, sa SM ho, libre.
1: Mm-hmm.
4: No, kaya nga ho, ang daming pumipila. No? Punta lang ho kayo doon, mag-shopping, naka-charge na kayo kagad. No? But more importantly, ngayon no, hindi na ho mahal magpakabit ng charging station sa bahay nyo ho.
1: Mm-hmm.
4: No, sa halagang 10,000, kayang-kaya na hong itayo ang charging station, ikakabit lang ho sa inyong kuryente. Wala akong problema, no. Na-experience ko yan recently. So hindi na ako pumipila, meron na akong charging station sa bahay, no. Pero kailangan no, may kaakibat na magdagdag ho kayo ng solar sa inyong bahay, solar panels, no. Para talagang independent na ho tayo. At kung kulang kuryente, at least may solar panels tayo sa bahay.
1: Alright. Attorney Layog, gusto ko lang makuha rin ng reaction nyo dito at pananaw nyo dito. Dahil one time nakausap namin si Director Rino Abad ng Oil and Management Bureau ng Department of Energy. And he said na nasimulan na yung pag-uusap sa pagitan ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at ng Pilipinas para sa plano, nasa concept phase na sila ng pagtatayo ng oil depot mismo dito sa Pilipinas at no cost to the government, manggagaling sa Saudi at saka sa UAE, particularly sa Saudi. Anong pananaw nyo dito? Will this be beneficial para sa Pilipinas? Kasi ang sabi, hindi lang naman daw ito para sa Pilipinas, kundi para sa buong Asian region. Any reaction on this, Attorney Layog?
4: Well, definitely ho, kung magiging hub tayo ng oil products, no, through a depot, ay makakatulong po sa atin yan para hindi na tayo palagi nagmamakaawa na bigyan tayo ng supply. It provides more stability, no, at hindi ho nagpapaning ang ating market. No. Alam nyo ho, yung pagtaas ng presyo ng March, yan ho yung naging problema. No. Madami ho sa ating mga small players, hindi makakuha ng supply. Pero kung meron tayong sariling oil depot, eh di, hindi ho problema yan.
1: Alright. Now, biyaheng Singapore si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw na ito, Tony Layog, para sa 5 araw na working visit. Kasama sa schedule po ng Pangulo ang pagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute upang malaman ang karanasan ano po ng Singapore pagdating sa nuclear technology at safety. So, what do you think will come out dito sa pagbisita ng Pangulo dito sa Singapore Nuclear Technology at Safety? And ano kaya ang pwede nating matutunan doon na pwede nating may apply dito sa atin, lalo na dito sa ating Bataan Nuclear Power Plant, Attorney Layog?
4: Opo, alam niyo ho, kung titingnan niyo ho yung kakayahan ng Singapore Nuclear Institute, malalim ho yung pagsasaliksik nila, no, sa technology na nuclear. Isa ho dun sa pangungunan nila yung on safety and regulation. Talagang malalim na yung kanilang research at matututo ho tayo dun. Pangalawa ho yung napaka-bago hong technology, although ginagamit na sa ibang bansa, itong small modular reactors, SMRs. No? May pag-aaral na ho ang Singapore dyan. At yan ho ay definitely matututo tayo dyan dahil islands po tayo, no? Archipelago. No? At dyan ho, mas magagamit ang SMRs kasi ilalagay nyo lang ho sa tabing dagat, no, sa mga islands, imbis na isang malaking nuclear plant, mas useful po yung mga SMR sa atin. No? So madami hong matututunan ang Pangulo sa Singapore Institute. No? Siyempre po, no, yung passing on the talent and the technology, mahalaga po sa atin yun. No? Kasi ho, bilang na bilang ang ating mga eksperto sa nuklear. No? Siyempre, ang kilalang kilala ang ating kaibigan si Doc Arcilia. No? Pero maganda ho na matulungan tayo ng Singapore Institute na Mapadami ho ang experts na Pilipino dito sa technology na ito.
1: Attorney Layog, since na para sa mga hindi nakakaalam, ano, si Attorney Layog po ay naging undersecretary ng Department of Energy. Ano po, bilang isa sa kanyang mga napakahabang ikang accomplishments at resumes. Dati po siyang hinawakan ng pwesto na undersecretary ng Department of Energy. Now, having said that, Attorney Layog, may pagkakataon pa bang mabuhay natin ang Bataan Nuclear Power Plant?
4: Well, hindi ho necessarily sa Bataan. Kung ako tatanungin niyo ho, wag na ho doon kasi luma na ho yung na-install doon. I think kailangan ho tibagin, no? At magtayo ng bago. So, ang tanong na lang ho, saan ho ang tamang lokasyon na katanggap-tanggap sa mga tao, no? At nandun ho yung safety parameters, no? Yung lugar ho ba hindi binabagyo, hindi nasa earthquake fault, no? Mahalaga yung pag-aaral ng tamang lokasyon for nuclear. No? But definitely ho, yung struktura diyan sa Bataan po, hindi na ho yan useful, kailangan tibagin, no? Bago na ho dapat yung itayo.
1: Oh, okay. Pero kung sa inyo po, sa institute po ninyo, may pag-aaral po ba kayo kung saan ang ideal na lugar kung saan pwedeng itayo ang isang bagong nuclear power plant?
4: Opo, yan po ngayon ang aming ginagawa, no? Yung pagsasaliksik sa mga lugar kung saan ho pwede itayo ang nuclear, no? But more importantly, Kari, no? Yung, kasi nga ho, archipelago tayo, islands, no? Baka mas useful sa atin yung small modular reactor, no? Yung SMRs. No, rather than building a large nuclear plant, baka ho mas madali sa atin yung SMRs.
1: Yun.
4: No, kasi ho maliliit yan at ilalagay mo sa mga islands na talaga nangangailangan.
1: All right. Okay. Now last question na lamang po, Attorney Layog, siguro meron kasi tayong kinakaharap ngayon na very strong El Nino. At this point po, ano ba ang sa tingin niyo dapat ginagawang hakbang na ngayon ng Department of Energy, Attorney Layog?
4: Well, alam niyo ho, ang DOE, minsan ho, yung ating mga kaibigan dyan, hindi natutulog. No? Hindi na natutulog dahil sa dami ng kanilang mga auction na ginagawa para lang mapadami yung ating power plants. No? Unfortunately, medyo naghahabol pa rin ho tayo, no, para maitayo lahat ng power plants. Ang kailangan lang ho natin ngayon ay demand-side management. No? Anong ibig sabihin ho niyan? Kung pwede ho tayong magtipid-tipid sa kuryente, patayin yung mga ilaw na hindi ginagamit, no? Bawas-bawasan ang demand, no? Pangalawa ho, ngayon ho ang panahon magtayo pa rin kayo ng solar sa bahay nyo.
1: Solar.
4: Kasi bilang na bilang ho eh, bilang na bilang talaga yung mga nagtatayo ng solar. Ngayon, dumadami na rin ho, naman ho, no? Ang balita ko at yung demand ho for solar panels dumadami na finally, no? For solar homes. Makakatulong ho yan sa atin lahat. Again, I speak from experience. Meron ho akong solar panel 6 kilowatt sa bahay ko po. Nung yung aking dating 20,000 ay 11,000 na lang ang aking binabayaran.
1: Uy.
4: Kalahati na lang ho.
1: Alright. Pero bakit nga ba kasi marami din naman akong narinig, Attorney Layo, gusto talaga nilang magpatayo o maglagay ng solar panel. Pero yung daw pong cost of installing it nalalakihan sila. Is there any way na pwede pang mapaliit yung installation cost, ano, para sa makapagpalagay ng isang solar panel, lalo na para sa isang ordinaryong, you know, sabi na natin minimum wage earner na pamilya na makapag-install sila ng sarili nilang solar panel sa bahay?
4: Opo, alam niyo ho, ako naitayo ko yung akin noong 2021. No? Ang presyo ho ngayon, 5 years later, kalahati na lang ho. No? So, bumababa na ho talaga ang cost ng solar panels para sa mga bahay. Pangalawa, may pautang pa ho ang SSS, no? At nababa, no? At GSIS, no? May pautang ho for solar homes. No? So, hindi na ho problema, no? Bumaba na ho siya. At ang expectation naman ho natin, yung mga middle income ang magtatayo ng solar panel, no? Kasi sila ho yung mataas ang demand for power. Sila ho yung kumukonsumo ng electricity. Sila ho dapat ang magkaroon ng solar panel. So, kayang-kaya ho. Hindi na ho problema ang cost. Isipin na lang ho nila, halimbawa ho, ang 6 kilowatt ngayon, siguro mga 300,000 na lang, no? Pero ho, ang aking investment return dun sa aking ginastos in 2021, umaabot ho ng mga 25%.
1: Wow.
4: Ang IRR, no? So, yung pera ko ho na ginamit, imbis na 1% lang sa banko, ay 25% ho, no? Ang IRR ko ho. No? Ganun ho dapat mag-isip ang ating mga kababayan na yung pinag-ipunan nila na halimbawa 300,000, ilagay nyo sa banko, magkano lang interest, pero kung solar panel yan, 25% ho yung balik.
1: Oh, dahil sa tipid na tipid dito, ano, sa compare mo sa conventional na source ng electricity, ano po, Attorney Layog.
4: Okay. Tama po.
1: With that, Attorney Layog, naku, maraming salamat po. Again, sa oras ay pinagkaloob nyo sa amin, sharing your expertise, your experience, and of course, your in-depth analysis on the matters being discussed. Maraming salamat po, Attorney Layog. Unless meron pa po kayong mahalagang paalala sa ating mga kababayan, lalo pat sa mga panahong ito. Go ahead po, Attorney Layog.
4: Opo, Kagay, salamat po, no, sa palaging pag-imbita nyo sa akin. Ako'y tuntua pag nandito ako sa show nyo. No?
1: Thank you po.
4: Maganda ang ating usapan palagi. Ang aking lahong mensahe sa ating mga kababayan, medyo ito hong December, November, January, hindi ho usual. Medyo mainit po. No? Kailangan tayong magtipid ng kaunti sa kuryente, no, dahil extended El Nino. No, matutuhu tayong maging efficient sa paggamit ho ng ating kuryente dahil medyo mataas ang demand, no? Unusual po ito. Unusual. So, magkabit na ho kayo ng solar panel.
1: With that, Attorney Layog, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo sa amin. Again, thank you very much po. Mabuhay po kayo.
4: Salamat po, Kari.
1: Alright, ang ating pong nakapanayam, Attorney Jay Layog, Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. And let me just say, dati rin po siyang humawak ng posisyon sa Department of Energy bilang Undersecretary ng Department of Energy. So, he knows what he's talking about pagdating po dito sa mga matters na pinag-uusapan natin. Alright, sige. Alright, syempre, naku, ganun talaga, 7.2% ang ating inflation rate for the month of September. Mas mataas po yan kumpara dun sa 6.1 nung nakalipas na August. Pero nung September 2025, nasa 1.4% lang yata tayo inflation, kundi ako nagkakamali. So ang laki po ng ang laki ng ang diferensya. Ang laki ng tinalon, ano po, dahil nga po sa patuloy pa ring hidwaan nangyayari sa gitnang silangan, lalo na sa pagitan ng US at ng Iran, tapos sumasama pa itong ilang mga grupo ng mga rebelding Houthis dyan sa Yemen na nagbibigay din ng problema dito sa daanan din sa Almandeb Strait sa may Red Sea. Okay, so nagdadagdagan din ng problema sa part naman ng Saudi Arabia. And of course, hindi pa rin tapos ang gerang Russia-Ukraine war. Meron pa rin epekto yan sa global economy. So napakarami. Tapos meron pa tayong El Nino ngayon, strong El Nino, hanggang very strong El Nino, makakaapekto sa pamumuhay natin, sa bawat aspeto ng ating pamumuhay. Maski na ikay nasa syudad, lalo na kapag ikay nakatira sa syudad, ano, tapos siyempre, epekto rin sa probinsya, lalo na sa ating mga agricultural regions. Okay? So nagsama-sama ang problema, ano po, nagpapatong-patong ang problema natin. Ano po, hindi pa, wag pa nating isama diyan. Hindi pa natin sinasama diyan yung epekto ng mga nakalipas na bagyo at ng habagat. Ano? So nagpapatong-patong, pero sabi nga nila, hangga't meron tayong pananampalataya at paniniwala sa Diyos na malalampasan po natin lahat ng mga pagsubok na ito, ano, sa ating buhay. Bukod siyempre, bukod sa pananampalataya, kinakailangan disiplina rin po sa mga sarili natin sa paggamit ng kuryente at ng iba pang mga natural resources tulad ng tubig. Huwag tayo mag-aksaya sa paggamit ng tubig. Ano? Huwag tayo maging maaksaya sa paggamit ng kuryente. Di ba? Yung mga dati, nung mura pa ang kuryente, ang ginagawa, na nakabukas lagi ang ventilador, halos 24 hours a day. Yung iba naman, nakabukas ang ilaw, walang patayan. Yung iba, kung ano-ano mga ginagawa sa kuryente, may makasaksak dito, hindi naman ginagamit. So, dapat ina-unplug, okay? And of course, yung sa paggamit ng resources ng tubig, eh kung hindi naman po yung iba yung may mga tulo, kinakailangan, eh ano kagad yan, ayusin. Tapos yung sa gobyerno naman, sa DPWH at saka sa mga LGUs, eh kapag mayroong busted na po na dyan na pipe sa ano, eh ayusin kagad, di ba? Ayusin kagad. O katulad nung nangyari dito sa may Antipolo, o may sumabog na pipe, bumuluwak ang tubig, o di sayang ang tubig. O, eh may El Nino tayo, may strong El Nino. O wala, nawala. Ganun lang natapon ang tubig. Ibig sabihin, dapat actionan kagad yung mga ganong klase ng problema kung talagang gusto nating makatipid sa paggamit ng tubig. Tulad na sinabi nga ni Engineer Dado ng Bureau of Soil, Water and Management. Sa pamamagitan po niyan, tayo po ay nagpapasalamat ano po, sa ating mga katuwang dito sa pagsasayang papawid ng ating programang Global na Tayo. Full force tayo ngayon sa Master Control, si Mr. Milo Junela at si Susan Aison. Sa ating wirecast, kasama natin si Hero Lucero, gayon din si JP Lumuntad. And of course, ang ating executive producer, si Ms. Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at tantabayan po ninyo mga susunod pang programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, lalo na para sa ating English Service Platform, Dateline Malacanang. Mamaya po yan, pagkatapos lamang ng ilang paalala. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pamahalaan, nakikita ang malaking oportunidad para mapalakas ang trade at supply chain links sa Pilipinas at Singapore at export services ng bansa.
2: Headlines.
3: Pambansang ekonomiya, inaasahang sisigla sa paglakas ng public spending sa nalalapit na holiday season.
2: Headlines.
3: Philippine Statistics Authority, pinaigting ang ugnayan sa economic managers upang pigilan ang pagsirit ng inflation rate.
2: Headlines.
3: Presyo ng bigas at palay nananatiling matatag ayon sa National Food Authority.
2: Headlines.
3: Kasunduan para sa mutual legal assistance, nilagdaan na ng Pilipinas at Poland. Negosasyon sa extradition agreement, pinaghahandaan na rin ng dalawang bansa.
2: Headlines.
3: Representative Leandro Leviste, pinaaresto ng Makati Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Public Service Act.
2: Headlines.
3: At Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 billion pesos na donasyon ng Chinese Embassy.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas
2: News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye ng ating mga balita, pamahalaan, nakikita ang malaking oportunidad para mapalakas ang trade at supply chain links sa Pilipinas at Singapore, gayon din ang export services ng bansa. Sa detalye mula kay Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Positibo ang pamahalaan sa malaking oportunidad sa pagitan ng Pilipinas at Singapore upang lalo pang mapalakas ang kanilang trade at supply chain links. Sa katunayan ay sinabi ni DFA spokesperson Assistant Secretary Annalyn Ratonel na nitong unang bahagi ng 2026 ay nagmula sa Singapore ang pinaka malaking foreign investment commitments na inaprubahan ng Philippine Board of Investments. Ito ay umabot sa halagang 3.15 billion piso. Sinabi ni Ratonel na bagamat masasabing malalim na ang economic partnership ng Pilipinas sa Singapore, ay nais pa rin ng bansa na maging strategic economic partner ang namamagitan sa dalawang bansa. Naisan niya nilang makonekta sa technology at expertise ng Singapore sa lumalaking merkado, workforce, infrastructure needs at investment opportunities sa Pilipinas. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Inaasahang sisigla ang ekonomiya sa huling bahagi ng 2026 dahil sa mas malakas sa public spending sa holiday season. Bukod pa rito ang mga ihahabol na gastos ng pamahalaan sa larangan ng infrastruktura o paggawaing bayan. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang tuloy-tuloy na government spending. Makaraang bumagal sa 2.6% ang average economic growth mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Gayunman, sinabi ng mga eksperto na malaking hamon pa rin ang 7.2% na inflation rate dahil sa mas mataas na presyo ng pagkain at utilities. Kailangan din anilang palakasin ang agrikultura at renewable energy para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Mahigpit ang ugnayan at koordinasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA upang hindi na sumirit pa ang inflation rate sa bansa kasunod ng naitalang 7.2% na inflation rate. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Philippine Statistics Authority Price Statistics Division Chief Statistical Specialist Glenn Polo, hindi anya tumitigil ang pamahalaan sa pagpapatupad ng intervention measures upang salagin ang epekto na inflation. Ani Polo, bagamat malaking hamon ang natitirang buwan ng taon na sasabayan pa ng epekto na El Nino, masigasig ang pamahalaan na masolusyonan nito. Ilan anya sa mga paraang ito ang importasyon ng mga produkto tulad ng bigas at iba pang agri-products na makakaranas ng kakulangan. Palagian din ang nagiging ugnayan ng PSA sa economic managers at key government agencies upang agad na maaksyonan at hindi tuluyang sumirit ang presyo ng mga bilihin.
7: Ano yung ginagawa sa presyo ng bigas para mapababa siya ng konti? Nag-i-import tayo ng mas madami. So binibigay namin yung data namin about production, about yung current stocks natin. And then doon nagkakaroon ng estimation yung ating other agencies like DepDed, DA, and UF para makita nila kung gaano kalaki yung kailangan nating import para maging sapat doon sa consumption natin.
3: Si Philippine Statistics Authority Price Statistics Division Chief Statistical Specialist Glenn Polo.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Nananatiling stable o matatag ang presyo ng palay o ng palay at bigas bagamat may ilang na itatalang paggalaw sa presyo nito. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sapat anya ang supply ng bigas at walang kakulangan sa food security. Sa katunayan, patuloy anya ang mga mitigation measures ng pamahalaan sa kabila ng naitalang 7.2% na inflation rate sa buwan ng Setyembre. Ilan anya sa mga pansalag dito ng pamahalaan ang Benting Bigas Program na maasahan pa rin at mabibili ng mga Pilipino.
8: The aggravating factor ang El Nino sa food inflation or sa inflation in general, no? But the government is also expanding yung mga programs like alam natin yung Benting Bigas meron na 20 peso rice, it's expanding, so it will help ease up inflation. So yung mga ganung aspeto, at the same time we are buffer stocking, dinadagdagan natin ang ating stock sa ating mga bodega para just in case mas kailangan ng ating mga kababayan na mas maraming supply ng bigas through Benting Bigas, eh meron tayong pangtutustos.
3: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Iginait ng isang ekonomista na malaki pa ang fighting chance sa bansa na makabawi at mapaliit ang kasalukuyang pagbilis ng inflation rate dahil sa tensyon sa gitnang silangan na nagpapataas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng PTV kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, may mga hakbang anya ang pamahalaan upang maialis na ang fuel dependence ng bansa. Kasama na rito ang unti-unting transition ng bansa sa clean energy tulad ng solar, hydro, geothermal, offshore wind at iba pang renewable energy sources. Nariyan rin anya ang inisyatiba sa pagtatayo ng nuclear energy facility at transition sa electric vehicles. Ngunit pinakamalaking bagay anya na tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pagpapataas ng produksyon ng sektor ng agrikultura na lalo magpapababa sa inflation rate ng bansa.
9: Yung karamihan po niyan, yung dahil sa mataas sa presyo ng langis. So, it's reducing the country's reliance on imported fuel and oil. Kasi halos lahat yan, ini-import natin, no? So, of course, you accelerated the rollout ng renewable energy. You know, that's one. No? Solar, wind, offshore wind, pati yung mga geothermal, hydro, waste to energy, yun, pati nga nuclear, kinoconsider din. No? Tapos yung mga kababayan din natin, nag-adapt na. No? Like, pag dumadami na yung gumagamit ng solar.
3: Yan ang pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricaforn.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nanindigan ang isang ekonomista na dapat pa ring tutukan ng pamahalaan ang catch-up spending nito upang mas mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricaforn, inaabangan talaga ng mga ekonomista ay ang pagsipang muli ng government spending na naunsyami dahil sa mga eskandalo tulad ng flood control project. Ayon kay Ricaforn, kung mabubura na ang underspending at mapapalitan ng mas mabilis at masiglang catch-up spending, ay tsak tatakbo at gagana rin ang iba't ibang sektor at industriya sa bansa. Partikular anyang magpapalakas muli sa ekonomiya ang pagpapatuloy ng infrastructure projects, bagay na pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Ayun na lang talaga yung missing element kasi bibilis yung economic growth pag tuloy na yung catch-up spending na yon. Kasi lalo na ngayon, that would pump prime the economy and in view of the geopolitical risks, no? Kaya malaking role pa rin yung pamahalaan ng government spending to stimulate economic activities. Kasi imagine ninyo, nagka-underspending sa iba't ibang government spending, lalo na sa infrastruktura. So, kung maayos-ayos, kung yun, at least ngayon, naayos na.
3: Si RCBC Chief Economist Michael Ricaforn.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senadora Aimee Marcos, sinimok ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT sa diesel at gasolina. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hinikayat nga ni Senadora Aimee Marcos ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT o value-added tax sa diesel at gasolina sa halip na LPG at kerosene lang ang saklaw ng suspensyon ng excise tax sa ilalim ng Executive Order No. 125. Ngayon kay Senadora Aimee, mas kailangan ang bawas sa buwis sa diesel at gasolina dahil pangunahing ginagamit ito ng mga transport worker, magsasaka at mangingisda. Sinabi na Senadora na umabot na sa $99.4 ang kada bariles ng average price ng Dubai crude mula August 13 hanggang September 11, lampas na sa $80 threshold na nakasaad sa Republic Act 12316. Sa kabila ng rollback noong September 29, nasa 95.17 hanggang 96.72 pesos kada litro anya ang diesel, habang nasa 88.78 hanggang 90 pesos naman ang gasolina. Tatlong hakbang ang minumungkahi ni Senadora Aimee, partial reduction sa excise tax, pagbabawas sa VAT at targeted fuel discount para sa mga maliliit na consumer. Anya, hindi kailangan tuluyang alisin ang excise tax basta mabawasan ang pasani ng mga gumagamit ng diesel at gasolina bilang kabuhayan. Iminumungkahi rin niya ang paggamit ng fuel card o voucher na may pangalan na beneficiaryo at buwan ng limitasyon para matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga tunay na nangangailangan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Agriculture, itinutulak ang dagdag na 280,000 metric tons na yellow corn imports. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Itinutulak ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng minimum access volume o MAV Plus para sa yellow corn bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa supply ng mais. Gayun din upang makatulong sa pagpapababa ng production cost ng hog at poultry industry na gumagamit ng mga mais bilang pangunahing sangkap sa kanilang feeds. Sa pulong ng House Committee on Agriculture and Food, sinuri yung panukalang dagdagan ng 280,000 metric tons ang MAV ng imported yellow corn na magtataas sa kabuang kota sa 500,000 metric tons para sa taong 2026 mula sa kasalukuyang 220,000 metric tons. Gitnang DA, mas pabor sila doon sa MAV Plus kaysa doon sa pangkalahatang pagpapababa ng taripa dahil limitado at targeted yung volume ng mais na papasok at maaari itong ipatupad sa panahong kinakailangan upang hindi naman makasabay doon sa peak harvest ng lokal na mga magsasaka. Ayon naman kay Agriculture and Food Committee Chair Mark Enverga, kailangan balansihin yung pangangailangan ng livestock sector sa murang feeds at ang pangangalaga sa kabuhayan ng lokal na magsasaka ng mais. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nilagdaan na ng Pilipinas at Poland ang kasunduan para palakasin ang mutual legal assistance sa mga kasong kriminal. Kapwa sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang paglagda sa kasunduan. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy pang palalakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa, kabilang ang joint training at mga oportunidad para sa pag-aaral at pagsasanay.
12: We welcomed in particular the steady progress in Philippines-Poland defense cooperation, which includes our acquisition of S-70 Black Hawk combat utility helicopters from Poland as part of the modernization program of the Armed Forces of the Philippines. We look forward to building on the outcomes of...
3: Samantala, inaasahan ng dalawang bansa ang kasunduan na layong palakasin ang cybersecurity at digital cooperation. Ayon kay Pangulong Marcos, posible pa rin magtulungan ng Pilipinas at Poland sa space technology, lalo't may kasalukuyang ugnayan ng space agencies ng dalawang bansa.
12: On digital infrastructure, we welcome the strong interest of both sides in finalizing a memorandum of understanding on ICT cooperation, which would serve as a framework for cooperation in cybersecurity, e-governance, and digital connectivity. We also welcomed increased cooperation in science, technology, and innovation, including in space technologies.
3: Pinaghahandaan na ng Pilipinas at Poland ang negosasyon sa extradition agreement para palawakin ang legal cooperation ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasabay ito ng lumalakas sa ugnayan sa depensa at ekonomiya. Una nang nilagdaan ng Pilipinas at Poland ang agreement on a transfer of sentenced persons ngayong taon at kalalagda lang din ang agreement on mutual legal assistance in criminal matters.
12: We further affirmed our readiness to commence negotiations on an extradition agreement.
4: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na palalakasin ng Pilipinas at Poland ang agricultural cooperation ng dalawang bansa. Susuporta ito sa food security na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga kooperasyon na paiitingin ay kalakalan, market access, sanitary at phytosanitary measures, teknolohiya, gayon din ang agricultural research and education.
4: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang paggalang sa international law. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang leader tungkol sa mga usapin sa rehiyon at internasyonal, kabilang ang mga nangyayari sa South China Sea at security development sa Ukraine at Europe. Gitni Pangulong Marcos, hindi katanggap-tanggap sa Poland at Pilipinas ang mga pagpasok o pagkatangka na baguhin ang territorial definitions. Muli rin pinagtibay ng dalawang pangulo ang kanilang pangako na igagalang ang rule of law sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at lulutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan.
4: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mga sundalo sa BRP Sierra Madre, nananatiling mataas ang moral sa kabila ng pagkakaantala ng rotation and resupply mission. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Report.
13: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalong nakatalaga sa VRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayung Inshol sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagbisita sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang mapanatili ang operasyon doon. Magugunin nilang dalawang linggo nang walang supply ng pagkain at inumin ang mga sundalong nakatalaga sa VRP Sierra Madre matapos sususpindin ang rotation and resupply mission dahil sa ginagawang pangaharang ng mga barko ng China. Gitang karim, hindi titigil ang pamahalaan sa paggawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino para sa susunod na henerasyon. Una rito, kinumpirma ng AFP na naidulog na sa Department of Foreign Affairs ang pagharang ng China sa Rory Mission sa VRP Sierra Madre na isang tahas ang paglamag sa international law, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, at gain din sa 2016 arbitral ruling. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
14: We answer that call to make the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, and partner agencies a catalyst for sustainable development and sustainable gains for the Filipinos, not only now, but as Admiral Abier had said, for the future generations of Filipinos.
13: Ang dinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mahigit 400,000 individual sa limang rehiyon apektado na ng El Nino ay sa NDRRMC. Sa detalye mula kay Diane Liar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Umabot na sa 428,687 na individual o 115,246 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino sa limang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang dito ang Region 2, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Caraga. Pinakamatinding tinamaan ang Caraga na may 291,381 apektadong individual. Sinundan ito ng Bicol Region na may 49,216 at Region 2 na may 47,587. Apat na lungsod o munisipalidad din sa Caraga ang patuloy na nakararanas ng pag-aantala sa supply ng tubig. Sa sektor ng agrikultura naman, mahigit 201,000 na mga magsasaka at mangingisda na ang apektado ang kabuhayan. Habang lumobo naman sa mahigit 5.5 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa produksyon dahil sa tagtuyot. Samantala, nakapagpaabot na ang pamahalaan ng mahigit 45 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kabilang dito ang tulong pinansyal, food packs at agricultural support. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginiit ng grupong Sinag na hindi pa masyado nakakaapekto ang El Nino sa kasalukuyang cropping season. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni Sinag President Engineer Rosendo So na posibleng makita ang epekto kapag lalo pang tumindi ang El Nino sa pagitan ng November ng taong kasalukuyan hanggang February 2027. Kaugnay nito, hinimok ng Sinag ang mga mag-asaka sa irrigated areas na humabol sa pagtatanim habang ipinanukala ang pagtatanim ng fast-growing crops sa non-irrigated areas.
16: Yung maka-harvest na October, kaya pang humabol ang nakikita natin doon sa irrigated area. Kasi yung water level ng dam naman, kung makita natin, no, yung ibang dam natin kagaya ng San Roque, yung water level this year mas mataas pa rin dun sa level compare last year. Yung Naybaysihan, Isabela, medyo mas mababa yung dam level, pero sa tingin natin aabot pa rin ng January, February, no, yung tubig dun sa irrigated area. So kung makatanim ng mas maaga, pwede pa rin makahabol dun sa patubig.
3: Si Sinag President Engineer Rosendo So.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala na ang pag-asa sa posibleng maranasang mas mataas na temperatura sa buong bansa dulot ng very strong El Nino. Sa panay ng PTV kay DOST Pag-asa, Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villaferte II, papaloan niya sa 1 hanggang 1 degree Celsius na mas mataas ang mararamdamang init sa buong bansa. Hindi rin nangangahulugan na sa inaasang pagpasok ng amihan sa ikatlo o ikaapat na linggo na Oktubre ay otomatiko na ring lalamig ang bansa. Babala pa na pag-asa na asahan na rin ang below normal rainfall pagsapit ng Disyembre na siyang hudyat na rin ng pagdami pa ng mga lugar na posibleng makaranas ng drought condition at dry spell.
17: Doon naman sa mas mataas na temperatura, almost across the Philippines po ay about 1 to 2 degrees Celsius yung mas mataas na temperatura ang mararanasan natin. So despite nga po pagdating ng amihan season, of course nandun pa rin naman yung malamig na simoy na hangin ito. Subalit on the average, mas mataas po ito ng about 1 to 2 degrees Celsius. And then by the end of October actually, may below normal rainfall na tayo maaasahan in many areas in Luzon. And then may dry spell and drought conditions tayo na maaaring maranasan from December until the first quarter of the following year.
3: Si DOST Pag-asa Deputy Administrator Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villaferte II.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinaaresto ng Makati Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umunoy paglabag sa Public Services Act. Inisyo ang warrant of arrest laban kay Leviste ng Makati RTC Branch 235 noong Oktubre 5. Pirmada ang warrant ni Presiding Judge Ricardo Moldes II. Busod ito ng umano'y paglabag ni Leviste sa Section 25 ng Commonwealth Act 146 na inamendahan ng Republic Act 11659 o ang Public Service Act. Itinakda ang 72,000 pisong piyansa sa kasong ito. Binigyan ng kopya ng warrant ang Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management sa Campo Crame at mga kaukulang Chief of Police at Station Commander.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 million pesos sa donasyon ng Chinese Embassy. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Dapat umunong patunayan ang tapang at malasakit foundation ni Vice President Sara Duterte kung saan napunta ang milyon-milyon pisong donasyon ng China. Maaalalang naging kontrobersyal ang nasabing foundation nang isiniwalat ni dating Senadora Antonio Chirranes na tumanggap umano ng 150 million pesos na pondo ito mula sa Chinese Embassy. Ayon kay Barbers, mas marami pa rin katanungan kaysa sa mga sagot na inilatag ang kabilang panig tungkol sa tunay na pinagmulan at layunin ng donasyon. Paglilinaw niya, hindi naman otomatikong illegal ang anumang natanggap na donasyon, ngunit iginit niyang kailangan patunayan ito sa pamamagitan ng mga dokumento. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson and Advisor Ace Barbers.
19: At dapat malaman natin, dahil apparently itong perang ito, base doon sa records ni Tapang at Malasakit, ay donation, no? Para sa paggawa ng classrooms. Wala ang problema doon. Pero may tanong na naiiwan sa isipan ng marami. Saan classrooms yan? Kailan ginawa yan, no? Ilang units of classrooms yan? Kaya nga ito yung, there are more questions than answers, eh.
18: Samantala, ipinagkiwit balikat naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pakiusap ni Senator Judge Robin Padilla na huwag lang idamay ang tapang at malasakit dahil kasama siya sa pundasyon. Narito naman ang pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega.
20: Ayun nga, galing na sa kanya, mukhang kasama siya dun, eh, kaya ayaw niya madamay. So, hindi, binaliktad ko lang yung statement niya. So kung ayaw niya madamay yung kasama, kasi sabi niya, kasama kasi kami doon sa tapang at malasakit. So wag na lang idamay. So ayaw niya madamay kasi kasama sila doon sa tapang at malasakit. Binaliktad ko lang yung sinabi niya.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking implikasyon sa national security sakaling totoo ang mga aligasyon kay Vice President Sara Duterte at sa mga korporasyon at negosyong iniuugnay sa kanya at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio sa umano'y financial flows mula China at Hong Kong. Ayon kay Teodoro, tinitingnan nila ito katuwang ang National Security Council bilang isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. Matatanda ang kasama sa mga isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang 319 million pesos na inward remittances mula mainland China at Hong Kong na direkta namang napunta sa isang kumpanya kung saan may business interest ang asawa nitong si Attorney Manases Carpio.
21: Kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito pagtuunan ng malalim pansin ito, no? Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa na maring umimpluensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ang law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga, ay kaagad aksyonan na ito.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Defense team sa impeachment trial, walang planong kasuhan ang sinuman patungkol sa AMLAC records. Ang report, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas Report.
15: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis na wala silang plano o pinag-uusapan na magsampa ng kaso patungkol sa inilabas na AMLAC records sa impeachment trial. Ito'y matapos nga pa ulit-ulit na pagdiinan ng defense team sa kanilang cross-examination kamakailan na may parusang 3 hanggang 8 taong pagkakakulong at penalty na 500,000 hanggang 1 milyong piso ang sinumang magre-reproduce o lalabak sa confidentiality sa AMLAC records. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, labas na ang kanilang kampo kung may maghain man ang kaso dahil hindi naman sila ang maituturing na injured parties o sa madaling salita ay naglabas ng records. Muli namang sinabi ni Poa na hindi nila intensyon na magbanta o manakot ng sinuman sa kanilang cross-examination.
0: Senador. Ang paghingi rin umano ng tawad ni Attorney Mark Binluan na siyang nagsagawa ng cross-examination ay kusa niyang ginawa at hindi hinimok o pinayuhan ang kanilang kampo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
3: Pinayuhan ng National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte na isumite ang umano'y 29 na false statements ni Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakahanda ang kanilang kawanihan na imbestigahan ang mga pahayag at claims ng bise at ibangga sa hawak nilang mga ebidensya. Bukas umano ang tanggapan ng NBI sakaling pumunta si VP Sara sa ahensya o kaya na may magpadala ng liham kaakibat ang mga pruebang kokontra sa mga aligasyon ni Gracioso. Inaasahang haharap sa NBI ang kampo ng pangalawang pangulo sa October 8 matapos humirit na i-reschedule ang sanay pangarap niya kahapon.
23: She will participate and come here na inimbitahan namin and present to us ano yung 29 na sinasabing violation. Then we'll be more than willing to investigate it at ibangga natin sa iba pang ebidensya.
3: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
3: Ang oras po natin 11:32, nanawagan ng isang multi-sectoral group sa House of Representatives na bigyang prioridad at madaliin ang pagpasa ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act upang mabigyan ng mga Pilipino ng kakayahang bantayan ng paggastos ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang pampublikong digital platform. Inaproba ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala o ang

0: ng Senate Bill No. 1506 ni Senador Bam Aquino o ang Cadena Act. Sinabi ni Traction Tech CEO Ann Quisha, convener ng coalition at miyembro ng BetterGov.ph, na dapat bigyan pansin ng Kamara ang mga reformang magpapalakas sa transparency at accountability sa pamahalaan kabilang ang Cadena Act. Una nang hinikayat ni Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro ang kanyang mga kasamahan sa Kamara na gawing prioridad ang pagpasa ng Cadena Act na anya ay magpapalakas sa transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mall security ngayong bare months pinahihigpitan ng NCRPO sa report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: AJ. Okay, balikan natin ang report na yan ni AJ Ignacio. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabang!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy na ating mga balita, mall security ngayong bare months pinahigpitan ng Philippine National Police NCRPO ang detalye sa report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Chad, pinalalahanan ni National Capital Region Officer in Charge Christopher Abrahano ang lahat ng mga mall security personnel at security management na higpitan at ang inspeksyon at manatiling alerto ngayong panahon ng bare months. Ayon nga kay Police Brigadier General Abrahano, na normal na dumadami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghahanda para sa holiday season. Dahil dito, maaaring samantalay ng mga kriminal ang dagsa ng mga maiinit at pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak nga ni General Abrahano na mahayos ang inspeksyon sa mga entrance ng mall at maging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanilang mga kagamitan. Samantala, inatasan din ng General ang mga security commander na direkta makipag-ugnay at makipag-coordinate sa mall security management upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na security measures. Chad, wala pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magagamit na ngayong taon ang 6 na karagdagang water treatment plant sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson Patrick Dizon, tatlo rito ay matatagpuan sa Cavite at tig-isa sa Pasay, Antipolo at East Bay ng Laguna Lake. Kaya kaya nito mag-supply ng 452 million liters ng malinis na tubig kada araw sa Metro Manila at mga Karatig lalawigan. Bahagi ito ng pag-isikap na magkaroon ng pagkukuhanan ng tubig sa labas ng Angat Dam na kasalukuyan nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inihanda na rin ng MWSS

0: sa mga inayos na deep well na kaya mag-supply ng 85 million liters kada araw. Hindi na ginagamit ang nasabing mga deep well mula pa noong 2014 dahil sa land subsidence o paglubog ng lupa. Una na rin ipinatupad ng National Water Resources Board o NWRB ang moratorium at ban sa pagtatayo ng mga bagong deep well at deep water drilling. Sa kabilang dako, inaayos din ng MWSS ang mga lumang aqueduct, tunnel at pipeline para mabawasan ang pagkawala ng tubig kabilang ang mga pasilidad na itinayo pa noong 1930 at 1940.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakikipag-ugnayan ng Department of Health o DOH ay upang ahensya ng gobyerno para matiyak na mabibigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa El Nino at makapaghanda sa posibleng epekto nito. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, iba't ibang sakit ang pwedeng ma-develop dahil sa inaasahang matinding init tulad ng heat stroke at vector-borne diseases gaya ng dengue, malaria, typhoid at cholera. Binabantayan naman ng DOH ang mga lugar para masubaybayan ang sitwasyon. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU tungkol sa epekto ng El Nino sa kalusugan ng tao, ay nagtatabi rin ang kagawaran ng sapat na gamot para sa iba't ibang sakit at nagsasagawa ng blood donation drives na kakailanganin ng dengue patients. Samantala, tinitiyak din ang kahandaan ng mga health facility para sa tuloy-tuloy na serbisyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ng Office of Civil Defense o OCD ng malaking tulong sa pagpapatupad ng anticipatory actions at mga hakbang upang mas mapaghandaan ng mga kalamidad ang ganap na paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act 12287 o ang Declaration of State of Imminent Disaster Act. Sa panay ng programang Boses kay OCD spokesperson Junie Castillo, inilabas na rin anya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang implementing rules and regulations sa deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Oras na magtugma ang rekomendasyon mula sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC at mga isinagawang scientific forecast at pre-disaster risk assessment ay maaari na itong ideklara ng lokal na pamahalaan, ito man ay bagyo, lindol o ang inaasang epekto ng El Nino. Oras na maipatubad ito ay maaari nang isagawa agad ang mga predetermined na anticipatory actions at mabigyan ito ng sapat na pondo.
2: Dito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% nung 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions.
0: Si OCD spokesperson Junie Castillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dimasalang Bridge, madadaanan na pagsapit ng October 20 ayon sa DPWH. Siya report mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kinumpirma ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na madadaanan na ng mga motorista ang Dimasalang Bridge sa October 20. Sa ginawang pagbisita ni Dizon sa proyekto, ipinagmalaki nito na 4 buwan at kalahati lamang ginawang nasabing bahagi ng tulay. Gate ng kalihim, ganito ang resulta kapag sineryoso ng DPWH ang kanilang trabaho at pag hindi ninanakaw ang pondo. Dagdag pa ni Dizon, ang buong tulay ay hindi lang basta inayos kundi pinalitan ang kabuuan nito, kaya bagong-bagoan niya ang Dimasalang Bridge. Binigyan din ng opisyal ng mabilis, maayos at magandang proyekto ng DPWH ay kabilin-bilinan ng Pangulong Marcos Jr. o Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging makitang pagbabago sa ahensya. Sanay kasi anya ang publiko sa makupad at walang kalidad na mga proyekto noon at hindi na ito po pwede ngayon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinihintay pa ang 7 bansa sa Asia na magsumite ng ratification process kaugnay sa ASEAN Petroleum Security Agreement. Layo ng kasunduan na tiyakin ang supply ng oil products sa buong rehiyon kapag nagkaroon ng kakulangan dahil sa gera, kalamidad o problema sa international market. Ayon kay Energy Undersecretary Felix Puentebella, kinikilala ng ASEAN countries ang pagkakaroon ng Strategic Petroleum Reserve.
4: Nasumiti na natin yung sa atin, tatlong bansa na ang nakasumiti ng ratification process. Meron pa tayong hinihintay na pito at mag-a-accede pa yung sa Timor-Leste. Pag pumasok yun, pasok din yung mga strategiya for the ASEAN Center for Energy. Mabilis ba ito yung sa ASEAN? Pwedeng hindi ganun kabilis kasi...
0: Si Energy Undersecretary Felix Fuentebella.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pamahalaan, nakipagpulong sa Discord para palakasin ang online safety, lalo sa mga kabataan. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Para maisulong ang online safety ng mga kabataan, isang high-level meeting ang isinagawa ng pamahalaan kasama ang mga kinatuwa ng online platform na Discord. Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda ang virtual meeting kasama si CICC ASEC Alvin Navarro, mga kinatuwa mula sa Discord, pati na ng NBI at PNP Anti-Cybercrime Group. Dito tinalakay kung paano makatutulong ang online app sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga malicious actors sa kanilang platform, gayon din sa pag-monitor at pagtugon sa mga banta na may kaugnayan sa nihilistic violent extremism. Napag-usapan din ang pagpapalakas sa koordinasyon ng platform at ng Philippine Authorities sa pagtugon sa online violence at iba pang panganib sa mga kabataan. Ang pagpupulong ay pinangasiwaan ng DFA at ng Philippine Embassy sa Washington DC kasunod ng mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang child safety at accountability ng online platforms. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alinsabay sa pagdiriwan ng World Teachers Day, isinusulong ni Marikina City First District Representative Marcy Chodoro ang higit na pagkilala at suporta para sa mga guro sa pampublikong paaralan sa kanyang panukalang scholarship program na tutulong sa kanila makakuha ng mas mataas na degree at muling magbibigay ng educational assistance para sa kanilang mga anak. Muling inihain ni Chodoro ang House Bill Number 10954 o ang Public School Teacher Scholarship Grant Act na unang isinumite ng kanyang may bahay at ngayon Marikina City Mayor Maan Chodoro noong 19th Congress upang matiyak na makatatanggap ang mga guro sa pampublikong paaralan ng tuloy-tuloy na suporta para sa kanilang professional development at edukasyon ng kanilang mga anak. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ang lahat ng mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan sa lahat na antas ng scholarship para sa master's at doctoral degree programs na iniaalok ng mga state universities and colleges na accredited ng Commission on Higher Education o CHED. Maaari rin mag-apply mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng Department of Education para sa preschool, elementary at secondary education sa mga pampublikong paaralan sa kanilang lungsod o munisipalidad. Maaari rin silang mag-apply para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng CHED para sa tertiary education sa alinmang state university o college sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas, News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker. and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Wala tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. 10 tourism villages sa Cordillera, finalists sa 2026 search for the best Cordillera tourism village. Sa detalya mula kay Joe Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: 10 tourism villages mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera Administrative Region ang kabilang sa mga finalists para sa 2026 search for the best Cordillera tourism village na pinapangunahan ng Department of Tourism Cordillera. Ang mga finalists ay kinabilangan ng Lagayan Tourism Village sa Lagayan Abra, Ginamgaman Eco Tourism Village sa Conera Payao, Babalak Basoy Tourism Village at Balay Tourism Village sa Cabayan Benguet, Tinok Impugong Eco Cultural Agritourism Village sa Tinok Ifugao, at Balsa Eco Cultural Sports Tourism Village sa Tabuk City, Kalinga. Maliban dito, kabilang din sa finalists ang Mabilang Weavers Village sa Lubuangan, Kalinga, Tawang Liang Sanctuary Village sa Balbalang, Kalinga, Bayo Tourism Village sa Bontoc Mountain Province at Kamalin Patay sa Sagada Mountain Province. Ang 10 finalists ay napili mula sa community-based tourism destinations na nakilahok sa search ngayon taon. Makarama pa sa ilalim sa assessment base sa sustainable management, cultural sensitivity, socio-economic at rural community development at environmental sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug. May gagawing pag-uulat si Leslie Gemino, Department of Trade and Industry o DTI Region 1, pinatibay ang kakayahan ng mga salt focal person alinsunod sa Philippine Salt Industry Development Act.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Matagumpay na dinaos ng DTI Region 1 ang Region 1 Salt Focal Persons Meeting sa pamagitan ng hybrid modality upang palalimin ang kalaman sa Republic Act No. 11985 o ang Philippine Salt Industry Development Act at patibayin ng mga hakbangin para sa paglago ng industriya ng asin sa riyon. Pinayaman ang pagpupulong ng mga mahaligang gabay at ulat mula sa iba't ibang katuwang na ahensya ng pamahalaan tulad ng DENR, BIFAR, CDA, DOST, DA, FPA, DTIAMB at DTIBOI. Tumutok ang talakayan sa mga patakaran, regulasyon, makabagong teknolohiya, oportunidad sa merkado at mga mekanismo ng suporta para sa sektor. Nagpabuti ng suporta ang Regional Operations Group sa panguna ni Director Cynthia De La Cruz kasama ang pamunuan ni Regional Director Merlin Membrere, Assistant Regional Director Natalia Delatin at mga Provincial Director ng DTI Region 1. Nagsilbi ang pagpupulong bilang direktang pamumuhunan sa kakayahan ng mga salt focal person. Sa pamamagitan nito, mas handa na silang umagapay sa mga lokal na MSMEs, lumikha ng maugnayan sa mga ahensya, magpasok ng mga teknolohiya at isalin ang mga pambansang programa sa mga konkretong proyekto sa Antas Provincia. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Baba tayo sa Southern Tagalog. Department of Health Mimaropa naghahanda sa posibleng pagdami ng mga sakit dulot ng mararanasang very strong El Nino. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naghahanda na ang Department of Health o DOH Mimaropa sa posibleng pagdami ng mga sakit na kaugnay ng matinding init at kakulangan sa malinis sa tubig dulot ng magiging epekto ng El Nino. Ayon sa pabatid ng DOH Mimaropa, kabilang sa mga binabantayang health risks ang dehydration, heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Maaari ding tumaas ang panganib ng diarrhea at iba pang food at waterborne diseases kapag nagkulang ang ligtas sa supply ng tubig. Bilang paghahanda, nag-preposition na ang DOH Mimaropa ng essential medicines, aqua tablets, hygiene kits, collapsible water containers at iba pang health commodities sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at iba pang lalawigan sa rehiyon. Mahigit 3.4 million pesos na halaga ng medicines at iba pang health commodities ang na-deploy na sa provincial health offices at regional warehouses. Naka-standby na rin ang rapid health assessment teams, medical responders and public health units habang nagpapatuloy ang 24/7 monitoring ng DOH Emergency Operations Center. Ayon sa DOH, mahalaga ngayong panahon ang sapat na pag-inom ng tubig, pag-iwas sa matinding init at strenuous activities at ang pagtitiyak na malinis at ligtas ang iniinom na tubig at pagkain kinakain. Pinaalalahanan din ng publiko na bantayan ang kalusugan lalo na ng mga bata, matatanda at mga taong matagal na nakabilad o nagtatrabaho sa init. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mula naman sa Visayas, DSWD Region 8, pinalakas ang disaster preparedness sa Eastern Samar. Si Daisy Belisar ng Radyo Pilipinas Burongan sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Pinalakas ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang kakayahan at kahandaan sa panahon ng sakuna sa bayan ng Hipapad, Eastern Samar matapos nitong isagawa ang 5 araw na pagsasanay para sa mga lokal na leader at responders. Isinagawa ang logistics management training at camp coordination and camp management and internally displaced persons protection training na nilahukan ng MDRRMC, mga kapitan at kalihim ng barangay, mga daycare worker, pati na ang mga kawanin ng MSWDO at MDRRMO. Layunin ang pagsasanay na palawakin ng kaalaman sa pamamahala ng relief logistics, sa pagsasaayos ng evacuation centers at pagtiyak sa kaligtasan ng mga pamilyang lumilikas tuwing may kalamidad. Ayon sa DSWD Field Office 8, bahagi ito ng advokasya na tulungan ang mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas na magkaroon ng mas organisado, mas mabilis at mas matatag na disaster management sa antas ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Punta na tayo sa Mindanao, isang bayan ng Misamis Oriental, nagbigay ng mga special purpose vehicles sa unang 14 na recipient barangay. Sa detalye mula kay Joe Bayonon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Ang local government unit sa bayan ng Claveria, lalawigan ng Misamis Oriental ay opisyal na nag-turn over ng mga special purpose vehicles sa kanyang unang 14 na mga recipient barangays. Layunin sa mga nasabing sasakyan ang tutulong sa pagpapalakas ng solid waste management, pagpapanatili ng kalinisan, pagsuporta sa mga aktibidad ng barangay at pagpapabuti ng paghatid ng mga pampublikong serbisyo sa komunidad. Ang inisyatibang ito ay sumasalamin umano sa patuloy na pangako ng LGU na bigyang kapangyarihan ang mga barangay at ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa bawat residente, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Hinihikayat naman ang mga tumanggap na mga barangay sa nasabing proyekto na tiyakin ang wasto, responsable at mapanagutang paggamit ng mga ari-arian ng pamahalaan para sa lehitimong serbisyo publiko at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At mula sa Radyo Pilipinas, Marawi, may hati na pag-uulat si Malik Mambuay, City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi, nagsagawa ng earthquake drill sa 2 paaralan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nagsagawa ng earthquake drill ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi City sa Marinot 1 at Marinot 2 Elementary School sa Barangay Sagunsungan. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalang panlusog ng Marawi upang palakasin ang kahandan ng mga estudyante, guro at school personnel sa panahon ng lindol at iba pang kalamidad. Layunin ng earthquake drill na sanay ng mga mag-aaral sa tamangda, cover and hold the procedure, ligtas na paglikas at iba pang nararapat na gawin sa panahon ng lindol at iba pang kalamidad. Sa pamamagitan ng regular na pagsasagawa ng earthquake drills, inasang higit na magiging handa ang mga paralan at komunidad sa pagharap sa posibleng pagyanig at mabawasan ang panganib sa buhay at mga ari-arian. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Puntahan muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mahigpit na paghahanda kontra ASF sa Mangaldan, Pangasinan, ikinasa ng lokal na pamahalaan. Joint Task Force, pinakikilos ng alkalde ng naturang bayan. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan.
14: Sa ilokal na gobyerno na Mangaldan at Masmalat at panagparaan, tan panagbantay da sumpad African Swine Fever at panamaglay na sakay na Joint Task Force ang gaman ang gaponi. So naikuldit ya kaso na sayan sakit at balay ang gadnatan. Di nauluan ng Municipal Administrator Attorney Chodora Sardan ya mangirerepresented si Mayor Bonafet de Vera Paraino. So sakay na meeting kaiba iray representante na LGU tan Mangaldan PNP tapyan napabiskag su koordinasyon tan sa iya pangiaksep na sarigan-gan sumpad ASF unong at LGU ya mangaldan at mansansyan wala da yellow zone o surveillance zone based report na Bureau of Animal Industry ng September 24. Sari na pagyagawan at saya pangilitnag na animal quarantine checkpoints dyan sari estratehiko na pasan pian na screen irailuluganan ya mga awit na baboy ya mamaarap at abatsuan na mangaldan. Ipaksubmit sumalit ya no documents no entry ya tutuntunan ya kaukulan na sari kargamento na baboy at wala na original tan balido iran dokumento ya singa sa local shipping permit, veterinary health certificate, tan certificate of free status at ASF. Kaliganan to niya, ginawala so post-meat establishment control and tracing operations ja da walaran barangay markets, pian naamtaan so inner, so nalapuan na karne, tan na verify so pakawalaan na meat inspection certificates. Inulit na LGU so pangisibol at panagpatay at likod na abong tan na inggan-gan na sari opisina. Ya inspeksyonan iray tindaan na karnita na panagdaalaan na manok pinasiguro so panumbok at sari business permit tan sari kakaukulan at sanitasyon. Inilatan mo sa control at iloob at panagpatuyan niya ayop kaibalaya regular na panagdisinfekta pian nabawasan so peligro na kontaminasyon. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
7: Inyong napakinggan ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan. Dakoy naman natin ang Bontok, Department of Trade and Industry ng Mountain Province, na nawagan sa publiko na laging tangkilikin ang mga dekalidad at mapagkakatiwala ang mga produkto. Ang kabuong ulat, ihatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
15: In palagip ti Department of Trade and Industry, Mountain Province Provincial Head Mabel Banggawan, kadigiti consumers nga masapol di kalidad dagiti gatgatangan da nga produkto tapno ti kasda ket dagitoy da ket mapanasyat ken mapagtalkan. Daytoy ti mensahe ni Madam Banggawan, itatanga Consumers Welfare Month nga daiti tema na nga Safe Products Confident Consumers, Raising Standards for Safer Purpose and Stronger Consumer Confidence. Iti press conference nga naangay sa jay multi-purpose hall aldaw iti Lunes, October 5, 2026. Inbagana, nga digito'y matkapnakan nga klase iti produkto ti rumbeng at gatangin ken saan nga gumatang kadigito'y piki nga gatangin nga awan iti PSA mark na. Inbagamat ni Office of the Provincial Agriculturist Provincial Head Pedro Pinosaan nga digito'y matgilaklako kuma kadigiti agricultural products ket di kalidad digiti laklako datap no dikasta aduti gumatang kadakwa para iti sustainable livelihood kadakwada nga producers kas kadigiti makuna nga organiko nga nateng. Manipur Radyo Pilipinas Ono Bontok, Apollo Padaen para iti World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
7: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontok. Tunguhin naman natin ang Tabuk City ASF Task Force, hiniling ang state of calamity at total ban ng baboy sa isang buwan. Narito si Renzi Joaquin para sa report.
16: Dinawat ti ASF, you know, African Swine Fever City Task Force, nga maadaan iti 30 aldaw nga state of calamity dito siyudad iti Tabuk. Kahit na ngasawan iti laso iti makabunan, awan iti mapalubusan na may sirek iti syudad nga baboy. Dinawat na ito iti task force, tibiyang iti sangguniang panglunsod. Nga po iti panagraira iti nasaw nga sakit iti baboy iti syudad. Nairekomenda iti nasaw nga dang kabayatan iti tarifnong iti task force nga indaulwan ni Dr. Carmen Juanas iti City Veterinary Office. Kunana nga 20 kot maysan nga barangay iti konfirmado nga daan iti ASF. May basar pa iti record, 1,451 nagiti apektado nga baboy, mapatapatang nga daan gatad 21,765,000 pesos. Kabayatan 9, palawag ni Dr. Juanas, ti City Vet, nga kasano iti kapatag ti maaramig nga declaration iti state of calamity contra ASF, mausar iti emergency funds para iti biosecurity measures, indemnification iti kasapulan kanda dumapay tapno balapdan iti panagwaras ti ASF virus ken ipaayan iti tulong pinansyal dagiti napektaran nga hog racers. Manipod DZRK Tabuk City, Ren Sir Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Puntahan naman natin ang Lucena, Calabar Zone, kabilang sa minomonitor ng OCD hinggil sa posibleng epekto ng El Nino. Ang detalye na balita ihahatid naman sa atin ni May Formaran.
17: Binomonitor ng Office of the Civil Defense o OCD ang rehiyong Calabar Zone kaugnay sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Ayon sa papatid ng OCD, mayroong 191 na individual sa rehiyon ang direktang maapektuhan ng El Nino. Tinukoy ni OCD Region 4A spokesperson Rayan Marquez na ang mga individual na ito ay pawang nagmula sa sektor ng pagsasaka at pangingisda na mas babad sa init ng araw dahil sa uri ng kanilang hanap buhay. Kaisa naman ang OCD sa pagpaplano sa kahandaan ng Calabar Zone sakaling maramdaman na ang epekto ng El Nino. Samantala, sinabi ng PAGASA na posibleng tumagal hanggang buwan ng Marso o Hunyo sa susunod na taon ang nasabing Super El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dakoy naman natin ang Palawan Symposium sa Kultura at Sining idinaos sa Puerto Princesa. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Jillian Faye Ibanez.
18: Indaos ang Pamana at Sining Symposium bilang parte iyang Museums and Galleries Month 2026 sa SM City, Puerto Princesa kaapon, October 6, 2026. Narampangan niyang mga aratender ang kaimportantihan iyang sining, kasaysayan, igpagambligi ang kultura sa paghubog ng pagkakakilanlan iyang komunidad. Ingamasi ang programa ang mga maestra, igmaestro, aga-araada, lokal, ng artista, cultural advocates, igiba pang membro ang komunidad. Inglunsari ang City Tourism Office Culture and Arts Program ang pag-arama sa temang Bridging Divides, Preserving the Present for Tomorrow. Ingtawan ni importansya sa arampangan ang lokal nga kasaysayan, maimbentong pagpapahayag, igtrabida ng pagpuprosigir nga maambligan ng kulturang surublien sa Palawan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni Jillian Faye Ibanez mula sa Palawan. Tunguhin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, limang panukalang ordinansa sa bayan ng Kalbiga, Samar, tinalakay sa public hearing. Narito si Suzette Pretensio para sa report mula sa Kalbayog.
19: Gintukib sa public hearing sa Bungtosan Kalbiga Samar kasankulop October 5 ang lima nga ginpoproponer nga ordinansa may kalabutan sa tawhanon nga katungod pamatasan sa publiko ngan proteksyon san kabataan. Ginorganisar ini san sangguni ang bayan agud mapamatian ang mga suhestyon ngan kabarakas san mga residente. Kaupod sa mga ginisgutan ang pagtukod san Kalbiga Human Rights Action Center ngan pagparigon san mga sentro ngan opisyal sa tawhanon nga katungod sa mga barangay. Gintukib liwat ang pagdiri sa paghubos sa bado o pagin half naked ngan pag-inom sa makahurubog nga irimnon sa mga pampubliko nga lugar. Ginharampangan man ang pag-regulate sa video okay ngan iba pa nga aparato nga nagpapadako sa boses ngan pagpatuman sa curfew para sa mga menor de edad. Ang panukala sa pag-inom, video okay ngan curfew, nagtutuyo nga amyendahan ang mga nauna nga ordinansa san bungto. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao Chocolate Processing and Innovation Center sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, formal nang binuksan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
20: Formal na nagyabrihan ang isang Chocolate Processing and Innovation Center dito sa Barangay Tagasaca, lungsod sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang Amparitas Chocolate Processing and Innovation Center na himong posible pinaagi sa tabang sa Department of Trade and Industry kung DTI ubos sa Rapid Growth Project ubad ang suporta gikan sa International Fund for Agricultural Development kung IFAD. Ilang gihatagan og suporta ang Amparitas Integrated Nature Farm sa pagtukod sa ilahang Processing and Innovation Center nga ginaumang magpalambo sa ilang kapasidad sa pagproseso sa kakao, pagpalambo sa kalidad sa produkto o pagpadako sa negosyo. Ang inaugurasyon gitambungan sa mga opisyal gikan sa DTI, mga project partners o mga bisita nga misaksi sa maong talagsaong kalampusan. Nasa Iran nga maong processing center ang gipanag-iya ni Engineer Ramon R. Barbosa o iyang pamilya. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. The Queen naman natin ng hulo, Alakdan Fun Run 2026, gagalapin na ngayong Oktubre sa Sulu. Ang kabuong ulat, ihati naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
21: Papauno na kapitsa kahuan taga lima simulan niya October ng Lockdown Fun Run 2026 Run with the Commander. Ang buok pakarajaan sin 11th Infantry Lockdown Division sin Philippine Army. Magsud sin activity ni mabiyabi in mga rayat, lumamuda pagdahan namin magpasungpa sin parsugpatan iwan sin mga kasundaluhan. Ang niyano pa race categories makajari pagbian biya na sin 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, iwan 15 kilometers. Lamod na ha registration package in official event shirt, drawstring bag, iwan race bib, iwan ang disab inclusions, depende ha race category. Masipayan o cabin registration ha mga mawaya lumamud, amin on the limits in slot ha tiap-tiap category. Iyab-yab yung katahan, magpa-register na magtuwi ha supaya makalamud ha nasabot fun run ha bulan yan. Deng ha RP Halo, Rida Salipchul Kiram para Haraj Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
13: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagpakinig dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart, kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness and education. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
0: Ayon, at syempre patuloy niya po rin po kami nga nasusubaybayan sa pamagitan ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-search na lamang po sa inyong mga browser, Radyo Pilipinas World Service. Live the live po 'yan, may live streaming tayo. At syempre, meron din po tayong re-uploads at replays sa pamagitan naman po ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po 'yan. At bukod sa naturang audio visual na live stream, ay meron din po tayo no na audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Paano po ba ito ma-access? Siyempre, unang-una, dapat po munang pumunta sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones, at sa App Store naman po para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. At matapos po ma-download at ma-install po ang naturang mobile application, pakihanap na lang po ang logo na nasa aming likuran. Ayan, although hindi makikita ng mga nakikinig sa atin no sa audio, pero ayun, basically yun na po yun, no. At syempre, bukod dyan, ay talaga po nga pinalawak ang ating reach, no, dahil meron tayong shortwave radio sa pamagitan po yan ng pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng USAGM o ang United States Agency for Global Media, o kilala rin bilang Voice of America. So paano ba tayo na papakinggan no sa pamagitan ng shortwave radio? Unang-una po sa lahat ay ang Warm Heart po ay nai-aire po sa shortwave radio Lunes po na madaling araw mula within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. So basically, yon ang mga frequencies na dapat hanapin ng ating mga tagapakinig sa shortwave radio upang kanila pong mapakinggan ang Warm Heart, maging ang iba pa nating mga programa, no, na under ng Filipino service ng ating himpilan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na banggitin ang mga replays, no? Kasi meron tayong replays every Saturday and Sunday from 1 p.m. to 2 p.m. sa Radyo Magazine 1278 kHz. So meron po, no, para sa mga gustong maka-catch up, no, sa radyo mismo, ay AM band po 'yan, no, yung 1278 kHz, no. Kaya naman ayan, tandaan niyo lamang ang kHz na 'yan, no, 1278 kHz, para po sa mga nais makinig ng Warm Heart sa pamagitan po ng ating sister station na Radyo Magazine. At syempre, Drizel, no, ay dadako na tayo. Ayan, medyo hati kami ngayon, no, kung nakikita nyo, hati kami ngayon sa mic, at malalaman nyo kung bakit kaming dalawa ay magkatabi ngayon, no, dahil meron tayong mga guests, no, live na live dito sa ating studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. So introduce na natin kung ano ba yung topic for today, no, natin dito sa Warm Heart. Kaya naman sa panahon ngayon, no, kung saan dumarami nga ang hamon na kinakaharap ng ating mga kabataan mula sa academic pressure hanggang sa personal na pinagdadaanan, lalo pang pinagtitibay ang kahalagahan ng mental health support sa loob at labas ng mga paaralan.
1: Kamakailan, inilunsad ng Department of Education ang mas pinaigting na Learner's Helpline na layong magbigay ng agarang tulong, gabay at psychosocial support sa mga mag-aaral na nangangailangan.
0: At sa pamagitan ng helpline na ito, mas napapalapit ang mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan sa bawat estudyante na nangangailangan ng kausap at gabay. Ngayong araw, pag-uusapan natin gaano nga ba kahalaga ang ganitong mga inisyatibo, paano ito makatutulong sa kaligtasan, kapanatagan at kabuuang kapakanan ng ating mga mag-aaral. At paano natin mahihikayat ang mas maraming kabataan na magsalita at humingi ng tulong.
1: Samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mental health at suporta sa ating mga mag-aaral kasama ang ating mga panauhin itong edition ngayon sa Warm Heart.
0: Ayan nga, no, sabi ko nga kanina, meron tayong live studio guest. At yun nga, live na live ngayon dito sa studio ng Radyo Pilipinas World Service, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School at siya ring presidente po ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR. At bukod kay Sir Ricardo, ay makakasama natin si Ma'am Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, Sir Ricardo and Ma'am Marian, welcome po sa programang Warm Heart. Ayun, pabati po muna.
2: magandang umaga to all of you guys.
3: Ayan, good morning po.
0: Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa aming munting studio dito sa Radyo Pilipinas World Service. We know that this is a Sunday and supposedly, no, isang family day, pero pinaunlakan niyo pa rin po kami, no, para sa edisyong ito ng Warm Heart, dahil mahalaga po, no, ang ating tatalakayin, lalong-lalo na sa mga estudyante po natin, no, particular dito sa NCR, dahil nga po presidente ng FAPSA NCR si Sir Ricardo. So unang-una po sa lahat, no, ano po ang pangkalahatang reaksyon ng FAPSA, no, sa paglulunsad ng DepEd nitong tinatawag na Enhanced Learners Helpline?
2: Okay. Well, anyway, ang supposedly planning namin by next week pa siguro, no, pero we haven't started planning yet regarding doon sa nilunsad na yung inisiyatiba na ng gobyerno sa atin, no. Pero para sa opinion ko or para on behalf of FAPSA, medyo napakalaking, very timely, napakagandang pag-usapan to, lalo na sa hindi lang kasi academic kung aspeto ang pag-aaralan ng mga bata, kasama din ang emotional at psychological aspect.
1: Para po kay Ma'am Marian, Ma'am, ano po yung pananaw ninyo bilang sa private sector po tungkol po dito sa ganitong initiative ng DepEd?
3: Yes, actually, napakaganda ng support nito kasi nga kumbaga hindi naman lahat ng estudyante ay may sapat na support system sa bahay o sa paaralan. Kaya itong ginawa ng DepEd na to ay malaking bagay para sa ating mga mag-aaral.
0: Mm-mm. Siguro babalik ako kay Sir Ricardo, no? Sa pananaw po, no, ng FAPSA NCR, ay paano po ba eksaktong makatutulong itong inilunsad ng DepEd na Learners Helpline sa mga estudyante po, no, na nasa private schools?
2: Ah, okay. Well, anyway, ang FAPSA kasi, no, ang normal membro namin ay mga small and medium schools. So basically, ang kakulangan namin ng mga registered counselors sa eskwelahan, yes, eh napakalaking tulong talaga itong initial, ano, itong initiative ng gobyerno. Unang-una, magsisilbi itong ano, kami mga magiging bridges or magiging bridge para matulungan namin yung mga bata may mental health problem na may direkta namin doon sa TeleSafe, na yung Learners TeleSafe Helpline, kung saan pwede namin introduce sa mga bata during the parents orientation, during the student orientation. So basically, kami mga pribado, lalo na yung mga may kakulangan sa registered counselors, eh may papaalam namin sa mga bata na pwede silang humanap ng makakausap through online na nilunsad ng DepEd program.
1: Mm-mm. Sir, follow up lang. Sa kasalukuyan po ba sa mga support system po natin dito sa private sectors, paano po natin natutulungan sila habang hindi pa po natin ipapalabas tong helpline na to?
2: Actually, ang pribadong eskwelahan naman, no, ang first guidance counselor ng mga eskwelahan is yung teachers nila. Mm-hmm. Aside from that, may mga counselors din, may mga guidance din tayo, may mga guidance offices. Even though they are small school or medium school, may mga matatakbuhan yung mga bata kung saan may mga psychological problem, no. Pero most of the students from private schools eh, merong emotional shyness, kumbaga nahihiya silang lumapit sa teachers, may na lumapit sa mga guidance counselors nila. So basically kapag napatupad to ng maayos yung online learners helpline for private for public and private, kasi wala namang ina-identify na kung nasa privado or nasa publikong paralan ka. Eh malaking tulong to kung ang mga kabataan ngayon, lalo ang Gen Z, is more on the online and on telepono ang ginagamit, no? So basically malaking tulong talaga ito.
0: Yes. Siguro mabalik tayo kay Miss Marian, no? Sa kasalukuyan, meron po bang katulad na support systems na ba ang mga private schools para sa mental health po ng ating learners?
3: Yes, actually nabanggit nga rin ni Sir Rick kanina, no? So meron tayong mga guidance offices, may mga counselors tayo, meron tayong mga wellness program. Kumbaga sa private kasi mas active, no? Kumbaga nag-iisip kami ng mga ways na paano makakatulong sa mga mag-aral. Pero again, syempre limited pa rin yung aming mga resources. Kaya mas kailangan pa rin namin ng mga trainings doon sa mga teachers, and of course, kailangan din natin ng mga psychologists talaga na mas nakakaalam ng dapat na gabay.
1: Ma'am, tanong ko lang din po, if ever po, follow up lang din po, since nasabi nyo nga po, small schools, yes, po ang ano natin, small and medium. Paano po natin natutugunan yung pangailangan po? Tapos, kapag nahaharap po, kunyari may issue po yung bata, paano po tayo nakakatulong sa kanila?
3: Actually, yan po, ano, bilang administrators, napakahirap. Kumbaga, ito yung magagawa talaga namin na magbigay kami ng kaalaman sa mga estudyante, sa mga mag-aaral, sa mga magulang. So, syempre, kailangan din namin na magbigay ng mga information campaigns, seminars, orientation, programs, kompleto po lahat yan. Para, kumbaga, maging aware sila na hindi sila dapat matakot na humingi ng tulong.
0: Mabalik lang po ako kay Sir Ricardo po, no? Given na meron na pong kahit papaano yung support systems po na naipoprovide ang ating private schools para po sa ating mga learners, ano po ang nakikita nyo pa na puwang, no? Na maaring punan nitong learners helpline?
2: Sa pampubliko at saka sa pribadong paaralan kasi, very limited yung oras, no? Basically, from Monday to Friday, sometimes may online pa. Unlike kapag itong na-launch ng maayos itong Learner's Helpline, basically, it will be 24/7, no? Even during Saturdays and Sundays, pwedeng tumawag yung bata. Most of the time, pag nasa bahay yung bata, all alone, she or he can use yung cellphone niya to call the hotline, no? Yun yung malaking tulong, alternatibong paraan para matulungan yung bata sa pangangailangan niya nakausap.
1: Tanong ko lang din po, sir, paano po natin matutulungan ang DepEd para mapalawak po natin yung access, lalo na po sa mga maliliit at saka medium size na mga schools?
2: Siguro ang pinakamabisang paraan yung unang-una, ma-introduce namin sa bata kung paano gamitin yung... may number kasing tinatawag, ano, yung number sign 33733, which is very, very easy to memorize. Yes. Siguro sa ganung paraan, ma-introduce namin sa mga bata, kasama na rin sa magulang during parents orientation, at saka during the first 2 weeks of orientation sa students, masabi namin kung paano gamitin yung hotline na to. Pangalawa, may mga proper what do you call this, meron kami mga board, mga board
3: seminars.
2: Pwede na ma-introduce kung paano magiging tulong para sa mga bata, para sa kanilang psychological and mental health, no? And pangatlo, probably yung isama namin sa mga diary namin na ang bata makikita nila every now and then na pwede silang tumingi ng tulong all throughout the entire year na nagano.
0: Mabalik lang ako kay Miss Marian, no? Base po, no, sa inyo pong mga na-obserba po, no, lalo-lalo po dun sa school kung saan po kayo namamahala, ano po ang mga

0: natin sa NCMH or Mental Center for Mental Health.
1: Actually, yan po talaga ay napakahalaga. Kasi pagka tumawag tayo directly sa kanila, talagang yung gabay na ibibigay nila ay tama. Kasi sila ay well-trained na mga professionals na magbibigay po talaga ng mga gabay sa ating mga mag-aral.
2: Mabalik lang ako ulit kay Sir Ricardo po, no? Sa inyong palagay po, bilang kayo po ay presidente ng FAPSA NCR, ay magiging handa ba ang mga mag-aaral na gamitin itong learners sa helpline na ito o meron pa ring existing na stigma po, no, sa usaping mental health?
3: Siguro ang sa aking pananaw, no? Mas magandang pag-usapan namin bilang mga officers ng FAPSA, and at the same time, ma-introduce namin sa mga member school yung kahalagahan ng helpline na ito, no? Ang normal stigma kasi sa mga kabataan ngayon, no? Naiiya sila, hindi na ma-introduce yung sarili nila, at sometimes being alone, ayaw nila may kausap. So basically, ang dapat namin gawin bilang FAPSA, bilang federasyon, at bilang namumuno sa federasyon na to, ipaalam namin sa lahat ng miyembro kung ano yung ultimate purpose ng learner's helpline na inintroduce ng DepEd para sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan. Pangalawa, sisiguraduhin din siguro namin na masabihan yung mga miyembro na itong mga helpline na tatawagan nila ay mga professional, no? Directly from National Mental National
0: Center for
3: Mental Health, no? Basically, these are all professional people. So basically, ang siguro ang may papayo lang namin is ma-introduce lahat ng mga pribado at saka pampublikong paaralan din.
0: Follow up ko lang, sir. Paano po tayo makakasiguro kung ayung sa privacy, since mga bata po kasi to. So paano po tayo makakasiguro yung sa privacy nila na hindi makakalabas, hindi makakaapekto, hindi rin siya magagamit para sa mga medical advances po ng ibang tao, sa mga sex case studies nila?
3: Hindi lang ngayon, no, pero during the past several years na, in-implement na yung data privacy law. Normal to na ni-implementa ng mga bawat pribadong paaralan. Normally, pagpipictures ng bata, pinagbabawal na kuya, matagal na. No? Yung paggamit ng mga bata sa mga social media sites. So, sa panahon ngayon, kung merong ganyang hotline, basically, ma-implement din namin yung data privacy ng bata. Pangalawa, non-disclosure policy ng eskwelahan. Meron nung kami sa mga pribadong paaralan. No? And pangatlo siguro, masasabi namin sa mga bawat bata ng mga pribadong paaralan, yung security lines. Na kapag sila yung tumawag, basically, direct line doon sa mga professional people.
2: Ito naman po, no? Mabalik ako ulit kay Ms. Marian. Given na kayo po mga CEO and administrators po, no, ng mga private schools, ano po ang mahalagang papel na gagampanan po ninyo sa pagpapalaganap ng kamalayan? Hindi lamang patungkol dito sa Learner's Helpline na inilunsad po ng DepEd, kundi sa mental health awareness in general.
1: Yes, actually, ang pinaka-importante talaga sa amin dyan, ano, yung pagpapalaganap nga ng awareness, no, ang regarding sa ating mental health. Pangalawa, syempre, of course, kailangan mag-isip din kami ng mga ways, no, paggawa ng mga programs, orientation, policies, no, na maghihikayat sa mga estudyante na hindi dapat sila mahiya at walang dapat matakot sa paghingi ng tulong sa mga professional.
0: Tanong ko lang po, both po, at sino po sa inyo. Ano po yung maaari nating idagdag na mga programa pa po para maging effective po itong magiging hotline para sa mga bata po?
3: Ms. Maria, sige.
1: Yes. Siguro ang kailangan dagdagan pa natin dito kasi aminin natin, limitado pa rin naman kasi yung mga trained responders natin. Siguro yun po yung dagdagan. Ganun din po yung mga trainings and seminars din po para mas dumami pa at mas marami pa po ang matulungan natin mga mag-aaral.
3: Okay, tama. Well, anyway, tama yung mga sinasabi ni Ma'am Mariano. Pero ang sa akin lang, sa aking pananaw siguro, we have to orient din yung mga magulang. No?
1: Yes.
3: Kasi ang unang seguridad ng bata is nasa tahanan, nasa bahay nila. So basically, we have to orient all the parents na itong learner's helpline magiging

0: doon sa mga kabataan ngayon, no? After pandemic kasi, after 2 to 3 years of after 2 to 3 years of pandemic, lumabas yung mga psychological, no, yung mentalidad ng bata na medyo may mga problema. So basically, ang unang tinatakbuhan niyan kundi bahay, eskwelahan. Siguro itong magiging initiative ng gobyerno para magkaroon ng hotline for students na may psychological problem is very yung initiative is very timely sa panahon ngayon. So basically, this is very good for DepEd.
1: Yes. Actually maganda po talaga. Uh-huh. And to be honest, Sir Rick, ano, kasi active din po kami sa LGU po namin from Caloocan. Since 2024, isa rin po ako sa naatasan din po ni Mayor Along Malapitan through private schools naman, na kakausap kami ng mga private schools sa amin na meron po kaming seminars for mga students, especially sa mga high schools, no?
0: Okay.
1: Yes, yeah, so ganun ka-active si Mayor kasi meron kaming tinatawag na seminars noong 2024 pa lang, ha, na Youth Depression Seminar. Tapos ngayon po, nag-open kami si Mayor Along Malapitan kasama po ang kanyang may bahay sa Ma'am Aubrey Malapitan ng tinatawag namin Caloocan Calm Space, na yun tayo ay pwedeng lumapit po doon para sa mga nangangailangan po talaga ng mental health po natin.
0: That's nice. Oh.
1: Yes, so active.
0: Speaking of politics, no? Hindi nung papatalo ang Taguig area.
1: Yes.
0: Ang Taguig, no? Not to mention na may nangyari kasi sa amin sa Taguig. It was last year. Maybe because of depression. Hindi namin talaga totally alam. No? Pero basically, the mayor of Taguig City, Mayor Lani, introduced the mental seminars for all the students of Taguig, no? Hindi kasama ang privado, hindi lang para sa pampublikong paaralan. Pero basically, meron din kaming tinatawag na, I don't know if this hotline, pero meron kaming opisina kung saan pwedeng pumunta yung magulang para i-report yung mga bata na mayroong psychological problems.
2: That's nice to know po. No? Talagang may pang...
0: Very timely. Oh.
2: Very timely. No? At ang maganda na mapakinggan na itong mga LGUs natin dito sa Metro Manila ay talagang masigasig, no?
1: Yes.
2: Sa pagpapromote ng mental health awareness and education, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Speaking of, dahil nabanggit nyo yung kumbaga mga initiatives sa Caloocan and Taguig, sa inyong... palagay po, no, overall, no, bilang mga administrator, CEO ng private schools, sapat na po ba ang kasalukuyang resources at training ng mga paaralan, no, mga schools para tugunan po ang psychosocial needs po ng ating learners?
0: You can start, ma'am.
1: Yes, sa aking palagay po, sa akin lang naman, may mga paaralan pa rin na kulang pa rin sa resources at special trainings pagdating sa mga psychological support. Kaya siguro, yun nga, sabi ko nga kanina, kailangan pa rin natin ng tuloy-tuloy na training para sa mga teachers, counselors, school personnel. Ganon din, sinabi nga ni Sir Rick, magsimula rin tayo sa mga magulang.
0: Sa pananaw ko naman, hindi pa siguro, hindi pa natin na natutugunan, eh. Hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Pero basically, hindi pa siguro ganun kahanda yung gobyerno. Kasi in the first place, these are all professional people na dapat nila makausap. So kapag marami na ho yung tumatawag, baka mayroong kakulangan. No? Pero hopefully with the budget of DepEd, kayang tugunan itong lahat na pangangailangan ng ating mga mag-aaral.
3: Since nabanggit niyo po kanina po na different cities po may mga initiatives po, no?
1: Yes.
3: Particularly po sa mga community and sa mga magulang po, tingin niyo po paano po sila makakatulong para po sa mental health ng bata, tapos matugunan po yung mental health initiatives po nila?
1: Unang-una sa magulang, kailangan talaga may acceptance, yung pagbibigay ng emotional na suporta doon sa kanilang mga anak. Hindi kasi po pwede ng pag-uwi mo, trabaho ka, pagod ka, wala na. Kailangan lagi-lagi, kahit malaki na yan, hindi lang bata ang iniisip natin. Hanggang sa paglaki nila, nandun ang gabay ng mga magulang.
0: Siguro ang magiging papel namin mga maging CEO and administrator of school, ng mga pribadong school, lalo ng mga small and medium na wala hong kakayanan mag-empleyo ng mga registered guidance counselors. No? Siguro ang magiging initiative move namin mga private school is to introduce to all parents na meron tayong ganitong helpline. No? Meron tayong may matatawagan ng mga bata. Pangalawa, ipaalam din sa mga magulang yung walang panghuhusga sa mga bata na nangangailangan ng tulong, lalo na emosyonal. No? And pangatlo siguro, alamin din nila, malaman din nila dapat na ang unang nagpapagligtas ng mga bata, lalo na may mga emotional problem, is yung tahanan. So, these are all the proper orientation to all the parents na dapat malaman nila yung kahalagahan ng pamilya sa pagtulong sa bata sa mga ganitong problema.
2: At bagamat gusto ko pa pong at gusto pa namin pahabain no ang ating diskusyon pero ito na lamang siguro ang hihingin ko po sa inyong dalawa. Ano po ang inyong mensahe sa mga estudyante at sa iba pa pong private schools no tungkol sa kahalagahan ng kumbaga yung seeking professional help po no sa panahon na mayroon pong mga hamon pagdating sa kalusugang pangkaisipan?
1: Yes, of course. Una-una, lagi nating isipin na hindi kayo nag-iisa. Andito kami, walang masama sa paghingi ng tulong. Hindi lahat kasi ng laban ay nakikita eh. No? So dapat matuto tayong umunawa kung ano ba talaga ang nararamdaman at dapat malaman din natin kung ano rin po ang dapat na gabay, ang tamang gabay sa ating mga mag-aaral.
0: Okay. Ako ang mga ipapayo ko lang siguro sa mga estudyante. Ano? Nandito dito ang paaralan para sa pangalawang tahanan nila. Kung saan pwede nilang hanapin yung solusyon sa kanilang mga problema emosyonal at psychological. Pangalawa, gusto ko rin ipaalam sa mga magulang, no? Mga paaralan na kagaya natin, no? Patuloy natin bigyan ng espasyo yung ating mga paaralan kung saan merong matatakbuhan yung mga estudyante na merong mental and psychological problem. And lastly, siguro sa FAPSA magtutulungan kami kung paano namin i-orient yung mga magulang through seminars, through trainings din para malaman ng mga magulang paano ang gagawin. So basically, ang asosasyon, ang federasyon namin is malaking tulong din at ma-introduce sa mga bawat administrator kung ano, gaano kahalaga yung nilunsad kamakailan ng ating gobyerno para sa helpline na ito, no? Yung hotline. And very simple, madaling i-memorize yung number, no? Is number sign 33733. So, yun lang, no? Ilagay natin sa mga bulletin board natin kung saan pwede makita kagad ng mga bata. So, yun na siguro yung mga inisyatibo namin, mga pribadong paralan.
2: And with that po, maraming salamat po. Sir Ricardo and Ms. Marian for giving us a very kumbaga yung mga insights po no patungkol po dito sa inilunsad ng DepEd na Learners Helpline na talaga ng mga isang initiative na hopefully ay mapupunan yung gap pagdating sa usaping mental health among our students. Hindi lamang po no sa private schools kundi maging sa public schools na rin po. Maraming salamat po sa uulitin po. And God bless po. Hopefully hindi ito ang first and last.
0: Thank you. Maraming salamat. Thank you.
2: At atin pong nakasama dito sa edisyong ito ng Warm Heart, sina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, at siya rin po ang presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA NCR. At syempre kasama din po natin si Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman po ng Green Pastures Christian Academy. Sa pagbabalik po ng Warm Heart ay tutungo na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap?
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word,
5: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
10: Amoy pawis, amoy araw.
11: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
10: Bakit wala na naman kaparis yung chinelas mo?
11: Ang dungis mo!
12: Ma! Tama na!
13: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
14: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
15: Ang saya balikan ng ating kabataan.
13: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
16: O ano? Game na?
17: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
8: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
18: Attitude of gratitude.
19: Attitude of gratitude.
20: Attitude of gratitude.
21: Attitude of gratitude. Gratefulness.
22: Gratefulness.
21: Gratefulness.
22: Joy.
21: Joy.
22: Joy.
21: Appreciation.
22: Appreciation.
21: Appreciation.
22: Attitude.
21: Attitude.
22: Of gratitude.
21: Of gratitude.

0: At tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Rizal Nanyong.
0: Ayun, so nandiyan na tayo no, sa segmentong Attitude of Gratitude kung saan amin po nga binabahagi ang mga kwento ng mga pasalamat. No. At syempre, dito ay nag-i-invoke din tayo sa iba, no, nag-i-instill din tayo sa iba no, ng mga katanungan kung paano ba, kung baga matitrigger no, ang ating grateful heart. Siguro basahin ko muna no, bago tayo magkwento sa ating mga tigapakinig. Una sa lahat, no, ang unang katanungan dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Ay, pang-anim naman dyan, no? What am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at panghuli nating katanungan, what can I celebrate today? Siguro ako na muna, no? Ang magsasalita. Siguro ang aking sasagutin ay yung what am I most looking forward to this week, month, and year, and why. Siguro yung nilulook forward ko kasi ay yung this week, ayan, kasi meron akong a-attendan na seminar no sa Tagaytay no. Bale seminar talagang bubunyag na no. Seminar siya na spearheaded po no ng ating isa sa mga partners natin dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang Commission on Filipinos Overseas. Kasi dun sa seminar na yon ay talagang gagabayan no ng CFO ang mga media people katulad ko natin no, kung paano ba dapat gawa ng mga storya no ang ating mga tinatawag na non-resident Filipinos. Bali yun na yung tawag no sa ating mga kababayan na permanente ng residente abroad, non-resident Filipinos. O yan no, may term na kagad no na tayo ay natutunan, and looking forward ako na mas marami pang matutunan given yung mandato ng ating istasyon na makapag bigay serbisyo hindi lamang sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs kundi maging sa ating mga non-resident Filipinos na nais din maging informed no and educated patungkol sa mga kaganapan dito sa ating bansa. So panibagong learning, ako naman ay always open to more learnings no, kasi ako ay very eager to learn para syempre bukod sa career growth ay magkaroon din ako ng personal growth in general no, kung ano man yung matututunan ko doon sa paparating na seminar. So looking forward ako dyan, and syempre nami-miss ko rin ng Tagaytay no, kasi parang isang beses pa lang ata akong nakapunta sa Tagaytay and this would be my second time, so looking forward ako na makabalik ulit no sa Tagaytay. Ikaw naman Rizel, ano ang pinagpapasalamat? Anong katanungan ang nais mong sagutin para sa edisyong ito ng Warm Heart?
1: Para sa akin ang gusto kong sagutin is which people in my life am I grateful for? Sobrang grateful ako and thankful ako to have my family, especially my dad, my mom, my brothers, pati sister-in-law ko. Kasi sobra silang supportive sa journey ko. Sobra silang di man, not in a bad side, pero sila yung number one critic ko. Sasabihin nila sa akin, eto yung mali mo, eto yung ganito mo. Hindi para husgahan ka or i-judge ka, kundi sila yung tao na sasabihin nila yun para mag-improve ka. And I'm so, so thankful to have them in my life.
0: No. Ayun, baka gusto mong pasalamatan sila direkta, no? Oo, kasi for sure, no, dahil nabanggit mo sa akin no nitong pag-uusap tayo ay mukhang nanonood sa iyo ang iyong father dear. No, it's an honor. Sige.
1: Hello sa aking pinakagwapong ama at pinakamagandang ina ng buong mundo. Father dear, Togs Nanyong at Bobot Nanyong. Hi po.
0: Oh, kung hindi niyo po kung hindi niyo pa po alam, no, matatawag na isang veterano, no, dito sa ating mother agency na Presidential Broadcast Service ang father ni Kawarm Heart Drizzle na si Sir Togs Nanyong. So pabati, isa pong malaking karangalan na pinapanood niyo po kami. pero syempre para din ma-witness yung growth ni Drizzle dito sa Radyo Pilipinas World Service. Dahil bukod sa pagiging isang producer, marami na siyang ginagawa dito, no, na masasabi na first time, no?
1: Yes.
0: 'Di ba? Kaya looking forward din ako, no, bilang ka-warm heart mo, no, dito sa ating himpilan na ma-witness pa, no, ang iyong improvements, no, dahil ako, nakaka-witness ako pagdating sa pagsulat, parang malaki ang improvement nitong si Drizzle. Kaya looking forward pa tayo, no? Hindi lamang dun sa mga other works na dito sa istasyon, kundi lalong-lalo na dahil nandito na tayo sa Warm Heart, no? Looking forward tayo na makita pa, no, kung ano ang kaya pang ibigay sa atin ni Drizzle dito sa ating programang Warm Heart. At with that, no, ay syempre pararaanin nating muli ang ating mga paalala mula sa istasyon dahil susunod na po ang ating mga public service announcements na ihahatid po sa atin ni Kawarm Heart Drizzle. Narito muna ang ilang mga paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Warm Heart.
13: Warm Heart.
12: Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
14: Alamin ang ilang mga self-help tips.
12: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
13: Warm Heart.

0: nagbabalik na po tayo sa ating programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Rizal Nanyong.
0: Ayun, so narito na tayo no, sa panghuling bahagi ng edisyong ito ng ating palatuntunan sa araw na ito, kung saan ihatid po ni Ka Warm Heart Drizzle ang mga public service announcement na may kinalaman po sa mental health community dito sa Pilipinas. Go ahead, Drizzle.
1: Okay, para sa una nating public service announcement, ang Far Eastern University Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation o FEUNRMF ay inaanyayahan ang mga mag-aaral na dumalo sa isang eksklusibong open house para sa programang Bachelor of Science in Psychology nitong darating na Sabado, May 30, 2026. Ang layuning ng nasabing aktibidad na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga interesadong estudyante na masuri ang larangan ng mental health at behavior sciences. Ito ay may temang Cracking the Code of Human Behavior, Why Enroll in BS Psychology. Again, ito ay sa Mayo 30, 2026, Sabado, 9 a.m. hanggang 12 noon sa Tower Building 12 Floor Audiovisual Room sa FEUNRMF. Sa mga interesadong estudyante, magkakaroon din ng libreng entrance exam sa gaganapin mula 1 p.m. hanggang 3:30 p.m. Sa mga nais na makalahok, maaari kayong mag-register gamit ang official na Google form na makikita sa kanilang FB page. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa kanilang a mobile number na 0917-185-0934 o 0917-183-1521 at maaari din kayong mag-email sa admissions@feunrmf.edu.ph. Para naman sa second na public service announcement, ang Mental Health Hour ay inaanyayahan kayong lumahok sa gaganapin na Certified Empathic Listener Workshop na gaganapin sa darating na May 30, 2026 mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Ang programang ito ay para ma-level up ang kakayahan sa dialogo, ma-develop ang inyong emotional intelligence at pakikitungo sa kapwa sa pamamagitan ng pakikinig. Kung ikaw ay interesado, maaari kayong dumalo ng personal sa eMERGE Space Quezon City o makibahagi sa online sa pamamagitan ng Zoom live streaming. Limited slots lamang ito, kaya kapag gusto po ninyong lumahok dito, maaari kayong magparehistro at bisitahin ang kanilang FB page sa Mental Health Hour. Sa ating pangatlong PSA, ilulunsad ng People Management Association of the Philippines o PMAP at EMFAT ang isang libreng webinar na may pamagat na Employee Financial Wellness and Mental Health, Managing Money Stress in Uncertain Times, sa darating na June 3, 2026 sa pamamagitan ng Zoom video conference mula 3 p.m. hanggang 5 p.m. Ipapaliwanag dito ang ugnay ng financial wellness and mental health habang nagbabahagi ng practical na paraan upang ma-manage ang stress at mapanatili ang mental well-being sa gitna ng hamon ng pananalapi. Makakasama dito si Ms. Norvi Tiong, isang senior psychologist at psychotherapist sa EMPATH at kasalukuyang head ng psychology department sa DOH Las Piñas Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Sa mga interesadong participant, maaari kayong mag-visit sa kanilang FB page para makapag-rehistro. At sa ating panghuling public service announcement, ang Child Fam Possibility Psychosocial Services o CPPS ay magkakaroon ng isang libreng pampublikong online workshop na may pamagat na Spot, Support, Sustain, a leader's role in mental health in the workplace. Sa darating ng May 30, 2026 sa alas 10 ng umaga via Zoom, bibigyang konteksto ang mental health ng mga individual, kupunan at organisasyon. Dinisenyo ito para sa mga human resource personnels at mga pinuno ng kumpanya upang matulungang matukoy ang mga source ng pagod, stress, pagbibigay ng suporta sa mga kasamahan at overall positive outlook ng kumpanya. Limitado lamang ang slots na ito para sa mga gustong sumali at ang deadline nito ay sa May 28, 2026 para makapagparehistro.
0: At yan ang mga public service announcements na inihatid sa atin ng ating ka-warm heart na si Drizzle. So Drizzle, ito bali ang second episode na official kang nakasama dito sa Warm Heart. So kumusta ang experience?
1: Masaya, fulfilling, and challenging.
0: Oo, bakit challenging?
1: Challenging kasi kailangan napag-aralan mo yung magiging topic para alam mo kung paano mo i-handle yung mga guests natin. Katulad kanina, sila Ma'am Marian at siya kasi Sir Ricardo. So, dapat makapag-contribute din tayo ng mga magagandang information sa mga taga-pakinig at nanonood sa atin.
0: Oo, kasi yan naman talaga ang ating mandate, ang ating goal, objective dito sa Warm Heart. Ang mapalaganap pa, no, ang mental health awareness and education. Kaya mahalaga na, of course, sa pag-aaralan talaga natin yung topics na dinidiscuss natin dito sa programa. And at the same time, ay syempre, maipunla natin, no, sa isipan ng ating mga taga-subaybay kung bakit dapat nating i-advocate, no, ang mental health awareness. So ito, no, isa na namang edisyon ang ating tinatapos ang ngayong araw ng Linggo. Syempre, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control ay nandyan si Ma'am Susan Aison. Sa ating Warcast, nandyan naman si Hero Lucero. At syempre, sa ating audio live streaming at ang nagsilbi rin, no, na ating executive producer, no, para sa araw na ito na si Sir Leo Magpayo. Pero actually kanina ay kumbaga all around talaga, no, all rounder, no, kumbaga sa mga artist, no, kayang gawin lahat. Yes. Ayan. So yun, at syempre pasalamatan din natin ang ating mga resource person para sa araw na ito, kina Sir Ricardo B. Gomez Jr., ang CEO Administrator ng Learn and Explore Montessori School, na siya ring presidente ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA, NCR, at kay Ms. Marian E. De La Merced, ang CEO Administrator naman ng Green Pastures Christian Academy. So, very looking forward tayo, no? In case na mag-guest sila dito ulit sa Warm Heart. Ito na. Matatapos na ang ating programa. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizzle Nanyong.
0: At ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Iba't ibang pandaigdigang usapin inaasang tatalakay ng dalawang leader.
4: Headlines.
3: National Water Resources Board iniutos na sa mga water service providers ang pagpapaigding ng water conservation at monitoring measures dahil sa aktibo at posibleng mas matinding El Nino.
4: Headlines.
3: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang mosyon ni Vice President Sara Duterte sa 73 million peso confidential fund disallowance. Welcome sa House of Prosecution.
4: Headlines.
3: Department of the Interior and Local Government hilingin sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nagbabala hinggil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 8, 2026. Muli sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Mga bagong hamon at oportunidad dulot ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin inaasahang matatalakay ng dalawang leader. Mula sa Singapore, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Kasama sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, ang bilateral meeting nila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, inaasahang tatalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas panglalo ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore. Bukod dito, sabi ni Ambassador Macaraig, ay maaaring mapag-usapan din ang mga bagong hamon sa gitna ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin. Dagdag ng embahada na kasama din sa agenda ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Wong ang koordinasyon ng Pilipinas at Singapore, at ito ay kaugnay ng pagpapalit ng ASEAN chairship. Ang Singapore ay magiging ASEAN chair sa 60th anibersaryo ng ASEAN. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig.
9: Mapupulo sila ni Prime Minister Lawrence po. Bilateral relations po, malakas naman ang ating bilateral relations.
8: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Inatasan na ng National Water Resources Board ang mga water service providers sa buong bansa na paigdingin ang water conservation at monitoring measures dahil sa aktibong epekto ng matinding El Nino. Inatasan ng NWRB ang mga providers na patuloy na bantayan ang mga water source reservoir at supply infrastructure upang magapan ang posibleng water shortage. Kailangan ding tiyakin ng mga provider ang kahandaan sa dry conditions at posibleng malakas na pagulan. Inatasan din ng NWRB ang mga water service providers na unahin ang supply ng tubig para sa mga critical na healthcare facility at agad direport sa kinakulang otoridad ang anumang water stress o kakulangan sa supply ng tubig. Hinikayat din ang NWRB ang mga water service provider na magtulungan at magbigay ng ayuda sa mga kalapit na provider na makakaranas ng kakulangan ng tubig. Kailangan nilang magsumite ng mga ulat at plano sa October 30, 2026 at sa bawat katapusan ng buwan pagkatapos nito.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Kasama ang Lamesa Watershed sa mga lugar na pinagandaan ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region dahil sa posibleng matagal na dry conditions na dulot ng El Nino. Ayon kay DNR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, magsasagawa sa ikatlong linggo ng Oktubre ng pagpupulong ang Lamesa Watershed Reservation Technical Working Group upang suriin ang mga posibleng environmental concerns. Kabilang sa mga paghanda, ang paglalagay ng 50 gallon drums sa strategic areas ng watershed bilang emergency water source. Maaari itong gamitin sakaling magkaroon ng drought conditions o forest fire sa lugar. Nilinis din ang mga kalsada at trail sa loob ng watershed upang alisin ang mga tuyong dahon at iba pang madaling masunog na materyales.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Binabilis ng Department of Agriculture ang mga akbang para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., tiniyak ng pamahalaan na sapat ang supply ng pagkain upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng presyo. Patuloy din ang suporta ng DA sa production ng mga magsasaka at iba pang food producers upang mapanatiling sapat ang supply sa merkado. Ang hakbang ay tugon sa pagtaas ng gastos sa transportasyon at logistics dulot naman ng masamang panahon na nagre-resulta sa pagkantala ng supply. Sinabi rin ni Laurel na nakahanda ang DA na kumilos sa merkado sakaling mantala ang supply dahil sa mga posibleng o problemang dulot ng climate change.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na palakasin ang kampanya laban sa banta ng Very Strong El Nino sa kalusugan. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, nais ng Pangulo na direktang magtungo sa mga tauhan ng DOH sa mga barangay at komunidad. Anya, dito mismo ipapaliwanag sa mga residente ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga sakit na maaaring dulot ng matinding init. Sinabi pa ni Mercado na naiparating na niya ang direktiba sa mga regional office ng DOH upang isagawa ang information drive sa mga komunidad. Kabilang dito ang pagbabanta o pagbabahay-bahay upang personal na may bahagi sa mga residente ang mga hakbang para maprotektahan ang kanilang kalusugan laban sa epekto ng matinding El Nino.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang motion ni Vice President Sara Duterte sa 73 million peso confidential fund disallowance. Welcome sa House Prosecution. Ruling ng COA, isasama sa ebidensya ng prosecution para sa confidential funds. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
7: Ikinutuwa ng House Prosecution Panel ang naging desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang motion ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa 2022 disallowance ng 73 million pesos na confidential funds. Sa isang ambush interview, tinawag itong win o panalo ni Private Prosecutor Attorney Lorna Cabunan para sa pamahalaan na matiyagang nagtrabaho upang mapatunayan at ma-validate ang kanilang mga natuklasan sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Matatandaan sa pagtalakay sa Article 1 o ang issue ng misuse of confidential funds, ang hindi tamang pag-liquidate sa pondo ay maituturing na prima facie evidence na personal na paggamit o hindi tamang paggastos ng pondo. Samantala, ayon kay Kapunan, maaari itong gamitin ang prosecution sa pamamagitan ng isang manifestation para sa judicial notice ng desisyon ng COA bilang karagdagang ebidensya sa mga aligasyon ukol sa confidential funds. Diin ang veteranong abogado panahon ng isaole ng pangalawang pangulo ang pera dahil ito ay para sa taong bayan. Narito ang payag ni Private Prosecutor Lorna Kapunan.
10: But more than that, we're very happy with finality. Ibig sabihin noon, dapat isoli na. 7 to 8 million, no? Dapat isoli na yan. And so try to reintroduce it in evidence by way of judicial notice because decisions of the courts are can take judicial notice. Hindi na po paparecall ang mga witnesses, maybe by way of manifestation, not to preempt the decision of the public prosecutors, but by way of manifestation, we can probably make this part of the records on confidential funds, on Article 1, so that it will be submitted to the sound discretion and appreciation of the Senator Jardim.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Senator Bongo at Senator Robin Padilla kinwestiyon sa Korte Suprema ang voting threshold ruling ng Senate Impeachment Court mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Giniling nila Senador Christopher Bongo, Senador Robin Padilla at ang PDP laban sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court noong September 13 na magnagtakda ng bagong batayan sa pagbibilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang petisyon, iginiit na dapat mananiling 16 ang boto na kailangan para mahatulan ng isang respondent. Batay na rin sa probisyong nagsasabing walang taong maaaring ma-convict nang walang pagsang-ayon ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon kay Go, 24 pa rin ang kabuang miyembro ng Senado at hindi nagiging bakante ang posisyon ng isang senador dahil lang sa kanyang pagliban o pagkakaditini. Hiniling din petitioner sa Korte Suprema na pagbawalan ang impeachment court at House of Representatives na magpatupad ng conviction ng wala pang 16 na boto at ideklarang walang bisa ang anumang hatol na mas mababa rito. Nilinaw rin ni Go na hindi ito usapin ng guilt o innocence ni Vice President Sara at hindi rin nila hinihiling na ihinto ang impeachment trial. Anya, tinanggap nila ang pagkatalo sa botohan sa Senado pero naniniwala silang ang Korte Suprema ang tamang forum para resolbahin ang usapin sa interpretasyon ng konstitusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Hilingin ng Department of the Interior and Local Government sa International Criminal Police Organization o Interpol na paglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kasunod dito ng paglalabas ng Makati Regional Trial Court ng Warrant of Arrest laban kay Leviste kaugnay sa paglabag sa Public Service Act. Tinakda naman ng korte ang piyansang 72,000 pesos. Nagugat ang kaso sa umano'y mga hindi natupad na obligasyon ng kanyang solar company. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, batay sa impormasyon, nasa Germany ngayon si Leviste. Sinabi ng kalihim na maayos na ang pag-apply ng red notice sa pamamagitan ng Philippine Center for Transnational Crime. Nanawagan naman ang kalihim kay Leviste pati na sa ina nito na si Senator Loren Legarda na umuwi na sa bansa at harapin ang mga akusasyon laban sa kanila.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Nag-issue ang Makati Regional Trial Court Branch 235 ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na hindi pa nakakapagpiansa si Leviste. Anya, ang mga kapwa akusado pa lang ni Leviste na sina Hazel Iris Lafuente Buencamino at Irma Flaminiano ang naglakag o naglagak ng tig 72,000 pesos na cash bond sa korte. Ayon pa kay Matibag, kailangan personal na umarap ang kongresista sa lokal na korte. Tinakda sa October 26 ang arraignment ng kongresista na nananatili pa rin sa ibang bansa. Wala pang impormasyon kung kailan magbabalik Pilipinas ang kongresista na lumipad pa France noong via Hong Kong noong Agosto 2.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines may babala hinggil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines hinggil sa posibleng security risk o ng pagpupundo ng mga banyaga sa mga tinatawag na political elite sa Pilipinas. Pwede kasunod na rin ang mga nauungkat sa nagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gayon din naman sa mga naging pagsisiwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap ng pera umano mula sa China ang second couple ng bansa. Sa panayam ng Defense Press Corps kay AFP Spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na marami na itong maaari nitong pahinain ang tindig ng bansa. Bukod sa paglabag nito sa rule of law, sumasalungat din anya ito sa posisyon ng pamahalaan na ipaglaban kung ano ang dapat para sa mamamayan nito. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chotor Jr. na may implikasyon ang usapin sa pambansang seguridad, kaya suportado nito ang hakbang ng National Security Council na ito'y imbestigahan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 2027 General Appropriations Bill pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Narito ang balitang atid ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukan ng 7.2 trillion 2027 General Appropriations Bill. Nakapaloob sa inaprobahang bersyon ng House Bill 10858 ang institutional amendments na isinumite ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARCI na nagkakahalaga ng 116 billion pesos. Kabilang dito sa amyenda yung karagdagang 500 million pesos para sa School Safety and Security Program, 350 million para sa aral program, 32 billion para sa AIX at 14.8 billion para sa TUPAD. Nabigyan na rin ng pondo yung fuel subsidy program, service contracting program at NCR busway project na hindi

0: contest po ito. Pahiram lang ako ng isang minuto mo.
1: I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
2: Pero, paano kung wala kang mask?
1: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Association of Southeast Asian Nations o ASEAN pinapalakas ang regional cooperation at localization ng Women, Peace and Security Agenda. Narito report ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinapalakas ng ASEAN ang mga mekanismo para sa mas epektibong pagpapatupad ng Women, Peace and Security o WPS agenda kabilang ang pagsasali ng regional commitment sa konkretong aksyon para sa mga komunidad. Sa plenary session 1 ng ASEAN Women, Peace and Security Conference 2026, tinalakay ang pagpapalakas ng koordinasyon ng ASEAN bodies at mechanisms, gayon din ang monitoring at accountability sa pagpapatupad ng ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security. Binigyang diin ang mga panelists na kailangang mas maging cohesive at coordinated ang mga regional institutions upang maisalin sa makabuluhang resulta ang mga commitment sa WPS. Samantala, sa plenary session 2, nakatuon ang talakayan sa localization ng regional WPS commitments. Dito, ibinahagi ng WPS practitioners ang kanilang karanasan, mga resulta ng talakayan at mga usaping kailangang isalang-alang sa localized WPS plans. Ibinahagi rin ng makinadawan mula Pilipinas, Indonesia at Law PDR ang mga lokal na hakbang para mapalakas ang women's participation, leadership, mediation at peace building. Magpapatuloy naman ang mga talakayan para sa ASEAN WPS agenda ngayong araw sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Department of Energy pinadali ang proseso ng pagpapakabit ng solar energy system para sa mga kabahayan. Narito ang report ni Quincy Kahilig.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Mas pinadali na ng Department of Energy ang proseso para sa pagkakabit ng solar energy system sa mga kabahayan bilang bahagi ng pagsusulong ng malinis at renewable energy sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa kanilang bagong polisiya ay kailangan na lamang ipagbigay alam ng mga nais magkabit ng solar roof panels sa nakakasakop na electric cooperative o power distributor. Ngayon man, anya ay kailangang matiyak na ligtas ang pagkakakabit at sumusunod ito sa itinakdang pamantayan kabilang ang National Building Code. Layunin itong mahikayat ang mas maraming Pilipino na gumamit ng solar energy na maaaring makatulong sa pagtitipid sa konsumo ng kuryente at mabawasan ang carbon emissions ng bansa. Narito ang pahayag ni Energy Secretary Garin sa isang media conference sa Pasay City.
9: When we issue the policy on, let's say, if you just want put your stock solar, you don't have to have the process permit from the distribution utility and electric co-op. You can just install, inform them that you're installing, and it's your responsibility to follow the building code and all the precautions for safety.
8: Samantala, sa pagsisimula kahapon ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting sa pangungunan ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, ay hinimok ni Garin ang kanyang mga kapwa energy ministers at iba pang leader sa sektor ng enerhiya na magkaisa sa pagtugon sa mga banta sa supply ng lagis. Kabilang sa mga isinusulong ng mga hakbang ang pamumuhunan sa sustainable and renewable energy, kung saan kabilang ang solar energy upang matiyak ang sapat na supply ng kuryente para sa mga mamamayan ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
6: Dinala na sa National Bureau of Investigation ang mahigit sa 50 nasagip sa largest pogo bust sa Zamboanga, Sibugay sa sinagawang joint operations na pinangunahan

0: NBI Organized and Transnational Crimes Division, mayigit sa 200 dayuhan na karamihan Chinese national ang inaresto at nasagip ng mga otoridad. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, imbestigan nila ang posibleng pagkakasangkot dito ng ilang opisyal ng gobyerno. Sisilipin din anya ng Bureau kung ginagamit din sa troll farm operations ang nasabing mga illegal online gaming hub.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinaalalahanan ni National Capital Region Police Office Officer in Charge Christopher Abdahano ang lahat ng mall security personnel at security management na igpitan ng inspection at manatiling alerto ngayong panahon ng burn months. Ayon kay Abdahano, normal na dumarami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghanda para sa holiday season. Anya, maring samantalahin ng mga kriminal ang dagsa ng mga mamimili at ang pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak ng NCRPO officer in charge na maayos ang inspection sa mga entrance ng mall at maging o maiging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanilang mga kagamitan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inihalimbawa rin ni Abrahanong mga insidente ng iniuugnay sa tinatawag na martilyo gang, kung saan maring gamitin ang martilyo o iba pang kagamitan bilang instrumento sa paggawa ng krimen. Payo niya sa mall security maging mas mapagmatyag, lalo na sa mga hardware section at mga tindahang nagbebenta ng mga kagamitang maaring abusuhin o gamitin sa krimen. Samantala, inatasan din ng hepe ng NCRPO ang mga security commanders na direktang makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa mall security management. Ito'y upang mapalakas ang information.

0: kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
1: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito na paghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
2: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
1: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan po sa La Castellana, Negros Occidental. Meron pong sulfur stench galing sa Canlaon, sa Canlaon Volcano. Yan po sa ilang mga areas dyan sa palibot ng Canlaon kasamang La Castellana. Makibalita tayo kung kumusta na ang kanilang sitwasyon doon. Of course, may mga paalala ang MDRRMC nila tungkol sa tamang pag-iingat tungkol dito. Mga kaibigan, baka kausap po natin this morning ang head ng MDRRMO sa La Castellana, Negros Occidental, si Sir John De Assis. Sir, magandang umaga po.
7: Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat na nakikinig at kikibalita sa channel na po.
6: Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Well, nitong early part of this week ay nagkaroon ng aktibidad ng Canlaon at nagbuga ng usok. Ano? Kumusta po sa ngayon na nagbabalik na ho ba unti-unti sa normal, sir?
7: As of now po, sir, as back as normal.
6: Mm.
7: Kasi po, yun yung last na ano, nagabi na may mga affectation ng ano, ng sulfur smell ay nawawala po at dala po ng ihip ng hangin galing sa bukan.
6: Okay, so ibig sabihin na hindi naman gaanong nagtagal, but of course ang unit po ninyo patuloy din ang paalala sa ating mga kababayan na dapat patuloy na nagsasagawa ng ilang mga preventive measures like ano, magsuot ng face mask at hanggat maaari huwag muna lalabas ng bahay, ganun ba yun, sir?
7: Yes po, at maaari isarado po yung mga bintana, yung mga pintuan para ma-minimize po yung pagdaloy ng ihip ng hangin papunta sa kanila. At kung hindi na po makayanan yung ano, yung sulfur stench, is mag-wear po sila ng face mask. Nakadistribute naman po yan sa mga barangay galing sa regional office ng DOH at Office of Civil Defense.
6: Ayun, yun din.
7: Preposition na po.
6: Opo, yun din ngayon susunod ko na itatanong sana. So, naka-preposition, meron mga supplies ng face mask na down to the level of the barangays dyan sa inyong lugar, sir?
7: Yes po, opo.

0: Okay. Kumusta naman ngayon, sir? So, wala na. Back to normal na. At wala nang dapat ipangamba yung ating mga kababayan dyan sa inyong lugar, sir.
1: Mayroon pa rin po kasi yung Canlaon, yung Bulkan, is alert level 2.
0: Opo.
1: Yung sulfur na smell na initiate po yun nung last Friday na seismic advisory na mayroong maraming ano na monitored na lindol yung P-Box. Yun po yung binabantayan pa rin. Yun po yung nakakatakot.
0: Opo.
1: Kasi baka umakyat na rin po yung level o baka, we don't know, we're expecting for the worst case scenario po.
0: Mm-hmm.
1: Yung problem is, ano na po yung LGU, depletion na po sa logistical supply. Kaya po, kahapon sa meeting, yun po yung aming na-source out na for yun. Need for assistance if
0: Opo.
1: Ever na mayroong escalation. Yun po yung pinapangambahan namin. Pero yung community, advice na yan, update na sila sa situation ng vulkan, hindi lang po yung ano yung worst case scenario po.
0: Mm-hmm. Okay. At for reference lang ng ating mga nakikinig din na hindi masyadong pamilyar diyan sa inyo sa Negros Island, ano? Ang La Castellana ay isa sa mga towns na nasa may paanan mismo ng Canlaon, sir.
1: Kami po yung ano may maraming barangay affected dulot po ng last 2 years na escalation ng alert level.
0: Ayun.
1: Kasi po, meron po kaming 5 barangay na within sa Bulkan.
0: Okay.
1: Yung mga karating syudad po namin is almost mga city. Nasa 2 barangay lang sa kanila yung affectation, pero iba yung sa amin, 5 at na municipality pa kami. Yun yung ano, kaya kami na hard hit talaga nung ano, nung may evacuation na tumagal na nga po yun eh. Almost 7 months yung iba po. Almost 2 years na hanggang sa ngayon.
0: Ayun. Okay. Now, on another matter, Sir John, ano, of course, sa lahat ay naghahanda dito sa epekto ng El Nino, super strong El Nino.
1: Opo.
0: Hanggang posibilidad na super strong El Nino, oh sorry, very strong. Bakit nga ba super ang nasabi ko? Strong, very strong El Nino. Sa panig po ninyo dyan sa La Castellana, kumusta po ang inyong mga paghahanda para dito, sir?
1: As part po sa LGU, nakapag-meet na kami with the executive sa aming mayor with his directives. Mas affected po yung ano yung agriculture sector namin as per meeting kahapon.
0: Opo.
1: So we have about 3 barangays no out of 13 na will be around 4 yung mga rain fed talaga na mga barangays na may mga palayan. Yun yung pina-foresee namin.
0: Opo.
1: Which is about 800 hectares po yun. So yung estimated losses is around 50 million for the ano agriculture sector. So yun po yung isang ano namin kasi mostly hindi po irrigated, rain-fed po yun. Yun yung nakita namin. And then kulang po ng mga irrigation. Yan po yung ano. And in as part po sa LGU initiative, meron po yung health na ano namin, direct na ano ng proposal for cooling station and water station sa mga different na barangays ito support ng LGU. Yun po yung isang ano namin.
0: Ayun. Okay. So at least na alaman natin na preparado ang inyong LGU dito sa posibleng maging epekto ng El Nino sa inyong lugar. Nako, sir. Salamat ng... Yes, sir. Salamat ng marami, sir. At magandang umaga po.
1: Magandang umaga rin po. Okay,
0: thank
1: okay.
0: you. Yes, sir. Good morning, mga kaibigan. Si Sir John De Aces, ang head ng MDRRMO ng La Castellana sa Negros Occidental.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
0: 31 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
8: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
7: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
8: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
7: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
10: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
11: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi... Ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So, paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here?
12: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
13: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
12: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
14: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po.
10: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 38 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo hanggang 8 a.m. dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan na papakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Sa Sports Radio, 918 kHz. Nais lang natin ulitin ito pong paalala ng Department of Health, mga kaibigan. Pagka ganito hong panahon ng El Nino, edi tagtuyo, taginit, ha? Of course, ang importante, always stay hydrated. Hydrated. Uminom ng maraming tubig. Mga 8 to 10 glasses of water a day. Para ho hydrated ang ating katawan. Ayan. Huwag ding magbibilad sa init ng araw. Lalo na kung bandang alas 10 ng umaga na hanggang bandang alas 3 o alas 4 ng hapon. Kainitan ho yan. Iwas tayo sa pagbibilad sa direct sunlight. Napakainit, ha? And of course, importante rin na yung mga isusot natin eh, mga preskong damit. Presko, yung mga light-colored, yung maginhawa sa katawan ang tela ng damit para hindi ho tayo masyadong naiinitan. And syempre, paalala rin doon sa mga kababayan natin na ang nature ng trabaho ay nasa direct ng sikat ng araw. Halimbawa, yung ating mga traffic enforcers, ha? O, mga traffic enforcers na napakasipag at nakatutok pa rin sa daloy ng mga sasakyan kahit sa kainitan ng araw, kinakailangan meron kayong mga heat break, di ba? Merong mga heat break. Oh, relyebo muna. Sisilong ako sandali, ikaw muna. Inom muna ako ng tubig, yan mga ganoon, di ba? Kasama ho dapat 'yan sa mga palaging iniisip din ng ating mga kababayan o yung ano, yung iba pa. O yung mga nasa kalagitnaan ng construction sa maghapon, di ba? Kabilad sa init ng araw, kung walang masilungan. Kinakailangan, i-consider natin, baka ho kayo yung heat stroke, ha? Iwas-iwas. Mga kaibigan, meron tayong 41 minutes na makalipas pong 7 a.m. Latest naman mula sa DILG, ang Department of the Interior and Local Government, bibili ng 1,500 fire trucks sa taong 2027.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alamin natin ang detalye po ng balitang yan. Iatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
17: Plano ng Department of Interior and Local Government o DILG na bumili ng 1,500 mga bagong fire trucks pagdating ng 2027 bilang bahagi ng modernization program ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay DILG Secretary John Victor Puglia, ito'y para mapalitan ng mga lumang fire truck at matugunan ng kakulangan ng firefighting equipment sa bansa. Anya, may mga fire truck na ginagamit pa rin kahit na 4 na dekada na ang edad nito. Paliwanag nito, isang government-to-government agreement ang isusulong ng DILG at ng BFP sa South Korean government para mapababa ang presyo ng bawat fire truck at makatipid ng 9 na bilyon ang pamahalaan. Kasabay nito, palalakasin din ng DILG ang police mobility, kabila ang paggamit ng mga motorsiklo at drones para mapabilis ang pagtugon sa mga insidente at maabot ang mas maraming komunidad. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 42 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
5: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Department of National Defense, itinangging pinag-iinitan ng Chinese schools. Ito'y kasunod naman ng pagalis ng ilang guro sa Pilipinas. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
18: Bosaran, magandang umaga. Pinapunaanan nga ng Department of National Defense na pinag-iinitan ng mga Chinese schools. Salita na rin ng masidhing na pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Kasunod na rin ng mga ulat ng kais ng sa 150 guro mula sa Immaculate Conception Academy sa San Juan City at Jubilee Christian Academy sa Quezon City para bumalik na sa China. Sa halip, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chotoro Jr. na pinula niya lang ang China University sa Guangzhou kung nakonektado umano sa dalawang bagay. Una ay ang pagpapalabas ng academic study na kumustyon sa sovereign rights sa Chinese. At ang ikalawa ay ang pagsasanay ng Chinese teachers sa bansa. Babala noon ng kalihim, ginagamit ng Beijing ang mga guro sa tila paniniktik o pangiespiya sa mga paaralan. Kasunod nito ay iniulat din ng retired U.S. military colonel at maritime security expert na si Ray Powell ang nasabing usapin. Pero ginitin Teodoro, may sarili silang pag-aaral dito. Ginawa ng kalihim ang pahayag bilang reaksyon sa pagkundina ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines at naanilay tila pag-i-eko ng kalihim sa posisyon ng Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Maraming salamat, J. Mark Dagala. Iyan po ang update, mga kaibigan, direkta mula sa Department of National Defense.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, meron tayong 45 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, eto ha. Oh, lalo na yung mga mahilig dyan sa pasyalan. Mahilig sa diving at swimming. Eto, eto yan ha. Pilipinas, mga kaibigan, muling kinilala bilang leading dive destination sa Asia. Yan po ay ayon sa Department of Tourism.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alamin po natin ang detalye. Yatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ. AJ.
19: Alan, muling kinilala ang Pilipinas bilang Asia's leading diving destination sa ikalawang magkakasunod na taon sa ginanap na World Travel Awards 2026 sa Maldives. Bukod sa diving, nasungkit din na bosala ng ating bansa ang Asia's leading beach destinations sa ikasyam na pagkakataon at Asia's leading island destination sa ikatlong sunod na taon. Muling napalanunan ng Boracay ang Asia's leading luxury island destination habang kinilala naman bosala ng ang Department of Tourism bilang Asia's leading tourism tourist board sa ikaapat na pagkakataon. Sa Batala, sa kauna-una ng pagkakataon bosala naman ay tinanghal ang San Fernando, Pampanga bilang Asia's leading cultural city destination dahil sa mayabang kultura, tradisyon, pagkain at mga festival nito. Ayon na bosalan kay Tourism Secretary Bita Angara Matay na palalakasin pa ng gobyerno ang diving tourism sa bansa kabilang ng pagpapahusay ng access sa kaligtasan at serbisyo sa mga dive destination. Siyam pang mga tourism industry players bosalan mula sa Pilipinas ang nag-uwi ng mga parangal kabilang ang Philippine Airlines, Amanpulo, Okada Manila, City of Dreams Manila at Savoy Hotel Manila. Bosalan mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
0: AJ!
19: Yes, Boss Alan.
0: Yung sa San Fernando, Pampanga, ang na-highlight doon, ang kinilala roon ay ang mayamang kultura, ikaw mo, ng San Fernando, Pampanga.
19: Yes, Boss Alan, tama ka dyan. Dahil nga ito ay kauna-unahan lamang na pagkakataon na tinanghal ang naturang bayan sa Pampanga dahil nga doon sa bilang Asia's leading cultural city destination, Boss Alan.
0: Oo.
19: Oo, dahil... Dahil nga sa mga mayamang kultura, tradisyon at mga syempre alam mo naman Boss Alan yung pagkain.
0: Yun.
19: Yung masasarap magluto ang mga kapangpangan Boss Alan eh. Kaya, oo. Dapat ito nga nagbunga na itong parangal sa San Fernando, Pampanga.
0: At saka maliban diyan, 'di ba, yung pagkaganitong malapit ng Pasko, 'di ba? The Lantern Capital of the Philippines din ang touring dito sa San Fernando, Pampanga, 'di ba? Yung gawaan ng mga mayayabang, magagandang mga parol, 'di ba?
19: Oo, tama ka diyan, Boss Alan. Isa rin 'to, no, sa naging merito kung bakit nakuha ng San Fernando, Pampanga itong pagkilalang ito, Boss Alan, dahil nga sa 'yun nga, napakayabong ng kanilang kultura. At syempre, yung mga tradisyon at pa mga festival dito.
0: Oo. Yan. Okay. Sige, AJ. Salamat na marami for the updates mula sa Department of Tourism.
19: Boss Alan, wala pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin this morning ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek Arnel, sir, magandang umaga po.
20: Sir Alan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
0: Yes, sir. Una, sir, ingilan kami ng mga update, of course, sa patuloy na pagtutok at mga preparasyon ng ating DA. Kaugnay naman itong El Nino, nararamdaman na po sa maraming bahagi ng ating bansa, ASEC, sir.
20: Yes, Sir Alan. Actually, nitong nakalipas sa dalawang araw sa pamumuno ni Secretary Kiko sa paggabay ng ating Pangulo, nagdaos tayo ng ating management committee at nakatutok yung ating pagpupulong na yun sa pamumuno nga ni Sir Kiko sa pagpaplano at pag-implement ng mga projects para dito sa parating na El Nino, lalong-lalo na dito sa bagong na-release na 6.2 billion na interventions natin para sa El Nino at saka dito sa patuloy na pagtaas ng petroleum products.
0: Opo.
20: So nakalatag na yung mga programa na yan, paano i-implement yung mga guidelines natin, gaano karaming magsasaka, magkano ipapamahagi bawat isa doon sa fuel assistance, doon sa fertilizer natin, doon sa presidential assistance for farmers and fisher folks. Kasama na rin dito yung pagbibigay ng fuel assistance sa ating mga agri-truckers, Sir Alan. So bukod dito yung ating mga interventions, inuutos ni Secretary Kiko, yung dahil ayon na rin sa report ng PAGASA, every month iba-ibang lugar yung tatamaan ng El Nino, so opo, dapat yung response natin ay location specific, time specific every month hanggang sa matapos yung El Nino, Sir Alan.
0: Ayun, nabanggit mo, Asek Sir, na maliban sa ating mga farmers, fisher folks, ano, maging yung mga nagmamaneho ng mga truck na may kargang agricultural products, kasama sila, ika nga, sa pagkakalooban ng tulong para kahit papano makabawas sa kanilang operational cost, Sir, ano?
20: Yeah, tama yun, Sir Alan, kasi meron tayong tinatawag na mga agri-truckers na registered sa atin. Plus, pinapag-aralan nga rin yung pag-exempt sa mga toll fees. para talagang makatulong sa ating mga kababayan at mabawasan yung gastusin sa pag-transport ng ating mga agricultural goods na magta-translate naman sa pagbawas ng presyo mga agricultural products.
0: Mm-hmm. At siyempre, pag napapag-usapan yung El Nino na mas magkakaroon ng malaking bawas sa volume ng rainfall kung sakali at maaaring maapektuhan yung ating mga taniman. We understand, base na rin sa pagtutulungan ng DA, ng National Irrigation Administration, dinadagdagan yung tinatawag na mga solar-powered pumps para sa mga irrigasyon natin to make sure na kahit papano ay nariyan pa rin ang patubig doon sa ating mga sakahan, Asek Carnel, sir.
20: Tama yan, Sir Alan. At yan yung isa sa pangunahing programa ng ating Pangulo at ng ating kagawaran kontra dito sa El Nino. At nagre-request tayo ng additional na pondo higil nga rito sa additional na projects natin sa solar-powered irrigation systems.
0: Opo.
20: Meron tayong dalawang klase niyan, yung fixed system para doon sa mga malalaking ilog natin o groundwater source.
0: Mm-hmm.
20: At meron din tayong tinatawag na mga mobile solar-powered irrigation systems para naman doon sa ating, lalo na sa mga gulayan, sa ating mga sugarcane areas sa maisan na pwedeng sprinkler, pwedeng drip at pwedeng flooded para ma-ensure natin na yung ibang areas na merong sapat na tubig na pagkukunan ay mailatag natin na additional tubig para sa irrigasyon.
0: Ayan. At syempre, yung aspeto ng irrigasyon is one thing. Pagka naani na yung mga agricultural products, abay, pag sobrang init, sir, di ba, mas madaling ma-spoil ang mga ito. So, meron din halimbawa, Asek Carnel, sir, na pagpapalawak ng mga cold storage facilities natin all over the country para dito?
20: Yes, Sir Alan. Buti nabanggit mo yan. Katuwang nitong proposal natin for additional funds sa solar irrigation systems ay meron tayong mga existing programs sa cold storage, but we are also requesting for additional resources dito sa cold storage. At tama yung naipunto mo, Sir Alan, na talagang pag ganitong sobrang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities. At malaking tulong itong ating mga cold storage para ma-prolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses. Kasi napakalaki ng post-harvest losses natin. Sa Pali pa lang, nasa 18% yan. Sa Vietnam, nasa 8%. Yung ating mga gulay, magmula Baguio hanggang dito, yung malaki, talagang konti na lang yung natitira. So talagang napaka-importante, hindi lang sa production, mapalakas natin, but ma-maintain natin yung quality ng mga produce natin at mabawasan itong mga post-harvest losses natin. Mm-hmm. At mabawasan din yung ating mga ini-import.
0: Yan, okay. Naku, Asek Carnel, sir, salamat po na marami ha, for the updates mula sa inyo sa Department of Agriculture, sir.
20: Maraming salamat din, Sir Alan. Mabuhay ka and good morning.
0: Thank you, sir. Good morning. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Thursday, October 8, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mark Buqueron, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
21: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.